0: Sir, sporty ni nga panita mo kay...
1: Tutok lang ka mo.
0: Oo.
1: At K5 News FM Tacloban Digital, nga haamon mga programa din
0: niya. Kay damot mga anggolo nga nagkakagawas, kisyo may target,
1: ngawaray ang tinito.
0: Kisyo may suicide note.
1: May interview kan Mayor Alfred sa nga media channel. Dito ha, Manila.
0: May dako naging bilin nga note.
1: Nga, kung baga, kung makabasa ka mo hini,
0: bangin
1: na kami. Patay na ako. Baka nagplaplanong ang kunin nga doon, kakahuman na itong abunuhaton, nga magpakamatay.
0: Damo nga mga
1: Storya, Tristan White Gulay, Ma'am Sini Wenceslao. Kikita ha aton. Shout out mga taga-barangay Lawaan, Abuyog, Leyte, Labina, San Amon, Kapitan Ray Lauria, Nazaring Jonah, Kaga, Kayubit. Importante sa amon nga makahabarohin edukasyon ng tama nga pamatasan.
0: Correct.
1: Kay usahay diri na mamati sit mga ginikanan.
0: Amo na.
1: Bangin pamamati sit teacher.
0: Taga
1: Abuyog gud ni Jonah kaga kayubit. Bangin bagwi ni nga aton follower ka kita Kevin.
0: Oh, klaro, klaro.
1: Ito na aton K5 News FM Tacloban Digital, ha.
0: Oh, mapatron Abuyog ka gusto.
1: Uy. Orong ka ngayon. Sige ka K5
0: Ala, Kevin. Mabalik kita niyan para kadugangan pa nga mga update kasumpay hini nga panitabo diri sa San Jose National High. Ini ka Kevin, K5 Kevin Susana para nang kampyon nga balita. Serbisyo publiko ng kaliawan na siyudad ng Tacloban ngan bugos ka sa nirangan Visayas. K5 News FM.
2: Mga ka-K5, iyo pala nabatian ang mga diri ordinaryo ng mga chika kay may hibabruanan kita na nakukuha. Makichika at Jimmy Jimmy lang!
1: Oras, alas 8:01. Anay, kagipip Kevin, ay hatag ko yung mga kopya at nga picture, ha? Ipaki-confirm or deny. Pabalikan natin rin nga itong programa with Judge Carlos Argilias. Kamalang pipira nga mga pahimaro.
3: Ang kampyon na istasyon sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM.
2: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o kare bumatray? Iton mga produkto ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. Pimer Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Half Products Trading, along Kerner Kaibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag-DTX products na! Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karoy gumatry iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kunan DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and St. Anne Pharmacy, Palo, ngan Santa Fe Branch, Sofia Pharmaceutical, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Valurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugo Leyte, Farmasya Hinerosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakap Puokan Leyte. Tara na, mag-DTX products na!
4: Nangita ka ba sa efektibo nga herbal food supplement sa Tacloban City, Samar? ang DTX 500, Mighty C, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, o D3 Bio. Mapalit na sa magasuking butika o pharmacy sa Katmalogan City, Samar, sa Jitromed Pharmacy, all branches of Ayans Pharmacy, King's Store, Ace Pharmacy, Rachelis Pharmacy, MG Med Pharmacy sa Hiabong, MG Med Pharmacy sa Paranas, Michael Ayans Pharmacy in Mutchong. Sulay na ang mga clinical products na naa sa inyong mga suking butika o pharmacy sa inyong mga lugar.
2: Gusto mo ba na catering service na Instagrammable ang setup? At to the bones ang setup sa Case Cookhouse Catering Services. Makukuha mo ang perfect combination ng quality, affordability at masarap na pagkain. Ano mang okasyon, birthday, kasal, corporate event o family gathering, siguradong bongga at sulit ang handaan. Kaya naman, isa sila sa top choice catering services sa Region 8. Book now, Case Cookhouse Catering Services by Kevin Nice M. Vivera. Mga KK5, gusto mo ba i-level up pa niyo private villa experience? Experience luxury, hausang Instagrammable, and Bali-inspired private pool villa with jacuzzi, high-end movie room, luxurious bedrooms, nga di ba pa? Look no further. Adi na, Itali Luxury Villa. Perfect for staycations para family, couples, travelers, or barkada getaways. Perfect di hub for intimate gatherings and special occasions. Located at Banglahit Robinson's Place, Maras Maras, Bilirubi Street, Barangay 77, Tacloban City. For inquiries, message or call 0995-635-6840 or visit their Facebook page, Ellie Luxury Villa. Ellie Luxury Villa, luxury you deserve.
3: Mga KK5, magtitindog ka ba hin balay, opisina or anuman nga struktura para hitun imo negosyo? Ngan gusto mo mahusay itun ka-design? Pakanto ha Priguas Marketing and Marble Supply. Madali bilhon kay harani la KK5 News FM. Eyo mapapalit ang magkalain-lain nga mga granite, rubbles, magkalain-lain nga kolorin pebbles, silica sand, marble chip, marble dust, marble slab, marble baluster, ceramic baluster, otak stone, mangima stone, alaal stone, wood stone, ngan paving block. Ang ira opisina ay nahimumutang ha utap Maharlika Highway, Tacloban City, or pwede ka mo tumawag ha telephone number 888. 8570 or 0906-697-2217. Abrihira, Lunes nga to Biyernes nga Domingo, sarado pag Sabado.
5: Priguas Marketing and Marble Supply at nabaligyan na gihapon hin mga seat parlance ngan hira in napabricate na gihapon hin mga roll-up doors.
6: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
7: Kung lami ang sugod, sulit ang ending.
6: Tama! Red Horse Beer. Lami. Sulit.
8: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
9: Drink responsibly. Sa Pisa at Lakas. Doble. Doble. Doble. Kumpara sa iba. DTX 500 Herbal Capsule. Makatutulong upang pababain ang cholesterol sa ating mga katawan. Nasanhi ng stroke. DTX 500 Herbal Capsule. Kontra sa anumang panganib sa ating kalusugan. Palakasin ang katawan. Iwas sakit. Mag DTX 500 Herbal Capsule araw-araw. DTX 500 Herbal Capsule. Ang kampyon ng Herbal Capsule. Capsule Health Alert. Programa na puno sa health tips at health information. Kasama ang certified naturopathic practitioner at Doctor of Naturopathy. At ngayon, narito si Doc June Alcazar. Health Alert.
10: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Atin sa atin sa Klinika di Alternativo Medicina, ang gumagawa sa legit, epektibo at FDA-approved na superior antioxidant combination, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang kapsula na tumutulong mag-repair at mag-regenerate sa trillions of cells ng ating katawan. At sa patuloy po sa ating programa, makaibigan, atin munang pag-usapan itong stroke. Kung paano natutulungan ng DTX 500 at kung paano natin ito maiiwasan. Alam mo ba na sa loob ng 10 years ay nanatili pa din na mataas ang average ng stroke sa Pilipinas na kumikitil ng 63,804 na buhay bawat taon. At according pa nga sa National Institute of Health na kahit sa time ng COVID pandemic, ang annual recorded stroke sa Pilipinas ay umaabot pa din sa 68,180 na tumaas galing sa 64,381 noong 2020. Mayroong dalawang klase ng stroke. Ito ang ischemic stroke at hemorrhagic stroke. At ang dalawang ito ay nagsimula sa pagtigas ng arterial walls dahil sa blood pressure at pag-oxidize sa cholesterol deposit. At ang oxidative stress ang isa sa dahilan kung bakit dumikit ang mga bad fats sa arterial walls na nagiging bara o plaque na bumabara sa daanan ng dugo na siyang dahilan ng pagkakaroon ng malakas na pressure. Pag ito ay pumutok, ay naging dahilan ng stroke. Paano nakakatulong ang DTX 500 sa ganitong karamdaman? Ang DTX 500 ang pumipigil para hindi ma-oxidize ang bad fats. Kasi po mga kaibigan, nakita kasi sa pag-aaral na yung oxidation, siya ang nagiging dahilan kung bakit bumabara sa daanan ng dugo itong mga bad fats. At kung walang oxidation, ha, nakita sa pag-aral, kung walang oxidation, wala ding magiging bara sa daanan ng dugo at maiiwasan ang stroke na problema. Halimbawa, makaibigan, ang lifestyle natin, ha, puro matatabang pagkain. Kung mayaman pala sa antioxidant ang ating katawan, itong mga bad fats na ito na makukuha natin sa taba ng baboy, baka at mga karne ay hindi ito babara sa arterial wall. Kaya kung mataas na lagi ang blood pressure, nananakit na ang batok, mag-DTX 500 dahil isa itong superior antioxidant capsule na nagtataglay ng mapait na bahagi ng tubo at ang palaya na nakukunan ng pinakamataas na antioxidant na tumutulong maiwasan ang oxidation at maiwasan ang stroke problem. Kaya para sa healthy na puso, mag-DTX 500 at para sa epektibo na kombinasyon, sabayan sa pag-inom ng Mighty C ang alkaline na vitamin C. Dahil ang alkaline na vitamin C ay isa din sa nagpapalakas ng mga ugat dahil pinapanatili nito ang elasticity ng mga ugat para maiwasan ang pagputok nito. DTX 500 at Mighty C ang pinakamainam na kombinasyon patungkol sa malusog na puso at maiwasan ang stroke. DTX 500 at Mighty C, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
11: DTX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DTX 500.
12: FM, championing the lives of the Filipino.
13: Wow! May puso!
14: Puro Belos Pueblo!
1: Oras mga kakibay, balas 8.13 na balik tayo nga doon na programa Foro de los Pueblos sa The People's Forum. O sa nga teoriya nga ginkikita ano, kung kaya ano nga may dasugad na nga mga kinaiya pamatasan inin mga kabataan nga nga panahon nga posible rason kung kaya ano nga amin amo nagdusuwair nga magburuhaton hiniba mga kakipay. Iton era exposure ha mga social media content and ha mga sites nga era gin kakadtuan ba mga kakipay. Usa nga lumutaw nga social media network kung tawagon 764. Ini nga 764 network it at nakuha didit at baga pag research ano nasiring ini nga 764 network web-based hiya nga network nga mga miyembro, mga kadam-an, mga kabataan, okay? Nasiring didi, ini daw nga 764 network is a highly dangerous decentralized international online criminal network and cult. It operates at the intersection of violent extremism, financial extortion, and severe child exploitation. Mian, may na magakaupo na no, nga, you know, may na nahibabaro parte ni nga mga istoryahon, karuag naton nga isingit ini kay inin timely and relevant tini nga mga istoryahon niya na pati natabuha San Jose. San Jose National High School, okay? Inihiya hi Brett John Morales, open source intelligence analyst, investigator, founder and manager director of Cyber Awareness. Makaubod nato niya hausang Zoom interview. Yan ang agahin ng ato na programa for the Los Pueblos. But unahon anay nato ni Judge Carlos Aguiles kay may di kita unfinished business kakulop, okay? Pagtin pagtrato hining ang mga kabataan nga naatubang hinin kaso mahitungodhan na natabungapan musil dida San Jose National High School. Okay, hi-check natin hi Judge Carlos Aguiles. Judge, good morning, Judge!
15: Maupay nga agay mo pa rin. Maupay nga agay ito natin mga marating at mga viewers.
1: Oo, baga medyo nadudugang na din at imurutin ini nga aton pag-artista, didi hakanghinan, ngan ha, Facebook. Labot lang imo baga pag-desisyon kung hin o tin ipapapriso, ngan dir ipapapriso. Ha? Inin trabaho ko na ito is duduhan la ba pagpapriso or diri pagpapriso? May na pa ba iba? Nga di kami na iba maroon dyan.
15: Itong tawag ini, itong common denominator ito, dispensation of justice.
1: Dispensation of justice.
15: Oh.
1: Paghatag inustisya. Depende kung
15: ano. Baga duduhan yung function in huwis.
1: Oh.
15: We have administrative function and judicial function.
1: When we say administrative function, ano itong covered hiton nga baga mga tasks?
15: Ito mo overall administration of the court. Ano, ito mo natatakupan.
1: Okay.
15: So, ikaw itong baga, itong mga administrative matters that tawag ini, have something with, to do with the court operation.
1: Oh, mamay kaladiri haro mamay. Et inin pinaka kuang gud init baga pinaka madugugod inin pagdedesisyon kun hinot may salangan waray sala.
15: Amo na ini kay tawag ini nga na base man nakita ti ebidensya.
1: Sering
15: fast ano sa ngalong soromatan man nakita.
1: But ha init baga man mas damot nalilipay hini nga trabaho. It mga kay siyempre ito napapapreso.
15: Kaya kumbaga kita because tawag yun eh, inin pag-uhoy, kinanglan inin ilo paduga. Ganyan is not just an ordinary job, no? Sering pa ni Spider-Man, great power comes great responsibility.
1: Amo na good.
15: Dato nga responsibility rin ato ni na atupang.
1: Amo na good, Judge. But anyway, balik kita ni istoryahon natin kakulob, kay kinulang kita ng oras, but yan natatagan natin in sufficiente nga panahon. Kung ining 14 anyos nga bata man musil na dakupiya, under the law, waray niya criminal liability. Okay?
15: Exempted. Waray, waray. Okay. Kaya by operation of law, atun mga kabataan, ano, nga nag-iedad in 15 anyos, di paubos, are not criminally liable. Ha? Okay. Ngunit baga sinisiring nga complete criminal responsibility.
1: Okay. Mm-hmm. Kung madakupiya, kauman paghimuan krimen, waray man niya criminal liability, exempted man niya. So, madakupiyat police, automatic ba ito yung ito turn over nga to ha jurisdiction at DSWD nga nakakasakop itong lugar kung din natabo ang krimen? Tama ba't pag-intindi natin?
15: Hindi tato na, no? Kami din yung sinisiri nga more serious crimes, kanina serious crimes.
1: So, for example,
15: serious crimes, so, and then, itong nakapatik itong reglamento or rules on juvenile on children conflict with the law, ini gire-release upon initial contact itong mga otoridad, kukonsultahon at ng local social welfare and development officer, ining bata, ididiritso nga ito, i-release nga itong kustodiya at itong mga kaganak.
1: Kung di riseryoso ang krimen.
15: Oo, kung katimahin ini nga bisan diri serious offenses magkakamayaling community-based intervention.
1: Oo. Community-based intervention, like?
15: Intervention, oo. Nga, gisusupervise it with local social welfare and development officer.
1: Okay.
15: Pero kung pagkakapagkita, di rimadara, ay baga kinanglanong good ining nga bata, ikagtuhin o sa nga pasilidad, sinising nga youth care facility or bahay pag-asa, inin ikakagtuhin niya, no?
1: Okay.
15: Ining nga bata.
1: Okay.
15: Ining kung mga serious offenses, may nakita itong bata nga na edad hindu si Anyos sa Igbaw, nga talking si Anyos, nga baga nagkomentarin serious nga krimen, ingin na under the law, they are considered declared child or children. Oo.
1: Mm-hmm.
15: So, ang ginihimo yun, nire-release na fit mga kaganak, at the local social welfare and development officer and local government, nga diin na kumitar ang krimen, in magsasampah akortin o sanga petition within 24 hours, di kang makarawat at itong report at itong pagka-hibing krimen itong mga bata, di na korte, no?
1: Okay.
15: And within 72 hours, ang korte, mag-ipapalos at hin resolution regarding the involuntary commitment of the CICL before the intensive juvenile intervention and support center.
1: Okay, so, for example, kung turnover na nga to DSWD, in this case, for example, yung 14 anyos nga bata nga nanmusil, di seryoso sumanggod ining iyan na buhat nga krimen. So, kakantuin niya ha DSWD, and if DSWD it ma-file, ito nga petition for
15: petition for involuntary commitment.
1: Involuntary commitment ngadto ha judge para i-judge mag-desisyon nga ikadto ini bahay pag-asa sugad.
15: Oh, amin ni, okay. Amin ni iya tawag ito iya ito baga period of placement nga tawag naton di Triton Intensive Juvenile Intervention and Support Center or bahay pag itong bahay pag-asa hindi rin maubusin usa ka tuig.
1: Diri maubusin usa ka tuig. Okay, so.
15: Oo.
1: Gindara na yang adto. Ginta pa ilarom na yan intervention itong na DSWD. Nasiring ka, itong involuntary commitment ngadto ha bahay pag-asa, dapat diri maubos hin o sa katuig. So sa katuig, aadto ya. But pwede ba? Okay. Pwede ba maglapos in sobra tuig liwat?
15: O pwede, pwede. Kaya dapat korte, actually the court will have to may dahin iton, may sinising kita ng multidisciplinary team of iton intensive juvenile intervention and support center nga diin ini in maghihimuhin pag-ihin pag-studio nga ma-submitter ha progress report nga maupodhin mga psychiatric evaluation
1: okay.
15: Nga nito recommendation
1: okay.
15: Ay kakag ini head korte.
1: Okay, so, sige. So, ini nga bata ay papay...
15: Nga nga sa pamilya. Sa pamilya ini.
1: Okay.
15: And then, iupo ulit pagkandap itong case study.
1: Okay. So, for example, sumiring, ma-observe baranhit mga taga-DSWD, nga while nakatuayra ko studia, ginpailarom hini nga mga social intervention, psychological tanan. Kung baga haira pagkita, na-reform na nga bata, nagbuutan na, maging maupay na inihiyang kung ibabalik na nga ito sa syudad. Ini nga mga taga DSWD maghihimon report isusubmiter nga to a korte nga dai mo for example
15: isusubmiter nga to a korte nga to a korte subject to the court appreciation so, itong report liwat kay although may report but this is subject also to the court appreciation
1: okay.
15: May good man tinuod good man nga itong bata in ready to be integrated to his family or
1: okay.
15: Her family.
1: Okay. So, siyempre, kaya nagdumarahan na mga intervention taga DSWD, more or less, hirat na ibabaro kung okay na yung bata, and then ma-report tayo iyo. But, ibibirify liwat niyo yun, may hearing.
15: Okay, baga, intervention, anong termino, baga nagagamit from time to time. It intervention na applicable ito ya kung ito sa nga bata is criminally and irresponsible. Oo.
1: Okay.
15: Kung itong bata, itong child conflict with the law is not criminally responsible or criminally liable, nag-i-intervention kita.
1: Okay.
15: Pero kung itong bata, nga nalapos na yung 15 anyos, and then nga diriliwat nalaposin 15 anyos but below 18, katima itong usang itong penalidad 12 anyos, no? Sobra 12 anyos. 12 anyo sobra.
1: Nakapresuhan.
15: Search yung proceedings kita. Oo.
1: Okay, now. Hapag kita, huwis, kumbinsido ka nga ini nga bata, subay't rekomendasyon hiton DSWD, okay na. Kamot ma-order for his or her release? Tika nga.
15: Oo. Court, yeah. Muna mag-i-issue an order for the release of the child from rehabilitation.
1: Okay, oh. Now. Ano role hit kag anak hini while itong bata aada hito nga bahay pag-asa gipapailarom iya hito nga mga intervention. Ano role may gipapapirma ba?
15: Yes, itong kag anak ni Watini, actually kag anak will have to participate actively kay in mga itong mga kag anak gihapon itong tatag ang gihapon they will be included in tawagin itong intervention program.
1: Okay.
15: Amor kag-anak hini, kag-anak, no? May extended itong multidisciplinary team, itong intensive juvenile intervention center.
1: Hmm.
15: Igo-upo din in era report submitted to the court regarding the services they extended to the parents,
1: okay,
15: and the family.
1: Kung i-release na inin bata, may da ba ito acceptance kag-anak or may da ba commitment nira nga i-guide pa nira ini, whatever? Ano't role nira?
15: Ining kag-anak, actually, ka-release na ini, maybe there will be tawag ini mga aftercare rehabilitation program,
1: okay,
15: na i-gahatag itong DSWD.
1: Okay. So, okay. Sige. Now, nga di kitaan 15 years old and above but below 18 years old. Labi na kung nakabuhat niyang krimen and he acted or she acted with discernment. Maaram hiya nga hanyaging buhat nga diri maupay and the consequences. Haniya baga naging aksyon. So adi, diri na hiya exempted from criminal liability. May dahiya pananagutan, okay? Anot na nanabuhin eh? Gindi diretso maghihapiyang at Regional Rehabilitation Center. May nabaghihapin ni petition for involuntary commitment while ginbibista itong iya kaso. Kaya for example, ini nga 15 years old, ginkasuhan niyahin murder, 3 counts of murder, 3 counts of prostrated murder, multiple physical injury related nga mga kaso. So, kung pagkita hiton mga otoridad, may da he acted with discernment. So, pwede na siya magbaton hiton kaso kriminal. Ano't mananabuhin niya? Adulaan na siya di SWD, ikukomit siya dito while pending ito niya bista judge?
15: Inin na tawag hini, a child that over 15 but under 18, baga kikitaon natin, duduha itong classification ini. Atun,
1: okay,
15: mga kaso nga pwedeng diversion proceedings, atun mga kaso liwat nga diri pwedeng diversion proceedings.
1: Okay.
15: No? Kay iton kusa nga batian dida atun na 15 anyos sa ikbaw pero ubos ng 18 anyos nga ining committed the crime who acted with discernment pero iton penalidad diri na lakos ng 12 anyos pwede kita mag-diversion proceedings, no?
1: Ano't both sigong diversion proceedings?
15: Ini nga diversion proceedings, kada korte kita, may na kita sinising diversion committee. Oo.
1: Okay.
15: Itong mga CICL that are not exempted from criminal liability na they are within the parameters provided by Republic Act 9344, diri na lapos in 12 anyos at doon iya kaprisuan, no? Or ang diversion proceedings, tawag hini, na diri ang diversion proceedings, or kung nagkakamaya din diversion proceedings, diri baga insaktuan iya pag-comply, inin na amon itong mga, tawag hini, itong mga kabutangan nga diri po yung diversion proceedings. Now, ini nga diversion proceedings, amo ini itong substituted court proceedings. So atong mga akusado ng kabataan diri ma-undergoin proper court hearing.
1: Okay.
15: Oo.
1: Now,
15: so kada korte, as I said earlier, kada korte may dinisinising kitang in diversion committee before the dahil itong tawag ini, even before arraignment, in court, we'll have to determine whether the child is can be the subject of diversion proceedings.
1: Okay. So, in diversion proceedings, ano't pagkakaiba ito di det korte nga, for example, gina-arraign ka, ipapailarom ka ito na in vista presentation of evidence, both sides.
15: In diversion proceeding, wari kita magbibista.
1: No? Oh, ngayon.
15: Kay kung upon referral by the court to the diversion committee, magkasingit diversion

0: but there will be a disposition proceedings itong korte.
1: Okay.
0: So magkakamaya din yung programa, liwat, nga where that time who is under suspended sentence will have to comply.
1: Okay.
0: So ini nga mga programa, ikakagtulat ini, the one in charge, ini, especially itong DHW, kaya may mga programa ini nga tawag ini, he will undergo disposition procedure, may program. May mga report ini nga ikakagtulat sa korte. Kung pag-abot na sa korte, itong report na si Ring, he complied with the program, and he's ready now to be integrated
1: community.
0: Society.
1: Okay.
0: He reform himself. Inin tatawagon natin pag abot itong 21 anyos, kung 21 naman, tatawagon ini ng the korte katima ma-issue dismissal order itong korte.
1: Oh,
0: the case is dismissed. Oh,
1: okay. Oh. So di rin na niya pag-iservisyuhan kung ano ang inin desisyon ng korte hanbaga barbata pahiya. For example, si Mering kay kuan ini murder, mapipriso ka tub-tub 12 anyos ng tuha. And then 20 anyos. So kung manabungayan nga makabot na yan bisan 21 years old niya, pero may undisposition committee ba ni disposition committee? Oh.
0: Ini wala disposition committee, ini tawag ini, may dala naton ma procedimento ini, disposition conference, no? Magkakamaya dahil ni tawag ini. Ini itong korte, kung suspended sentence, within 15 days from the promulgation of sentence, ma-issue ang korte notice ang social worker, ma-issue ang korte notice ng tuhan na bata,
1: okay.
0: Ng hagton mga kag-anak,
1: okay.
0: Ng hagton na in counsel for the accused, ang counsel for the private complainant, magkakamayadahin disposition conference.
1: Okay. So, 21 anyos na yan. Ang desisyon ng korte, mapriso ya, guilty ya. For example, la, mapriso yan 20 anyos. Pero darahin nga sistema ang mapanginanoon kumusta man hiya while nakadayahan na bahay pag-asa o regional rehabilitation center, nakakomply ba yan mga regulasyones?
0: Okay, may dahilig pa rin ko, ang tawag ini, in social worker will be ordered by the court to submit regularly a status and progress report.
1: Okay.
0: Okay. Disposition measure.
1: Okay.
0: Naging tawag binigin okay. Na gin-issue ang korte.
1: Okay. So, but signon, kung satisfactory ang iya naging performance or accomplishment or behavior, he complied with all the requirements sa sulod bahay pag-asa. So, pag-abot niya 21 anyos, di rin na hiya pre-presuhon, papagawson na hiya, maghihimuhin dismissal. Dismissal order itong korte, but based on the recommendation and report hitong mga taga-social worker.
0: Permanente, kaya may regular hini.
1: Okay. So, di rin hiya mapre-preso, madadarangad na niyo bilibid prison, later regional prison, tub-tubli hiya itong dida, at i-release na hiya.
0: Oh, i-release, pero itong kung the other side of the coin ano si Ring pa kung waray niya mag-comply umabot na yan by 21 anos pagkita ang korte di rin good niya
1: incorrigible di rin ako mag-reform
0: incorrigible ko niya he is not reform he will be the CICL kanino niya CICL the accused will be brought to court for what for the execution of sentence
1: So, mapipriso ngayon gihapon.
0: Pero, itiyahin ni tawag kaprisuhan, he will not be detained in a regular penal institution.
1: Di rin mapipriso niyo bilibid prison.
0: Sinisingkit ang agricultural camp.
1: Agricultural camp?
0: Oo.
1: May nakita ito din sa Pilipinas?
0: Hindi rin pag sinimaharap.
1: Kibangin mga dito lang ito umaha.
0: Hindi no, para kaptokin, baga, naihi ako dito ha, in RP pag pre-reside in mga kaso, no? When I was still assigned in Abuyog.
1: Oh.
0: Kaya ni RP, ali man na Abuyog, natanan niya kaso, bukos na Pilipinas, nga baga, ino-order ng Supreme Court, nga reception of evidence shall be done inside the LRP. Ako ang acting presiding judge.
1: Oh.
0: Magawarek lahat doon, baga pag kinarakan to, kung may nakita sinisiring mga agricultural camps.
1: Okay.
0: Pero amit sa kapatik, itin pala.
1: Takay kung wari agricultural camps, sa man na nibubutang, kumbaga for example, incredible, go, very good na mababago.
0: Kaya maybe, because the law, inin amit na kabutang ito, even the recent ruling of the Supreme Court, amit na kabutang itong dita nga, kung itong bata, nagabot na yung 21 anyos, nga the rip says that under suspended sentence, na baga hearing ko niya, he really is incorrigible.
1: Okay.
0: He will be brought back to the court for the execution of judgment and he will be committed to agricultural camp.
1: Okay. Consumering 20 anos ang kaprisuhan. So 20 anos siya dito itong agricultural camps, tama ba? Camp?
0: Oh, amen. Oh, amen. May damang kita, actually, may damang kita itong mga allowances, no?
1: Okay.
0: Kaya bisan yung bata, inin, ang iya dito commitment, dito tawag hini, inin na dito handbag, inin nga facilidades nga din hiya under placement for how many years. That will be deducted from his service absent. Or
1: okay.
0: Credited, I mean.
1: So, kung 15 anyos, napriso ya pag 21, unom, katuig na, ang kaprisuhan 20, 15 anyos nala. Podo?
0: Oo, di po. May napahin na itong pagkatawag ini, iningani nga mga allowances, no? Allowances. These allowances are nga naibanan at itong imo, inin naibanan, no? Itong imo sintensya.
1: Mm-hmm. Okay. Yung problema ni consumerin kay wari mangita agricultural camp katulad ni Batog. Dito, dito parang bantay tim tilapia.
0: Hindi yung tao magini. Amot atong problema ni. Because kung makikita natin, we have, damot at balaod. Actually, hindi nga paninabu, wari kat kita ni Angay Basulo, no?
1: Hmm.
0: Because we have, dire kita yung consumerin nga, in balaod is, wari balaod niya kumpleto at the same time, there is no perfect law.
1: Okay. Oo.
0: So, kaya the other side of the coin, na tanan makita kita, if we subsume every law regarding children, it common denominator ito, the best interest of the child.
1: Mm-hmm. Okay.
0: Amoy din na ada nga nakabutang because even the Constitution itself has highlighted regarding the best interest of the child.
1: Okay. Sige, Judge, kay buwas naman kita kanilang liwat nidi. May naguhulat-lot haton nga interview naton nga magdi-discuss. Parte hining inin 764 ba ining network nga nasiring highly dangerous nga bangin nga network bahin mga kabataan ba nga bangin usat mga rason kung kaya nung amo nagduso ining mga bata nga naimpluwensyahan nila inin buwas
0: okay ba pagabamanan aton ato si Matar man la to
1: aton isi Matar nga nira inging isinta
0: baga hey mo pag size up there is an ocean of deference and discipline ang atong generation nga nito niya na
1: dako
0: no? Kay duro duro bisan kita sa baga sinisitsitan na kita nat kag anak nadala kan na kita pag uli yan na waray na oo no? Had... baga iba na iba ini pamumpahong
1: oh.
0: Oo kita maarang kita tumagkagod maarang kita maglaba maarang kita manilig we'll learn mga household chores before ining tanong kita dumakor, didain the course ito na itong pagdako, maaaram kita piningatanan.
1: Amo na. Kaya nag-judge ka good. Kaya kung maray kayo nito doon mo upingang pamatasan, diri ka nag-uhuwis. Malitaw. Anyway, Judge, thank you again.
0: Salamat na
1: buwas!
0: Pare, oh. Okay. Atong, inimbaga, konet atong mga mamarati, we're not discussing the merits of the case. Oray kita, okay. And this is general discussion or academic discussion regarding the applicability of the law and the pertinent rules of the Supreme
1: okay.
0: Court on saling conflict with the law.
1: Buwas, kay nangingit-ngit good din mga namatyan, nga ng mga naging biktima, labi ng mga kag-anak, kapag bato noon ang mga kag-anak, liwat. Ini, buwas, hubaro natin, Judge Buwas, ha?
0: Sige, sige.
1: Okay.
0: Sige,
1: thank you very much, Judge. Thank you.
0: Salamat, salamat, salamat.
2: Puro de los Pueblos.
1: Oras mga kakipay pala sa 8:48. Alam nyo, makapag-antay ang ano natin. Ha? Oh, next interview. Kaya may dapat kita interview kan Judge nga equally important. So, sige. So, adi ha atong linya liwat yan ha. He Brett John Morales, open source intelligence analyst, investigator, founder and manager, managing director siguro in its cyber awareness. Mr. Morales, welcome to the program.
3: Hello, sir. Good morning po.
1: Okay. Where are you from? Taga saan po kayo, sir?
3: Dito po sa Campalagar, Cagayan de Oro City po, sir, Region 10.
1: Ah, so you are a Bisaya. Bisaya de ako kaniya eh.
3: Yes po, sir.
1: Yeah. Anong nalalaman mo sa 764 Network? Na-research ko dito, sabi dito, it's a highly dangerous, decentralized international online criminal network and cult. Baka yung mga anak natin, mga bata ngayon, they are hooked for whatever reason sa mga ganitong content sa social media or sa internet. Anong nalaman, anong pagkakaalam mo dito, sir?
3: Actually, malawak, medyo malawak na rin po yung kaalaman ko dyan. Kasi way back on 2021 po, nagkaroon ako ng dalawang request case related po dito about sa child sexual material related po, CSAM.

0: loob, paano nila yung behavior nila, at marami pa pong iba, sir.
1: Okay. Anong pinopromote ng grupong ito? Ang nalaman ko, they are based sa Stephenville, Texas. Anong pinopromote ng grupong ito at gaano ito kadelikado kung maging bahagi ang ating mga kabataan? I mean, ma-access nila ito, ma-hook sila, ma-influence sila?
0: Yung interpretation po na ma-access nila at iba pa, yung mali po yun. Kasi ang point po ng grupong to, nagsimula kasi to sa grupong cult or CVLT, no? So cult yung pagbasa po niyan. So yung leader niyan or founder na sinasabi niyo pong sa Texas, excuse me, bago po yan maging 764, naging part po yan ng Grigis cult. So Grigis cult, part din po yung isang Pinoy na wanted ngayon sa FBI, na andito po nagtatago sa Pilipinas. So masasabi po natin na malawak po talaga at medyo matagal na hindi na tayo mangangamba kung meron pong mga bata dito na apektuhan yung ideology nila. So kung babalikan po, kung sasagutin ko po, ano yung gusto nila, pinakagusto nila, more likely nagsimula po ito sa sextortion, ganun po siya, blackmail, hanggang sa lumawak po kasi marami na po yung cult at yun po yung tinatawag na the cult.
1: Paano nila binibiktima yung mga bata kung magpag-ugnayan na sa kanila? Paano nila ino-influensyahan or ganon?
0: Okay po. Ito po yung pinakamalagang tanong po yun, sir, na natanong niyo po. Paano po ba sila pumapasok, no? Recruitment, so tawag po doon. So tatawagin nating mga players po ito. So
1: players,
0: yung mga suspect, tatawagin nating players po sila. So simple lang po ang ginagawa nila. Nung bago pa lang kasi, si Felix po yung username ng founder nila. Si Felix kasi yung bago pa lang, para maging, syempre, cult sila eh, para mas maging lumawak po yung cult nila, kailangan nila ng members, di po ba?
1: Okay.
0: So ang ginagawa po nila, yung bagay na hindi mapapansin ng parents at law enforcement. Dati kasi may mga reports dito at syempre napatunayan naman at inamin naman po ng mga US ng mga law enforcement na parang binaliwala or hindi sila ganun ka-threat, no? So parang scammer lang ganun. Pero hanggang sa lumaki na lumaki, ginawa na silang national threat. So paano sila? Ang ginagawa nila, sir, ang pinakauna, Minecraft po. Minecraft na laro ng mga bata.
1: Okay.
0: So hanggang sa pumasok sila sa Roblox kasi mas marami yung players ng Roblox. Recruitment po muna tayo, sir, pumasok sila sa Roblox. At saka kapag lahat ng mga may mental problem po ng mga bata po, for example, depression, may mga groups kasi niyan, sir, eh. May mga groups yan sa Reddit, makikita mo. Depression, animals, hates, may mga ganun po, sir, na may mga tao talaga or mga bata na pumapasok dyan or kahit sino po. Yun po yung tinatarget nila, human weaknesses po.
1: Mm. So target yung po yan, yung may mga problema na sa depression, yung napabayaan ng mga magulang, yung nakakaranas ng pagkakalungkot, etc. Mas nagiging vulnerable sila pag na-expose sila sa ganitong grupo. Ganun ba, sir?
0: Yes po, sir. For example, yung extreme, yung mga taong may extremist, tapos yung taong mahilig na yan, for example, yung suspect na naka-block. So, makikita naman natin sa ano niya, sa behavior niya na medyo extremist siya, mababasa natin sa chat niya kung totoo yung mga chat na kumakalat.
1: Okay.
0: So, more likely na nalulong na talaga siya, na manipulate talaga yung mindset niya at tinuruan po talaga siya kasi yung mga bata ng katulad niya sa ganyang edad, wala pa yung alam, majority po wala pa yung alam sa batas talaga, maliban na lang kung may nagtuturo at may mga na sa kanya. So, lahat yun nakikita ko po, lahat ng mga pinagsasabi niya, lahat ng actions niya at decisions niya, nakikita ko po yun sa mga past victims ng 764 na cult, yung ideology po nila or the com mismo as a whole po, ng marami po kasi yan eh. So, nakikita ko po yun sa kanya. So, more likely, ang player, siya po na player, is victim po siya, matatawag ko po siyang victim din. At the same time, siya po yung suspect kasi nangyari na.
1: Okay.
0: So, kung babalikan lang po natin, sir, March 23, nag-post po ako kasi merong 7 shooters, di ba, na naagapan.
1: Mm.
0: Na

0: may nangyari po na almost 7-7 bata na sa eskwelahan nila dapat mangyari din yung mga hindi yung katulad na ngayon, pero naagapan yun kasi nakita yung mga post nila. So at that time, sir, chinek ko po and I was able to prove na those 7 children is in connected or has engagement with the 764 ideology, at na-prove po natin kung saan sila pumapasok na cult po, na gore, na kaya na-post ko po yan March 23, makikita nyo po sa Facebook account ko, pinost ko po yan March 23, 2026 I guess. So in-explain ko po yung 764. At that time po, medyo dismaya lang ako sa ating law enforcement or action, kasi hanggang doon lang eh, tinapos nila, na napigilan lang nila. At that time, alam kong mangyayari to. And then,
1: saan ito, sir, na yung 7 shooters na yan? Kasi itong pangyayari sa San Jose, sa amin dito sa Tacloban, this is the first, siguro, the worst na nangyayari sa Pilipinas. Ano? But in foreign countries, nangyayari na yung mga ganito. Baka nga sila na-influensyahan ng ganitong klaseng ideology or advocacy na hindi maganda, sir.
0: Saglit lang, basta yung Roblox Link School po, sir, na 7 plot po na 7 shooters, nakalimutan ko asang lugar po yun, i-check ko po maya. Basta dito lang po sa Pilipinas, at nangyari po yun, I think March 15 to 19 ata yun.
1: Okay.
0: Then March 23, nag-post po ako, okay, kasi nag-conduct pa
1: okay
0: search.
1: Sabi mo kanina na wala pa, hindi pa masyadong apektado yung mga bata sa Pilipinas. Paano mo nasabi yan?
0: Base po yan sa, syempre, sa mga reports po. Kasi wala pa naman tayong nakikitang reports. Ang pinakaunang report na nakita ko lang ngayon is yung related sa plot ng 17 na shooters. Limang lalaki at dalawang babae po, age 12 to 17. Kasi yan po yung target ng 764 ideology, 10 years old to 17 years old. Samantala yung mga teens na po, sila na po yung members na kapag may mga bago, may papagawa po sila. Parang ganun po, minamanipulate po nila.
1: Paano? Okay. Just for the information of our listening public, lalo na yung mga magulang, paano may iwasan na ma-access ito? Ano bang pwedeng gawin natin lahat? I mean, tayo mga stakeholders to protect our children sa ganitong mga impluensya na hindi maganda. Ano kayang magandang gawin natin?
0: Actually, hindi po talaga natin mapigilan. We can't stop them. Kasi ang pinapasok po talaga ng pinapasok ng DACOM is, for example, yung mga hashtag na mga ganun, tinatarget talaga nila yan. Ang ginagawa po talaga kasi, para maintindihan nyo po, is kinakaibigan po nila ito, gumagawa sila ng account para magkaroon ng kaibigan. At pag nakuha na po yung mga gusto nila, for example, information, pangalan, pictures, napaniwala na nila yung bata na yan, mga bata na yan, or na pasa sa kanila yung ideology nila, saka sila may ipapagawa po. So doon sa post ko po, latest post ko, may mga ilang comments po doon na may alam sila, personal knowledge, na naging biktima. Kasi ang nangyari po, siguro hindi lang nila na-report, nangyari po sa mga kakilala nila na muntik na daw, ipasaksak yung iba, may pinatasipa kasi yun pinapagawa sa kanila. So at least malalaman po natin na yes, nangyayari po siya, hindi pa lang siguro nare-report. And as for paano po talaga marekomenda ito, siguro magdagdag po tayo ng isang subject, or kahit hindi na subject, i-insert na lang na magkaroon ng cyber awareness campaign po talaga sa loob ng paaralan. I-teach, turuan po natin yung mga teachers natin. Handa naman po akong magbigay ng kaalaman kung ano yung mga dapat nilang ituro at para mas maintindihan nila. So
1: okay,
0: turuan po natin lahat ng teachers natin sa subject nila na, for example, computer at iba pa, or kung idagdag nila, doon nila ituro. At kung maaari, siguro sa Senado, kung sa akin lang, my own opinion, magdagdag ng isang batas kung saan required po na bago magka-cellphone or bago pumasok sa social media, meron pong training galing sa eskwelahan, or training something na nagpapatunay na naiintindihan nila yung dangers when using the internet or playing those games. Kasi hindi talaga natin yan mapipigilan, yung mga games na yan at iba pa. At hindi po yan dahil sa games. Dahil po yan, gusto ko lang linawin, hindi po yan dahil sa games. Or kahit na gaano ka-cruel yung games, hindi po yun dahil dyan. Dahil po yan, tinok advantage lang po ito yung human weaknesses niya, yung problem niya sa family, yung problem niya sa schools, yung problem niya personally, especially bullying at iba pa po, yung eating disorder, lahat po na yan, mga problems na yan, yan po yung tinutok advantage ng grupo na to.
1: Okay. Anyway, very informative and very relevant. Itong mga information na isinyar po ninyo sa amin, baka nga yung mga kabataan natin, hindi natin alam na na-hook na sila or na-influence na sila. Importante itong ganitong kaalaman. Thank you. Thank you, Mr. Morales, for accepting our call na makasama ka ngayong umagang ito. Thank you very much, sir. Maraming salamat po.
0: Maraming salamat din po, sir.
1: Oras mga ka-K5, alas 9:01 na mabalik kita with LMWD at your service natin nga segment Kamalang Paper nga mga pahibaro.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: Ethereum Bio!
5: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ditribio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
4: Ditribio Bio! Ang Ditribio! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may Ditribio!
6: Para sa malinis na dugo!
4: DGX500!
6: Para sa marusog na tayo!
4: DGX500!
6: Ayon sa mga eksperto, ang DGX500
4: ang may pinakamataas na antioxidants
6: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
4: DGX500!
6: Sumok na! Ng mga eksperto, mabibili sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
7: Leslie Katay, mahilig ita ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds, pampasexy gid man yang kape.
4: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
8: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
9: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
9: DTX Beauty Soap.
6: Mabalit sa mga butika.
4: Extend Food Superman for Men.
11: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiteng nga bala mga mga best kid ang Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
1: LMWD at your service. Kasugbong hakauswagan han atun mga komunidad. LMWD at your service. Otro nga mo, pingaga yung atanan mga ka-K5. Welcome! Hining aton LMWD at your service. Kaya adlaw yan ito na Webes. Lunes gan Webes, may di kita LMWD at your service na nunuyo nga mas mapaupay itong serbisyo, itong tubig, ilarom itong partnership ng Leyte Metropolitan Water District and Prime Water. And ato mga kaupod yan ang aga mga ka-K5, si Ma'am Ellen Colliera. Okay? Hiya itong External Affairs and Communications Officer itong Prime Water. Aton anay ipakian hay aton mga day-to-day accomplishment hiton Prime Water nanunuyong mapaupay service hiton tubig an napag-address ang mga reklamo an mga proyekto labi na ang mga update han Filter C project para additional source Hana tubig from Pastrana. Kumusta doon yung additional workforce? Makuri ninda mo ng problema. Katapos gutiay doon yung mga tao. Okay? And in mga issues parang illegal connections and mga nadakop nira ng mga commercial establishments nga may da mga illegal connection mga ka-K5. So arin halinya hi Ma'am Helen Colliera. Ma'am Helen, good morning and welcome to the program.
14: Good morning, Sir Edward. Nga nahan aton mga mamaratiha K5. Good morning, gihapon.
1: Ano man, inin, mga kasiguro ba kita at servisyo tubig, yan ang magpapatron din at takloban? Labot la, of course, and wari pa daan mga awas?
14: Sir Edward, inin, champion aton line, please repeat.
1: Okay. Yan ang magpapatron din at takloban, mahataas it demand itong tubig. Ano daw at baga sitwasyon hini? Labot lang wari daan pa mga awas?
14: Sir Edward, inin hanya na nga week takulop.
1: Okay.
14: Umabot na namon contractor. So gini expedite na tanan ang mga leakages din sa Tacloban area para ma-prevent na gihapon or malasan na natong mga water interruptions.
1: Okay.
14: So priority nato ng city since amo nga ini tiarabotan naton patron.
1: Okay. Ano ini nga nagkaabot nga mga kontraktor dito din mga taga dinhi nga nagkaabot man naman ada diri ini mga local hira Ma'am Ellen.
14: Diri ini hira taga dinhi Sir Edward.
1: Okay.
14: Taga Manila hira.
1: Okay.
14: So ginpakan hira hanapon niyo management para makabulig good. Makabulig diri la dinhi Tacloban kundi hanbugos nga service coverage sa water district.
1: Okay. Ano kada mo inihira and ano at ira baga expertise kung baga pag hihingadayan nato at ira magiko-contribute din niya aton?
14: Nga tanan, when it comes to water district, and nga tanan nga mga activities nga involve a water district, like itong panahon ng tubig, like itong pagbulig, itong mga repair, and mga leakages, and labot la sir han aton mga investigation kaya dito ha commercial services department and pertaining to roadworks.
1: Okay.
14: And pertaining to repairs and pertaining to installation hira itot nakapot. 5 teams po Sir Edward and aton contractor. 5 may adanira 5 teams.
1: Okay. 5 teams ano kada mo ini kung bagay ko quantify naton in terms sinin personalis Ma'am Ellen.
14: Hapag kaya na, may da kami na namomobilize na team nga let's say duha, nga dahat tulo. Pero nanginginang nanpangani kami in workforce. Kumbaga, an Amon Water District yan na in Makarawat. In para maging parte an Amon mga field works.
1: Okay. So ano't baga malalauman hinihit mga tag-consumo itong tubig nga limagod ini ka team, okay? Ano't ira, kumbaga may mga problema, ano't himuon ni Rahin?
14: Ang amon man hini goal yan na Sir Edward nga mapadali na tanan ng reklamo kay we would admit nagtambak, natambakan kami tungkol nga nagdurungan.
1: Okay.
14: So kulang ang amon man power. So yan ang may din nagkaabot nga bulig tika nga amon nga workforce kung tawagon. Yun i-expect gihapon ng Water District nga masulbar na nga tanan ng mga problema nga inaabatan publiko.
1: Okay. So, first time siguro nga natabuha iyo partnership with the Prime Water, LMWD, nga may din na kamo gin-hire nga mga tagagawas sinin Tacloban nga mag-address sinin mga problema sinin pagtagatubig, ma'am?
14: May nagihapon kami hanuna. May nagihapon kami hadto. Kaya lang waray la baga na napursige ang amon outsource na mga personnel. Inin naistapa na ito tungod gihapon han pagbaliwan management. So sinunta a year gihapon ito namon na ginabat na kulang kami talaga ng manpower. Pero asabiya na nag-gin tatalinguha talagahan yung management na ma-patch up na ini nga tanan nga mga problema nga ginaabat itong publiko nga mapadali labi na ang Tacloban City.
1: Okay, it's a welcome development kumbaga maamo ini ano ma'am nga meda kamo lima ka team nga mag regular hinin mga problema nga ipapadangat hayo ano. Now, Nga di kita hitun filter sea project para an additional source in tubig from Pastrana. Sumiring nga ni kita nga filter sea project, an ano inihiya and ano itong benepisyo nga may duduro tinit mga tag-consume itong tubig, ma'am? Nga, may karag na ito, nag-update yan nga aga.
14: Kung dito nga Pastrana, may da kami plant A, may da kami plant B, duha planta, inihiya mo ikatulog. Ma-filter siya nga additional source namon hin patubig. So, unfilter sea and benepisyo nga mga hatag ni publiko, inin maka-generate inihiya hin 9,000 cubic. 9,000 cubic, which is kung baga halitro, mga 9 million liters per day ang nage-generate inihiya na tubig nga may hatag namon na publiko.
1: Okay. May kalabutan ba inihan linya from Pastrana, Maagi, Santa Fe, Tacloban Road, di may Northern ba, di may Diit? Amo ba inihan linya, ma'am?
14: Tama po, Sir Edward. Tikang Pastrana, Santa Fe, San Isidro, Salvacion, Tigbao.
1: Okay.
14: Di ba may dakita crossing, ha, Tigbao, tika diha Norte, nga namaharlika, nga diha, ipaka diha Nulatula. Ito dida magpaggawa sa Tigbao nga Maharlika Road, magbubulag itong line.
1: Okay.
14: May dati ka diha Norte, may dati ka diha ano la tola. Tikad to ha downtown area. So mabuboost talaga na aton dida distribution line ito dida nga area.
1: Okay. So anot update na hiniya na? Kay maihan na ginihinulat nga project and for several occasion nga na-interview namon ni General Manager Cornico. Nakapira ka beses liwat yung naghatag yung commitment, but you know, it's beyond his control. Kaya madipindi man good with Prime Water kung saan ugo din yung magiging serviceable. So, ano't update na yun yan? Saan ugo din yung pagpupulsan at mga tag-consumo itong tubig din at Tacloban, labi na nga ni Northern Barangay?
14: Upod kasi inihiya itong mga pinaka, kung priority, pinaka-top inihiya itong priority. In fact, as of Vienna, almost done na.
1: Almost done.
14: Pipelaying.
1: Okay.
14: Almost done na naton pipelaying. Na-stop la kita nga dahan may mga crossover. Kung sumaring nga crossover, katun mga inaagian ng mga tulay.
1: Okay.
14: Ang talabuti ng mga tulay kay tungod nga iba man gihapon na nakaputin nga kontaktor.
1: Oh.
14: Pero nakita kami nga dadagmitan na ini nga proyekto para na makabulig good, makabulig haapon na tanan nga nanginang na ng tubig.
1: What happened in tentative schedule as to saan ugod ini magiging serviceable, ma'am? Based on
14: diri
1: the commitment.
14: Diri kami nakakahatag in tentative, pero gintatalinguha ini kay may da na finances, ada na itong tao, ada na mga material. So, since ada ini hit top hit mga priority, ginpapadaliin niya kay nakita man gihapon kita nga medyo danay nagkukulang ang supply. So, iniya, amugod niya it maka hatagin kasulbaran han problema.
1: Okay. May dali mga messages. Good morning po, ma'am. And sir, ask kugadla adi ako tanawan na ukoy, which is in waray good acto, waray ako tagihin bill hana Prime Water. So nakada ako opisina han Tacloban abadaw. Nasyak ako kay an akon baraydan umabot 290 plus. Ano ini? 290 pesos? Something. Waray na nga dituro, hit gripo, dako, gihap ang ginbab, dako ak ginbaydan. Ano kasugad for one month ito nga akon baraydan, ma'am?
14: Gusto gihapon naman ini may pabaro ha publiko nga during hanamon orientation, amon ini niya gina-highlight itong paghatagin bill kada bulan. Kay kumbaga, duha ini itirelasyon kasi between haamon nga nitong konsumidor. Amon ini ginahilag dito nga if ever diri ka mo makareceiving bill, welcome ka mo makadiha opisina. Pero the moment nga mabutang namon it metro ha iyo, may start na talaga atong billing. Monthly talaga atong billing. Iginhatag namon an adlaw kung ano tira billing after 10 days, sa tira due date after tikang it due date after 5 days sa matera disconnection. Gin-highlight ito namon. So, diri kita pwede sumaring nga di waray billing it kada bulan. May dagod talaga billing. Nga, it consumidor, pwede ito hiya. Welcome ito hiya makatopis na pagpakian na. Since, among ko din hiya, number 4 nga niya hit section, number 2, section 4, hit amon kontrata, nga if ever diri ka mo makakarawatan ng billing, inin pwede ka mo makadi opisina para makapag-inquire.
1: Okay. Anyway, Ma'am Zeni, morning Sir Edward and Ma'am Helen, update didi apitong Crisostomo Subdivision, may awas na an iba na didi, bisen mahinay okay la. Kay ila naman ginubos ang mga kontador. Pero damo gihapon didi anwaray awas kay kailangan didi na ma-flushing gihapon kay ila mga linya bangin stack up kay may mga awas naman ang iba. Ma'am Helen, kailangan namin didi ha, ma-flushing ang mga linya nga waray pa awas. Salamat ma'am so, nga may action dayon pag-request namon. Okay.
14: So flushing ini hapon ano ha Crisostomo apitong.
1: Okay.
14: Yeah. Kay last week, if I would remember, if my memory serves ang tama, na natubunan ni niyan ato na ni ang request na ginpaabot tayo mo Sir Edward.
1: Okay.
14: So natapos ini nasulbar ini kay naglowering and meter stand actually an office inin the program gihapon ini nga ginkikita talaga ang supply dito nga kun if advantage ni nga location i-lowered na lagi hapon aton mga metro kay an era na lowering and meter stand since adi gud ubusan aton supply ang tubig.
1: Ano te pick to ini hataas gat metro? May da ba epekto ito ang kuan pressure? I mean, kung daan na nga daan maluya at pressure, Ma'am Helen?
14: So, God, siguro nga medyo maluya and pressure na ito era location. Amo ito nga ang solusyon na iginatangan ang maintenance nga i-lowered and meter stand. Pero diri ka dito, karuyag singon, diri kasi ako pwede mag-conclude din. So, God, ito kay, since hira man talaga ito at may study, so hira ito naghahataging kasulbaran ng sitwasyon. So kung nasa rin hira nga i-lower the meter stand, hini, posible, ito dito nga location, amon era yung hatang solusyon. Iniliwat na yung reklamo ni ma'am, nga yung na-mention pala yan na Sir Edward, partihan flushing. Ako natin nag-relay nga, kung may dalaliwat kasi situation nga, waray tubig nga, it's solusyon na mag-flushing. Waray activity nga iba. So ini yan na, inin ato na inipahimuan ng job order para ma-flushing ang era location.
1: Okay.
14: Sana makuha ko ang exact nga area kay di rin man inin ang atanan, kaya di ba may doon naman hinitubig. So kung makatag niya ang exacto nga location, parahan i-request na flushing.
1: Okay, maupunta ni Ma'am Zeni kung makuha, mahatag mo ito exact location. But nakabutang didi, Crisostomo Subdivision, haranya may Crisostomo Subdivision. Siguro, siguro kung makanto itong mga kuan niyo, empleyado, ipakiaan na lang kung hain. Siguro ma...
14: Pwede man, inibilingon na mo ni Ma'am Zeni, ano?
1: Oo. Oo. Zeni Wenceslao.
14: Zeni Wenceslao. Sige,
1: okay. Okay. Nga di kita ng illegal connection. Just like in kuryente, may naghihapon na nanabo ng mga illegal nga connection hinin tubig. Ano ka prevalent in here? For example, din nila takloba na ni. Ano ka damuin nga may mga illegal connection?
14: Diri man ini karagsing ug diha nga rampant dere. Ano lang and then there are few nga may da talaga namon na identify nga nag-violate. Ini kasi diri ni gimpapalagpas ito pisina since nagpa-fall ini tamang revenue.
1: Hmm.
14: So nagigin cost gihapon niya nga iya mga nearby residents na nagkaka-worry and awas tungod na ginkukuha na niya nga tanan ng tubig. Ini kasi nga amon na discover lately, ini bypass connection, waray metro. So nag-utilize siya hin tubig nga ginpaagi direkta nga igintap. Ngadtohan abandoned nga usa nga abandoned na connection. So waray gumamit in metro. And for information, usa ini at serious offense ha amon na water district. Kumbaga may pinaka-extreme offense nga nabuhat nga pwede niya mapasakahan yun. Kaso, if ever, ma-foundad ko din niya nga pinood. Pero, bagan amon investigation ang hadto nga iging conduct, in insufficient niya kay na-witness man, naging utilized din. So, diri pagod ako, kung haamon haligal, haligal nga aspeto, in diri pagod ako, maaram kung hain na kami kutubin ni pero reported na niya.
1: Okay. May mga cases na nga mga commercial establishment na gadadakop nga may da illegal connection?
14: May ada na. Damo na ini nga commercial establishment Baga di man kita pwede mag name, may name drop ta no. Pero
1: ba't pinangasuhan ini? Or no,
14: ginpangkasuhan ini. Pero kay every nakokommit kasi nga illegal act, may corresponding penalty man. May corresponding amount to be paid. So, kung nasasettle nira, dani nga ni na about 500,000. Pero nagiging fine. So, may na nagsettle gihapon, kaya di rin napapasakan kaso.
1: Okay.
14: Kasi, depende kasi na ito yung kukonstruct. Let's say, nag-construct ka in building, ito yung consumption assessment, let's say consumption assessment, at na-consume ni mga tubig, Hanwaray Metro, times 10. It PD-198 na ito, nagyayakan nga dapat eh, times 10.
1: Times 10. Kay Didi ha, Lieko, dubli ada. Hiti mo, baga dubli ada. For example, 10,000 iti mo monthly average nga babayaran na kuryente, ita times 2. Tapos, kung pirakatuig ka na nagkaroon illegal connection, kung 2 years, times 2 years. Oh, kumbaga,
14: mapagsinukot.
1: Oh, kumbaga, I don't know, if my memory serves me right, magkaso ka na dito nga, for example, 10,000 monthly iti mo bill, masabtan ka nga may daka illegal connection, gindudubli nira. Okay? So, dubli, nagiging 20. Kung sa katuig ka nga nagbinuha dito, di 12 kat bulan, times 12. Purbida nga baraydan, ano. But,
14: oh, did he have times 10? Pero we would like also to inform it public nga, we are just being fair and objective. Kung baga, hininga aspeto. Natanan man kasi may proseso.
1: Amo na.
14: Pero kay, if sufficient talaga, if nakuha ang ebidensya, then napursige ini.
1: Okay lang ito ha iyo, kainin tubig, wala man ito binabayaran at pagkuha dito sa tingib or dito na gami or dito aharo. Inin kuryente, kaya ginpapasa itong kuhan, inin systems laws nga dahil mga tag-consumo itong kuryente, amot masakit. Mm. Kaya anabayan ang kinawat nga kuryente ang iba, ang nga tanan nga mga tag-consumohan na kuryente. Pero ang tubig, diri man ini, nagiging non-revenue water lahiya, but diri binabayaran, diri ginpapasa, nga dahan mga tag-consumohan tubig, it nakakawat.
14: Oo, pero ang diferensya lang, kung na ko-compromise, ano yung mga panigrani, ito din ang location.
1: Amo na. Kaya siyempre, kung may mga illegal na connection, daan na maluyat awas, mas naluluya pa, kanat kawaray awas, Ma'am Helen.
14: Nawawara yun talaga niya, sir, kaya ginsasak niya nga tanan tubig.
1: Ba daw?
14: Kung baga diri ko diyan na agi metro, waray niya gin diretso pa ulit tapping hini nga tot distribution line. Namun nga di 12, di jeans, di uso. Susok niya siya, tagpapanunog bragod.
1: Mas makusugit pressure nga tuwera, di pera nabayad.
14: Di pa mabayad. Urbida. So kumbaga abuso. Kumbaga hapermino natin.
1: Sir Edward Masakita Consumidor, Han Prime Water, waray na nga ni awas it baraydan minimum lagi hap. Okay. Di ba, sige daw ma'am.
14: Ini kasi nga igin reklamo yan na natong konsumidor. Amo ni igin air. Igin air na naman ni igin padangat na naman ni nga tatamon new management nga may ada kami.
1: Okay.
14: Mga konsumidor nga nagrereklamo talaga nga waray awas kakay ano pa pabayaran pa ini hera. Itira minimum. Anyway, waray pa ini kabatunan na igin hatagaamon pero kun
1: ano ini yan nga bag-o nga management under the ownership new ownership itong Prime Water Losyoko Group.
14: Losyoko Group Crystal Bridges Holdings.
1: Okay.
14: Ito big.
1: Di ba kung nagpapakonekta it bag-o nga connection upon itong gisusumatan ba niyo itong didang lugar? Waray pa awas or kung may daman maluya itong pressure nga kung magpakonekta ka mo mamay awas mawaray guti ay itong awas mabayad ka mo itong minimum rate di ba igin papahibaro ito ha mga napatao din in tubig ma'am.
14: Oo, the moment nga nag-apply pala era to era water service connection ang munipisina gintapapagayad na naman na run waiver. Content ito dida nga if ever mabutan panahon nga waray tubig, dire ka mo duro nga magiging complain. Though, every concessionaire has the right naman siguro nga mag-complain. Pero gini-inform kasi namun hira nga pwede mag-add ka na lang waiver, anay, kay ini talaga, dire kami ni nag-encourage na mag-apply. kanga tubig tungod na kulang pa ini didahin nga area.
1: Okay.
14: Pero may da talaga nag-insist nga willing talaga hera mag-execute ng waiver. So, amay to tamon gini-encourage. Ngan pertaining naman ito nga gini-inform party, ito nga masaring nga mabayad the minimum, naka-highlight din niya, Sir Edward, during orientation talaga.
1: Okay.
14: Kina-highlight na mo niya the moment nga matauran kat metro mapatak mo dito ya gamiton mo madiri kay there are several complaints na gihapon na natauran tapos after the meter waray pa nera linya.
1: Oh.
14: Gintawod ng metro na sirang-hira. Waray pa nga ni kami itong linya after the meter. Kaya ano, nga may ada kami baraydan.
1: Okay.
14: So, uutrohon ko nga, gina-highlight ni tamon orientation. Nga the moment niya nga main store, matikang na talaga at bilingan ada ito taaman kontrata.
1: Okay. Tipo nan o ba mapatak metro kunwari awas ma'am.
14: Amo gihapon ini nga baton. Et akon migbabaton kay sering ko pa nga ni mataod nga ni inihiya nga metro nga aada ti metro mabayad ka gud ini minimum. Pero sering pa man amon ini nga naging padangat.
1: Okay.
14: Nga kun mapwede amon hiya igin sumat na to na amon new management. Na may damo ita mo nakakarawat ng mga complaints nga kaya ano mabayad era nga wala man awas. So nagugulat gihapon kami ng kabatunan hini.
1: Okay. Anyway ma'am, for lack of material time, meron ka ba makaruyag nga idugang? Nagkikita gihapon na aton hira Pablo Azores II, hirangan hira Padi Aldrin Ensalde, and Herona Delia, nagharuharayo kita, kinaabot kita nga sa Massachusetts. Hininga aton katitiro, ma'am. Sige, ma'am.
14: Kaya na nakarawat po kami in aplikante para naman field worker.
1: Uy, may da nga yung job vacancy ha. May job vacancy yan ha.
14: Oo, may da kami yan job vacancy nga para doon amon mga field work. Ito nga makakabuli nga ma-repair nga tanan mga leakages. Inin kung hinuman ano willing or naruyan nga mag-apply, pwede hira makagsitin ng era mga resume nga diha mga opisina. Adihan nula tula ito.
1: Ano nga trabaho? Abrik, idamot na may milihin trabaho yan na ma'am?
14: Field works lang po.
1: Like?
14: Sir Edward.
1: Ito like?
14: Mag-a-assist, plumber.
1: Plumber.
14: Ito na plumber. Nganhin, so ganun lagi hapon nito. Ito nga ni nga mabulig.
1: Mabulig.
14: Parahan amon didi mga repair ha kalsada.
1: Okay. Ano ini contract of service la? Diri ini regular ng mga position.
14: Diri po, contract la po ini.
1: Contract.
14: Ra. Ano kala? Sa tangaan ni pa.
1: Okay. Ano kala ba doon yung contract of service usually? Ano kala ba ya? I mean 3 months, 6 months pa? Ano no?
14: Renewable ini, sir.
1: Every 5 months, 3 months.
14: Renewable ini, I guess 6 months to 1 year. Renewable ini pero samtang nga dapat kontrata nga maupay tim serbisyo, maupay ka magtrabaho, sigurado nga aada ka pa.
1: Okay, ito. Amo dot dapat lat maupay magtrabaho.
14: Oo,
1: kaya no pagpinahire hin mga empleyado nga di maupay magtrabaho.
14: Okay nang lan maupay gud magtrabaho. Ngamini nga amon panginahanglan baga maihaiha ini nga kontrata kapag kaya na. Kay damo pa man ito aton arayo soon.
1: Tubtub nga mga awas, tubtub nga mga awas, kung hindi nga wari mga awas or mahinay, magin makusugit pressure and at anay daw, 7 years na ini nga kontrata. So may pa nabibilin nga something like pira.
14: 18, mga 25 years kasi niya.
1: 25 years, so may pa 18 years.
14: 18.
1: Ano daw lang kung mag-aada ka pa ito nga kahuman hindi nga kontrata, ka ma-open at service yung tubig, ano ma'am?
14: I hope so. Di pa.
1: 18. Pamati ko ba? Ma-retire ko na. Bakit hindi na kita
14: mag-up? Actually, sir, dungan-dungan ako. And the moment na nagkada kami JV, joint venture, 40 ako.
1: Okay. So, yan na 42 ka pala.
14: Plus 25, 65 ako. So, saktuhay kami.
1: Sakto
14: pag edit contract 25 years, ma-retire gaya pa ko ito.
1: Oh, masaring ka. At least, kaparti ako ang pag-maupay ang tubig. Oh,
14: kaparti ako
1: sanog at sanog mag-retire.
14: Mga trials and success sa water district.
1: Okay.
14: Pero, damo naman ako na-experience kay 21 years naman gud ako. Magta 22 years na kapag water district.
1: So, damo na't im na ibabaroan pati mga sikreto damo siguro. Damo na ano?
14: Oo. Ngayon pwede kita ito na oras ko riyan. Bagahe kita lang nga doon magkakapi-kapi.
1: Ito. Sige, Ma'am Ellen. Balitaw. Thank you very much again. Hiningi-higay yun. Tubdib naman sa nga si Mana Adlaw itong Lunes, ha?
14: Yeah, salamat Hinduro Sid Edward nga tuhan atong publiko. Salamat gihapon ang iyo. Continue nga pagtapon na amon.
1: Salamat. Okay, thank you. Damo nga salamat, ma'am. Okay, so amad to Ma'am Helen Apostol Colyera itong Prime Water. Nakaubod nato hininga ato na programa niya na and hininga ato na LMWD at your service hoping that magiging ma-open na ini service itong tubig maabot kita in the next 18 years pa kay 25 years hininga kontrata and natapos pala 7 years. Hangaran tanan ato mga nakaubod niya adto lang tatapos ini ato pagkaurus hangaran tanan ato mga nakaubod na technical Ray Verona and Robert Graciano and the new K5 Edward Sanyagan parang kampiyon nga balita serbisyo publiko nga kaliawan. Hasyudar ng Tacloban nga nabugos nga sinirangan Visayas K5 News FM.
15: LMWD at your service. Kasugbong hakauswagan han aton mga komunidad. LMWD at your service.
16: Ang kampiyon na istasyon sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM. K5 News FM.
17: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo. Bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
18: Health alert na! DTX 500 Health Alert! Programa na puno sa health tips at health information. Kasama ang certified naturopathic practitioner at doctor of naturopathy. DTX 500 Health Alert! At ngayon, narito si Doc June Alcazar, DTX 500 Health Alert!
19: DTX 500 Health Alert!
20: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert, hatid sa atin sa Klinika di Alternativo Medicina, ang gumagawa sa legit epektibo at FDA approved na superior antioxidant combination, DTX 500 Herbal Capsule, Mighty C Alkaline Vitamin C, at lalong-lalo na ang ating Detox Coffee, Clinica DTX Coffee Mix, at ang ating DTX 500 Herbal Oil. Muling nagbabalik ang inyong isa sa DOH Certified Naturopathic Practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Dr. June Alcazar, para maghahatid na naman sa inyo ng mga preskong kaalamang pangkalusugan kung paano po natin pangalagaan ang ating katawan gamit ang natural na pamamaraan. At sa mga kabayan ha, na gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117 na kung saan pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan para mabigyan po natin ng live advice sa ating programa. Magandang pakikinig din sa lahat ng nakasimulcast sa ating programa ngayon. At live din tayo sa ating FB page, DTX 500 Luzon. Na daily po yan para magbigay sa inyo ng mga health information. At lalong-lalo na, huwag kalimutang inumin na ang inyong super antioxidant supplement, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, para protektado tayo araw-araw. At lalong-lalo na makaibigan, ang unang topic natin sa araw na ito, pag-uusapan muna natin ang cancer. Kasi po makaibigan, sa linggong ito medyo marami ang client natin na may breast cancer, may colon cancer, makaibigan. At yan po ang ating pag-uusapan ngayon. Isa sa nangunang dahilan ng kamatayan sa buong mundo ay ang Big C o itong cancer. Nakaraang mga taon, ang World Health Organization naka-record ng 1.8 million na bagong kaso ng cancer sa buong mundo at in America alone. Take note ha, na mapagkukunan natin ito kung bakit in America alone ay nagtatala ng 606,520 ang namatay dahil sa cancer. O ibig sabihin, ganyan karampant ang cancer sa Amerika. At isa sa nakitang dahilan ay ang kanilang lifestyle. Mahilig silang kumain ng pulang karne at halos highly processed foods ang kanilang diet. Canned foods, bacon, hot dogs, sausage at kung kumain man ng gulay, may kasama talagang karne. At yan din ang dahilan kung bakit uso sa Amerika ang antioxidant supplement dahil takot silang magka-cancer. At alam nila na ang antioxidant lang ang pumipigil sa cancer. At sa tagal na pag-aaral ng mga Amerikano kung ano ang herbal medicine ang may taglay na mataas na antioxidant para maiwasan ang cancer. Natuklasan nila na makukuha lang pala ito sa mapait na bahagi ng tubo. Ang pinakamataas na antioxidant na isa sa main ingredients ng DTX 500 Herbal Capsule. At ng kanilang sinukat, umabot ito sa 1.3 million antioxidant units, ang taglay ng mapait na bahagi ng tubo. At yan ang dahilan kung bakit ang Klinika di Alternativo Medicina nilagay ito sa kapsula. In-extract ang superior antioxidant kaya lumabas ang DTX 500 Herbal Capsule. Ang kagandahan, kung nakainom ka ng DTX 500 Herbal Capsule araw-araw, safe na safe at protektado ang katawan laban sa cancer. Lalo na kapag sabayan mo pa ng Mighty C ang alkaline na vitamin C.
0: DTX 500.
21: Salina Hernandez. Ito po ako nakatira sa BM Road, San Puerto Princesa. Ako po ay magamit nitong DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Nung pagkain ko po nito, ako po ay napakalaking ang pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong matagal na nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
22: At sa Panginoon.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butika. Mighty C, The Alkaline, Vitamin C. Panglaban sa araw-araw na stress. Sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood. At sigla, mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, The Alkaline, Vitamin C.
20: Ang cancer ay ang karamdaman na kung saan ang cells ay tumutubo nang hindi nakukontrol at kumakalat ito sa ibang parte ng katawan. Ang ating katawan ay nagtataglay ng trillions of cells at ang cancer ay pwedeng magsimula alinman sa mga ito. Isang corrupt cell lang na mag-corrupt at mag-mutate o mag-abnormal. Ito ay nagdi-divide faster than normal cells at hindi ito namamatay through apoptosis of cell death. Namamatay lang ang cancer cell kapag punuin natin ang ating katawan ng antioxidant. Kaya kung naka-DTX 500 Herbal Capsule ka araw-araw at Mighty C, siguradong maiiwasan ang cancer.
0: DTX 500. Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan. Ang DTX 500. Upang mapabagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan. Ang DTX 500. Araw-araw. Mabibili sa mga butik. DTX 500.
23: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan kong nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week lang ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butik.
20: Imagine mga suking tagapakinig ha, trillion of cell and you only need one corrupted cell to trigger tumor growth. One becomes two becomes four, and in a day, ito ay maaring aabot sa 50 to 70 billion cells ang masisira at magtataka ka na lang na may biglang tumubo na bukol sa didi mo, sa liig, sa gilid, sa colon at nagtataka ka na lang na nagka-leukemia ka na at may dugo na ang dumi dahil may colon cancer ka na pala. At ang isa sa dahilan, kulang ka lang pala sa antioxidants dahil hindi ka mahilig kumain ng prutas at gulay at mahilig ka pa sa mga fast food at instant na pagkain. Kaya lagi nating inuulit-ulit na kung hindi man mapigilan ang pagkain ng karne, processed foods at bisyo, kumain ng maraming klase ng gulay at prutas para makakuha ng mataas na klase ng antioxidant para maiwasang magka-problema sa kalusugan. At para masiguradong masuplayan ng superior antioxidant ang katawan, mag-DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang alkaline na vitamin C ka.
5: DTX 500.
7: Kulang ba ang kain mo sa prutas at gulay?
5: Umawi ka na lang
7: sa DTX 500
5: dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant
7: pang laban sa mga free radicals
5: na nagdudulot ng sakit
7: at pagkasira ng katawan.
5: Mag-DTX
7: 500. DTX 500.
8: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500 dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Umalik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
5: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
22: Mighty C, the alkaline vitamin C, nagbibigay ng sapat na vitamin C na kailangan ng katawan para palakasin ang resistensya laban sa germs at viruses. Mag Mighty C, alkaline vitamin C na. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
20: Actually, walang tao na hindi natatakot sa cancer. Pero wala tayong ginagawa para maiwasan ang cancer. Nasa palibot lang ang gamot, gulay, prutas at DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Kaya kung kapsula na may taglay na pinakamataas na antioxidant ang hanap mo, mag-DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. At kung kape naman ang hanap mo, kape na mayaman sa antioxidant, fiber, vitamins at minerals, dito ka na sa Klinika DTX Coffee Mix, ang kape na nagtataglay ng chia seeds na mayaman sa vitamins, proteins, minerals at fiber. At lalo-lalo makaibigan, ang Klinika DTX Coffee Mix, may taglay pa ito na psyllium husk na magpapaganda sa iyong bowel movement, magtatanggal sa hangin ng iyong tiyan at mga toxin. Klinika DTX Coffee Mix. Mabibili na yan sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Klinika DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-detox ka pa.
24: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
25: Magandang araw po sa lahat. Ako po si Jojo at nais kong ibahagi ang epekto ng DTX Coffee sa akin. Dati po ako madalas akong nakakaranas ng dighay na sanhi ng labis na gas sa aking tiyan. Napakaabala po nito sa aking araw-araw na gawin at nakakahiya sa mga kasama ko. Ngunit nang simulan kong uminom ng DTX Coffee, talagang nagbago ang lahat. Ang produktong ito po ay tumulong sa akin na mabawasan ang labis na gas at mabuti ang aking digestion. Ngayon, mas comfortable ako sa aking pakiramdam at bihira na ang pagdighay ko. Para sa mga may katulad na problema, subukan niyo ang DTX Coffee. Siguradong makahanap kayo ng ginhawa. Maraming salamat po.
24: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Nagkape ka na. Nag-detox ka pa.
5: Mighty C, the alkaline vitamin C, panglaban sa araw-araw na stress, sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood at sigla. Mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
26: DTX Coffee Mix.
27: Ang kapeng
26: pwedeng inumin kahit anong oras, kahit saan, sa taginit man o tag-ulan.
27: DTX Coffee Mix, always number one.
26: DTX Coffee Mix,
27: purong-purong natural.
26: DTX Coffee Mix,
27: the healthy coffee.
26: Mabibili sa mga butika.
2: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
20: Ang DTX 500 Herbal Capsule, Mighty C Alkaline Vitamin C at Klinika DTX Coffee Mix ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At para makasigurado na ang legit, epektibo at FDA approved ang inyong mabili, puntahan na lang ang mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At magandang pakikinig ha sa mga kabayan po natin na nakaantabay ngayon sa ating page, DTX 500 Luzon. At sa mga kabayan po natin na gustong sumali sa ating programa, ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117 at sasagutin po natin ang inyong katanungan maya-maya sa ating programang Health Alert. At syempre pa mga kaibigan, ang programang ito ay hatid din sa atin sa Alkaline Vitamin C. Actually mga sugin tagapakinig no, lagi nating inaulit-ulit na pag vitamin C na absorbable, vitamin C na alkaline at mas matagal magstay sa ating katawan, kaya mas napapalakas ang ating immune system. Lagi nating nirerekomenda ang Alkaline Vitamin C, ang Mighty C. Ginagampanan kasi ng Mighty C Alkaline Vitamin C ang isang mahalagang papel sa neurodevelopment sa pamamagitan ng pag-impluensya sa neuronal differentiation at ang pangkalahatang pag-unlad ng mga neurons at myelin formation. Ang utak ay sensitibo sa kakulangan sa vitamin C dahil ang oxidation na nangyayari sa utak ay 10 times kumpara sa ibang parte ng katawan. Kung kulang ang vitamin C sa katawan, nawawalan ito ng mabisang proteksyon laban sa pagkasira ng mga nerve cells sa ating utak at nababawasan ang paggawa ng mga happy hormones at neurotransmitters. Kaya panatiliing malusog, matalas at aktibo ang utak, mag Mighty C ang Alkaline Vitamin C araw-araw. At ang kagandahan mga kaibigan ng Mighty C Alkaline Vitamin C, hindi lang pinapalakas ang utak, pinapatalas ang isip mga kaibigan, nakakatulong pa itong palakasin ang ating resistensya at mga buto. Kaya po sa mga kabayan po natin dyan ha, na lagi nagka-cramps, nako, baka kulang ka lang sa vitamin C. Sa mga kaibigan natin dyan na laging sumasakit ang mga buto-buto, makakulang ka lang ng alkaline na vitamin C. At kung nanglalabo na ang mata dahil mataas ang kolesterol at mataas ang sugar, kulang ka lang ng vitamin C. Kasi ang vitamin C mga kaibigan ay ang tumutulong para maiwasan ang pagkasira sa maliliit na ugat sa ating katawan, lalong-lalo na sa ating mga mata at lower extremities. Isa din sa dahilan kung bakit nangingitim ang lower extremities sa mga may diabetes dahil sinisira nito ang mga maliliit na ugat sa paa. Kaya mas mainam na naka Mighty C Alkaline Vitamin C tayo araw-araw para hindi lang healthy brain ang ating makukuha, kundi healthy at malusog pa na pangangatawan. At para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Mighty C Alkaline Vitamin C at sabayan sa Superior Antioxidant Herbal Capsule DTX 500, ang kapsula na may taglay na pinakamataas na antioxidant na nasa market ngayon na mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
2: Mighty C the Alkaline Vitamin C. Patakasin ang iyong resistensya. Uminom ng Mighty C the Alkaline Vitamin C, ang suplemento na nakapagbibigay ng sapat na level ng vitamin C sa pang-araw-araw na pangangailangan ng iyong katawan. Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C. Mighty C ang Alkaline Vitamin C. Ito ang vitamin C na hindi nakakahilab ng tiyan, mas inaabsorb ng katawan at mas epektibo sa pagpapalakas ng resistensya. Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C ang Alkaline Vitamin C.
22: DGX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAP value. DGX 500.
3: Si Sabaluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko. Tapos mayroon akong gimintinans na gamot galing sa doktor. Pero ano, hindi pa rin siya talagang as in nagbababa. Nandun lang siya, mga 180, 160, ganun ang sugar ko.
4: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
3: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, nag-sugar test ako, naging 120. Every 3 days, nag-check ako. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
4: Okay.
22: DTX 500.
3: Sinubukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
22: DTX 500.
6: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mga katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagka, nung pagkainan ko po,

0: kay Doc. Una sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko dahil sa mga resita ng gamot, DTX 500, para po sa akin, para po sa aking mga kapatiran o mga kababayan. Nagpapasalamat din po ako ng malaki dahil po sa mga gamot na ito, DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng ang mga binte ko. Pati mga katawan ko nga po noon, pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa mga gamot, nag-resita po sa akin ni Doc, DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
1: DTX 500!
2: Mahilig, ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital sa noon, nirisitahan ako ng mga gamot, hindi ako gumaling. Nung narinig namin ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng 2 araw, gumandangihin ko awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umihi noon. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. Yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, magaling na po ako.
1: DTX 500.
2: Ang masasabi ko lang po, kung kayo magkaroon, makaramdam kayo ng sakit na katulad ko, prostate, kaya itong UTI sa kidney, DTX 500, magaling po talaga. Dahil obserbado ko eh, ang dami kong nagasto sa ospital, sa clinic ng mga ano, wala pong visa. Doon lang po ako gumaling. DTX 500. Yan lang po. Maraming pong salamat.
1: DTX 500. Panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500.
3: Sa mga gustong sumali ha sa ating programa, ang ating po text line number 0919-0028-117. 0919-0028-117. At lalong-lalo na, makaibigan, ang programang ito ay hatid sa atin sa Klinika DTX Coffee Mix. Ang kape na all natural. Nagkape ka na, nag-detox ka pa. Bakit nga ba, makaibigan, nakakatulong ang Klinika DTX Coffee Mix para i-detox ang ating katawan? Dahil ang psyllium husk at chia seed. Sa chia seed alone, makaibigan, 80% sa carb content ng chia seeds is the form of fiber. Form pala siya, makaibigan, ng fiber ang 80%. Kaya naiiwasan ang constipation, naiiwasan ang pagstay ng matagal ng dumi sa ating colon kapag nakainom ka ng Klinika DTX Coffee Mix. In a single ounce or 28 grams of chia seeds, makaibigan, nagbo-boast ito ng 11 grams of fiber na kailangan, makaibigan, sa ating daily intake ng fiber na kailangan ng ating katawan. Kaya po sa mga kabayan po natin dyan na constipated, hindi po normal magdumi sa isang linggo, isang bisis lang magdumi. Nako po, delikado po yan. Dito ka na sa Klinika DTX Coffee Mix. Ang mapapansin mo talaga kapag naka-Klinika DTX Coffee Mix ka, lalabas ang toxin. Kaya nagkape ka na, nag-detox ka pa. Mabibili na po yan sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At ang kagandahan, hindi lang 80% na fiber ang makukuha natin sa chia seeds na isa sa main ingredients ng Klinika DTX Coffee Mix. Meron pa itong 75% of fats, makaibigan, o good fats ay makukuha din natin sa chia seeds, makaibigan, ang omega-3 fatty acid at lalong-lalo na ang ALA o alpha-linolenic acid na kailangan din ng ating katawan, makukuha mo din 20% sa chia seed at lalong-lalo na ang omega-6 fatty acid. Kaya kung gusto mong ng healthy na puso, maiwasang masira ang mga selula dahil sa mga free radicals, mag-Klinika DTX Coffee Mix. Ang Klinika DTX Coffee Mix, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At para sa mas epektibo na kombinasyon, DTX 500 Herbal Capsule, Mighty C Alkaline Vitamin C, ang Super Antioxidant Capsule, sabayan sa Super Antioxidant Coffee, ang Detox Coffee, Klinika DTX Coffee Mix. Sa mga kabayan natin na gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-0028-117. 0919-0028-117. At sa mga nagtatanong kung ano ang tamang pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule at

0: Mighty C. Inumin lang ito 30 minutes after meal or before meal, 1 capsule 3 times a day. At ang kape, oh, kahit inumin mo yan, umaga at gabi, sasarap ang tulog, gaganda ang pagdumi, gaganda ang bowel movement, mawawala ang hangin, mawawala ang bloating pag naka DTX Coffee Mix. Ang lahat po ng yan ay available na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At para makasigurado na hindi po mapeke, iwasan pong bumili online sa hindi kilalang seller. Kapag gusto mong bumili online, hanapin lang ang Klinika di Alternativo Medicina sa Shopee at Lazada. Dahil yan po ang legit shop ng Klinika di Alternativo. Ating text line number ha, 0919-002-8117.
1: DTX 500 Health Alert.
0: At sa pagpatuloy sa ating programa, mga kaibigan, sagot muna tayo ng mga katanungan. At kung hindi po natin masagot lahat, huwag kayong mag-alala, sasagutin po natin yan through text line after ng atin pong programa. Galing po kay 481, ano po magandang gawin, Doc, sa arthritis? Hirap po talaga ako maglakad kapag namamaga na ang tuhod ko. Ano po ba dapat iwasan kapag meron ng arthritis o pamamaga ng tuhod? Ano dapat kainin at dapat iwasan, Doc? Pag ganito na problema, especially ang gouty arthritis, no? Ang gouty arthritis, makaibigan, isa itong problema na sobrang taas ng acid sa dugo, nagki-crystallize na ito. Yan po yung pagkasobra ng o pagtaas ng sobra ng acid sa dugo. Yan yung gouty arthritis. Na kapag naging crystallized na ito, makaibigan, namamaga ito, namumula at nagki-create ng pananakit na parang tumutusok-tusok. Kasi pag crystallized na, syempre magiging matulis po yan. Ngayon ang dahilan ng pagkakaroon ng pananakit. At alam mo ba, sa mga merong arthritis ha, ma-gouty man yan, ma-osteo man yan, makaibigan, o rheumatoid, iwasan nyo talaga muna ang pagkain ng mga pulang karne. Itong madudugo na isda, iwasan din po muna, bangus, tilapia. Hindi kasi alam ng iba na even ang bangus at tilapia ay nakaka-trigger po sa tinatawag nating arthritis. Kasi itong mga ito, mga pro-inflammatory ito. Kapag namamaga na ang tuhod because of acid, kapag kumain ka sa mga ito, mas lalo pong mamamaga. Mas lalo po yung mananakit. Kaya ang the best gawin, mga kaibigan, mga sukin tagapakinig, iwasan po muna ang mga ito. Tapos mga kaibigan, linisin ang kidney. O pwede kang mag-juice ng pipino. O 1 glass 3 times a day. Kung ang mura sa inyong lugar ay watermelon, pwede kang mag 1 glass 3 times a day. Inumin mo yan 30 minutes before meal. Nakakatulong po yung malinis ang ating kidney. At sabayan sa pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Yan po talaga ang dapat. At lalong-lalo na ang mga lamang loob, iwasan talaga sa mga meron pong gouty arthritis o pagtaas ng acid. Kasi itong mga lamang loob, makaibigan, meron pong tanglay na napakataas na purine, makaibigan, na yun po ang nagpapataas ng acid. Iwasan po muna at inuman ng DTX 500 Herbal Capsules at Mighty C. Kung sobra talaga ang maga, pamumula at pananakit, mas maganda inumin mo ang DTX 500 Herbal Capsule 2 capsule 3 times a day, 30 minutes after meal. Sabayan po ng Mighty C Alkaline Vitamin C 1 capsule 3 times a day. Laking tulong po yan, makaibigan, para makamtan ka agad ang kaginhawaan because of pain sa inyo pong mga kasukasuhan, mga suking tagapakinig. Yan po ang mga dapat gawin ha, sa mga gouty arthritis. Ating text line number, makaibigan, ha, 0919-002-8117. Pero makaibigan, wala na po tayong time sa patuloy pa sa ating programa. Inyong nakakasama ngayon ang inyong isa sa certified naturopathic practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Doc June Alquizar, na lagi nagpapaalala, ingatan at protektahan po natin ang ating katawan. Umiwas po tayo sa mga pagkain na nagdudulot ng karamdaman. At huwag kalimutang uminom araw-araw ng DTX 500 at Mighty C ang Alkaline Vitamin C para protektado ang ating mga selula. Protektado ang ating katawan laban sa mga karamdaman. God bless po sa ating lahat, mga kaibigan, at nawa po ang Panginoon ang tutulong sa ating lahat para ma-maintain natin ang malusog na pangangatawan.
2: Inyo pong napakinggan ang Health Alert kasama si Dr. Jun Alcazar. Hatid sa atin ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio. Hanggang sa muli, abangan ang Health Alert!
1: Mighty C, the alkaline vitamin C. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pag-develop ng katarata o malabong paningin dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mighty C, araw-araw, mabibigay sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
3: DGX Coffee Mix. Perfect. Mapahot or iced coffee man. Pwedeng-pwede ang DGX Coffee Mix. Masarap na. Siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DGX Coffee Mix. Ang healthy na kape. DGX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: DGX 500.
4: Rosalinda Risco, nakatira po sa Bukana, Iwahig, Puerto Princesa City. Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Pagpasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko dahil sa mga resita ng gamot, DGX 500. Nagpapasalamat din po ako ng malaki dahil po sa mga gamot na ito, DGX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte ko.
1: DGX 500. Mabibili sa mga butika.
3: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Oras Hantakloban. Mga impormasyon nga kinahanglan ninyo mahibaruan. Ikang hanpamunuan ang syudad Hantakloban. Oras Hantakloban. Nganya na ang iyo anchorman, Jeron Ponferrada.

0: Hasyudad ang takloban, paurahan ka mo ng mga solo parents. Kay ano, tungod kay ginproproteheran ang iyong mga katungod, Han City Ordinance No. 2024-15-11. Ano ba ini nga City Ordinance No. 2024-15-11? Ini ang ordinansa nga gintatawag ng Solo Parents Welfare Ordinance of the City of Tacloban. Pinaagihin nga balaod na bugos nga napadig-on ang mga programa, serbisyo, pribilehiyo ngan mga benepisyohan mga solo parents nga nanira mga anak hapag sunod ang Republic Act 8972 nga ginkikilala gihapon nga Solo Parents Welfare Act of 2000 upod ang pagpundo para hini. Unahan nga tanan, saan uba matatawag nga solo parent ang usang nga kag-anak? Solo parent ka kung ikaw ang usang nga kag-anak nga diri ikinasal, bulag ha asawa o bana o ginkakalungon, annulled ang kasal ngan balo nga sakop han mga aluday-day han Section 3A han RA No. 8972 nga nag-uusahan pag-atubang han mga responsibilidad pagbuhi han mga anak o dependents. Sulod gihapon na kwalipikasyon ang mga miyembrohan pamilya nga natindog head of the family, dara nga ginbayaan, namatayan o bulaga asawa, upod ang mga biktimahan panlugos, asawa o banahin priso o may problema hapan huna-huna. Samtang kunan imo income komo usang solo parent, ubos sa poverty threshold nga ginestablisara National Economic Development Authority o NEDA nga diri nakarawat in monthly pension o allowance tikang hagobyerno ngan pribadong institusyon hapag asasan City Social Welfare and Development Office o Department of Social Welfare and Development, ikaw in kwalipikado magin indigent solo parent. Hino naman ang kwalipikado tawagon nga dependent in usang nga solo parent. Kung ikaw in usang nga 22 anyos paubos, diri inasawaan, waray trabaho nga nakadepende o nalungon in usang nga solo parent, kwalipikado ka mag-independent niya. Kung ikaw naman in sobra 22 anyos nga waray kapas pagtimangno o pagproteher ang kalugaringon kontra pag-abuso, pagpasibaya, pagsalbahe, pagdaog-daog ng diskriminasyon tungod ang physical or mental nga kondisyon hapag subay ang RA 11861, kwalipikado ka gihapon mag-independent ang usa nga solo parent. Damo ang mga benepisyo nga matatagamtaman nimo nga solo parent. Pira dinhi amo ang flexible work schedule, diin ang usang employer obligado maghatag in flexible work schedule ha imo basta ladiri makapektuhan imo productivity ngan han kumpanya. Protection contra work discrimination, waray employer ang gintutugutan magpaabat in diskriminasyon ha imo komo solo parent didahan terms and conditions ngan estado han imo employment. Parental leave, labot-lahan leave privileges sa ilaroman labor laws, ikaw nga solo parent ingin tatagan hin kadugangan nga pito kaadlaw nga leave at trabaho kada tuig with pay ngan waray labot kung ano ang imo employment status basta lang nakapagserbisyo ka na hin at least 6 months sa gobyerno ngan pribado nga sektor nga nakapag-impormar ka han imo employer sa ano ang imo leave. Pero kung diri gamiton ang parental leave, diri ini convertible to cash, labot la kung may partikular nga ginkasarbutan niyo han imo employer. Makaka-avail ka gihapon han masunod nga additional benefits. Training programs para ha imo nga nan imo mga anak ha barangay level, barangay solo parent assistance desk and other services, priority lane, death benefit, scholarship assistance, basic educational services, medical assistance, livelihood assistance, employment assistance, child minding centers, breastfeeding in the workplace, means, pension and subsidy tested monthly cash subsidy, 10% discount and exemption of value-added tax, ngan insurance program. Sanglit kung ikaw usang solo parent din ni Hatakloban, hikaya adi nga mga kaangayan nga dokumento para ka makakuha in solo parent ID ngan maka-avail hini nga mga benepisyo ngan serbisyo tikang hagobyerno. Barangay certification para han imo residency nga nagpapamatuod han imo unom kabulan o sobra nga pag-ukoy ha iyo barangay. Declaration of nullity of marriage kung applicable, medical certificate kung may problema hauna-huna ni mo asawa o partner, senumar o certificate of no marriage kung applicable, birth certificate ng anak, income tax return o certification tika nga barangay treasurer o city treasurer pagpamatuod ang imo income, certificate tika nga han iyo punong barangay nga nagsusumat ang imo kahimtang como solo parent. Isumiter ang imo mga requirements pagkuha ang solo parent ID ngadto sa City Social Welfare and Development Office nga nahimumutang Habaluan Grounds, Hamagsaysay Boulevard, Tacloban City. Ang City Ordinance No. 2024-15-11 ginaprobaran ngan ginpirmahan ni Mayor Alfred Romualdez han Hulyo 4, 2024.
1: Hello, and welcome to eBoss Tacloban, your gateway to fast, easy, and accessible services in Tacloban City in all one place. The Electronic Business One-Stop Shop mobile app is in compliance with the Republic Act No. 11032, or also known as Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018. And has received the NPC certificate and seal of registration for data privacy. The eBoss mobile app is available for download at the App Store for iOS users and Play Store for Android users. Just search for eBoss Tacloban and click Install. Now open the eBoss Tacloban app and register an account by clicking Create here. Fill out the registration form with the necessary details needed. And click Create Account. A verification message will be sent to your email. Click Confirm now to verify your email address. After your successful registration and email verification, you may now use the available services offered by eBoss Tacloban, such as business permit renewal, sanitary permit application, real property tax assessment and payment, health card application, annual inspection certificate application, construction permit application, and professional tax receipt application.

0: For business permit renewal, log in to the eBoss Tacloban mobile app and click Business Permit, then select Business Renewal. To link your business to your eBoss account, type in your business account number and your previous mayor's permit number, which can be found in your previous business permit. Once your business has been linked to your eBoss account, the information details of your business will be automatically filled out in the online form. Then upload the required attachments based on the classification of your business. Then click Submit. A reference code will be given for your business permit application. You can also track the status of your business permit application and its status history by clicking your business in the business application list. Once your business permit application has been verified and assessed, an assessment will be sent to your email consisting of the business tax assessment, which already includes the sanitary permit fee, local fire safety certificate assessment, and community tax certificate assessment. You can also view the assessments in the status history of your business. You can now pay the assessments online by clicking Pay Now through Land Bank Payment Portal, via bank transfer, credit or debit card, GCash, Maya, and other major payment options. Once the assessments have been paid, the official receipt of the business tax, local fire safety certificate, and community tax certificate will be sent to your email and will also be viewable in the status history of your business application. Then the business permit and licensing office will process the printing and signing of your business permit. Once the business permit have been signed by the city mayor, a digital copy of the business permit will be sent to your email and will also be viewable in the status history of your business permit application. The original copy of your business permit can be claimed at the Business Permit and Licensing Office at the Boss Building in Tacloban City Hall.
1: Mga angahibaruan kabahin ng Plastic and Styrofoam Packaging Regulation Ordinance sa Tacloban City. Ang Plastic and Styrofoam Packaging Regulation Ordinance na ginbalaod didahan kaaprobarihan City Ordinance Number 2023-15-06 ang Marso 23, 2023. Nakapailarong ang ordinansa ang kasubuanan ang diri na pagtugot sa syudad ng Tacloban, ang paggamit ng plastic bags ngan ang polystyrene o styrofoam como packaging materials, sugad man ang mga kaangayan na penalidad na aatubangon ang masupak hini. Ang mga establisimento o pakabuhi nga nadadabihan kasubuanan ha ilaroman ordinansa. Fast food outlets, restaurants, market vendors, food kiosks, sari-sari stores, ambulant vendors, catering services ng mga establisimento o pakabuhi na kaparehas ang mga ini. Aadi ang mga kasubuanan nga nakapailaroman ordinansa subay ang Section 5. Diri pagtugot ang mga business establishments, groceries, fast food outlets, market vendors, food kiosks, sari-sari stores, ambulant vendors, o iba pa ang mga pakabuhihing pamaligya, ang paggamit ng plastic bags o sando bags como secondary packaging materials sa mga customers. Parahan maulos ng mga produkto, ang biodegradable o compostable na plastic ang ikintutugot ng primary and secondary packaging. Para hininga katuyuanan, mando ang mga tindahan ng mga retail establishments ang paggamit han mga ikintutugot ng balaod ng mga pamutos o alternatibo ng packaging materials como kabalyohan single-use plastic ng sando bag. Diri pagtugot han nasabi ng mga establishmento han paggamit o paghatag ng styrofoams o expanded polystyrene foam como containers o surudlan ng pagkaon o irimnot. Diri pagtugot han paghatag ng single-use plastic ngadto han mga dine-in ng take-out customers. Kinahanglan lang na available ang legally compliant alternatives, reusable wares, and paper boxes, subay ang pintutugot ng Section 7 ng ordinansa. Diri pagtugot ang paggamit ng mga plastic materials como flaglets o banderitas o banting kung fiesta o iba pa ang mga selebrasyon sa syudad. Kung makondisyon na pagkuhain permit kung may ada mga events o okasyon, pagsisiguraduhon ng business permits and licensing division of BPLD na compliant ang masunod ang aplikante. Solid Waste Management or Related Ordinance Orientation. Solid Waste Management pinaaging trash bins na may label ng recyclables, biodegradable, na non-biodegradable waste materials na nanpaggamit ng alternatibo ng packaging material. Subay naman ang Section 6, kung mapahalipay ang mga customers na magdadarahan ira kalugarinon ng reusable bag, in pwede magkamayada ang special counters sa express lanes para haira. Tatawagon ini ng green lanes. Subuhan Section 7 ang pagkamayadahin mga eco bags or reusable bags nga baligyahan na sabi ng mga establishmento para han mga pinamalit ang mga customers. Samtang aadi naman ang mga penalidad ng pag-aatubangon ng masupak ng mga kasuguanan ng ordinansa subay ang Section 12. Para han mga establishmento, first offense, 2,000 pesos, second offense, 5,000 pesos, and third offense, 5,000 pesos ng inyong kabulan ng suspension and license to operate. Para naman ang mga individual, first offense, 1,000 pesos, second offense, 3,000 pesos, and third offense, 5,000 pesos o kapresuhan ng diri masobra unong kabulan depende ang desisyon ng court. Kapag tapos, ang City Ordinance number 2023-15-06 na ginpirmahan ni Mayor Alfred Romualdez, epektibo, tinikangan Enero 1, 2024.

0: Mga taklumanon, pamatian naton ang mga pahimatngon ni Dr. Eunice Alcantara, City Veterinarian han City Veterinary Office.
1: Maupay nga adlaw taklumanon, adi ang City Veterinary Office nagpapahimatngon han mga serbisyo publiko nga ginahatag han syudad han Tacloban, inaagi han amon opisina. May ada kita programa nga gintatawag natong spay and neuter program or ang pagpisit nga hinpagligate han mga kaayaman. Ang aton mga alaga, hinahanglan ini naton buhaton nga para magkamayada kita pagkontrol hit atong populasyon. Ang ikaduhan naton nga programa amo ang free nga anti-rabies vaccination. Nibubuhat ini naton nga para ma-cover naton ang bugos na Tacloban, at least 70% hit aton populasyon hanaton kaayaman nga para ma-prevent nga makontrol naton ang sakit nga rabies didiha aton syudad. Ani katulo, may ada kita kampanya against stray animals or an dog impounding activities sa ginbubuhat han opisina pinaagihan usang nga pagdakop hit aton mga layaw nga kaayaman didtohan mga publiko nga mga lugar. May ada gihapon kita ginsisiri nga responsible pet ownership nga kampanya nga ang mga taga-Taklobanon ginaaghat nga maging responsable nga tag-iyahan ayam pinaagihan pagpabakuna ang era mga alaga kung tulo na kabulan ang edad nga hinpaghatag hin eksakto nga urukyan nga hinpagkaon nga hintubig para kaira mga alaga. At ikatulo, diri gihapon kira palayaw-layawon bituhan kakalsadahan agud malikayan naton an aton aksidente nga nan iba pa nga diri maupay nga panhitabo labi na gud an pakakagat ini na ato hirahagawas. An ikaupat naton nga programa amoy ginsisiring nga voluntary surrender program. Inihiya an pag surrender han mga aton alaga kung may sakit na hiya or diri na kaya nga matambal. Imbes nga palayaw-layawon ha kalsadahan, ginaaghat namon nga isurrender na laan aton mga ayam or aton mga alaga para malikayan ang pagiging perwisyon nila.

0: Maupay nga oras mga Tacloobanon. Pamation naton ang mensahe ti kangan City Environment and Natural Resources Officer Jonathan Hijada kabahin na waste management dinhi sa siyudad han Tacloban.
1: As far as solid waste management program implementation dinhi han aton siyudad, so far we're able to gain some support from our communities, especially at the public market. Kay for now an aton target han kada adlaw naton na i-compost, i-convert into compost ini nga mga market bio waste 15 tons a day kita, unlike last year we start. And napapasalamat kita han suportahan mga stall leases ang mga tao dito sa market nga at ira mga madurunot mismo indudulo nga tuha aton pasilidad para himuon na compost. So gadman ang mga mambubukuliwat na ito ha bypass road, we ask their full support ihapon. Kaya ira mga buko, no? Mga buko, yung gagamit na dyan ito ha aton composting, especially ang coco dust, yung gagamit ito nga usang na ingredients para pagpa-improve han organic compost, han gin-produce naton. So, likewise, parallel to that, na minus-minus gap ang mga basura na nakatuhalan field. Nan also ini nga aton abono kin produce ha aton composting pasilidad libre ini ha libre nga tanan no libre para ha taga Tacloban na no those who want to engage organic farming you can ask for free ano ini nga aton mga compost na dinhimo naton tikang ha mga madurunot na mga basura especially from the market nga tikang liwat ng mga boko along the bypass road. So gadman I am encouraging an aton mga mulupyo so gadman liwat ang mga leaders na ito, mga barangay officials, mga pasapasang mga barangays, to please make it more stricter, no? In implementation of our solid waste, especially ining paglumbong nala. I am encouraging our residents, no? Ilumbong ta nala ang ato mga madurunot, kung may mga space ka mo sa iyo backyard, alayin na ito paglumbong, ng ang mga recyclable materials, pwede naman ihatag o ibaligya ang mga namamalit ng mga recyclable materials sa ating barangay para ang ating igawas lang ng basura sa ating mga panimalay ang mga residual waste lang. So, gadman, ang ating liwat barangay, ano, we want your support ihapa, especially pag aghat, pag-inform na ating mga komunidad, encourage them to practice waste segregation at source, garbage reduction, as well as composting na ating madrunot in such a way that we're able to achieve ang ating target pa naman yan sa ating solid waste management plan nga kung mahimo aton abuton ang 80%, 50% to 80% ng waste reduction. So, ini makabutay ni with the support ng aton mga mulupyo ng sugatman through the efforts sa gihapon aton mga barangay na mga leaders.
2: Yes, you know, conditions that have to be made, yes. But, you know, let's leave it to the professionals. Kaya importante talaga the data that they gather, you know, is sufficient and, you know, makikita natin, ma-validate yan, pagkatapos magamit ng mga lawmakers yan, ayusin natin yung mga future na mga leader natin dito sa bansa natin because nakikita dito medyo kulang sa pansin talaga yung mga kabataan ngayon at binibigay sa gobyerno lahat ng trabaho eh. Hindi dapat, trabaho ng mga magulang yan.
3: Ano nangyari dito ngayon? Mas problema kapag itikan ba yung ating mga siguridan mo para labi sa pagkakalaman?
2: Ang kamhigpit kasi nakukuha yan sa intelligence eh. Nakukuha yan sa pag-monitor ng bata eh. Kasi you can only do so much. For those of you who have kids, you can't lock them up, you know, the whole day. You know, that was tried so many times, pero nakakagawa rin. Ang pinakamaganda niyan is really to commune and basically be with your kids, study your children, give them the support they need, give them the attention that they need so they don't get it somewhere else. Okay? So, ganun yan. You know, ano yan eh. Kaya dapat may batas eh na nagsasabi talaga you're responsible for your kids, especially their minors.
3: Okay. Maglalagay ba tayo mayor ng mga pulis sa mga schools sa nangyari ito?
2: Well, we can do that. You know, that's being studied now. You know, detectors, etc. You know, the LGU will support that. But, wag muna natin anuhin yung wag na tayo muna pumunta diyan. Okay?
4: Okay.
2: So most of these suggestions, putting metal detectors, etc., I will be waiting for the Parent Teachers Association to come up with their suggestions.
4: Okay.
2: Because this involves their children.
4: Okay. Thank you.
2: We cannot naman come out with, you know, regulations or sabihin natin memorandums, etc., and tayong taking over the role of parents. We cannot do that. Okay?
5: Thank you, Mayor. Thank you, Mayor. Ang matugat pa pala dyan, Mayor Alfred Romaldez.
6: Ang binabanggit ng magulang ng mga biktima, ito ay hindi ho isang ordinaryong bullying incident lamang, kundi nihilistic violence. Ang kanilang paniniwala, hinugot ito ng mga, sabihin na natin, tatawagin ko muna mga gunmen. Galing daw sa internet, sa online games. Ano po masasabi niyo, Secretary Sir?
7: Hindi pa klaro masyado kung ano talaga yung motibo dito. Kung sabi nga ng iba, bullying. Sabi nung iba, parang may gang. Sabi nung iba naman, kasi sabi nung advisor, yung bata na yun, tahimik lang. At parang nagpaalam siya na may activity daw sila sa Manila. Tapos hindi siya pumasok ng 1 week. Tapos nangyari ito, nung pagpasok niya ulit. So mukhang talagang, for now, although hindi definitive, parang pinagplanuhan talaga.
6: Biyernes daw dapat ang atake, Sekretaryo. Nakarating ho ba sa iyong ganung impormasyon?
7: May group chat daw sila at sinabi na may mission daw sila. So parang mukhang napagplanuhan talaga.
6: Dalawa lang ba talaga ang akusado, Sekretaryo, o may hinahanap pa tayong iba?
7: At dalawa lang po, dalawa lang.
6: Kuyang.
8: Sorry, paano yung security measures after this incident sa lahat ng schools?
7: Well, humingi tayo ng tulong sa lahat ng ahensya kasi nga malaking eskwelahan to. Tapos, meron na nga tayong, hindi lahat ng eskwelahan may security guard, pero ito may dalawang security guard. Papasalamat tayo sa city government dahil sila yung pumapondo dun sa, o sumisweldo dun sa isang security guard. Pero mukhang tinalon yung bakod. So, I think siguro ayusin natin yung physical environment na mas mahirap akyatin to kasi matao yung lugar .
9: Paano natin itingnan na na-assess ito ng Department of Education? Kasi we have to take note na in less than a week, tatlong school violence yung nangyari at ito yung pinakamalala yung barilan sa local school.
7: Yes, I think hindi lang siya peace and order problem. Tingin namin kailangan i-manage din yung mga bata kasi parang exposed sila to a lot of violence online. Tapos marami wala ring magulang. Ang sabi sa akin, yung isa sa mga shooters or children in conflict with the law, parang yung father nasa ibang probinsya.
6: Yes, sir.
7: Nagtatrabaho. So sabi ko sa ating, ang mensahe ko dito sa ating mga guro at saka mga principal na talagang parang magulang na tayo dito at saka kinakamusta natin dapat natin yung mga bata at tinitingnan kung talagang may aberya, may problema, may hindi regular yung bata.
9: What about accountability measures, Secretary? Kasi ganito nga yung nangyari. Ano yung mga pagbabagong inaasahan natin?
7: Yung increased visibility, I think papasalamat nga tayo kay PNP Chief na nabanggit niya yung increased police visibility dahil yun din ang nasabi dito ng mga teachers. Kapag nakikita daw ng mga bata na may umiikot na police, medyo na maalis na sila at yung mga plano nila hindi nila tinutuloy.
10: Rafi, confirm na kausap niyo po yung suspect?
7: Hindi pa po.
10: Secretary,
7: I'd like to talk to them pero just to with a view to understand ano yung mindset nila.
10: Preventable kaya ito sana.
7: I think in the future, yes. If we just have to understand the kids better, siguro, and then try to also regulate some of the harmful behavior.
6: Sek, pinapanagot ng mga magulang, yun yung mga guro, pati principal. Ano po masasabi nyo? Meron ho ba kayong gagawin dito?
7: Ay, hindi siguro yung mga guro.
6: Okay.
7: Kasi kung hindi dahil sa mga guro, siguro mas maraming namatay dito.
6: Yung principal daw po?
7: Yung principal. Hindi rin ho siguro. Sa akin, sinabi na naman ng PNP to, papanagutin yung magulang. Kung kanino nang galing yung baril.
6: Yes, sir.
10: Okay, thank you po.
7: Kasi hindi po naman po natural na may baril lang mga bata, di ba? Hindi naman lahat ng bahay may baril, pero paano nakakuha ng baril yung dalawang bata?
6: Yes, sir.
10: Last na lang, Secretary.
7: Yes, po. Yes, po.
10: Sa DYP Election Radio po.
7: Apo.
10: Sir, bago mangyari ang pamamaril, may nangyari daw mga, anong tawag dito, rayot-rayot ang mga bata. Madalas daw yung mangyari dito sa school.
7: Opo. Nasabi rin ni Mayor yun na parang may gang related, especially after nung pandemic. dumami daw yung parang gang dito. Mm. Kasi parang walang outlet yung mga bata. Okay. So, dun, again, dyan pumapasok yung police visibility. Kapag daw umiikot dito ang police, medyo nababawasan yung ganong klaseng mga aktibidad.
4: Do you think?

0: dito sa incident na ito?
1: Hindi pa klaro ho. Hindi pa namin. Kasi sa ngayon, ang concern natin yung mga students and teachers. Hindi pa ho sila handa magkwento eh. Okay. Kanina nakita nyo naman, ay wala ho kayo, pero kanina sa loob, nagre-report ho lahat ng ahensya. So yung PNP, yung DSWD, si Mayor, si Vice Mayor, nag-report, DepEd. Pero nung turn na ni Principal, hinimatay ho siya. Kasi, so, yun yung tinatawag na trauma, which is also very real. Kaya, natutuwa rin kami dahil maraming institusyon na nag-offer ng tulong dito. Yung bukod sa DSWD, DOH, DepEd, pati yung mga simbahan, yung UP Tacloban, yung Red Cross, nag-offer din ng tulong nila. So, ito yung medyo, I think, ito dito magbabago yung tinatawag nilang psychosocial reactions natin. Kailangan i-improve natin.
2: Last,
1: pwede bang last 3 questions? Opo, opo.
3: Sir, sa buong Pilipinas, sa mga schools na may mga ganitong pangyayari, magpapalabas po ba kayo ng mandato sa lahat ng mga schools to strengthen yung mga security?
1: I think what we have now is with yung ano yung protocol, which we never had before, yung protocol kapag may namamaril na. So, it's something we never thought was applicable, pero meron palang ganyan protocol sa, si Sec. Tedder Bosa ang nagsabi sa akin. So, we just have to update it. Ano yung the drop na kayo, ano yung behavior to minimize yung loss and death.
4: Opo. Okay, thank you. Thank you. Salamat. Thank you.
5: Salamat.
4: Thank you.
1: Salamat.
5: Salamat.
1: Salamat.
5: Salamat.
1: Salamat.
6: Salamat. Yes, sir. So, I

0: Tian, ang usang edisyon, han oras, han takloba. Tugtuba sunod nga higayon, han oras, han takloba.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
3: Pagkadungog na ako sa radio,
2: ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duwa sa bunta,
3: duwa sa gabi.
2: 2 weeks pa lang,
3: may alibyo na.
2: Pag 1 month ka pa,
3: naayo na ako.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
4: Tuhuan matog dili, ang oxidative stress usa sa mga hinungdan sa pagutas sa kabuhi sa tawo. Daghan ng mga pagtuon ang nagpamatuod sa papel sa oxidative stress sa pathogenesis sa dagang mga balatian.
5: Kung dili man ka mamatay tungod sa sakit, Sir JP, mamatay pud ang tao tungod sa katigulangon. Gakunot ang panit,
4: bitaw
5: daghag sa uban, luya na kayong lawas. Sa gawas ra na nga makita nato, Sir JP, apan ana sa sulod sa lawas ang pinakagrabing epekto sa oxidative stress.
4: I agree do, kung kulang ka sa antioxidants, samot na kung wa kagakaon og utan og prutas, unya wala pud kaga DTX 500 og Mighty C nga mo'y untay makatabang nimo batok sa mga free radicals mo ni hinungdan nga nitaas ang oxidative stress level.
5: Kinahanglan, Sir GP, ato jung tuuhan ang sekreto sa 10 generations from Adam to Noah ingon sa Bible. Kining sekreto kabahin sa antioxidant. Kung tanaw nimo ang ilang mga pagkaon, way karne, puro prutas, gulay, mo na ilang diet, walay gadget, radiation, imong TV, electronics, carbon emissions, ug walay cell sites ug towers. Dili uso ang pagkaon sa tami sa una, Sir GP. Basta gani, antioxidant, Sir GP, wala na ilain pang kampiyon. DTX 500 og Mighty C Radio. Kung daghan kang bisyo, mas kinahanglan ka mag-inom og DTX 500 og Mighty C. Kaon og daghang gulay or utan, daghan pud og prutas.
1: DTX 500.
6: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og

0: Ako pod nga pus-on sakit. Gipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: Mabalik sa mga butika.
2: Simple ra jud ang atong approach to live longer, doc. Mm. I-limit ra ang imong exposure to radiation, toxic chemicals, added sugar, cigarette smoking, alcoholic drinks, katulog og sayo. Unya, likayi ang stress.
3: Gadahan ko lang tulog sayo.
2: Ang pinaka-importante, inom jud DTX 500
3: mo na importante.
2: Aron mataas imong antioxidant.
3: O sarang timailhan sa kataas kaing level sa stressor GP. Ug mao ang acute memory loss or brain fog. Kanang malimtano na ka? Wala. Daghan na nagtaya ang imong utok.
2: Mojod.
3: Unya, kanang bag-oran ni mo gibutang imong yawi, limot kag asa ni mo ibutang, napoy higayon nga mura kag hubog nga wala kayo gagana ang imong utok.
2: Nganong utok man jud ang pinakaunang maapektuhan sa oxidative stress? Kay man grabe mo gamit sa glucose ang brain.
3: Correct.
2: Mao na kung sige kag kaon og tamis, grabe man ang kadaghanon sa free radicals sa imong utok.
3: Manaw say maglagot ang ginikanan sir GP ang inahan. Kau bata pa ka malimtanon ka. Saon kay ikaw ginikanan, grabe pud ka magpakaon sa bata og mga tamis. Manay unang epekto. Pero kung ka Sir JP, kinanglan dili mo gikan sa kamay ang imong ipakaon sa imong utok. Kinanglan nga ang imong source is good fats. Mga medium chain triglycerides nga mo'y number one source sa energy nga wala ga-produce og oxidative stress. Ang fats nga gikan sa lubi, bukado, mani, mao kini ang mga good fats nga nindot og maayong ipakaon sa utok aron makuhaan ang free radicals generation sa lawas. Murag usa ka ginikanan nga gisugo niyang anak nga magsibing sa bangko Sir JP. Tagaan niya og usa ka milyon yang anak. Unya ingon nga siya na'y bahala mag-save o magpadako. Control ang expenses o depositohan kini kung adunay mga kapin aron motubo ang savings. Ang anak nga utukan, syempre, mag-savings dyan na. Padaghanon to niya ang initial nga investment gikan sa iyang inahan. Pero ang anak nga wala gagamit siyang utok, ahot na niya gasto, Sir JP. Munang sa katapusan, wala na'y mahibilin nga investment nga gihatag sa iyang inahan. So, sa'yo mahitabo, mabankrap, Sir
2: bankrap,
3: JP.
2: Bankrap, Jod.
3: So, sama sa atong lawas, naata aning gitawag nga antioxidants ang gihatag sa atong inahan, sa atong pagkatao, aning kalibutan. Galing, sige man ikahurot. Kung wala taga-kaon og prutas og utan, wala kay gidugan nga deposit. Matag-adlaw pod, magbugnoa na yung atong free radicals og antioxidants, wala pod kagainom og mga antioxidants nga mga food supplements sama sa DTX 500 og MyTC, mao man unta ang makahatag ni mog savings nga antioxidants sa imong lawas kung sige unta kag inom og DTX 500 og MyTC.
2: So, Doc, wala dyo tayo igong oras, ani? Ako si Jean Paul Hineroso.
3: Og ako si Doc Ramil Oy, seeing mayang lawas ang pingan.
2: Dili abusuhan.
1: DTX 500.
4: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Og isuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, halik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mapalis sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Oy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Oras sa Bugos nga Pilipinas sa alas 11:01.
1: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: 98.5 News FM. Up of the Hour News.
5: Maupay nga aga mga K5, madanga tayo ang dalikat nga sumat para yan nga oras. Haton siyahan nga balita. Ha programa nga Foro de los Pueblos ang K5 News FM. Ginisplikar han founder and manager director han cyber awareness na Hibrata John Morales. Kunti paunan o nakaka-impluensya itong social media ng online games. Apamantasan o giyos itong kabataan. Pag-isplikar ni Morales, usang akilalado nga online network o cult-like nga grupo, ang kitatawag nga 764 na nagmamaniobra nga nangingikil ha mga kabataan ha internet. Nagamit inihin social media ng online games para makabilinghin mga mabibiktima. Si Ring ni Morales, gintatargethan 764 ang mga minor de edad, ilabi na ang mga aktibo ha social media ng gaming platforms. Mga nagaantos sin depresyon, may problema ha pamilya ng eskwilahan. Una ini nga sumulod ha online game nga Minecraft, nga niya na ina-impluensyahan nagihapon at mulayhan mga kabataan nga Roblox. Para makapan-recruit hin mga mabibiktima, nagkikilala anay ini online, nagahatag hin emosyonal nga suporta, hinay-hinay nga ginkukuha iton pagtapodhan kabataan, nga naaro hin personal nga mga impormasyon, kung makuha na iton pagtapodhan ira target, ginsusugo na ini nga magbuhat hin violente nga giyos o krimen. Hin pananglitan gihapon ni Morales ang 14 anyos nga suspek han panmusil ha San Jose National High School at Tacloban City. Hin ginaligara nga naimpluwensyahan inihin violente nga online gaming app. Base sa obserbasyon ni Morales, han mga nagkakagawas nga screenshots han mga conversation han duha nga suspek. Kasong pahinigin sa question ni Morales, nga itutdo ang cyber awareness sa mga eskwilahan, nga himuon ini nga requirement sa mga kabataan, antis makasulod ha social media o makagamit hin cellphone, para masiguro nga nasasantop han mga minor de edad, ang kadelikaduhan na hapaggamit han internet o pagmulay han mga online games. Samtang halain pa nga balita, igin mando naman ni late first District Representative Ferdinand Martin Romualdez at malaksi nga pagpadang at hinbulig ang mga biktima ng pamilyang apektadohan shooting incident sa San Jose National High School at Tacloban City. Nakigsumpayan na opisinahan kongresista ha mga ospital nga gindadaan han mga samaran nga biktima nga ginsiguro nga waray na inigagastuson samtang nagpapatambala. Aabaghon gihapon na han iya opisina ang gastos sa lamay han tulong ang mga estudyante nga namatay ha insidente. Nakigsumpayan na gihapon ini ha Department of Social Welfare and Development o kon DSWD agad maghatag in psychosocial intervention ng trauma support ha mga estudyante. Magturot do nga iba pang apektado han insidente. Kasong pahiniigin patapod naman ni Romualdez ang padayon nga pagpadangat hinbulig ha mga biktima ha koordinasyon han mga lokal na pangobyernuhan, ospital, eskwelahan ngan iba pa nga natutuinan. Mga ka-K5, ang dalikat nga sumat, ituro tayuhan DTX 500, ang epektibo nga pangontra han high blood pressure ngan diabetes. Bantayan iba pang magpaso nga balita, i-like and i-follow nato ang official Facebook page, K5 News FM Tacloban at Digital. Ang iyo tagapagpasamwak ako'y ka-K5 Carol Medino para han kampiyon nga balita, serbisyo publiko ngan kaliawan. Hasyod na ng Tacloban ngan habugos nga siniragan Visayas. K5 News FM.
1: Ang kampiyon na istasyon sa Tacloban City. 103.1. 103.1. K5. K5. News FM. K5. News FM.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Ora sa K5 News FM, alas 11:10.
2: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera kag public service. 11 Mbps. High speed sa balita. Optic fiber sa komentaryo. Claro kag estable sa serbisyo publiko. Claro, may punto kag sinsiro sa serbisyo publiko. 11 Mbps. Alas 11.

Mga K5, abrihanta na itong programa. 11 Mbps, yan ang Huwebes nga adlaw, June 25, 2026. Ini ka K5, Kevin Shusana. Magkakaroon sa kita tubtub alauna ba daw, mga ka K5? Adihin aton yan na nakuha ang balita nga igin pasamuak ni DILG Secretary John Becrimulya nga may ada nira nakuha nga mga nagsarang, ha? May nira nakuha nga mga nagsarang nga impormasyon didahan social media nga may da naliwat nagplaplano hinpan nga take hausa nga eskwelahan dinhi ha Leyte. Dinhi na ha probinsyahan Leyte, dere dinhi ha Tacloban City. Ngan tungod han post sa social media, hini nga estudyante na alarma dayon ang mga otoridad. Ngan ira inigin kadto. Nero niyan mga ka K5 kay adi ini. Magahatag kita hindi detalye hini mga ka K5. Sugad man liwat mga ka K5 ang nasod Venezuela. Sigurado nga damo it nagkamamatay hini mga ka K5. Haruma may kaninan pasado alas 7 han gabi haira, ha? Dini aton pasado alas 7 han aga. Haira pasado alas 7 han gabi. Mga ka K5 dito ang nasod Venezuela, magkasunod nga linog. Magnitude 7.2 after 40 seconds. Sinundanhin magnitude 7.5. Damo nga mga buildings anan hirusdak didto ha Venezuela. Labi na didto han ira capital nga siyudad an Caracas. Damo an mga building nga nanhirumpag ngan ginkakabarakan nga damo nga mga tawo ang nagkamamatay labi na kay gabi ini nga panhitabo mga ka K5. Nagsusunod-sunod man ini nga mga trahedya. Ya, salit, bantay niyo mga K5. Ganiyan, mga K5, alas 11:30, hiton aton alagang PhilHealth sa Leyte. Hala, ya, waray, ganin yung naghihingya, pero kay damo pa man itdiri na papugong pag sinigarilyohon, ngan pag hiningo kon hitong nikotin, kada kay pag-iristoryahan naton init epekto hitong nikotin. Kaya na nga bulan, ginsa sa urog ang National No Smoking Month. Okay? So niyan, kung masakit ka itong baga, pag sinigarilyo, nga iba pa nga mga sakit habaga, pag-iiristoryahan natin itong mga ka-K5, ha? Dito itong alagang PhilHealth sa Leyte, alas 11:30 yan ang aga. So, standby lang mga ka-K5, ha? Kay damo naliwat ini nga aton pag-iiristoryahan. Ngan niyan, mga ka-K5, ano, kung makalugar kita pag-interview, hiton DepEd spokesperson ha Leyte, Sir Nilo Ider, mangungumusta kita handuha nga mga estudyante nga critical pa iton kahimtang tungod han mga igo hinbala nga iragin antos han panmosel didto ha Leyte National High School hadton na Lunes nga adlaw. So dinhila ka mo mga ka K5 ha, tutukla kita kay damo ini nga aton pag-iristoryahan. Hiniyan ang edisyon Huwebes han aton programa 11 Mbps.

Sige, unahon ta na yun, mga ka-K5, ini nga balita. Parahan mga otoridad, hirain nakadiskaril, hinusa na liwat nga panhulga, pag-atak hiniskwilahan din hihal Leyte. Inin kataliwan lahin tulog kaadlaw, kahumanhan madugo nga panmusil, didya San Jose National High School, kundiin tulong ang mga estudyante ang nagkamamatay. Hindi DILG Secretary John Vic Rimulya ay nagsumat, pero pala kaoras ang nakalabay. Nga hi Senator Bam Aquino kagabi tinmawag haiya nga nagsumat nga may ada iristorya din ni Hatakloban nga Leyte nga may ada ginplaplanuhan naliwat nga panmusil hausa nga eskwelahan. Ginkita dayon ang mga Facebook, ha? Og ang mga investigador in nakakita hin Facebook post, ha? May da nagpost sa Facebook 14 anyos nga grade 10 student. Ini nga grade 10 student nagpost sa iya Facebook hin plano, hin panmusil o panbuno Hatolosa National High School. Mga ka-K5, nagpost ba naman ini sa Facebook? Didahan post han usahan mga estudyante ang kapost binisaya, waray-waray. Pero again translate na sering, may ada ka utang haakon, pag-andam nala, kay akon pagpapasamukon iton iyo iskwilahan. Pag-andam nala kon hin uman it mabubuno o mapupusil. Waray ako labot, good luck to you. Ang mga otoridad in pinmakadtohan balayhan estudyante ngan ira na diskubre nga ini nga babae nga estudyante in naghimo hindamo nga Facebook account para mahipasarang ini nga iya content. Salit madagmit ang pagsarang nga social media nga nakaalarmahan mga estudyante kag anak ngan publiko. Kay nagsiring dida hiyan iya post may mangyayari sa school. Salit pakasabotan mga otoridad kadagmitan ini nga ginaksyonan. Ang estudyante inag-delete han iya post. Ining estudyante inahadlok yana tungod han iya binuhatan. Sumalakan Rimulya ang kag-anak hininga bata inabaribad paghatag hin impormasyon mahitungod hininga insidente. Personal ng mga isyu ha pamilya, amo ang ginkikita-kita nga motibo hininga plano hin pangatake. Diri liwat, waray liwat didig pasabot, ano? Waray liwat didig pasabot. Kung tagadiin ininga bata nga nagpost. Pero nagsiring hiya, didahan iya post nga ang panmuno o panmusil dito daw Hatolosa National High School. Baa daw ini personal kuno nga isyu ha pamilya ang motibo nga ginkikita-kita. Ang mga otoridad amoy nakighimangrawhan pamilya. Ngan hapagkaya na ini nga panarhog amo in nadiskaril ngan inactive na yana. Waray liwat ebidensya hin organisado nga plano ngan waray ebidensya nga may da iba pa nga mga kakuntsaba hini nga estudyante. Ngan iton iya pamilya in waray mga armas di poygo. Posible daw nga na-influensyahan ini ang natabo nga panmusil sa San Jose National High School. Kasumpay ni Rimulya inag-awhag ha publiko na i-report ang mga panarhog na eskwelahan. Kadtohan Hotline 911.

0: Remis, kung magpo-postenso ka dito sa social media, damo'y maaalarmahin ito. Ayawgan nga ayaw, pastilan mga sa K5, nga adi pa nga ni di pa kiti nakakatindog na panhitabo. Ini nga portion ng atong programa, iging padangat ato ng DTX Coffee Mix. Nagkakape ka na, nagdi-detox ka pa. Ipinaagihan DTX Coffee Mix. Nga naging padangat gihapon han Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Nagpapadigon han Resistensya. Ini nga mga produkto in mapapalit ha Klinika di Alternativo, Avenida Veteranos, Tacloban City. Nga iba pa nga mga drugstores. Alas 11.21 na, aton pagbalik. Pag-iisgotan naton mga ka-K5, itong epekto itong nicotine, ini nga pagsinigarilyohon, haton lawas. Nga kun ano itong mayahatag, nga ayuda itong PhilHealth. Kung pananglitan may ada na kita hini nga mga sakit habaga. Mabalik kita, o mapakadto kita naton portion, alagang PhilHealth sa Leyte.
1: K5, News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow!
3: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o karibu matraya iton mga produkto han Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugaran DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Klinika, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. Nahimumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street at Banglahiton Metro, Tacloban. Half Products Trading, along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, ha Palengke Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag-DTX products na! Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karoy mo matry iton mga produkto han Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugunan DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Klinika, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and St. Anne Pharmacy, Palo, ngan Santa Fe Branch, Sofia Pharmaceutical, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Falurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugo Leyte, Farmasya Hinerosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakap Puokan Leyte. Tara na, mag-DTX products na!
4: Nangita ka ba sa efektibo nga herbal food supplement sa Catlogan City, Samar? Ang DTX 500, Mighty C, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, o D3 Bio. Mapalit na sa mga suking butika o pharmacy sa Catmalogan City, Samar. Sa Jitromed Pharmacy, all branches of Ions Pharmacy, King's Store, Ace Pharmacy, Rachelis Pharmacy, MG Med Pharmacy sa Hiabong, MG Med Pharmacy sa Paranas, Michael Ions Pharmacy in Mutchong. Sulay na ang mga clinical products na naa sa inyo mga suking butika o pharmacy sa inyong mga lugar. Ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio ay mabibili na sa Calbayog, Samar. Mabibili na sa lahat ng mga Better Health Pharmacy branches sa Calbayog City along Calbayog Highway, Barangay San Policarpio, Calbayog. Better Health Pharmacy along Calbayog Highway, Barangay Obrero, Calbayog City. Better Health Pharmacy downtown Calbayog beside LBC.
5: At mabibili na rin sa Salmar Pharmacy downtown Calbayog at
2: at sa 3Zion Pharmacy sa San Policarpio, Calbayog City.
5: At para naman sa mga gustong magtinda, umawag lamang sa numerong 0908-990-6843. Mga taga-Calbayog, Samar, ang DTX 500 Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix o DTX Premium Coffee
6: ay mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
7: D3 Bio.
8: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
7: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
9: Para sa malinis na dugo.
7: DGX 500.
9: Para sa malusog na tayo.
7: DGX 500.
9: Ayon sa mga eksperto,
7: ang DGX 500
9: ang may pinakamataas na antioxidants
7: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
9: DGX 500.
7: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
10: Leslie Katay, mahilig ita ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man yang kape.
9: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika.
11: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
12: Ach!
11: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
7: DTX Beauty Soul.
13: Ako si Roslyn, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soul adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract na magahatag gentle exfoliation sa panit.
7: DTX Beauty Soul.
9: Mapalit sa mga butika.
7: Extend Food Superman
14: for Men. Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disitingi bala mga mig. The best kid ang Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
15: Mrs., kapag pagod si Mister, lambingin mo. Dapat yung may lambing ng pagmamahal. Pahiran siya ng DTX Liniment Oil sa haplos na inyong pagmamahal mula sa balikat, sa likod, hanggang sa mga hita at paa. Siguradong ramdam ni Mister ang lambing at pagmamahal. DTX Liniment Oil. Ito ang swak at siguradong mapapasana oil ka. DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
16: Nang lalabong paningin, nangangadi at namumula ng mga mata, mag-Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule na mas pinataas ang luti at pinalakas ng bilberry extract. Eye Care Gold, ang kapsula na sadyang ginawa para sa problema sa mata gaya ng cataract, glaucoma, pterygium at astigmatism. Mga problema sa mata na nagdadala ng panglalabo ng paningin. Eye Care Gold, ang eye care capsule na pinalakas ng bilberry extract sa parehong presyo. Mabibili sa mga butika.
17: Gabasa na naman bala ang imo.
18: Ay, gabasa na naman?
17: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
19: Always nagabasa.
17: Kag nagabaho ang kilikili.
19: Mag-Clinical Deo Fresh.
17: Para sa maputi at mabangong kilikili.
19: Clinical Deo Fresh.
18: Nagabasa na naman balaga.
17: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
19: Clinical Deo Fresh.
17: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Ito ang himpilan na inyong pinagkakatiwalaan. K5 News FM.

0: oras, mga ka-K-5, alas 11:30 na. Nganya na, adyan na aton kada Huwebes, ng espesyal nga programa, Alagang PhilHealth sa Leyte. Yan ang Hunyo 25, 2026. Nga akong diin, ining aton programa nga Alagang PhilHealth sa Leyte, aton pag-ihimangrawan o pag-iistoryahan ang nga tanan nga mga benepisyo nga matatagamtaman ipinagin PhilHealth ngan iba pa nga impormasyon kasumpay han PhilHealth ngan syempre ikakausa naton Himam Dayan Catherine Ablaza, an information officer han PhilHealth Tacloban Local Health Insurance Office. Good morning, Ma'am Dayan. Ano ini nga aton pagihimangrawan niya na?
1: Kevin, ngayon maupay nga aga, gihapon ha aton mga manmarati. Indeed, yan ang June 25, 2026, 9th episode na naton ano. Mm-hmm. Pag-iistoryahan naton ang mahitungod ha paninigarilyo, ang mga datos nga available yan na ha mga nagkakasakit, ngan mga nahit-nahit ka taas nga mga naninigarilyo nga mga kabataan, kung anuan nicotine, ngan kung anuan mahahatag ni PhilHealth, kung baga gusto mo na mag-stop.
0: Kung ano yan ini ma'am, ano nga nicotine, o sahit mga grabe nga tarhog hiton aton lawas.
1: Yes.
0: Nga labot let lawas, may da epekto hit ekonomiya hiton nasod. Agoy, agoy, totoo. Ala, mga ka-K5, panmati kita hini, bisan diri ka nagsisinigarilyohon, kay damo ha aton nga mga pamilya, it ibang member hit aton pamilya, sigit paubok-ubok. Sigit pag sinigarilyohon, it iba naman ng mga barobata, aada hitong vape nga bangin, bangin, may dagod itong kuan nga nicotine. Sige ma'am, may da naton, di ba damot mga selebrasyon kada bulan, National Kuan Awareness Day, Fire Prevention Month, kakano nagtikang ini nga National No Smoking Month. Ano inang pagtikang hini?
1: Ini nga National No Smoking Month, nagtikang didahan proklamasyon han anay President Fidel V. Ramos nga ginpirmahan han May 30, 1993. So, Presidential Proclamation number 183. Although may dakita kada Mayo 31, World No Tobacco Day, nakita naton government nga diri ini enough. So, ang pagsunod nga bulan, ang June, ira inigin dedicate para hin National No Smoking Month para magkamayadahin expanded nga information as to gaano ka raot gana it epekto hit sigarilyo haaton nga tanan.
0: Mhm. Okay, sige. Kay ano nga ultrason nga magkinuang kita hin ni ma'am nga kinahanglan nga mayadahin nga June nga National No Smoking Month. Sige, ano it panuyuanan hini ma'am?
1: Established na po nga it sigarilyo or paninigarilyo, adagod hiya ha nangunguna nga sanhihin na sakit nga pwede man kunta maiwasan.
0: Oh, nangunguna nga rason hin kamatayon. Agoy.
1: Pati sakit nga dapat kunta maiiwasan. So ini nga bulan ha June, inin campaign month ini nga nagahatagin enough ka information, enough nga courage para han mga naninigarilyo nga mag-stop na, protektahan ang mga diri naninigarilyo, tikang ha threat hit pampublikong smoke, nga hinpugngan ang mga kabataan nga magtikang pag-try hininga pag-sigarilyo.
0: Okay, damo nit mga batanon nga kinakikitan, it iba nagpaka-vape, it iba nagpipinanigarilyohon, nga mga tag, it iba nga tag 12-13 anyos pala, may kunin nakikitan, ma'am. Ay, sige ma'am, kay aton may nakikitan, hangatanan nga edges, haros, ano itong sitwasyon hapag kaya na hit mga nagpipinan sigarilyohon din sa Pilipinas? It record hini.
1: Base po ha research han Global Adult Tobacco Survey o GATS, didahan 2021, may ada adult na Filipinos around 19.5% or 15.1 million nga Filipinos ang nagsusmoke.
0: So, kung magsiring kita nga adult, ano ma'am, bangin upod na didaan 18 years old or 21?
1: Yes, so, 18 and above.
0: 18 and above, so bahin nga survey hadtong 2021, maabot nahin 20% it nagsisigarilyo nga Pilipino, one-fifth.
1: Yes.
0: Kita aton population agi daw king kadamo hini.
1: Tapos diwat pohan 2024 nagkamayada slight increase. So from 19.5% ada nakitahan 19.7% meaning 16.3 million of Filipinos naninigarilyo na.
0: Hagoy.
1: Kung babasihan liwat po ha gender, halos 35.6% ang mga kalalakinan nga naninigarilyo din hiha aton nasod, while 4.2% liwat nga mga kababayinan an nahitala nga nagsisigarilyo.
0: Kung sugad nga amon nga 35%, botsin ngon ha kada 100 nga kalalakinan, 35 haera it nagsisigarilyo.
1: Around that, kadako, yes.
0: Kadako ito nga population, ma'am. Agoy,
1: and
0: agoy.
1: Apparently po, pag nagyuyosi kita, ano, base gihapon ha survey, nagkakamayada, nagastos ko din hira around 1,273.90 pesos every month just for this vice, hininga sigarilyo. Kung huhuna-hunaon, kung terokonta ini, ipalitahinin mas importante nga mga butang, may dagun mahihingad tuan ini nga 1,273 kada buwan.
0: Kada buwan. Oy, taka mo nga nagpipin ni Garilyo, average niyo nga gasto is 1,200 kada bulan. Pag pinalit ito si Garilyo, ano daw, wala ko nagtikag wapo in hira nga nanini Garilyo, or nagtika opay ang era lawas. Adi na nagsinisiring ma'am kanina, ini nga vape. Okay. Talwas ba it paghininggupon hininga vape kun itatanding han nahiaraan nga pag sinigarilyo kay nasaring manit iba safe kami hininga vape sige daw ma'am ano gawas init pag studio.
1: Actually po, usa ini nga dako nga misconception naton nga tanan kay
0: dako nga sayop.
1: Yes, kay according to the Department of Health, ira good gin hatag ginlatag ini nga kamatuoran nga vaping is as dangerous as using a traditional cigarette. So, although magiba it era itsura, it paraan it paggamit, pero parehos ini may ada nicotine. So, ang nicotine usa nga chemical nga nagpapakuri pagbaya, nagiging highly addictive.
0: Nagiging adis-adis sa nicotine.
1: Masama ini nga epekto ha aton lawas, ha pagbuo, tapos pagganahit aton brain, labi na ha mga adolescent or ha mga kabataan. So, pamati kita mga kabataan, labi na siguro cool ini kita on ano, pero this is really not a good way.
0: It iba ma'am, naparayo pa hining ereging kuikwintas.
1: Amo na. So ini nga ginpapakita nga datos, nagtitikad ako good ini nga challenge sa aton nga tanan kay ini may da na vape addiction ha Philippines. May da kita basihat datos gihapon po, may da nakita 1.21 million nga vapers din niya Pilipinas. Tapos it baga makaradlok hini kadaman haira kabataan nga nagiedad 13 hanggang 15 years old.
0: Agoy, barobantayin eh yung mga kag-anak ini nga yung mga kabataan nga mga teenager amoy nangunguna hini nga vaping. Ano pa siring ma'am? Hini nga pag-aram.
1: Yes, base gihapon po Global Youth Tobacco Survey han 2019, medyo maihaay na ini. Mas hataas actually ang mga bata nga nagamit hin vape kay adahera ha 14.1% kumpara ha mga naninigarilyohan traditional nga cigarette nga adala ha 10%. So this is a serious challenge para aton nga tanan kay ini nga vape baga kaakit-akit gud inihiya kun kikita ang labinet mga bata kay diri pan hera nakaka-decide good kun anot makakaupay para tira lawas.
0: Oo, nga napainganyar kay mag-upay sorodlan hini.
1: Yes,
0: tapos cool na cool kun baga naala ka ta kalsada nga may kwintas nga vape.
1: Bati ko pa sir may daini ibang flavors.
0: Mag-iba-ibang flavor kuno hito ma'am. Agoy pastilan. Sige ma'am kay okay, gintuyo init design para makayer iton kabataan para mahugay nga paggamit. So aton gin istoryahan ang mga nagiginamit hini nga vape nga nan sigarilyo. How about ma'am, ang diri nagamit hini nga vape, diri nagsisigarilyo, may ada ba epekto ha irit nicotine?
1: Actually po, base gihapon na ha research, may da 21.8% nga mga adult Filipinos ang nakakahinggup lagi hapon in usok ha sulod hit aton mga pinimalay.
0: Okay. Di da mismo hit balay ha?
1: Yes. May daliwat 12.9% ang mga tao nga nakakahinggup gihapon in mga usok haera workplace. So may adala gihapon posibilidad. Pero I guess may dala kita hini awareness somehow nga ang mga tao nga parating nakakahinggup hini nga mga secondhand smoke. They are exposing themselves po hin magkaduro dilain nga cancer, kaupod na gihapon ang sakit ha puso or pagka-experience in stroke.
0: Okay.
1: So ha, pangkalahatan, more than 117,000 of Filipinos ang namamatay kada tuig darahini nga sakit nga may connection ha paggamit hin tobacco.
0: Okay, sige ma'am. Kuan ini ha, pamati ka mo mga ka-K5 ha. So, ini nga namamatay kada tuig din sa Pilipinas, sobrahin 117,000. Upod na din hinagpipinan sigarilyohon, o andiri na sigarilyo, nga sigit paghiningopon, han aso, tikang han mga nagsisinigarilyo. Asos, pastilan, hing kadamuhin nga namamatay, 117,000 kada tuig. Sige ma'am, ano ba it mga paagi para kaibitaran, para kalikyan o pugngan nga magsinigarilyohon, ano it mga paagi hini hiton gobyerno nga anuman it mga remedyo para it mga nagsisinigarilyohon nga umundang na pagsinigarilyo?
1: Okay ha, aspeto han pag-iwas, it aton nasod may ada na mga policies nga in place. For example, may da kita Civil Service Commission or ha Civil Service nga commission ano nagpatupad gud ini rin strict nga no smoking or 100% smoke free ang tanan nga government offices. So tanan nga buildings, bakuran han mga pamahalaan dapat 100% smoke free. Pinagbabawal gihapon ang pakikipag-ugnayan han mga opisyalan gobyerno ha industry and tobacco under the CSC-DOH Joint Memorandum Circular 2010-01 para makaiwas ang pagsakub han mga batas nga diri makakaupay kung konektado ha tobacco. May dagihapon ko po kita mga local nga ordinances parahin comprehensive smoke and vape free environments sa mga eskwelahan, sa mga ospital, ngan mga pampubliko nga lugar. Apparently po diri good inihiya nagiging in place kay bisan sa mga jeepney. Ako personally may da ako na encounter nga mga nasa kahin jeep nga nagyoyosi. So ako, I tell them politely nga, sir, pwede diri ka magyosi kay Amiton. So, sana maging sensitive po ang mga nanyoyosi nga. Sana diri hira magyosi, labi na ha mga pampubliko nga lugar.
0: Mm-mm.
1: Para liwat ha aton mga kababayan, ano nga, gusto na gud mag-stop. May da po kita ready nga help para ha iyo. First, ang Department of Health, may ada gino-offer nga Administrative Order Number 2021-0031 para ha standardized tobacco cessation services. Ha aton gihapon mga local nga health centers, pwede kita makakuhahin libre nga risk assessment and counseling para inin more on mabuligan kita para han mga naninigarilyo nga baga maghinay-hinay na okay. Pag-undang.
0: Oh, so may da ngayon hini ha, may da hini kasuguanan itong DOH. So itong mga karuyag umundang nit pagsigarilyo nga baga para ha iyo makuri, may da ngayon hini libre nga counseling nga pagpatutdo kung ano itong kabutangan nit iulawas kung nagisinigarilyo ka mo didi itong aton mga local nga health center.
1: Yes.
0: Pero kay di manggod ka pupugnan itong iba ma'am, ano? Nga sigit pag sinigarilyuhon, nagkasasakit na niyan kay nasasakit na ni hospital. Digad kita hito naghihingyap nga man ni hospital pero kay tuyo man na nagpipinanigarilyuhon bisan ano nga pagpinahinumdum. Ano man ma'am itong era package sin mga benefits di kang PhilHealth kung itong era sakit in tungod han era pag sinigarilyuhon.
1: Ang PhilHealth po, ginpakusog pa ang case rates para ha mga sakit nga usually nakukuha ha paninigarilyo or ha second-hand smoke.
0: Okay.
1: So for example, kung ikaw madiagnose hin moderate risk pneumonia, sagot ni PhilHealth is 29,250.
0: Mm-hmm.
1: Kung high risk pneumonia liwat, naabot inhi 90,100. Mm-hmm. Kung ikaw maospital dara nga may chronic obstructive pulmonary disease or COPD, ang package nga ma-avail nimo is 23,790.
0: Okay.
1: And as magihapon po, may da kita case rate hini nga 22,488, while an upper respiratory tract infection adahin 7,800.
0: Mm-hmm.
1: Para ang impormasyon gihapon han aton mga manmarati, may da kita outpatient TB dots package adaliwat ini ha 7,800.
0: Mm-hmm. So, ini ma'am nga imogin mention nga mga benefit package nga upod ini an nagisinigarilyo mismo o nagkasakit lahi at tungod han second hand smoke.
1: Yes.
0: Agoy, waray gadi ni nagihingyap ka magkasakit pero magaano man kita. Dinhit yung tag sa nga balay, ano, kung anagad niyot ka nagisinigarilyo hon, kay patit kabataan na apiktaran hito, maupay kon hiyala. O di, rigad nga ni maupay. Agoy, totoo nga pagsinigarilyo. Sige ma'am, okay, kay damo man ini nga nasasakop hit PhilHealth, to balik kita paran aton padayon nga pagpahinumdom hiton programahan PhilHealth nga PhilHealth yakap.
1: Okay, so ang PhilHealth yakap po ginpaupay pa nga primary care package nga ang tumong is maghatagin na guidance, services and protection ha aton health. So may day ni libre nga primary care check-up or regular na konsultasyon ha mga yakap clinics. May da libre nga laboratory at diagnostic tests. May cancer screening tests nga hin may da libre nga gamot ha mga accredited nga butika or PhilHealth gamot facility.
0: Mm-hmm.
1: An aton cancer screening test po, igmention ko la, may da ini upod nga low-dose chest CT scan. Ang package hini is 7,220. So inihiya nga procedure amo ad ginagamit para makita an maagang pagtuklas.
0: Makita timprano.
1: Yes, ang lung cancer. Ahoy. Kung inusa nga tao may ada hini ang low dose chest CT scan makakabulig para ma-diagnose an early stage hin lung cancer. Oh,
0: kasagaran hini ano mga lung cancer ko anggun ini it mga mag-iha na nga nagpipinanigarilyohon.
1: Yes, oh, ataas good an ERA risk.
0: So ang ginagamit hini para ma-detect hin tiro timprano amo ini ang tinatawag nga low dose chest CT scan.
1: Opo.
0: Okay.
1: So pwede po magpalista ha usa ka yakap clinic kung anon aton na decidean nga kadtuan pamaagihan e-gov app or pagbisita ha aton mga PhilHealth local health insurance offices para kita malista. Ang programa liwat po nga PhilHealth gamot ini in outpatient drug benefit package nga nag-offer hin medicine worth 20,000 kada tuig kada kwalipikado nga miyembro or an ira dependent. So may da ini total nga 75 list of medicines and 21 hini po direkta nga makukuha dapat naton ha aton mga yakap clinics while an remaining 54 medicine nga api gamot makukuha ha mga akreditado nga butika. So para ha gamot or para ha may mga sakit ha baga
0: yun.
1: Because of smoking sakop po han gamot ang mga inhaler like salbutamol, fluticasone with salmeterol, kahuman pati an ipratomium bromide with salbutamol. Para liwat po han may mga komplikasyon ha puso, ha alta presyon, upod ha gamot ang libre nga medicine amo an metoprolol, amlodipine, losartan, inalapril, simvastatin pati gihapon ang aspirin. Kailangan la naton nga kumuha hin reseta tikang hin accredited nga yakap physician.
0: O baga ini ma'am nga mga gimpinan mention nimo. Napapamilyar ako at istoryahon nini kung naedad nini 40. Mapay na lang abagawaray pakini karisitahi. Or narisitahan na pero waray ako to mumar. Naglugaring nalakuan iyang mga advice kapag diet, avoid hindi nga pagkaon.
1: Exercise.
0: Baga na titiro timbang na lain eh, kay pirmi pa rin tub-tub yan ha, permanente pag napasar at screening hit blood donation.
1: Ah.
0: Kasi rin ka, maupay para takkalawas kay permanente mo nagnapasar. Inin, ini nga yakap clinic mabalik la kita ano utrohon tala nga bisan ba waray ka inaabat gusto la nimo magpa-check up pwede ka ba kumadto hini nga mga yakap clinic kun diin ka naka-assign o nagpa-register.
1: Yes po, kahit waray kita inaabat baga waray symptoms kun gusto good la naton magpa-check up pwede po.
0: Okay.
1: Amulaan la ginahangyo nga kailangan miyembro ka PhilHealth, may ada ka PhilHealth number ngan nakalista ka or magpapalista ka dapat hit imo mapipili nga yakap clinic.
0: Asya kay ton iba naguhulat nga haros di na makalakat amo palay pagpapa-check up o ano mamitihit na nakukuan di dahiton ha scenario ton PhilHealth. Amo ba't istalit mga Pilipino niya na pagpapacheck up kung may nag-iniinabat?
1: Pamati ko, kuan ko dito hiya, sir. Inin, usual na ko dito yung setup. Kaya ang iba, bati-bati ko, itrason, masasabtan lugod ko na not era sakit.
0: Amo, ma'am, ano, iba pinilusok po nga, ayaw kita pag pinacheck up, kaya masasabtan dat.
1: Amo po, so, parang aton mga manmarati, and aton po benefit sa PhilHealth nga yakap, available po, even, kung waray kita inaabat nga mga simptomas. Pero just in case may kita abaton gihapon, pwede kita po magpili han magkadurudilain nga mga yakap clinics naton nga niha Region 8.
0: Yun, no?
1: May ada kita ha aton website available nga QR code, scan la niyo para makitaan magkadurudilain nga mga available nga yakap clinic. So, ha Tacloban Palo area po as of April 2026, may ada kita magkadurudilain nga government and private yakap clinics. Basahon ko lang iba ano.

0: palo. Hataklobat ang burubago nga nagpa-accredit ang Gentle Care Polymedic and Maternity Clinic, pati ang Gentle Care Polymedic and Pharmacy. Pwede gihapon po Hayut Plus Medical Group Incorporated or ang Rafa Medical Hasagkahan. So, diri ni amo ang kompleto nga lista, pipera laini, we encourage you to visit our website para mabaro gihapon kita. Ang gamot providers po naton, Tacloban Palo area gihapon, may danakita hapalo. Ang Botica Ezekiel, C-Gen Pharma and Medical Clinic, ang Palo One Stop Health Shop. May ito hapalo. Ha, Tacloban, may dakita ang GMA Pharmacy, ang Romeo's Pharmaceutical Products Distribution Trading, R8 High Pharmacy, ang RPH Drug House, St. Anthony Abad Pharmacy, ang Tacloban City Hospital, ang Youth Plus Enterprise, tapos ang United Shalom Hospital. Although diri hira na offer hin yakap, na offer po hirahan na gamot.
1: Mm-mm. So, hain ka makaka, di rin pwede nga makakadto ka la, ha? Bangin, yan ang nagdesisyon ka nga mapacheck up ka, tapos magkadto ka hining amon pinangaranan. Anon paagi hini ma'am nga, makakasabot ka or pagpili kung haing kahin ni mapa outpatient pagpa-check up.
0: Okay, so may day ni usual nga cases nga napili ni era doctor, mapa-check up, mapa-reseta, and then makadinafil health pag-availan gamot. So diri po ito hiya amaan proseso.
1: Okay.
0: And step one is mapili kita hin yakap clinic, magpa-check up kita hin accredited nga yakap physician. So kung base ha physician nga accredited ha yakap, magkita nga kailangan in medicine, reresitahan kita po han tinatawag nga gamot prescription. Once may adanahan gamot prescription, amo ini po an igo-honor la han mga magkaduro dilain nga gamot providers para makadispense, makagamit han 20,000 worth of medicine. So kun pananglitan liwat po nakapa-check up na kamo, may da nakamo resetan iyo doktor, dadala gihapon ini ipakita ha yakap doktor igistorya nga na-check up na kamo, may reseta na kamo, kay kun ma-validate ra nga indeed you need that medicine, mahatag gihapon hin gamot prescription an yakap doktor.
1: Iton kuan ma'am kun kung magtukahan yakap center, natural maka iga-assign ka nga, iga-refer ka nga, tuhan accredited nga yakap doktor, waray bayad ang pagpa-check up?
0: Kung ha government po, nga okay. Yakap clinic, libre po inihiya.
1: Okay.
0: Samantala ha private, okay. Kung private ang imo napili nga yakap clinic, okay. Posible may ada additional charge, nga diri malahos 900 pesos.
1: Okay, an additional.
0: Yes.
1: Nahingalimot na kinit mga kuan, pagpa-check up din ang mga private hospitals kun usually dinak maaram compared gin sosokot mahiya namang guda ko re pagpapa-check up.
0: That only means you're healthy, Sir Kevin. Dear na pa-check
1: pero maupe maupay ay di gad adak na pa-check up kun na donate akin dugo pero usually mga thrice or four times a year ito na akong blood donation. No, pero kun bagadyak nakakapa-check up nakaka donating blood nga nagiiha mga 6 months naglulugo ring nagud ako pagpa-check up pag monitor la
0: asya. So i-remind tala po aton mga manmarati, siguro cliche na ini nababatian naton nga health is wealth, pero this is the truth. It aton good health, it aton wealth. So an pag-stop hapaninigarilyo, pag-vape, pag-stop hini, it pinakamaupay nga regalo nga aton maihahatag ha aton kalugaringon, pati ha aton mga hinigugma ha kinabuhi, labi na yana nga National No Smoking Month. Kay yana nga National No Smoking Month, kailangan naton isipon nga kalusugan naton is our wealth permanente. So if for example you need help, Feel Health is here. Kung may daman ka mo po pakiana, bisan diri partihan na kanan na pag-avail, kung konektado hapag si sigarilyo, you can visit our office po, Tacloban Local Health Insurance Office, adakitahan na number 21, Corner Queen of Peace and Real Streets, Barangay 76, Fatima Village, Tacloban City. Open kita Mondays through Fridays from 8 to 5 p.m.
1: So, nga tanan ha, kita nga mga member hiton PhilHealth, Kung may ada ka mo duda, may ada ka magparaki

0: na ayaw la kamo pag-alang pagkadto hiton opisinahan PhilHealth or pwede ano at tumam aniyo kwan aniyo website or did ha Facebook.
1: Yes, so may dagihapon kita Facebook page and PhilHealth Region 8 Eastern Visayas. Pwede gihap magpadarahin pa kay ana hininga Facebook page kay anag namamangulo hinian aton Public Affairs Unit headed by Ma'am Miramar Zabala.
0: Okay, sige ma'am, bangin may daka parting shots antes ka aton temporaryo nga taposon yan ang aton Huwebes.
1: Well, while we are ending po our ninth episode, encourage ta po ang mga naninigarilyo, mga nagbe-vape, hinauton ta, you find it in your heart to stop. And if you need help, may da po mga help nga available. So hangaran po, Regional Vice President naton, han PhilHealth, is Sir Ronald S. Habay, kaupod ang Local Health Insurance Office Head, is Sir Richard Mauro Arbugho. Magkirigta kita utro po ha, at the next program, July na, July 2, 2026, next Thursday.
0: Okay, damang salamat. At naging kausa, Ma'am Diane Catherine Ablaza, an Information Officer, han PhilHealth, Tacloban Local Health Insurance Office, han PhilHealth. Ngan amod to mga ka-K5, anaton niya na nga June 25 nga edition, han alagang PhilHealth sa Leyte, hinumdumi naton, an maupay, an marigon nga panlawas, an aton karikuhan. Mabalik, an aton programa 11 Mbps, kataliwan han Mighty C Network News.
2: ITC, ang alkaline vitamin C. Ito ang vitamin C na hindi nakakahilab ng tiyan, mas inaabsorb ng katawa at mas epektibo sa pagpapalakas ng resistensya. Mag-MITC na araw-araw. Mabibili sa mga butika. MITC, ang alkaline vitamin C.
3: Eye Care Go, ang eye care capsule na mas pinalakas at mas pina-enhance. Eye Care Go, Eye Care Go, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mga mata. Nagtataglay ng superior antioxidants gaya ng lutein, vitamin A, vitamin C, zinc at pinalakas ng bellberry, berry extract. Eye Care Go, ang superior antioxidants eye formula. Basta problema sa mata, i-Eye Care Go na yan. Eye Care Go, ang subok na. Eye Care Go, mabibili sa mga butika.
4: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
5: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon, K5 News Philippines. Sumasayo ang Mighty C Network News.
6: Mighty C Network News.
5: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News.
6: Mighty C Network News.
4: M1. At sa ulo naman, nagbabagang balita. Mga suspek sa pamamaril sa paaralan sa Tacloban, hinanap muna ang target bago magpaputoka. 5 tripulante ligtas na nasagip ng Aklan Maritime Police sa matapos na tumaob ang sinasakyang paraw sa Boracay. First Antique Provincial Mobile Force Company tiniyak na ligtas ang Antique sa presensya ng communist at terrorist groups. Samantala, kahirapan sa Cagayan Valley bumaba sa 10.4% ayon sa NAPSI. Pamilya ng senior citizen na namataya matapos ma-stroke sa lungsod ng Iloilo, inireklamo ang naging pag-responde sa kanilang kaanaka. Senior citizen patay matapos mabangga habang tumatawid sa pedestrian lane sa Bacolod. Bukas kotse, suspect timbog at nabawi ang mga nakaw na gamit matapos pagnakawan ang unmarked vehicle ng PNP. Utility worker arrestado sa Baco matapos mahuli na nagnanakaw ng bronze sa Ducom. At 600,000 pesos na iligal na sigarilyo na sama sa bayan ng Brooks Point, Palawan, suspect nakatakas.
5: YTC Network News.
6: YTC Network News.
4: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang Mighty C Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zabab sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, kay K5 Clarissa Berha. At At sa unang detalye ng mga balita, mga sospek sa nangyaring pamamaril sa paaralan sa Tacloban, hinanap muna ang target bago magpaputoka. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Carlo Arisgado.
7: Lumabas sa imbestigasyon ng pulisya na hinahanap muna ng dalawang sospek ang kanilang target na individual sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City bago nila isinagawa ang pamamaril nitong Lunes. Ayon kay Lieutenant Colonel Analiza Armeza, tagapagsalita ng PNP Regional Office 8, batay sa nakalap nilang impormasyon, nagtungo muna sa loob ng campus ang mga sospek na kinilalang minor de edad. Nang matukoy nilang wala sa paaralan ang taong kanilang pinupuntirya, naglakad ang mga ito sa koridor at pinagbabaril ang mga classrooms na kanilang nadadaanan. Patuloy na inaalam ng mga imbestigador ang pagkakilanlan ng target ng mga sospek at sinusuri rin kung may kinalaman sa kaso ng bullying ang motibo sa likod ng insidente. Bukod dito, tinitingnan din ng mga otoridad kung may impluwensya ang mga naganap na school shooting sa ibang bansa ang ginawang aksyon ng mga sospek. Samantala, patuloy ang isinasagawang imbestigasyon ng kapulisan upang mabigyang linaw ang insidente. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Carlo Arisgado para sa Kampiyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
2: MyTC Network News.
6: MyTC Network News.
4: Samantala, limang tripulante ligtas na nasa jeep ng Aklan Maritime Police matapos na tumaob ang sinasakyang paraw sa Boracay. Balita hatid sa atin ni K5 Leonard Viray.
8: Kasalukuyang nasa maayos na lagay ngayon ang limang tripulante na sakay ng isang paraw matapos na tumaobe sa baybaying sakop ng Sitio Angol, Barangay Manokmanok, Boracay Island. Kinilala ang boat captain na si Manny Ascanio kasama ang apat pa nitong kasamahan na parehong residente ng Barangay Sambiray, Malaye. Ayon sa mga otoridad, nakatanggap sila ng tawag mula sa isang residente hinggil sa isang tumaob na sailboat o paraw na may pangalang Joshua. Dahil dito, agad na nagsagawa ng search and rescue operation ang tauhan ng Aklan Marpsta sakay sa kanilang high-speed tactical watercraft. Ayon sa isang crew, pinasok di umano ng tubig ang paraw dahilan para ito ay bagyang lumubog. Sa ngayon, nasa mabuting kalagayan na ang limang tripulante matapos na tulungan ng mga otoridad. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
6: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
4: At First Antique Provincial Mobile Force Company, tiniyak na ligtas ang Antique sa presensya ng communist terrorist groups. Detalye ng balita, atin ni K5 Jojen Morillo.
9: Tiniyak ni Police Lieutenant JV Lorenzo Valdez, Deputy Force Commander ng 1st Antique Provincial Mobile Force Company o ang APMFC, na ligtas ang lalawigan sa presensya ng communist terrorist groups. Sa panayam ng K5 News Team EP, nahayag ni Police Lieutenant Valdez na dahil sa patuloy na operasyon at pagsisikap ng organisasyon kasamang lokal na pulisya, Armed Forces of the Philippines, Special Action Force at iba pang ahensya na gobyerno, naging mapayapa ang Antique laban sa terorismo. Mayroon din silang mga pagpupulong sa komunidad at mga dialogo tungkol sa anti-terrorism awareness. Bukod dito, ilan sa mga nagawa ng 1st Antique Provincial Mobile Force Company ay ang pagsasagawa ng internal security operations upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan ng lalawigan. Para sa MyTC Network News, K5 Jojen Kabatingan Murillo. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, ang Kampiyon na Estasyon, K5 News FM.
6: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
4: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Kahirapan sa Cagayan Valley bumaba sa 10.4% ayon sa NAPSI. Ang kampiyon na balita niya, hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
10: Bumaba sa 10.4% ang poverty incidence sa Lambak ng Cagayan ngayong taon. Mas mababa kumpara sa 16.3% na naitala noong taong 2021. Ayon yan sa National Anti-Poverty Commission o NAPSI. Ibinida ni NAPSI led convenor Secretary Lopez Santos III ang datos sa Local Poverty Reduction Action Plan o LPRAP Orientation Workshop na ginanap sa Isabela Provincial Capital nitong Martes, Hunyo 23. Ayon kay Santos, ang pagbaba ng poverty incidence ay bunsod ng pag-usad ng mga programa ng pamahalaan laban sa kahirapan sa rehiyon. Dinaluhan ang aktibidad ng iba't ibang local government unit representatives kung saan tinalakay ang mas pinalakas na mga hakbang sa kabuhayan, pabahay, kalusugan at edukasyon para sa mahihirap na pamilya. Binigyang din sa pagtitipon ang pagpapatupad ng Magna Carta of the Poor bilang gabay sa pagpapalawak ng akses sa pangunahing serbisyo ng mga maralitang Pilipino. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Dan Chavez, nag-uulat para sa Impilang Kampiyon, K5 News FM.
11: Mighty C Network News.
12: Mighty C Network News.
4: Samantala, pamilya ng senior citizen na namatay matapos ma-stroke sa lungsod ng Iloilo, inireklamo ang naging pagresponde sa kanilang kaanak. Balita hatid sa atin ni K5 Kim Kaluyo.
13: Labis ang pagkadismaya ng pamilya ng senior citizen na si Freddy Porras matapos namatay dahil sa hindi kaagad na pag-akto sa kanyang kondisyon ng mga responder sa Barangay Balabaguharo, Iloilo City noong nakaraang araw. Di amoray di agad ginalaw o dinala sa ospital ng Iloilo City Emergency Response o ICER ang senior citizen na na-stroke dahil hinintay pa ang Fox o pamilya na malayo pa ang pinanggalingan. Ayon sa anak nito, hindi naman na-aksidente ang kanyang ama at stroke ang kanyang kondisyon. Dahilan na ito ay emergency at dapat dinala kaagad sa ospital. Base pa sa kaanak, posible pang nakasurvive ito kung isinailalim sa paunang lunas at napag-alamang base sa aligasyon. Punira Arya ang pinatawag sa halip na ospital na malaking question para sa pamilya. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
11: MyTC Network News.
12: MyTC Network News.
4: Gawin din senior citizen patay matapos mabangga habang tumatawid sa pedestrian lane sa Bacolod. Kabuang detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
14: Binawian ng buhay ang isang senior citizen na babae matapos mabangga ng motorsiklo sa lungsod ng Bacolod. Naganap ang insidente las 3:41 ng madaling araw, Huwebes, Hunyo 25, sa harap mismo ng Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital habang tumatawid ang mag-asawang biktima sa pedestrian lane. Base sa resulta ng investigasyon, kalalabas lamang ng ospital ng mga senior citizens na pawang residente ng Barangay Pasil sa bayan ng Ibimagalona sa Negros Occidental noong maganap ang trahedya. Dahil sa lakas ng impact, nagtamo ng malalang sugat sa ulo ang 63-anyos na si Rosita Patok na naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Sugatan naman ang 73-anyos na si Hinaro Patok. Dahil sa trahedya, balik na naman sa ospital ang mag-asawa ngunit nasa morgue na ang destinasyon ng isa sa kanila. Samantala, isinailalim na sa hospital arrest ang driver ng motorsiklo na si Cyril Villanueva, 24 anyos. May mga aligasyon na nasa impluensya ng alak ang driver ng motorsiklo. Ginagamot din sa ospital ang angkas na si John Nelbert Cordova, 32 anyos. Napag-alaman na pawang residente ng Bacolod ang magkaangkas sa motorsiklo na nakabangga sa mag-asawa sa pedestrian lane. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
11: MyTC Network News.
12: MyTC Network News.
4: At bukas, kotse suspect, timbog at nabawi ang mga nakaw na gamit matapos pagnakawan ang unmarked vehicle ng PNP. Balita hatid sa atin ni K5K Buscaino.
15: Timbog ang suspect ng bukas kotse at nabawi ang mga nakaw na gamit matapos pagnakawan ang unmarked vehicle ng PNP. Naaresto ang 33-anyos na si alias Mark, residente ng Puruksays, Barangay Dulugon, Maramag, Bukidnon, umano'y sa Lisi, usangkot sa bukas kotse. Batay sa report, nagsagawa ng intelligence monitoring ang mga operatiba ng Maramag Municipal Police Station kaugnay ng araw ng Dulugon nang iwan nila pansamantala ang kanilang unmarked vehicle upang magsagawa ng area documentation. Pagbalik ng mga operatiba, naaktuhan nilang hawak na ng suspect ang backpack ng isang police officer na naglalaman ng cash, sapatos at PNP ID. Agad siyang inaresto sa lugar Bukod sa mga nakaw na gamit, na-recover din mula sa suspect ang isang flat screw na pinaniniwala ang ginamit sa pagbukas ng sasakyan, mga susi, isang sling bag, .38 caliber revolver na may dalawang bala at tatlong smartphones. Dinala ang suspect sa Maramag MPS, paalala ng Bukidnon PPO sa publiko na maging mapagmatyag laban sa mga salisi at bukas kotse modus.
16: Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
11: YTC Network News.
12: YTC Network News.
4: At sa iba pang detalye ng balita, utility worker arestado sa Bakong matapos mahuli na nagnanakaw ng bronze sa Ducom. Kabuang detalye ng balita, hatid kay K5 Shara Humilio.
17: Inaresto ng mga security guard sa mga gawa matapos itong mahuli na nagnakaw ng dalawang pirasong bronze sa pasilidad ng Dumagarati Coconut Mills Incorporated sa barangay San Miguel, Bakong, Negros Oriental noong nakarang araw ng hapon. Kilala ang suspect na si Alice Jervie, 36 anyos, na isa ring utility worker sa kumpanya. Ang mga nakumpiskang metal na pinaniwala ang bahagi ng isang makina ay tinatayang nasa 1,000 piso ang halaga. Kasalukuyan nakakulong ang suspect sa custodia facility ng Bakong Municipal Police Station habang hinihintay ang pagsampa ng kaukulang kaso laban sa kanya. Balita muna sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5, Shara Marie Humilio. Para sa Kampiyon ng Balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
11: YTC Network News.
12: YTC Network News.
4: At 600,000 pesos na iligal na sigarilyo nasabat sa bayan ng Brooks Point, Palawan. Suspect nakatakas. Balita hatid ni K5 Ray Almudal.
18: Umabot sa mahigit 600,000 pesos na halaga ng iligal na sigarilyo ang nasabat na mag-autoridad sa isang operasyon sa barangay Kalasagin, Brooks Point, Palawan madaling araw ng Hunyo 24. Ayon sa pulisya, nadiskubre ang kabuuang mahigit 1,000 rims ng sigarilyo na walang graphic health warnings na malinaw na paglabag sa Republic Act 10643 o Graphic Health Warning Law. Binubuo ang mga nakumpiskang kontrabando ng nasa 875 rims na white variant na sigarilyo na tinatayang nagkakahalaga ng nasa 525,000 pesos at 135 rims na red variant na may halagang humigit kumulang 81,000 pesos. Ayon sa mga otoridad, ang target ng operasyon ay nakatakas at kasalukuyang tinutugis pa sa follow-up operations at patuloy na iniimbestigahan. Samantala, dinala na sa Brooks Point Municipal Police Station ang mga nakumpiskang sigarilyo para sa dokumentasyon, inventaryo at kaukulang disposisyon sa pakikipag-ugnayan sa mga kinauukulang ahensya. Para sa Mighty C Network News, ito si K5 Ray Almudal. Para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
11: YTC Network News.
12: YTC Network News.
4: Samantala, para sa detalye ng ating balitang abroad, niyanig ng magnitude 5.6 na lindol ang Mendocino County sa Northern California nitong Miyerkules ayon mismo sa U.S. Geological Survey na italang epicenter ng lindol sa humigit kumulang 11 kilometro hilaga ng Redwood Valley na may lalim na 8.1 kilometers. Ayon sa ulat, wala pang naitatalang pinsala o sugatan sa insidente at maging sa San Francisco Bay Area na nasa humigit kumulang 240 kilometers mula sa epicenter ay walang nakaramdam ng pagyanig. Sinabi rin ang tanggapan ni California Governor Gavin Newsom na naipaalam na niya ang insidente at kasalukuyang nakikipag-ugnayan sa mga emergency officials para sa patuloy na assessment ng posibleng epekto at pinsala ng lindol.
11: YTC Network News.
12: YTC Network News.
4: At mga ka-K5, sumain nyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM, Cagayan de Oro, Dumaguete at Rojas, sa Antabayana ng pagbabalik ni ka-K5 Jonathan Sabana, ka-K5 Rex Santos Candos at ka-K5 Alan Catalan sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha para sa Kampiyon na Istasyon, K5 News FM Philippines.
11: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5
19: News FM, championing the lives of the Filipino.
20: Wow! May puso!
21: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o kare bumatray? Iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugod ang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblasyon 1, Haro, Leyte. Ngan Farmasya Nicola, ha Poblasyon Tolosa. Seth Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Manglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na! Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karoy gumatray iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugod ang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and St. Anne Pharmacy. Palo ngan Santa Fe Branch, Sofia Pharmaceutical, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Falurina Pharmacy, Hatungan Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugu Leyte, Farmasya Hinerosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakap Puokan Leyte. Tara na, mag DTX products na!
22: Nangita ka ba sa epektibo nga herbal food supplement sa Katlogan City, Samar? Ang DTX 500, Mighty C, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, o D3 Bio. Mapalit na sa mga suking butika o pharmacy sa Katmalogan City, Samar. Sa Jitromed Pharmacy, all branches of Ions Pharmacy, King's Store, Ace Pharmacy, Gracielis Pharmacy, MGMed Pharmacy sa Hiabong, MGMed Pharmacy sa Paranas, Michael Ions Pharmacy in Mochong. Sulay na ang mga clinical products na naa sa inyong mga suking butika o pharmacy sa inyong mga lugar. Ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio ay mabibili na sa Kalbayog Samar. Mabibili na sa lahat ng mga Better Health Pharmacy branches sa Kalbayog City along Kalbayog Highway, Barangay San Policarpio, Kalbayog. Better Health Pharmacy along Kalbayog Highway, Barangay Obrero, Kalbayog City. Better Health Pharmacy downtown Kalbayog beside LBC.
23: At mabibili na rin sa Zalmar Pharmacy downtown Kalbayog at sa 3Zion Pharmacy sa San Policarpio, Kalbayog City.
22: At para naman sa mga gustong magtinda, tumawag lamang sa numerong 0908-990-6843. Mga taga-Kalbayog, Samar, ang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, o DTX Premium Coffee ay mabibili na sa lahat ng pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
24: D3 Bio with Physio.
25: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
24: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio,
26: problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500, ang tunakirin mo Mordica Charantia Compound. Kigan sa palya, yun ang kahatag o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500, adlaw-adlaw.
27: DTX 500, mapalit sa mga butika.
28: DTX Coffee Mix.
29: Ako si Nato Barrio sa mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pangudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
28: DTX Coffee Mix.
27: Mabaka mga butika.
0: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
1: Ach!
0: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the Mighty Power of C. Mighty C DTX Beauty Soap.
2: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga maoy hinungdan sa ako ang body odor.
3: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika.
5: Extend food supplement for men.
6: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang extend food supplement for men daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
5: Extend food supplement for men.
7: Pagod sa maghapong trabaho? Mag-DTX Liniment Oil ka. Masakit ang katawan? Mag-DTX Liniment Oil. Sunod-sunod na deadlines? Kaya sumasakit ang ulo? Mag-relax. Mag-DTX Liniment Oil. Magbibigay ng ginhawa sa bawat pahid. DTX Liniment Oil. Natural. Walang halong kemikal na magbibigay ng rashes sa ating katawan. Kaya kahit kanino, pwede. Mabibili sa inyong mga sugid butika nasaan ka man. Nationwide.
8: Eye Care Drops.
9: Parami ng parami na ang mga kabataang nanlalabo ang paningin dahil laging babad sa cellphone. Buti na lang, may sagot na ang problema sa mata.
8: Eye Care Drops.
9: Problema sa mata, simple lang. Isang patak ng
8: Eye Care Drops.
9: Mabisa, malakas. Instant na pambalinaw ng paningin.
8: Eye Care Drops.
28: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
30: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
31: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
30: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
31: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
30: Clinica Deo Fresh. Available now.
19: FM, championing the lives of the Filipino.
20: Wow! May puso!
18: Oras mga kakaypay, alas 12:25. Nabalik kita na itong programa, 11 Mbps. Ano, naniningod to na kamuya na, mga ka-K5? Ako pag-iapon ni ka-K5 Kevin Susana, magiging kakarusa, mayada pa kita mga 30 minutos nga pagkaharampang hininga aton programa. Baa, mga ka-K5, mayada natabo nga shooting incident haborawin late. Niro niya.

kahunliwat ko ini mga ka-K5 ha. Once mag-post ka Facebook, hinsugad hito nga masering manmumuno or manmumusil o sa ito nga tarhog. Dirit pwede nga masering nakita nga ha-ha-ha. Oo, diriton pwede ha-ha-ha. Ngayon nga, napapausakit mga katauhan din he. Ha?

nga may daniya bubuhaton nga maraot sa Facebook, ano man ito, diri ito panarhog. Tapos masering ka mo nga hinimuhimula. Ura-ura man kita mga ka-K5. Ini, napopolitikahan na good kita. Napopolitikahan na good kita hininga kulto.

uluhan bata. Diba, bisan kon bagan iya pagpapansin lahan iya kag anak. Kung naglipong adtuan ulo, tapos ginpabayan lahan mga otoridad, bisan nakitaan ang Facebook, masaring

pero na-demand kita hinhustisya. Kung na-demand kita hinhustisya, ayaw naton pagtagusya hait mga nagdudusohin mga pagpatay. Ayaw naton pagtagusya hait mga tao nga nagdudusohin mga panlugos. Amit didit klaro,

Naging kultura na nato ni din hinga violence kay aton la tinugutan. Yagin pipinan mo yayaw kita ng pirmigin titinarhugon ng panmatay. Ay, mapa-shoutout ka din ha K5, nakitaan tanagod ka mo, Sir Edward. Oo, ha, personal. Makuril ako no, kaya di rin maupay ng moment. Kay didto at ang tragic incident sa San Jose National High School, ha iyo kami nagpipinan mati. Nakuhin update, tikang panlunes, naka-tune in kami tikang at alas 4.30 palit maagahon, tubtob alas 9 gabi. Salamat, Lynette Rimandaban. Adanay, Sir Nilo? Ah, okay, sige. Kaya nakatalaan unta, ngayon ka, istorya nato niya na itong spokesperson, itong tagpamulonghan, DepEd Tacloban City Division, si Sir Nilo Ider. Agod, kumuha kitin update itong kabutangan, han, ginsisiring, duha pa ng mga estudyante, itong kritikal, itong kahimtang. Lakip inihira in taon, han, nagkaigo, han, layaw nga bala, ngayon paarak, han, duha ng mga minor di edad na suspitsado. Amo nga nakiksumpayang kita kanina kan Sir Nilo Ider, base matagang kitin update

Under. Nga dianay kita mga kaka-K5 han nahitabo nga magkusog nga magkasunod nga linog ha Venezuela. It Venezuela, bantog init on mga Miss Universe. Basta mga beauty pageant, bantog init Venezuela. Iyan ha, baa magiging bantoganan it Venezuela tungod hininga trahedya mga kaka-K5. Magkasunod nga linog kaninahan aga, gab-i dito haira, 40 seconds la ang distansya, 7.2 and 7.5. Magnitude nga linog. Harani ay pagod hiton capital hiton Venezuela nga siyudad han Caracas. Si Venezuelan President Delcy Rodriguez inagpahayag nga iyan ay gindeklarar an state of emergency kataliwan lahan magkasunod nga powerful earthquake nga nagbayog han ira nasod. Kinkumpirmar ni Presidente Rodriguez nga damo iton nagkamamatay. Pero waray panira kadideterminar kung piragod ini katawo. Nangangaro hirahin bulig yan na kay damo nga mga katawhan. Anan hilubong didahan building, mga building nga nagkarurumpag dito ha Venezuela. Amoy't mga latest update hiniya na ang mga kaka-K5. Ha? Kadamo hininga panhitabo, mga trahedya ini, yan ang bulan hitun hunyo mga kaka-K5.

Venezuela. Tungod hini nga magkasunod nga duha nga linog, 7.2 ng 7.5 kanina, pira pala ka oras ang nakalabay. Pa-shoutout kan Mimi Monghe, Mario Ngannaldo Salvacion Palo Leyte, Tikang kan Ada Monhe. Mapa-shoutout liwat Sir Kevin ang mga nagbabaligya hinkakanin. Didi Agora Market Tanawan Leyte, Kanda Udik, Marife, Adi pa Alang Al, Dangdang, Dennis, ngan Mana Yekyek, nga magrasa inihira. O gidaw, kasi rin ko nga magrasa inihira. Magrasa an ira mga ginluluto, nga puto ngan hotcake. Ang kakalipat-lipat na kita din itong unit gutom.

0: kami. Sir Kevin, adik kami Habilyar El Samar. He agidaw. Ginbalik, ginbarobalik tad maniningangaran. Ay, Sir Christopher man ngayan nini. Eh. Sir Christopher, ang ating pambansang basketball referee. Sir Christopher Orio. Ano ada na available na? Sige, kay padayong kita nga nagko-contact kan Sir Nilo Ider. Itong tagpamulong han Tacloban City DepEd Division. Ay, Carlo, ma-report nala. Sige, kari kita kan Carlo. Bangin may update hiya, mahitungod paghihapon ini nga panhitabo dinhi. Labi na ini nga San Jose National High School shooting incident. Ka K5 Carlo Ariscado, K5 mo.
1: Yes, sa K5 Kevin, ato siguro in, actually yan na, if may ada press conference si Dr. Nilo Ider, pero siguro waray pa kaya pong datapos, tugtog yan na ito na alas 12. So nga dinalaanay kita ka K5 Kevin, kaya na nga mga oras in, padayon pa na itong dito bumarang press conference kaya po nga dito na kamay sagkakain, kamay na pulkom,
0: na pulkom!
1: Kundi in, oo, kundi in, sa K5 Kevin, kaupod natin ito na pulkom, yan sa nagihapon ito LPPO. So ito nira panuyuan din ni ka K5 Kevin, magkamayadahin briefing kung ano ito mga nahinabo last day. Labi na din dahil itong shooting incident na may San Jose National High School kundi in usang press conference to take actions itong mga violations labi na nga dito social media labi na nga recently damo nga mga fake news itong din atubang na mga kapulisan nga sudagi ako nito na pulpom nga napagkaya na inapabulig hirap ang pasamuaka nga tanan nga mga fake news in iragin aaksyonan while yan na is padayon ano itong investigation nga dihan panhinabo. So amo itong nga K5 Kevin damo itong mga issues nga na-raise nga na-address gihapon yan nga adlaw nga dito na pulkom nga itong LPPO. O sana din ni itong mga vloggers. Kahit recently ano K5 Kevin during itong era monitoring nga inimanggod is kinahanglan nga ma-call out no nga dito public nga aside dito media is may ada gihapon kita yan ang mga tinatawag nga mga vloggers no kundi in is mabaga pa new generation in may ada gihapon nira iba-ibang mga platform. That's why itong vloggers in gin-take opportunity nira itong mga panhinabo nga dito aton na itong community itong aton review na para mag-gain itong views nga sigat gihapon itong reactions. So magkaiba bang gud itong role ano itong usang nga media ngadto sa gihapon nga vlogger. So that's why iya or ito na pulkong ginagat itong publiko nga mag-ikmat itong mga fake news nga dito na social media na binakon iniintikan itong mga content creator or itong vlogger. Di rin para out ano ka Kevin itong paghatagin doon ni Attorney Sibay ito na pulkong nga niya ito na regional director actually nga wari man maraot ano itong mga vlogger nga mag-content pero picture di hapon nga same itong media is kinakanglan nila is verified itong mga information nga ira nakukuha same as well ano itong media so amo itong ginatagan niya na indoon din nga yan nga adlaw nga dihan padayon nga gin buhat nga press conference. So nagliwat ito ang LPPO ano ka K5 Kevin ang pagisumpay gihapon ito na mahugot or din pahurugot nga security nga di ito na syudad ang Tacloban diri la ito na syudad kundi habugos nga probinsya ito na Leyte kundi in gin na paambit na ako na kung ano ito magiging action han LPPO nga dihan probinsya ito Leyte labi na nga dihan mga skwilahan. So igin pahibaro mismo itong LPPO nga nagdugang nila itong deployment ha kada eskwilahan nga para gihap ma-check kung anong itong mga gamit han mga kabataan amo na itong aton mga na-report di na itong last day ano nga duro na itong higpit kaduro ang pagsunod hinil mga student ginaagat nila itong transparent nga nasugad gihapon itong mga kabataan nga di na magdarahin mga matarong or mga hingaliban bisan nga ni itong gunting yan ang kasing Kevin in bawal na itong mga estudyante magdarahin kung bunting. Pero kanina, nakilimang raw kita ng mga eskwilahan, ako gihapon ino, ito na in ang magkakilang cabin ngayon yung gunting ang magturuto na mismo magkapot ini. So, itong mga matarong, like ito na gunting at mga pwede gamiton for project or for materials ano yung mga estudyante, ada ini has pinahana, pero ada ini dapat han magsurutlo, hindi na pwede magdara ito mga students. So, ang ito yan na ang gintagan yung doon, itong LPPO, kasubong ito na perform, kundi in case in, usamang gulit itong motibo, ano nga ginhingita nga, usa itong bullying, nga ginhingita nga motibo itong recently nga krimen. So, ginagat ito na Qualcomm, nga sugad itong LPPO ang mga kabataan, if in case man nga maka-experience itong bullying, in mag-report lahira itong mga kapulisan nga naka-deploy nga dahil itong ira mga eskwilahan or of Kevin. So, usap din kay Kevin, may ada kita gin verified nga information. Kung manunugduman mo, di akakulog nga now, in may ada nagsasara nga dito social media nga usang nga message, no? Han tikang itong usang nga estudyante nga panarhug nga dihan Tolosa National High School. So, basta ito din papag-remind or I mean din warningan itong mga kapwa niya mga estudyante sa National High School kay baga na same itong iya bubuhaton nga dihan pa nilabuhasan si National High School. So gin-actionan din itong LPPO din investigaran itong message kundi ginpanimuwa ini kay Kevin nga waray ini kamatuuran. So na trace na gihapon ni Raano kung hino ito nagpapaliyuhan na nagsasara nga mensahe nga message nga nakaistorya ni Ra ito na an tawo mismo ini nga estudyante ito nagpapasaral. So na istorya na nakita nga ni Ra kay Kevin na personal ni Ra magstorya nga kaupo gihapon ito kag ana kundi gumawas ito ni Ra investigation nga may ada conflict nga dito na bata nga sugad gihapon ito family. So kumbaga may ada family problem kay ini nga estudyante ni Kevin hindi ko no makarawat ito niya family kumo parte ano nito LGBT community. So that's why ito naging rasonhan na sabi nga bata kung kay ano niya nga ginbuhat at ito niya nga post kay matungod manggod nga gusto niya mapansin nga makarawat ito niya pamilya.
0: Okay, so, kaklarohon tala Carlo ano ito nga bata nga estudyante nga 14 years old nakagpost hiya di ba?
1: Yes, kay Kevin.
0: Oo, ngandito niya post bagay nakaka-mention hiya nga pag ikmat ka mo kay Maida panbubon-on or poposilon, correct?
1: Yes, kay Kevin.
0: Okay. So, tinuod nga nagpost hiya.
1: Oo, tinuod nga nagpost hiya pero itong ginkita nga investigation in diri niya intention nga mahinabu ini kay Kevin kay iya lang kuno ito paagi para mapansin itong iya kag-anak.
0: Amo na, oo. Takay, amoit kuan hiton kay bisan kon pinamilya la ito nga problema, tinuod nga nagpost hiya, so makakaalarma adtuhan publiko, yes. Ngan tinuod adto nga panarhog, kay iya igin post. Mao pa iman kon nasiring ano iya post nga, may matatabo nga panmuno, ngan pan posil, dida hining eskoylahan, close in parentheses, akon la ini papansin. Waray man, di ba? So talaga, makakategorize nga panarhog ito.
1: It's tough to
0: kakipon,
1: Kevin. So that's why nga, mahugot ini intalon man ano itong mga kapulisan, bisa itong mga kapulisan, despite nga maghatagirah ito yung siguridad, pero matugod-mangod nga din nila na overlook itong mga pag-isip or pag-huna-huna ano, itong mga kabataan nga bisan ano na nga itong ipopost nga dito yung social media nga nakapopost lugod na panarkog, ano may nakapost lugod ito na kabarata nga dito yung publiko. So that's why nga dito yung atong mga kag-isipan, ano, labi na itong mga kabataan. If in case man, may ada kung kita problema nga dito yung atong pamilya, much better to know if makipag-communicate laanay kita itong atong family members para masulbar nga diri ko nung gagamiton itong social media as a platform o para manarhog or para mag-disseminate yung mga impormasyon nga makakaghatag yun bagay na kumbaga pakadilikaduhan nga dito yung katawan ka K5 Kevin.
0: Okay, sige. Damang salamat ka K5 Carlo.
1: Alright, kay K5 Kevin, niyan ano, while ongoing ito na press call, siguro in dabo pa kita ito makuha ng mga informasyon. Ano, aton la iniig, pupost nga dito na aton in social media para di hapon makapagpapos. Right. And if you have been in the family, siya ituro sa inyong mga DTX Complex na katabi ka na natin ng skapa. Inihika K5, Carl Harris Gagaw, parang kapyo ng mga balita sa bisyo publiko ngayon kaliawan na siya na nataknoban ngayon bugos na singirangan ni sa Yatsa. K5 sa New Japan.
2: K5 News FM Live Report.
0: So, kung aton kakaray ganun ini nga panhitabo mga ka K5 ini nga bata may lang ini problema didan ira pamilya kay nagawasan imbestigasyon nga waray kakarawata han iya pamilya nga member hiya han LGBTQ+ community. Salit tungod siguro han iya kadepressed, nakagpost hiya nga may da matatabo nga panbuno o diri nga ni panmusil dida hito nga eskwelahan. So nakay nahipost man mga ka K5, alang man pabayaan la ito, labi na nga may nanatabo didtohan San Jose National High School, hanya na nga Lunes. So makukonsider talaga adto nga panarhog. Maupay man kung nagsiring hiya nga joke, nakay waray man. Dirit ay nga pagdibaliwara yun, kay seryoso ining eristorya yan na mga ka K5 nga may nanatabo. May da nagkamamatay, may nagkasasamad, may da pangan iduduha nga ada critical nga kondisyon. Salit, napapausa kita nga may mga katawhan nga pagpost namon didi kanina, mahitungod hito, hikami pa ang ginsusnan nga mga bayaran kami. Nga inihinimuhimo lahiton gobyerno. Diri naman ito hinimuhimo kay tinuod nga nagpost. Igin dilit han paggantuahan mga otoridad. Siguro, amo nit makurihin niya na kay hikita, ada lugod kita tutuod hit diri mga lehitimong media nga napopolitikahan na iton aton hunahuna. Bisan tinuod it iristorya, komo kay diri idol it nagiistorya, masere nga peke nga balita. Ngan manaakusar hit lehitimong media nga ginbabaydan. Pero kung itira mga idol it nagsusumat, bisan buwa, natuod. Amoy masakit din sa Pilipinas kay diri na kamatuoran iton aton ginbibiling kun hinuna iton nagyayakan. Bisan buwa, tungod kay idol, tutuoron. Sir Kevin, mapashoutout kami dito sa merkado. Adi kami ha manokan. Uy, kumusta na aton dida mga personalisan manokan section? A public market na mamate permi. Solid chicken section. Go, go, go. Parang K5. Damang salamat sa iyo, Fermijo Maraya. Meron niyan mga ka-K5 kaya ginkakanto yan na pamati ko, ato na nga ni ha, Tolosa Leyte, hira ka K5, Station Manager Edward Sanyaga, parang kadugangan pahininga update. Ngan, hulat-hulat liwat ka mo mga ka K5, kay padayon kita nga nagmo-monitor, hininga na tabo nga shooting incident. May adaliwat panmusil, dito ha Borawin Leyte, mga duha pala ka oras ang naglabay. Aton liwat ito, naging mo-monitor hapag kaya na mga ka K5. Samtang ang Philippine National Police amo nagmando han anti-cybercrime group ngan iba pa nga mga units han PNP nga bantayan ang nagsasarang na brutal ngan madugo nga mga video ngan mga litrato nga may paghikanit han natabo nga kagubot dinhi sa Tacloban City ngan Cavite. Ini nga kamanduan in ginhimo han PNP samtang giniimbestigar ang nahitabo sa San Jose National High School sugad man ang magkalain nga insidentin panmuno sa Cavite National High School ngan Bethel Academy didto has a probinsya han Cavite han una nga semana. Nagsiring ni PNP Chief Jose Melencio Nartatis Jr. Iya ginwarningan ang nagpapasarang hini nga mga video ngan brutal, madugo nga mga litrato. Nga ini, nga iyo ginpipi na samwakon, iginpipi ng Sherniyo, in nakakapaul-ol, nakakapasakit lugod hit mga biktima, hit ira pamilya o gan mga estudyante. Amoy't makuan hini kay damo na nagpipi ng Sherniyo, hindi it didihiton ungod nga media among gin-edit, among gin-papablard, di rin na nga ni namo na ginpapakita itong mga dugo para la di rin maging graphic Pero adi nga iba dere naghihirot. Labi na ini nga mga vlogger, mga personal nga may video, amit makore ito mga ka-K5. Waray niyo simpatiya. Waray niyo pag-ugop, hindi nga mga biktima, nga nitira mga pamilya. Every time nga eriton makikitaan, maul-ul ito hairaduglan tubtubiya na. Imbis nga madali nga makakapag-move on, makakarawat, iyo palugod yung pipi na hinumdum, han masakit nga natabo. Bueno mga ka-K5? Ay, ka-K5 Edward? Sige, kaya adi ka-K5 Edward ha, itong linya mga ka-K5. Tikang Haburawin, update kita ang panhitabo dito Haburawin Leyte.
2: News FM Live Report.
0: Ka-K5 Edward, i-K5 mo, samtang may ada pa kita oras. Sige.
3: Ka-K5 Kevin, kami abot sa ilan natin ngayon Haburawin Leyte. Ano, yan ang mga top na. And kato kita hining reported shooting incident. Okay. Just in case di rin na mahabol, hindi nga imo programa, itong mga ibang mga detalye, kay limitado ito natin oras, ato na hindi mapadangat niyan, ha, K5 News FM Tacloban Digital nga
0: yes.
3: Na Facebook page. Okay? Mm-hmm. And inimbitak na doon sa ato mga manmarat, pagka nauso man luwat hindi nga mga shooting incident. Kevin.
0: Ano it initial dida? Ano it initial dida ka K5 Edward?
3: Actually, dito na may kanta San Joaquin yung San Agustin, yung mga dala, inisurawin. Mm-hmm. Kundi rin ako nagsasayop, ini nga pinusil, inaada sulod, inin three wheels pang mga karakyat. Baga amin nagpakahibaro, baga preparasan niyo mo bang...
0: Oo, ini nga mga tuk-tuk style, mga tuk-tuk style.
3: Oo, kay amin na ito nakita, idahan initial nga video, ngayon na pick up na ito, ano, but ika-confirm pa natin ini as soon as makadangat kita, angat ko ito na... lugar

0: kanilang inin may mananabo pag pusil, okay, pag-atake mga estudyante sa mga inin-eskwilahan, hindi maubay ka K-5-7.
1: Tama,
0: kasi
1: tama.
0: Ang panahon nga inin na trauma kita, hindi nga panikabwa sa San Jose National High School. Mahimo-himo, mabuwa, whatever, basta yung mga sugad din eh, importante nga panginanood yung what is it mga otoridad kay what is tinuod nga yan?
1: Balita.
0: What is the K-5-7 inin may kamaturan, okay? And, tapos pagpasibaya ito na ating gobyerno sa ating mga otoridad. Basta ako yung problema, no? But dapat panginanood yung what is it nagpasarang hindi nga naging kausa, hindi panic, okay? Pero no joke, pagkasugan hindi nga mga informasyon sa panahon nga kung human pa rin nga shooting incident, at San Jose National High School. O sa gihapon nila nga doon, papangina noon, sa Kevin, yan ang adi kita, I mean, gawa sa administrasyon para i-check yun yung mga panita po, okay? So kung di na makikat ko pala kami hindi nga lugar sa Kevin,
1: okay.
0: Ginaaligan yung natabuan hindi nga shooting incident. Kung mga team man, natin na lanat, yan ang hindi nga programa for lack of material time, and then, aton niyan, ipapadangan din nga mga information, aton taklo, I mean, aton,
1: Okay, damang salamat sa K5 Edward.
2: K5 News FM Live Report.
1: Mga ka-K5, amon ito ang live report ni ka-K5 Edward Sanyagan. Haranin na hirangad to Haborawin Leyte para beripikaron hin personal ining a shooting incident Haborawin. Sugad man mapasya daliwat hira ngadto ha Tolosa Leyte para liwat ang kadugangan pa nga mga update. Awo, San Jose National High School nga yan, diri Leyte National High School. O nagkakaborobalan yun dinit aton mga address. Sorry. So bantay niyo mga ka-K5 itong mga update niyan ha masunod nga aton public affairs program. Sugad mang gihapon aton itong igpo-post dito ha Facebook. Ipinaagyan aton K5 News FM Tacloban Digital. Nga dinhilaan ay temporaryo naton nga tapuson na naton Huwebes nga pagkarampahan naton programa 11 Mbps. Masunod na naton mga drama Balay ni Biloy ng K5 Diaries. Ginkaw sa kita technical side na K5 Ray nga ka K5 Robert. Ako naman ka K5 Kevin Shusana. Keep safe kita nga tanan. Parang kampiyon nga balita, serbisyo publiko ngan kaliawan, hasyudad ng Tacloban ngan bungos kasi nirangan Visayas. K5 News FM.
2: Ang kampiyon na istasyon sa Tacloban City, 103.1 K5 News FM. K5 News FM.
3: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo isyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom og DTX 500. Kay halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
2: DTX 500.
5: Mapali ang mga butika.
6: Mayong adlaw Dok Ramil Uy. Ako si Jean Paul Generoso.
7: Mayong adlaw pod Sir JB. Hinaot nga na inom niyo na ang inyong DTX 500, the superior antioxidant og ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan. Mm-hmm. Importante kayo ang reproductive health para sa mga lalaki, Sir JP. Oh. Labi na dyan sa mga managtiayon.
6: I agree.
7: Usa sa daghang rason kung nganong magbulag ang magtiayon kay ang dili paghimo sa bana sa ilang marital sexual obligation sa asawa. Sama po ang asawa sa bana. Mm. Dako dyan kayo ang papel sa antioxidant sa pag-amping sa reproductive health, Sir JP. Mm. Pinagi sa pag-inom sa DTX 500, pag-inom og Mighty C, inubanan sa pagkaon sa mga utanon, prutas, mugamay ang tsansa nga magka-problema ka sa imong junior isip usa ka lalaki.
6: Oh. Duha ka klase, Dok Ramil, ang problema sa lalaki sa reproductive health.
7: Mm.
6: Impotence o sterility.
7: Mm.
6: Kung may

0: matag sterility or sterile ang lalaki, kini siya adunay katakos nga mubuhat sa sexual act sa babae, apan dili siya makapaanak or makabuo og bata.
1: Bata.
0: Oo. Ang impotence kanang dili na jud mubarog imong junior.
1: Monelison. Sayon ra man Sir JP kung sperm count ra man ang problema. Kabalo ka nga sa usa ka normal nga semen, kini adunay 40 milyon hantud 300 milyon ka mga sperms per milliliter.
0: Kadaghana.
1: Magadepende kini sa kondisyon sa imong lawas. Uh-huh. Kung gainom ka DTX 500 og Mighty C, mas maayo jud ang production sa imuhang viable sperm cells for pregnancy.
0: May radyo dok kay dili tanan ang mahimog bata.
1: Unsa ra man kadaghan ang sperm cells sa lalaki nga may low sperm count?
0: O kana.
1: Mumubo ang sperm count sa JP kung 10 to 20 million ra.
0: O ba?
1: Ang ejaculated sperm per milliliter. Pero kung healthy ra man ang sperm cells sa JP, pwede na na ang kadaghan nun. Muresulta sa pagkaburos, ang paglabing-labing ni Mr. o ni Mrs. Nya kung sperm cell health ang paghisgutan, kinahanglan jud nimo ang antioxidant sama sa DTX 500 og Mighty C. Target sa oxidative stress ang sperm cells.
2: DTX 500.
3: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo naay DTX 500. Ako gitrayo gidto nga kakapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Mapalis sa mga butika.
0: Usahay dok dili garantiya ang kadaghanon sa sperm cell.
1: Correct.
0: Makabuhat og bata ang lalaki. Una, base ng babae unya pod ang naay problema. Ikadua, daghan pod tinuod ang sperm cell nga maproduce sa ejaculation apan kini adunay depekto.
1: Sa usa ka pagtuon gibuhat sa mga lalaki nga may problema sa sperm count, naibal-an nga ang major cause sa may depekto sa sperm ang oxidative stress. Ang free radicals wala raga padaot sa integrity sa sperm cells. Kini pod gapang daot sa fertilizing potential sa sperm cells. Tungod sa pagkadaot po sa free radical sa proteins o lipid sa plasma membrane sa imong sperm.
0: Kana nga damage dok, resulta tungod sa bisyo. Sama ng pag-inom, pag-alak,
1: pag-parilyo,
0: pagkaon sa sobra-sobra nga added sugar, kana mga tamis, o dili pagkaon sa mga prutas o utan. Samot na ang wala ginom o DTX 500 o Mighty C. Isip superior source of antioxidants.
1: Oon niya, sa managasawa, diha ganahang makabuo o magkaanak, gusto gid sila magbata sa JP ba?
0: Oh.
1: Makabuo yung anak. Inom yun sila DTX 500 o Mighty C. Likay ang bisyo, ayaw sigig bilar, o ayaw sigig kaon daghang pamis. Saon man nga naaman yung ginikanan nga pabaya radyo sa ilahang pagkamabdo sir JP. Muinom, manigarilyo, magdruga.
0: Kadaga.
1: Nga, mas taas pa yun ang oxidative stress. Sa kininga stage sir JP, pwede yun makurap ang oxidative stress. Ang din is sa developing zygote.
0: Oh.
1: Makurata na lang ka nga naay ni tubo nga bukol sa lawas sa imong anak. Sa tinai ba, utok ba, o cancer radyo di ay.
0: Dok Ramil, kasagaran sa mga balatian, hereditary.
1: Pero kung gusto ka manigurado, Sir JP, ako pa ninyo, paimnon nyo kwan, DTX 500 o Mighty C inyo asawa o imong bana, aron dili lang lawas ni mo healthy, kundi apil ng imong mangin baby.
0: Kana, kuha na dito yung panahon, Dok Ramil. Time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Generoso.
1: O ako na sab si Dok Ramil Oising, maayong lawas ang pingan.
0: Ayaw, abusuhan.
2: DTX 500.
5: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Mapalis sa mga butika.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
4: Number one.
2: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Paghagos han kada oras.
7: May mga istorya na diridayuday na luluwas.
6: Mga tinaguan, mga pangandoy, mga hinumduman.
7: Nakatago hakasing-kasing ug kailatman hanlawas.
6: Hadughan mabugun, kundiri igbuyagyag o ipahuwas. Ini ang mga paypay han aton kinabuhi.
7: Mga sinurat kabahin han aton naglabay nga kaagi.
6: Dinhi hininga libro na hipapati. Ginahalad na muna iyo in mga istorya nga magadasigan iyo mga kinabuhi, mga eksperyensya nga alid-agid han iyo mga kaagi, mga pagsaysay hin gugma, sakripisyo o paglaom nga hamili. Ini ang
8: K-5

0: May natawag mo na yung cellphone.
1: Oo, anay ha. Babatunon ko.
0: Sige.
1: Hello?
2: Hello? Cyrus?
1: Oh.
2: Kiday na ini.
1: Oh, day na. Ginano mo pa kay Baruta akong number?
2: Ginhatag ha ako ni Violeta. Kaupod ko yan na adi hospital.
1: Hospital?
2: Oo!
1: Kaya ano nga naman kamo hospital?
2: Gindara ko nga ni nga di Violeta.
1: Ano? Kaya ano? Ano na itabuhay iya?
3: Amotong abahin na natong ginbayaan hana kalabay ugsan sumpay mga pahinumdum anay. Ini nga programa ginpapadangat tayo ni Tacloban City Councilor Marty Romualdez.
4: Mga kakifay, may dako igi-istorya hayo. Haanuman nga mga okasyon ng mga pagkatitiro, hinumdumi ayaw budi nga linti ang Quadro Meat Shop. De kalidad nga karnihan baboy, bakangan manok, garantisado nga malimpyo, habarato nga presyo. Quadro Meat Shop, may mga branches sa Tacloban Public Market, alang-alang Leyte, ngan habarangay Kabalawan, siyudad ng Tacloban. Quadro Meat Shop.
5: Coffee Mix. Ang kapeng pwedeng inumin kahit anong oras, kahit saan. Sa tag-init man o tag-ulan, DTX Coffee Mix always

0: Kumusta kamo mga ka-K5? Shout out kan Yam Yam Prangos sa Barangay 65, Paseo de Legazpi, Tacloban City. Sugad man kan Penelope Ash Bermudo sa San Jose, Tacloban City. Kanda Antonio ng Vilma Cadizal, anaton parang maligyan utano na Tacloban City Supermarket. Kan Ruth de Paz Balasbas sa La Paz Leyte, ngan kan Ana Marie Haser Kalumag, han Tacloban City. Mopaya pagpamati haaton nga tanan. Ato niya nagpapadayon ang eksperyensya kinabuhi, hanaton tagsurat yan ang asimana. Usay ang lalaki na taga-barangay kan Lapwas, Katbalogan City, Samar, ngania nagpapatawag hangaran nga Cyrus. Ang mga paypay ang kinabuhi niya ginpadarangan niya aton nga igin paangbit, basi may pati ka aton.
1: K5 Diaries.

0: Dear K5 Diaries, pagkatapos sa namon kasal ni Violeta, iyagin pamatud-an ang iyang pagsuporta ng gugmaha akon, ipinaagin pagpaukoy han akon pamilya ha iya balay, ng pagpaeskwila ha akon ha college. Pero, inmabutan mga higayon han amon pagtampo, na tigdala nga nagbag-o, nga naging maisog ang pagtagad ni Violeta ha akon. Hasta nga nakabalita ako, nga gindarahiya ha ospital.
1: Unta, umabot na isa'y Rose para masumatan ko na ito na akong good news.
2: Agoy, ikaw. Ayaw na pag-inikag. Maabot na adto. Ay, pastilan. Natarantang nga ni pagsumati ko nga. Nalinop ka. Asad to? Nga, gindara ko ikaw nga ni ospital. Amo nagsalaya iya.
1: Karoy ko makabawi. Ito na akong bana. May mga salamang gudok ko ayaday na.
2: Ano? Ano na natutunin mo salaya iya?
1: Sukot kaya pag sinupladahan. Naguguliatan. Dari mo rin ako maaram nga tungod ito na akong kamutangan na siya na nga nasusugad ako hadto.
3: Dayla.
2: Uy, adin ito. Adin ito imo bana. Umabot na.
1: Ay, Cyrus. Cyrus, mo ba kaya umabot ka na?
3: Nalinop ka mang kuno dito grocery. Ano ba nahitabo? Anong siringan, doktor? May sakit ka ba?
1: Ayaw ka, baraka. Waray sakit ito ni mo, misis.
3: Waray? Kung sugad, kano nga nalinop ka man?
1: Maihimo ka na nga, daddy. Ha? Magkaka-baby na kita, Cyrus.
3: Magkakaada na kita, baby? Balitaw.
1: Hingan, oo. 2 months na ito na akong gimbuburod. Ngan, asya nga ininrason kung kay ano nga, perme ako nasisinahay mo. Ikaw na akong ginpangipahan.
3: Amo ba? Yan ah, naiinsindihan ko na. Okay lad, Tuhan. Bisang pirmi ka masisina ako, iilubon ko ito. Basta, hirot ita itong magiging baby.

0: Harumamay ka. Asya ngayon nga permiya na si sinay mo. Kay ikaw ngayon yaging pangipahan. Bastilan.
1: Ano na ko, nagbago na hiya. Ore man ngayon. Dara lang yun at tutiya pagburod.
0: Pero pare, kinanglan, hirutan ito niyo ha. Maram ka naman. Idara na yung Violeta, makuro na bangin mawaran pa ito.
1: It kamatuoran, Junie. Sensitibo tiya pagburod. Salit, dubli nga paghirot ito among gimbubuhat yan ha.
0: Amo.
1: Maram ka, Junie. Excited na ko't pag-abot ito among magiging baby. Karuyag ko niya makitaan ng mahangkupan.

0: Ay, mama na bilit ha, nalilinop na loti ha. Salit, dadadan ko na lang yan, tiyotuhon.
1: Ako na lang itong magdadara, tay.
0: Oh, sige, gabay lukod. Hinaya ha, iya pa naman ito paborito.
1: Oo, tay. Ako it bahala. Unta, umabot na itong akon umangkon, antay. Para may na magtawag ha akon nga Tiyo RJ.
0: Awig ang po natin nga maging maupetong pag-anak ni mo. Hindi mo hipag pa. Ako gihapon na ikag na ako pagkitit akon magiging apo.

0: Imokin mo pa ito na akong bana. Ano ko daw lang? Medyo mulol naman ito na akong tiyan. Dalot ito na roon. Cyrus. Cyrus, pagmata. Pagmata.
1: Kano, mahal. Kano nga dili ka pa ba nakatulog?
0: Nagiinululo naman ito na akong tiyan.
1: Ha?
0: Adinaliwat.
1: Ano? Bangin mag-aanak ka na. Anay, magliliwan na ako. Dadalugi ka hospital.
0: Pagdali.
1: Dali ay lako. Upugi, anay, kadali ha.
0: Ikain ka ba?
1: Magliliwan.
0: Kaya kikana ka man na, Teresa, ano ba?
1: Ayaw nga yan. Anay, agoy, pasensya na. Mahal ha, natatarantar mang huda ko.
0: Umulul na nagudun ako. Tiyan, Cyrus, nagmit na.

0: DTX Beauty Soap.
1: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
0: DTX Beauty Soap. Pamanit sa mga butika.
2: K5 News FM.

0: K-5 Diaries.
1: Manurigor, ay ni Cyrus. Kumusta ito na akong sangkay?
2: Oh, Manurigor. Gintawagan kami ni Cyrus, siring niya mag-anak na kuno ni Violeta.
3: Julie, di na to, ato at chapel ni Cyrus nga ni Violeta liwat. Ginooperahan na.
1: Ha?
3: Okay, di rin niya kaya normal nga delivery tungod kay karuhat iagin buburot.
1: Karuha?
2: Karuha?
3: Oo.
1: Balito, God!
3: Oo, yan na lang nga. Di kami nakasabot.
1: Uy, wow! Ging karuhaan to na akong sangkay!
2: Ay, ayos daw, kakarit ni Pansayros!
3: Asya nga, di nga. Hugot ko nito'ng pag-ampot ako, anak nga. Makatalwa si Violeta.

0: Say, Rose?
1: Mahal, mabay kay nagmamata ka na. Kumusta naman tayo mong pag-abati na?
0: Bagang maluya pa man ako. Kumusta man ang atong karuha?
1: Maaram ka nga may karuha kita?
0: Oo. Usa nga babae, ngan usa nga lalaki.
1: Pero wari ka magsumata akon.
0: Kay karuyag ko nga, sorpresahon ka. Hiton ira pag-abot.
1: Violeta, ginlipay mo ako tungod haira.
0: Sobra gihapon dun akong kalipay. Nga nagpapasalamat ako sa Diyos. Tungod kay, naipakatao ko rahin talwas ng napsay.
1: Kompleto na taton pamilya, mahal ko. Kompleto na gihapon it aton kalipayan. Mas labaw ako ng maniningkamot para iyo.

0: Violeta, sigurado ka? Ini nga college ring? Asya't imo karuyag ighatag ang Cyrus dahil itong iya graduation?
1: Hingan oo, Dina.
0: Kay ano ba? Kay kuan pa? Kamahal daw hinin?
1: Okay la ito, basta para kan Cyrus. Disturban daw ito niya.
0: Ay, pastilan. Mahal mo gudliwat iya enduro, ano?
1: Pareho lang naman mahal itong kada tagsa.
0: Sa bagay. Asya nga ni nga, nakahimo ka muhin karuha. Bisan idarang ka na. Nakahimo na.
1: Among ani, ano sa ito takong din papasalamat ka Ginoo. Tungod ito na amon doang anak, makakasaring na ako nga, kompleto na ito na amon kinabuhi. Waray ko na may hingyap pa.
0: Violeta, ano ka? Ano ka ba?
1: Waray.
0: Ka malida. Ano ba?
1: Medyo nagulunay ito na akong ulo. Pero okay man lang ako. Sige na, Dina. Bayin na ito na itong mga pinamalit.
0: Sigurado ka nga okay ka la.
1: Ayaw na ako
0: pag-intindi ha. Ay, pinadudungas ka.
1: Ayaw na ako pag-intindi ha. Kakapoy na siguro ini. Mawawarag hapon ini kung makapahuway na ako.

0: Kilita anak, andam na itong tiyotohon.
1: Atay, una nalang akong pagkaon, nuronian nila ako.
0: Nabusog ka na dito, honey mo, ginkatuan.
1: Ay, worry man ako kumaon, tay. Ginkakapoy la siguro akong duro, salit karuyan ko laan pumahuay, tay.
0: Ara, sige, dadadun ko nalang ni ngatuti mo, kuan ba? Ngatuti mo kwarto nga ito.
1: Ayaw na, tay, ayaw na. Makatunal ako kusina. Kung mahuwasan ako, ito na akong kakapoy ngan. Kaul ulit na akong ulo.
0: Oh, sige, sige. Ano man, babayaan ko na ikaw, ha? Kino daw lang nga masukot naman malihan pa mong pahong ni Pilita. Yan, masukot na gihapon, mag-ulo ulit iya ulo.

0: Violeta, ginimulat na kita itong mga supplier hit RTW ngan itong chinelas.
1: Dayna, pwede ikaw na itong kumanto?
0: Ha? Kay ano, ayaw pagsiring nga, maulun na lot itong imo ulo.
1: Oo. Baganhin nga naglabay yung mga simana, masukot na ito niya pag inululon. Bisan ko nakakapaway na ako.
0: Kay unta, magpa-check up ka, doktor. Para ka mataganhin medisina para itong pag-ululit imo ulo.
1: Nahadlok ako. Dayna.
0: Ano?
1: Nababaraka ako. Kay bangin kung ano latig sumata ako nitong doktor.
0: Ay, pastilan. Kaya ano nga, naguhuna-huna ka manin sugad hito. Anay na good. Sumati daw ako. Maiha mo na ba itong ginaabat na pag-inululon itong imo ulo?
1: Dayna.
0: Maiha na ba ito, Violeta?
1: Oo.
0: Ha?
1: Hanuna. Anuna ko nga kakapoy la. Salitigin papahuway ko. Nawawara man liwat. Pero, ining origa mga adlaw. Iba na. Mas masukot na nga nag-uulto na ako nulo. Ang samtang nagtitikay ha. Nagtitikay grabe na itong kaulor. Ay na. Maadlog ako mamatay. Dari ko pa karuyang bayaan ito na. Baan naman ito na akong karuha.
0: Violeta, ayaw pa kunungunan suka dito. Sarabutan mo. Bangin migraine na ito. O sige, buwas, uupdang ko ikaw ha, doktor. Pagpa-check up ikaw ha.

0: Ano? Nag-hiring bulletin professional para igbidyutan birth dito ni Yukaruha?
1: Oh, Johnny. Kinalasan nga ni ako. Kaya nga to, okay man labisan waray mga video-video. May daman ni Kamilat ng lulugaring. Pero yan na, himuunggod niya nga special.
0: Siguro, karuig niya mas magmaupay ngan bunga itong birthday celebration ito ni Yukaruha. Itong, pwede ba nira makitahin kabukusan pagdakon nira? O di nga ni, kung waray nahiya.
1: Oh, Juni.
0: Kung manggod, nina, damo man itong naghihimuin suga dito pare. Pero ano do, maaram na ba itong imo sorpresa para iya?
1: Diri pa. Pero plano ko na pagsumatay iya. Tungod kay natuhay ko na itong nga tanan.

0: Maupay kay umabot ng kamuday na, Violeta.
1: Doktora, may resulta na ba doon mga tests na iyo gimbuhat niya doon akong sangkay?
0: Oo, adi na akon.
1: Ano itong resulta, doktora? Ano itong akong sakit? Kaya ano nga, masukot naman mag-inululito na akong ulo, doktora.
0: I'm sorry, Violeta.
1: Sorry? Kaya ano nga, sorry? Ano ba ito na akong sakit? Igyakan na, doktora!

0: Naibaruan ko na nga ang rason ngayon nga permi maisog ha ako ni Violeta. Amon iya pagburod hanamon karuha. Nga malinang puso man liwat niya nga naipakatawo, pinaagin cesarean operation. Haluyon kalipayan nga durot han kakompleto na amon pamilya. Igin sekreto ha ako ni Violeta ang balik-balik nga nagtitika grabe nga pag-inululo na niya ulo. Nga katapusan, napiritan niya pagpakita ha doktor. Tungod na niya kahadlok nga iya mabayaan ang iya mga mahal ha kinabuhi.
1: Ngandini natatapos ang ikaupat nga bahin han eksperyensya kinabuhi nga padara ni Cyrus han barangay Canlapwas Katbalogan City, Samar. Inin mga paypay han iya kinabuhi nga ginpadara nga niya aton nga rigin paangpit basi may pati ka aton.
2: K5 Dayan.
1: Ang mga artista nga nagbuhi hini nga susumaton. Hapanguna nga papel ni Cyrus, Rex Jonathan Lumbre, Kaupod Hira, Liza Alindao, Ray Cabias, Lolit Fabella, Randolph Palacio, Edwin Torres, Ngan, Jeneline Fajardo, hapapel ni Violeta. Ginlapatan ni bagnamit nga musika ni Checo Molon. Dugang na tunog, Ray Cabias. Kinasingkasing nga pagsurat ngan ubos sa direksyon ni Rex Jonathan Lumbre. Tumay gani yung mga eksperyensya kinabuhi nga nakasurat hayo tagsa-tagsa nga diary, igawas ito nga nagpaangbit ha amon email k5drama103.1@gmail.com. Dingani ipadara ha address K5 Diaries, care of K5 News FM Tacloban, Barangay 110 Utap, Tacloban City. Amon inihimuan hin drama, basi may patik nga maging kaparte hanaton.
2: K5 Diaries.
1: May gugmaon nga haladay iyohan K5 News FM Tacloban Drama Production Center 103.1 hayo mga radio ang kampiyon nga istasyon.
3: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
4: Wow!
5: E3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
5: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. Ang BCO yung may D3.
7: Para sa malinis na dugo,
5: DGX 500.
7: Para sa marusog na tay,
5: DGX 500.
7: Ayon sa mga eksperto,
5: ang DGX 500
7: ang may pinakamataas na antioxidants
5: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
7: DGX 500.
5: Sumok na ng mga eksperto, mabibili sa mga butika.
7: DDX Coffee Mix.
8: Ako dahil si Zairo, busog kayo kuminom ng kape sa una. Ngung grabe ako yung sumya. Alos di ko makatulog kada gabi. Pero sana diskubrehan ko ang DDX Coffee Mix. Dami na kaya akong tulog sa gabi. Kung nakatabang pa sa akong sakit nga diabetes, inom na po ka mo DDX Coffee Mix.
7: DDX Coffee Mix. Papalit sa mga butika.
5: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
7: Ach!
5: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
7: DDX Beauty Soap.
9: Ako si Rosalie, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DDX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract na magahatag gentle exfoliation sa panit.
7: DDX Beauty Soap.
5: Pabalit sa mga butika.
7: Extend Food Superman for Men.
10: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiteng ngay bala mga mega best gid ang Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
3: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
13: Hausa nga balay nga waray kamingaw? Usa nga pamilya nga bagang bugos nga barangay at kamarisaw? Nganin usang lalaki nga gasi mo ordinaryo pero nga tanan nga isyo, haiya na hataw!
14: Waray patinoon?
13: Kayo waray awas?
15: Waray get bugas?
16: Kayo! Yungat!
17: Aray ko! Saba daw, Bianca!
13: Asya ini, ang balay ni Biloy. Tika nga himang rawon han pamilya, gugma, tubtub ang mga pasabog ha barangay ngan politika, ngan adlaw-adlaw ng kamatuuran han kinabuhi, hasulod ang balay, ngan hagawas han karsada. Ang balay ni Biloy. Ka-K5, pamati na, adin ang drama nga hain mo magpapatawa, mag-aabrihan imo hunahuna, tapos makakasaring ka. Agoy kaol-ol, sana all!
18: Agoy kaol-ol, sana all!
13: Ang balay ni Biloy!
14: Libap?
13: Manok-manokon! Egin liliaw ha iyo, han iyo paborito! K5 News FM Tacloban, kampiyon na estasyon hin radyo!
19: K5, may dako yung istorya ha iyo. Haanuman nga mga okasyon ng mga pagkatitirok, hinumdumi ayaw ko din ngalinti ang Quadro Meat Shop. Di kalidad nga karni at baboy, bakangan manok, garantisado nga malimpyo, habarato nga presyo. Quadro Meat Shop, may mga branches Tacloban Public Market, alang-alang Leyte, ngan habarangay Kabalawan, siyudad ng Tacloban. Quadro Meat Shop.
3: FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: D3 Bio!
6: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. 2 weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
5: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3!
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! Michael!

0: Hiya, bagakan mayor anitan hiya.
1: Hiya?
2: Hiya?
0: Hiya! Hiya to kap kagawan. Hiya to.
3: Hagi daw nga haw. Kapitan. Kapitan Bungyuk. Kurik gudada. Kurik iti nga yakan ni Biloy.
2: Ato nga magasa. Nga ni aton barangay. Hiks mayor anitan na to. Baga nori naman hayay tsura ato nga bayot nga anitan hiya.
3: Anakong pagkita lugod hiya. Bagan, baga kang pipi pilasin.
0: Oo, pati ako. Anakong pagkita lewat. Baga kang pipi.
2: Pati lewat ako. Hi, pipi ko na na.
3: Abat ko kung ani man hiya. Sigurado maghuna-huna lewat at doon pagbulo sa iyo.
2: Eh, problema niya. Kay baga pag-anitan ko ko niya. Hindi ko na ako maganahan lo kay iya.
0: Uy, ako lewat. Makita ko nga niya. Babato taon ko iya.
3: Niyan, kung may pusil.
0: Ako kung may pusil niya. Wala problema.
2: At yung babuhaton, Loy?
0: Madalagan. O, kwan. Inin. O, kasun ko tak chinidas. Katima, madalagan.
3: Haruay. Sige, dalagan kay Pukuron.
0: Pukuron. Wikal.
2: Wikal.

0: Sin, may dalaw ka.
1: Uy, hala.
2: May
1: dalaw daw ako. Uy, hino daw lang tao nga. Anong dumaakon? Wala ko man gilalauman nga mabisita akong dinaprisuhan. Ini na ako, priso ha kaso nga, prostrated murder. Murder, illegal possession of firearms, shoot to kill order, may reward na. Pero, hinuman ini nga madalawa ako. Uy, hino ka. Bagan, di rin man ako nakilala mo. Pagyakal. Ayaw pag-alangin pagyakal, kay bayad ka naman ha, script. Maaram ako, may talent pay ka din he, 100 pesos. Said, ayaw pag-alang pagyakan. Hino ka, nga bumisita akon. Kaya ano ka magasa ka man, magkakalat kalabira. O ano, patay ka na nga bumuhati kang simenteryo. Ano ba niya? Dari man din nag-aari nga sa...
3: Ako, nipi-nipi.
1: Uy, hino ka. Baga nakabati na ako timtingog.
3: Kita ako. Itbusis lahat pamati. Hino nga. Hino ini nga mahusay ba nga katubang mo?
1: Hinoon...
3: Nakalimot ka na ako, ha? Nakalimot ka na kita ako.
1: Hala. Ikaw ini-inay?
3: Oo, ano? Ato?
1: Ikaw ini, di ba inay? Hay mani-itay. Di ba magapatay na ka mo?
3: Hoy, ngaab ka. Ako ini ang dati. Ngaagaroon.
1: Ha? Ikaw ini?
3: Oo, ako ini. Nalagas na. Ayaw pagdako ating tingog.
1: Wawari ka pa nira, badakop. Alahagal ka makarit mo magtago.
3: Diskarte lang ito. Diskarte.
1: Ikaw bagol ini, ex-mayor Anitan? Ikaw gulini. Alagad, wari ka makilalian mga otoridad. Ginaano mo man, ha, ex-mayor Anitan.

Hello, Chief! Wari pagkamulet kung hain hi ex-mayor? Ay, kikinalan madakop na ito hiya. Sigurado ako, anila ito nga bayot. Oo! Bakit makaperwisyo pa? Kay, may tahap ako nga hiyat nagiginamit it akong ngaran. Harumamay ka ba, Chief, nga gagamitin niya ta ngaran na usang eskwilahan nga kuno manahatag akong school supplies? Ano kayo nakapanhatag lakin diri oras? Salit, kinahanglan madakop na ito.

0: Hasta nga Diana, wahi pa madako pi ex-mayor anitang dada.
1: Ano daw wala kumbaga buhi pahiyaan?
0: Ay, kay buhi pa. Buhi pa ba?
1: Amot di da, amot nga haw. Bangin baga ginsalbids na adto.
0: Pero siguro, buhi pahiya.
1: Ay sus, maupay good kumbaga nagtagol hi anitan. Maupay good magtagulat hi anitan. Ano? Bagaliwat hiyahin kan, kan, sen-sen ba to? Bisanhon. Bisanhon baga, pag pinamilihit otoridad, dere good datatadan hi. Sin-sin ba to?
0: Aba kayo na, unlok ka baras. Maupay tong katago.
1: Ah, kay ambot, hey anitan, kung hailot nagtatago. O bangin, may dalawat baga, nagkakapot, haiya, para magtago.
0: Mm-mm. He, ex-mayor anitan, may dahito gintataguan la. Mm. Bangin liwat, nagdi-disguise la liwat itong hiya nga bayot. Nag-iiba ba itong itsura?
1: Oh, pwede. Para di rin makilat ani Mayor Jaja.
0: Tana na. Uli na anay kita nga to aton. Ayaw na kita pagkantukan, Mayor Jaja. Sunod na na.
1: Ah, buwas. Kantuon ta, ha? Ayaw kita pagtukot ka mga dirigod na aton. Maka-istorya. Importante aton. Tuyo ka iya.
0: Asya ko dito't mga politiko. Makalingkod nga ni Sos. Dere na nangangasi.
1: Oy. Ayaw pagsada nga. Kay... Kun ako, it baga makalingkod hing kakapitan.
0: Aw,
1: kay malingkod gadla ako. Malingkod na.
0: Kay kun ikaw iton magdaog dada, labi na nga diri. Aw, labi na nga magpapahirayo iton mga tao.
1: Hoy, hayay ta, ibaha ako. Pag ako nagdaog, siring ko, everybody happy.
0: Pati unan o kaman magiging happy kung nadirhirahain mo.
1: Anay, madali lang ito. May itong plano. Pareho ba ba pag-uon ng mga iski? Igha-haus ko hira. It diri akon, tatagan ko. An mga aad to ha, simenteryo, an maiha na nga mga patay, papabutuson ko.
0: Aw, kay mabuhat itong mga patay para labumuto sa imo. Miss Dina.
1: Anay, kaya asya man ito't baga natatabo, diba? Biskon baga maiha na nga patay, mabuhat la ini para bumotos.
0: Kaurusahon. Ayaw ito pagbuhat, dada. Kay kung gusto mo good magdaog, tinuod itong akon advice. Tuod nala, tuod it at advice.
1: Anay. Ano ito? Sige, anot imo advice?
0: Nga tanan nga tao, nga im igkakatapo, smile ng kumusta ha.
1: Oy, aadi rin mga tao. Na-smile ako.
0: Ito. Sige. Probare yung pangumusta. Probare dada, probare.
1: Ano
0: pa? Smile.
1: Ipakita
0: ito imo mahusay na smile dada. Pagtikang-tikang na yan na para kabutusan. Sige na smile.
1: Oo, adi na smile na. Kunurutang isinabot tatali nga. Uy, okay ba daw la? Adi na hira.
0: Hi!
1: Ma-smile ako.
0: Hello! Kandidato!
1: Uy, wala? Waray mga si!
0: Nadiri rai mo! Ay, dada! Tigaman adto dada nga nadiri itong hirai mo. Asya, ayaw liwat asiha.
1: Kung ubos niya na nga nadiri ha akon, ada, waray ko daw hinibutan.
0: Aw, kung waray bumutos, magkikinarag ka itong imo kapoy, oras, panahon ngan kwarta. Salit, puro ko nala, kay diri ka magdadaog kan kapbongyo.
1: Mulit!
2: Bago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pa bago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
3: Championing the lives of the Filipino.
4: Wow, Mike, kung saan?

0: Ang balay ni Biloy.
1: Diba?
0: Manuk-manukon.
2: Kinahanglan, liwanan na ito nga aton punong barangay. Mamanganit gamit nanunumdum na ako hanbaga siring ni Pipi. Hikap bungyo, angay na gud itong liwanan. Kay, kumbaga habater eh, lubat na. Walay na nga ni proyekto ha barangay.
1: Sakto gud iton. Pero maaram ka kung hino itong maupay nga tumugbangkan kap bungyo.
2: Oo, oh, ako.
1: Dire ada. Dire ikaw.
2: Ay, kay hinuman. Aber, sige daw.
1: Ah, nila permiha aton. Ngan active ha barangay.
2: Oh. Aw, hikagawad, Ralph, nga manok ni Mayor.
1: Diri pa, may da pa usa.
2: May da pa usa. Diri, kagawad, Ralph, hinuhin uman, hinuhin.
1: Ako, ha? Ako, aw, amuhi.
2: Ano nga hihino ngay anhino?
1: Hibiloy!
2: Ah, sus Maria Oset, ano ay makatapusin elementarya? Wala makag high school? Ano man, it mababaruan hito nga tawo.
1: Mm, pero daw. Sigurado ako nga dire itong kurakot.
2: Kung amo man lagyap Hibiloy, kung amo man ito nga Hibiloy, bis di na, dire na kito na iya. Magyak nit mabuti.
1: Labi na Hibiloy, na dire liwat yung haim.

0: kaupay daw. Waray ka makilalahan mga otoridad.
1: Di rin na ako na makilala ni, makikilala nira. Tungon din eh, na akong postura kita. Kita daw, Pepe, kamalahit. Akong postura. Akong mausay lang ginapon ako.
0: Di rin na pariyasan una, Mayor. Ibagadan una kay Mahamis. Yan pirmila mahamot.
1: Ay, yan na. Ano na? Igyakan?
0: Yan na. Kung ano ka na yan na. Malangog.
1: Karasa mo suntukon.
0: Ay.
1: Ano bang malangog?
0: Ay, ala. Sige daw. Probari daw pagsuntok. Ay, huna-huna, adiri ka na, Mayor. Wanted ka na. Hindi rin ka pwede magpasakit akon.
1: Hoy, kung yung bisita ko ikaw din, eh, kay nangungumusta lang. Karyog ko ikaw nga, ig-escapo, Pepe.
0: Ako? Papa-escapoon mo? Uy, maakos mo.
1: Magbibiling ako yung paagi.
0: Yaw nala. Direk tigawas. Direk hagawas.
1: Nadirek ka hagawas?
0: Oo.
1: Mau pa yung hagawas. Damo itong imo nakikitaan.
0: Ha?
1: Nga malaya ka mabuhatit nga tanan.
0: Mas maupay dili waray sa amok mamingaw. Nga maupay ang samahan hasilda.
1: Ani ka nalang kutob itong imo kamatay?
0: Oo. Kutob tak kamatay. Direk na gusto. In ato kagawas, diri ko na gusto magbuhatin sala. Mas malipayon na ako dide, biskundan ay ulo lahin sapsap ka isdat sura.
1: Ikaw lang.
0: Hmm?
1: Sige, dito nala. Dito ka nala kutob kalagas ni mo.
0: Kumusta man ngayon, Mayor Hira Kapbongyo ng Biloy?
1: Ato. Da ako pang paratay yun.
0: Amo ba?
1: Kay kung gimpatay munta to duha. Diri ako ginkakasunad to kay naunahan mo unta. Pero kay palayabay ka man salit nagubaan maupay ko nga kabubwason.
0: Tapos na to, Mayor. Ayaw na pagbalik ka kay ako. Dinala ako. Maupay din niya sulod.
1: Maupay?
0: Oo.
1: Ano takakaupay din ta?
0: Eh, ako na't leader din eh. So meron nga anik nga luhod. Na luhod hira.
1: Basta ako. Bubuhatong ko. Basta. Ito na akong plano. Ipapadayon ko.
0: Eh, ipadayon nala. Kay pag-abot it panahon, magkikita kita nga magkakaupo din niya prisuhan. Mapasok din eh. Waray electric pan. Waray maupay nga katurugan. Nga waray maupay nga pagkaon din eh.
2: Kumusta man mga anak kayo pag-eskwila?
3: Ay, okay lang kami, Nay. Nakilala namon bago nga principal. Baguhiya. Nga na niya, upod-upod laharom. Kay, nahalo ka ira balay. Ano?
4: Ang iya sawa, upod-upod laharom.
3: Oo, ngayon, upod-upod la. Wala makatuna kayong tinakinyakan. Mupay nala, salamat dyan na.
4: Abdulaya, harom ang principal kay nahadlok daw layara balay.
2: Uy, amo ba? Kairo may ito nga asawan, principal, ano?
3: Hmm? Diri man, Nay.
4: Balit, diri man makaluluo yan, asawang principal.
3: Nakita namon, yaks.
4: Mupingani nga, magbulagirano ate.
2: Anay daw, baga diri, ada maupay.
4: Hmm?
2: Klaruhi daw ako, bahin ito nga iyo, principal.

0: Uy, eh, kapitan, yeah. Ano ko no? Uy, baka ka man ginlala natin siya mga angab.
1: Kuan, kumpirmado na.
0: Kumpirmado? Nga ano?
1: Nga, buhi. Hi, kuan. Hi, anitan niya. Oh, buhi.
0: Buhi pa? Din ka makasyagap ng balita, kap.
1: Dito ha, na akong tiyakay na polis. Narito daw hi, anitan niya. Dumalaw kan pipi.
0: Ah? Oh? Dumalaw kan pipi?
1: Nga ni pipi daw an. Ang nagsumat ha polis nga plano daw ni mi ni ex mayor anita niya nga bumulo sa aton.
0: Agoy, akitaw, gitaw nga haw, kamudumot nga bayot. Akitaw wisya na din 50-50 na iya kahimtang, may dalagip niya plano nga maraot.
1: Namo na, asya nga yan nga baga nakakalusot ini nga anitan. Kay nagamitin iba nga identification card. Nga iba daw ang ngaran nga gindarani anitan niya.
0: Ano?

0: May mga istorya pa, party kan biloy nga mabubukwat.
1: Uy, eh, pagbukwat ha.
0: Buwas na, pag-abri utro ito na ang balay ni biloy. Manok-manokon. Ini nga drama, gin mumulayan it mga tingog ni Raja L.U., Ray Cabias, Jeneline Fajardo, Checo Molon, Randolph Palacio, Liza Lindao, Joyce Catubao, Rex Jonathan Lumbre, Lolit Fabelyangan, Edwin Torres. He Checo Molon it nagduyog in diriyabag nga sunata. Mga tunog ng karasikas ni Ray Cabias, hapagsurat ni Mang Tomas Palalabs kay bunga niya tuyaw nga huna-huna. Para nato mga viewers and listeners sa natong Facebook Live, please follow our FB page, K5 Tacloban Drama. Paki-like and share ang aton podcast live para pirmi kamo updated it mga panitabo ha, ang balay ni Biloy.
2: Diba?
0: Manok-manokon. Higinliliawa iyo niyo paborito, K5 News FM Tacloban, ang kampiyong estasyonin radio.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o kare bumatraya iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kada DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmasya Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Half products trading along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
6: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500, ang tunakini mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, yung nagkahatag o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500, adlaw-adlaw. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sang hapon upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man pag-healthy sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang hapon.

0: Panulungan.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
1: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soul.
3: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soul. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinungdan sa ako ang body odor.
2: DTX Beauty Soul. Mapalit sa mga butika.
1: Extend food supplement for men.
4: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang extend food supplement for men daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
1: Extend food supplement for men.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: FM, championing the lives of the Filipino.
8: Wow! Mike Puso!

0: What if kalmahan lang natin? Let's go.
1: Dito, masaya lang kahit may lahat na para bang pagkati lang. May sa baba, sa taas meron ng David, Pasco, M. Jacinto, Oro, Trigo, Bruno, Nico, Joseph. Ay, baka naman Pablo.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: D3 Bio Health News! D3 Bio!
3: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio, after 2 months sa pagtengi, nainay o gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio!
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Vizio! Ang Vizio nga may D3! Mapalit sa mga butika! D3 Bio!
4: Mayong adlaw mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako na sab si Dr. Ramil Oy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga donate 10 times more potent compared sa ordinary nga vitamin D3.
4: Hisgutan na to ron, ang ato ang checklist, mga advantages sa D3 Bio over ordinary vitamin D3.
5: Mm.
4: Ang gynecology journal ni Ingon Dr. Ramil nga ang mga babae di ay kung mahilig mukhaon og tamis, niingon jud nga katamis, grabe nga carbohydrates, pabor jud na sa pagtubo sa mga candida albicans.
5: Mm.
4: Ang reproductive health ninyo ha, anaa, grabe jud ang baho.
5: Mm.
4: Sumala pa diri, dako jud ang ikatabang sa virgin coconut oil sa pag-inom sa D3 Bio, diritso kini sa muadto sa imuhang reproductive organ. Og patyo niini ang mga candida albicans nga mukos og baho. Kini nga capability wala jud sa ordinary D3.
5: Naarag yun na sa D3 Bio. Muna nga kung naka D3 Bio ka, halos tanang problema sa mga kababayenan, kanang mga baho diha, dako jud ang matabang niini. Bisan pa kanang baho sa lawas, Sir JP.
4: Kayang-kaya jud.
5: Makuha ra nimo sa D3 Bio. Kay wala na sa ordinaryo nga vitamin D3. Ako, Sir JP, kung gasigi kag inom D3 Bio, ikumparar mo sa ordinary D3, ang nakanindot sa D3 Bio kay gipadaghan niini ang mucus lining.
4: Oh.
5: Gipabaga kini ang mucus para makaproduce og daghan dihastian. Aron, malikayan, ang problema sa hyperacidity, bisan pa ang ulcer.
4: Kana?
5: Sa una, gasigi kog research nga ang mantika gapasamot daw sa hyperacidity og ulcer.
4: Oh.
5: Kato daing mantika nga niagi nag-init. Pero kini atong D3 Bio, Sir JP, cold press ni.
4: Oh, kana?
5: Kung may H. pylori bacteria diha sa imong tiyan, kaya niyang makontrol. O gawas sa kaya niya ning kontrolon, patubuon pa jud niya ang imong mga mucus. Aron, pagbubo sa acid, dili daling manipis ang lining sa imong tiyan.
4: Correct.
5: May protection, mo nang nakamayo sa D3 Bio. Ikumparar kung gainom ra ka og ordinaryo nga vitamin D3.
2: D3 Bio!
6: Ako si Aying. Galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Vizio! Ang Vizio nga may D3! Mapalit sa mga butika!
4: Kung gakutoy akong kutokuto, muinom na kong 1 to 2 capsule sa D3 Bio, mawala yun na yun ang kutoy sa akong tiyan. Dali ra kayo. Gakutoy siya kay nakabati ka maggutom. So nag-inom kong 1 to 2 capsules, nawala na pod kong kagutom. Kayman, ang atong D3 Bio adunay extra virgin coconut oil nga may medium chain triglycerides nga maoy mahimong ketones o kini na pod ang muhatag nako og kusog.
5: So sa ato pa, Sir JP, giila siya sa atong lawas isip usa ka pagkaon.
4: Yes, Doc, as food, healthy nga food.
5: Mao na kung buntag usa ko mo adto sa akong opisina, muinom ko og tulo ka soft gel sa D3 Bio, Sir JP. Kay ang purpose ana, syempre kay ga-lecture ba yata.
4: Nya
5: gamit jud nato ang atong utok. Unya kung walay kaon, wala jud ta kay laing food. Ang D3 Bio lang ang ketones nga naa sa D3 Bio.
4: Mao nay mag-provide nimo og energy. Ako, nganong man gusto nako og D3 Bio over ordinary plain D3?
5: Ngano man?
4: Kay makahatag man ni nako og kumpiyansa. Kumpiyansa nga layo ko sa mga sakit-sakit.
5: Correct.
4: Sama sa ubo, sipon, ug unsa pa diha kining tungod sa monolaurin nga naa sa D3 Bio. Ang monolaurin gitap na kanang tanang klase nga virus o bakterya nga mao hinungdan sa trangkaso, hilanat, pag-ubo og sipon. Kung ganahan kang malayo sa ubo og sipon, mag D3 Bio ka. Kay kuyaw man karong panahon na gamay ra nga trangkaso, makuyawan na ka. Kay basin unsa na ni, mao nang dapat mag D3 Bio ka. 1 to 2 days ra, mawala na yun imong trangkaso. Kay man, protektado ang imong selula o sa giingon pang naay bodyguard ang imong mga selula.
5: Ang gikuyawan ako, Sir JP, dili kay ang trangkaso.
4: Saman.
5: Kay mutuo naman jud ko sa kay Pictibus D3 Bio.
4: Oh.
5: Kaya jud ni sa D3 Bio. Ang akong di ganahan, kay ganang i-quarantine ka.
4: Mauna.
5: Sulod sa 14 ka adlaw. Dili ka pag-ausun. Mas maayo pa lang sa hilantan ka niya inom kag ditribayo ka sa quarantine ka. Likay ang trangkaso, hilanat, ubo ug sipon. Magditribayo jud adlaw-adlaw.
4: Oh, wa na tay oras. O si Jean Paul Generoso.
5: For sab si Dr. Miloy, maing panglawas, ipadayon.
4: Ayaw, kabusuhon!
2: Ditribayo!
7: Ako si Elena, gainom jud ko og ditribayo ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
2: Ditribayo! Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. Ditribayo! Ditribayo! Health News!
8: Ikaw ba insuki hidden mga DTX products?

0: Kaburayan, San Jose, P-Med Pharmacy, Hapalo, ngan Santa Fe, Leyte, Cooper Drug, Hatanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch, ngan RPS Pharmacy, Haburawen, Leyte, SK Pharma, Hasanose, Tacloban, Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready, along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport, ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
1: Eye Care Drops. Ang 10 times na magaling magpagaling sa problema ng mata, ngayon, nasa isang patak na lang. Eye Care Drops. Magaling sa pagpapagaling ng mata. May taglay na powerful hyaluronic acid. Mabisa para hindi mag-dry ang mata. Eye Care Drops. Mabisa para maiwasan ang dry eyes. Ang mabisang panlaban sa panlalabo ng mata.
2: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
3: E3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
2: Para sa malinis na dugo.
3: DTX 500.
2: Para sa marusog na tayo.
3: DTX 500.
2: Ayon sa mga eksperto, ang DTX 500
3: ang may pinakamataas na antioxidants
2: na nagpapahusay at nagpapalinis sa tayo.
3: DTX 500.
2: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Grace, isang validity guard. Sa akong line of work, dapat always gid ko nga alerto. Busa ga DTX Coffee Mix gid ko. Ang kape nga gahatag sa ako nga insakto nga alertness ug sharp nga panghunahuna. DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
2: Mabibili sa mga butika.
6: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
7: Ach!
6: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C. The Mighty Power of C. Mighty C.
8: Eye Care Gold. Dati, akala ko normal lang ang madalas na panlalabo ng mata, lalo na sa edad ko. Pero nung sinubukan ko ang Eye Care Gold at Eye Care Drops, grabe ang naging epekto. Parang lumiwanag ang mundo. Wala nang hapdi, wala nang pumumula, ramdam mo talaga yung alaga. Kaya ngayon, hindi na pwedeng mawala sa daily routine ko ang eye care. Subukan nyo rin, makikita nyo ang kaibahan.
9: Eye Care Gold, ang eye care capsule na mas pinataas ang routine at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
3: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Rosalie, isa ka model. Gapangita ba ka og effective na skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract na magahatag gentle exfoliation sa panit.
3: DTX Beauty Soap.
2: Pabalit sa mga butika.
3: Extend Food Superman for Men.
11: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting ngay bala mga mig. The best gid ang extend food supplement for men.
3: Extend food supplement for men.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Calipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City 97.7 K5 News FM, Dumaguete City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 107.1 K5 News FM.

0: Gabos Siri. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa bukos ng Pilipinas, impunto alas 4.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number 1. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: K5 News FM. Up of the Hour News.
1: Mopeng ang kulup mga ka-K5, adi na ang magpaso ang mga notisya, yan ang atak na. Samaran ang magtalaamay han pusilon, samtang nakasakay han itray ka. Ngagin mamanhiwan han tatay han may corner San Joaquin, San Agustin Street, Burawin, Leyte, kaninahan aga. Ang biktima in ginaaligar ngahi alias Balwiga, ngan usang 3 anyos nga lalakihay, parehas residente han maong nga bungto. Ha inisyal nga impormasyon nga nakuhan K5 News FM, ginaaligar ngagin sunduhan tatay ni anaka, tikang eskwelahan, hantig da ini pusilon han waray pamakilaling nga sospek. Dagmit naman nga gindara Haburawin District Hospital ang duha nga biktima para pagtambalon. Kapag kaya na inpadayon pa itong investigasyon han Burawin PNP. Samtang ginaghat naman han PRO8 ang publiko nga makigsumpayan haira kung may mga impormasyon na nahibabaruan hiunong han insidente. Halain pa nga balita mga ka-K5, igin pailarom na ha State of Emergency ang Venezuela. Mahuman mahipatik ang duha nga magkasunod nga linog nga igin kamatayhin 32 katawo nga 700 nga mga samaran. Narumpag ana pira nga mga higtaas nga building ha Caracas han umigo ang magnitude 7.2 nga linog nga dayon ginsundan hin magnitude 7.5 mahuman len usa ka minuto. Tungod han dako nga danyos ginpasara na ang pangunahon nga airport hanasod. Sumalakan Interim President Dalcy Rodriguez, waray panira datos nga nakukuha tikang harihiyon han La Guayra nga napuruhan han maong nga kalamidad. Inmabot na ha 20 nga magkusog nga aftershocks ang nahipatik nga nagdurot hin kadugangan nga kahadlok ha mga tawo. Hapag yan ha, padayon ang mga rescue operations para han mga natakupan han mga tipak hapag laom nga may mga buhi pa nga mga biktima. Mga ka-K5, iyo pala nabatian ang magpasong mga balita durot hayuan DTX 500 ang makusog nga pangontra ha diabetes ngan high blood pressure. Ako niyo naging tagapagwasa mga ka-K5 Gina Pilinyo parahan kampiyon ng mga balita serbisyo publiko ngan kaliawan na syudad ng Tacloban nga nabugos ng sinirangan Visayas. K5 News FM.
0: K5 News FM. Championing the lie of the Filipino.
3: Wow! May puso!
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500!
4: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
0: DTX 500! Bumali sa mga butika.
5: Mga ka-DTX, ako si Jean Pauline Rosso.
6: Og ako na sab si Dr. Ramil Uy. Nautontang na inom nyo na ang inyong mga daily supplementation. Ang DTX 500 og ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Last time, Doc, ato gisgutan kabahin sa telomeres. Ang pinakatumoy nga bahin sa chromosomes nga maoy gabantay aron dili maguba ang double helix DNA strands during cell division. Ato pong nakatunan nga matag cell division ang telomeres di ay nagkagamay og paghuman pipila ka dekada kung mugabay na jud kaayo kini diri na musugod ang pagmalfunction sa to mga selula padulong sa katigulangon.
6: Dili kaangay sa bacterial chromosomes. Iya sa tao ang rod shape. Pasabot naa sila'y tumoy og diri magsugod ang problema during DNA replication. Ang DNA or genetic instruction nga naa sa tumoy dili mahurot og kopya. Pareho ba nang magpotocopy ka Sir JP? Usay ang tumoy nga litra sa bond paper dili maapil kopya. Maunang sa sige nga cell division o ang pagkopya sa cellula sa sulod sa 50, 60, 70 katuig sa kinabuhin sa tao, hinay-hinay mo gamay o mububo ang genetic information sa bagong cellula.
5: In real sense, ang telomeres ang gatusan o libuan ka matagbalik-balik sa pariola mga DNA sequence isip usa ka preparasyon nga kung dili makopya ang porsyon ni ini, naara jud gihapon pareyong impormasyon nga makareserba. Ang halimbawa ni ani Doc, daw murag buffer. Extra nga kopya sa code.
6: Yes. Problema ra gihapon sa GP kay target sa oxidative stress ang telomeres.
5: Munay.
6: Gubona sa mga free radicals. Pasabot nga kung wala ka nagkaon og utan, prutas, delikad daw kaon ana, samot na jud nga di ka moinom og DTX 500 og Mitesi, dali ra jud mahurot ang imong telomeres o matawag natong protective extra copy sa tuang DNA.
5: Bisag unsa man kataas sa extra copy sa imong DNA sa telomeres, magkahurot ra gihapon kini tungod sa cell division ug oxidation. Mao nga kinanglanon jud ang antioxidant food supplementation. Wa nay lain pa. DTX 500 ug Mitesi ra jud.
7: DTX 500.
8: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama og DTX 500. Duha lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud ug epektibo ang DTX 500.
7: DTX 500.
6: Pumalis sa mga butika. Diregyo nato masabtan sir GP ang cell cellular proof sa ato ang siging gibalik-balik nga ingon nato sa ato nga mga listeners nga muinom gyud og DTX 500 og Mitesi kung dili ka gusto dali matigulang tungod sa pagprotektar nini sa imo nga mga telomeres para malikayan nga gub-on kini sa imo nga oxidative stress. Maayo na jud sir GP nga naay telomeres usa ka enzyme nga gapa-extend sa imo telomeres nya kining telomeres dili man nimo daghan pod kung dili ka muinom og DTX 500 og Mitesi.
5: Giyon sa ba pag-ayo sa telomerase ang telomere? Ang telomerase usa ka enzyme nga RNA dependent, DNA polymerase. O kung muingon gani tag polymerase usa kini ka klase sa enzyme nga nagasynthesize o nagaassemble sa DNA og RNA molecules.
6: Buot pasabot sir JP, kini siya mo itig-aren sa imong genetic information. Gitawag nato ni nga sorter.
5: Correct, Doc. Ginagamit sa telomerase ang RNA aron makabuhat og DNA template. Ang wala gabagay o katong mga naay sobra or galapaw sa tumoy nga telomeres, dugangan kini og RNA molecule. Buhatan dayon og loop aron mo double helix or DNA na pod sini.
6: Nabantayan ba nimo Sir JP nga magkamubo ning kinabuhi sa tao? Sukad atong nidaghan na jud ang mga bagay nga adunay radiation sama sa mga cell site, cell phones ug ban pang gadget. Sa una gani wala man na taas kay edad ang tao. Pagdaghan sa mga sakyanan, aso, kini mga pollutants, mga pagkaon sa mga fast food ug mga dilata, bad fats ug added sugar, mao kini Sir JP nagpasamot pa jud sa sitwasyon.
5: Ayay,
6: gapataas sa oxidative stress. Mayunta kung sige ra kag kaon og prutas, kaon og utan, nya inom pod og DTX 500 og Mitesi.
5: Wa na pod tay panahon, Doc. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na sab si Doc Ramiloy saying mayong lawas ampingan.
5: Dili abusuhan.
7: DTX 500.
9: Ako si Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
7: DTX 500. Mabalik sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
10: Ikaw ba insuki hiton mga DTX products? O karoyag mo matry hiton mga produkto? Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugunan DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalitin niyo ha mga leading pharmacies ha Leyte. Bil nga la ang St. Anne Pharmacy. Palo ngan Santa Fe Branch, Sofia Pharmaceutical, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Falurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugu Leyte, Farmasha Hinerosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakap po okan lite. Tara na, mag DTX products na.
11: Ako po eh Helen Jericho, nagamit ako ito nga di trabayo kay mao peton ta akong lawas, mao peton akong katurong amo iton maganta akong lawas. Kung pwede, probar iluat niyo iton nga product nga di trabayo.
12: Ang pahayag ni Lynn Jorico, han Javier Leyte, han maupay nga benepisyo haya panlawas, han Klinika D3 Bio.
13: D3 Bio with Physio.
14: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
13: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio,
15: problema sa fatty liver? Mag-DTX 500.
13: Ang DTX 500,
15: ang durakirin mo Mordica Charantia Compound.
13: Gigan sa palya,
15: yung nagkahatag o proteksyon.
13: Patok sa liver failure.
15: Ang pingyang imuatay.
13: Mag-DTX 500, adlaw-adlaw.
15: DTX 500, mapalit sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rolando Basanyes. Taghana kayo kung natlawang kapi. Pero lahil kayo ng DTX Coffee Mix, gawas na lami na, katabangan pa yun ang akong arthritis. Hantod ka ron, doon ninibalik ang hubag sa akong mga tiil.
13: DTX Coffee Mix. Pabalik sa mga
12: papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
13: Ach!
12: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
13: DTX Beauty Soap.
17: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinundan sa ako ang body odor.
13: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika.
12: Extend food supplement for men.
18: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang extend food supplement for men. Daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
12: Extend food supplement for men.
19: iGergo.
20: Ayoko bumagal ang kilos ko dahil sa panlalabo ng mata, kaya araw-araw ako nag iCare Gold at gamit ko ang iCare Drops kapag pagod ang mata. Simple lang pero epektibo. iCare Gold at iCare Drops, subok na na maaasahan pang araw-araw.
19: iCare Gold, ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
21: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
22: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
21: New Klinika Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
22: Ito si Tatay Diggs nyo, Klinika Deo Fresh.
21: Klinika Deo Fresh. Available now.
23: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
24: Wow! May kumso!

0: Radio Home.
1: Campione Radio.
2: Ora sa Bugos nga Pilipinas, alas 4 y media.
3: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador! El Castigador! Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador! Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador! Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador! El Castigador!

0: Apa yang kulup sinirang ada Bisaya sa kumusta ka mga tanan? Inautunta na kamu mo pa yung kahintang yan ang oras. Adlaw kita ito na Webes Pizza 25 na. Uy, di na may haano. Magpapatron na luwat. Di niya siya na itong takloban. Medyo nag-mingaw anay. Ano yun? An-eristoryahon. Parte itong pagtigaran itong patron. Eh, tungod din yung mga ka-K5 itong nahitabo. Nga mga rimalaso, especially mga ka-K5, diriha inin San Jose National High School. Ano ito na kabutangan niya na hining panhitabo? Of course, inin nagpailarong pa hin stress the briefing and psychological intervention itong mga kabataan. Labi na mga ka-K5, ito na ito na mga estudyante diniha San Jose District. Kay Intalo, ito nga mga panhitabo, hindi rin harumamay itong sugad hininga klasihin panhitabo, no? So, and then, ada pa ito na traumahan mga estudyante. Ada paghihapon mga ka-K5, itong kangaralson, ano, itong pamilya, ang mga biktima. In fact, diri lang nga ni suga dito mga ka-K5. Lakip na itong mga taklubano. Kay Intalo na baraka gudi ni kaupay, ano, kay suga din nga klase ito na nahitabo. That's why sirimpa diri inin basta-basta nga istoryahon in baga mawawaran nala. Kay may tungod kay usa ini nga istoryahon nga kundiin inin nakabantal mga ka-K5 itong bugos nga Pilipinas, bugos mga kalibutan. Welcome ka mga taran, hito na ito na taramdan na El Castigador, ako hika K5 Roger Tilana. And of course, kapun na ito ni K5 Milton Mate. Nga ni K5 Jerwin, may na niya report. At nato na niya nitong report ni K5 Jerwin Dilcalyan. Ano itong mga panitabo mga ka-K5? Hanya na nga adlaw. Damo ito na ito na din mga panitabo mga ka-K5. Ano itong mga panitabo kanina? Adlaw. May adan na luwat shooting incident mga ka-K5 nga nahitabo. Diniluwat din niya may burawin late. Intalon kay naging na biktima magtala amay. Ang problema kay sumalay itong mga kapulisan. Ulit-aw. Bata, pulahay pa nga ni Harus, ano, kay 3 anyos ito na bata na haigo ito na iatiil. Nahagip ito na bala. Samtang maupay na laliwat ang tatay na tiil laliwat. Waray mga maduruhin. Madiri sugan ka makarit ang nagtatarget ni mga ka-K5 nga sumalah ito na istorya in riding in tandem. Oo, so pero ang problema lang dito kay nahalakip itong bata. 5 na 8 nga buto ito na ibatian ito nato na dito mga kabugtuan nga nakadto harani. Ito na kwan harani mga ka-K5 iton gin crime scene kumbaga. So amiton dida nga inin kuang good kaupay gin kabarakan inin mga ka-K5. Samtang mga ka-K5 inin kanina igin kahimang raw in usang kuan ini mga ka-K5 eksperto ini dito na pag kuan pag analisar ngan pag imbestigar parte hiton didiha cyber. Kaya kahimang raw kanina ni K5 Edward Sanyagan inin nga hi Juan John Morales mga ka-K5. Kaya ito na kahimang raw kanina may tungod dito na pamakian na kung na-influensyan ba din dito na internet o pinagi ito na mga mulay online at ito mga kabataan nga mga suspek didiha San Jose National High School. Kandi rin ang line ni mga ka-K5, ano? Sharing din ni Brett John Morales. Nga may naghapon hinin din ni iba mga ka-K5 nga hinin mga kabataan, labi na itong mga kuhang gihapon, hinin mga na-involve gihapon, ano? Hin, mga panmusil o kung ano pa ang mga buruhaton. Didi ha mga eskwilahan. In fact, ano, didahan naglabay ng mga adlaw. After anuhan panhitabo din ni San Jose National High School, may naghahapon na lang yaw ng labnasan mga ka-K5 na itabo itong panmusil gihapon. Kundi duha itong patay din itong library liwat. Ibag gihapon ito niya. Na-influensya liwat niya hindi sa pang panhitabo gihapon. So da, kung man itong epekto itong internet, ito nababasahan mga ka-K5, ito na itong mga kabataan, ito mulay-mulay. Labi na kung ito na itong mga anak may problema ha pamilya, very lonely mga ka-K5, dako inin itong kuwan, dako inin itong problema. Oo, nga kundi namimiling inihin ka istorya, ka barkada naman la. Oh, that's why danay nahingangad to hiton grupo nga amo ito nagduduso para magbuhatin mga karatan. Kanina liwat badaw may magsurunod nga mga lino nga mga ka-K5 ito nahitabo. Oon. Badaw kay didiha may Japan nag-linog. Didiha Venezuela na iguhirahin twin nga kuan earthquake 7.1 and 7.5 magnitude earthquake. Badaw kay ginakakabarakan nga maabot usa ka gatos katawo itong mga namatay mga ka-K5. Ginkakabarakan ano nga posible 100,000 itong mga nagkamatay dito Venezuela. Mati ko rin ni matindong na building ka-K5 Milton ano. Imagine pag 7.1 makusog na ini nga linog mga ka-K5. Tapos inin magugubana kumbaga itong iya inin structural stability ano itong usang building baga kukurian na nga daan, how much more kung babantarong pahimas darod ako. Imagine 7.5 itong iya aftershock. Pero natawag ini nga twin ano nga earthquake. So nakikita naton itong mga i-plus na gundo no ito naton video nga i-share. Kun makita nito naton mga ka-K5 nga itong mga piraka story buildings in makikita naton nga talaga nag-collapse. Kay siya pala no 7.1 dan na ini itong kuan itong structural niya in structural integrity in talaga kuan na maluya na and then babantaron pa 7.5 the more ini mga ka-K5 nga marurumpag ito no sa nga building. So ha Japan na igo gihapon mga ka-K5. So inaut unta no baga pagampo kita kay ining tanan in nakasurat goodman ini dito Biblia nga it makul by ton linog kay diri inin uwaray pa mga ka-K5 instrument nga nakaka-predict hiton linog hi Baldwin pala iton sige iton kuan inin pag predict ha. Waray pa instrument kundi Baldwin pala ito nakakag-predict. Pero para akon alang man mamili ano gabay la ko itong bagyo kumpara itong lino kaya itong bagyo makasirong kanangan baga maupay lastado itim na sisirungan baga di rin makulba kaya itong bagyo malabay nga di rin ba itong maukoy la. Pero kaminutos o mag-oras man, malabay man ta mapapas itong bagyo. Pero itong lino, bisan pera la kaminutos, baga gulpi ko itim kulba. Iti mo iski play to, kundi na kitun do yan humigda. Pero balita o, in kita daw niya building. So, pag maigo itong 7.1 and then babantaron pa yung 7.5, ano pa ito itong kuhan? Ano pa itong hingangad tuwan itong building? Itong integridad itong building, itong iyak dig-on ito niya pundasyon, waray na good intalo. Sige, mga ka-K5, may adagihapon latest weather update. Didikan na ka-K5 Ruel Montesa. And of course, ano naman la, yan ang mga panahon ito na itatabo, ano? Nga, kung ano man la, kung kahadlok in upod. O kung upod itong kahadlok, kaya mo pagsulod nga dito mga eskwilahan. Kay di na naglabay ng adlaw, may ada nahidakpan nga inin one high school student, usa nga babae nagpinasarang hiton bagahin usa nga fake news nga tikag dinha iya ano ay diri man liwat iya baga nananarho baga nagpaasi lahiya kay diri daw kuno makarawat hiton mga kag-anak. Ngaya, itong kaapi hiton one port ano inin sirimpa diri kinakarawat itong estado hiton iya pagka babae sirimpa. So that's why inin nabuhat niya, nagpaasihiya, nagpapansin. Pero dito na itong luwatin din ni mga ka-K5, sinisiring, kaya baga, ito na itong mga kapulisan. Nagkaka-irimpati ito nila mga pahayag. Iba itong pahayag itong LPPO, iba itong pahayag itong PNP region. Kataliwan, inin, i-report nila kan DILG Secretary John Vic Rimulya. Paray na late na mga ka-K5, late na nga nahingad to. Katapos, tip pagod ngayon kuno ni Senator Bam Aquino. Ano nga tip nga na-solve naman at to itong mga kapulisan. Ang mga kapulisan, waray dapat na-report na tira nga itong sekretary kay para iawat nala gagamitin itong mga press conference. Oo, pwede pa ipaga ipanhambog. Kaya may itong papel, ano itong mga inin tagapagyakan. Kay din ni Aton, actually, kumbaga may na mga panhitabo. Pero nga diri, iton grassroot, iton magyakan. Kaya may iton maaram iton. Kaya nung diri, po pwede magyakan, iton di diha ubus nga level, ano? Nga, hiya iton maaram kung ano panhitabo. Kaya nung pupun nga, nga gusto it mapapresko nito na ato haigbaw mga ka-K5. Kaya di lugo nagkakaras siya. Oo. Amo ito't problema mga ka-K5. Anyway, kwanta na report ni ka-K5 Ruel Montesa. Ka-K5 Ruel, para ito'n bagong weather update. Stand by. Hula panahon! Sir Ruel, kumusta ito na panahon hapag yan na? Kumusta ito mga bagyo nga baga nag-proprobar yung pagsulod niya ni Aton?
1: Mga pahinga kulub, sir. Ngan sugad man na natin mga ka-K5 nga nagkikita natin Facebook Live. Ngan nan mamatihan niyo mga radio. At yan natin ang lagway, yan natin panahon. Para yan na nabibilin nga oras silang adlawuhan na Webes, ika 25 kadlawuhan Hunyo, 2026. Natin minayuyungan minahal nga probinsyan Leyte, padayon kita, nakakaabat, inusahay madampog ng kalangitan nga pwede liwat magresulta bisan walay pa yung mga panalagsal lang ang pagtarithi ng pagdalugdog may tungodan sinisiring hangin habagat or southwest monsoon. Basar liwatan pinakabago nga satellite animation ng PAGASA ang sentro ang severe tropical storm Francisco nasipatan ini base nga tanan nga bilable nga data nga nakatua sa 620 kilometros norte sinirangan hiton Vasco Batanes. May dala niya kakusgon gihapon nga hangin nga 95 km per hora harani ni Sitro nga pagsubasko nga maabot hin 115 km per hora. Ini nga Francisco, posible ini gumawas sa par niyan nga gabi yung sinubuhas itong magahon. Samtang, ano siya nga tropical storm nga may international name nga Higos, kaluoy sa Diyos, gardo na hiyaya na. Nasipatan ini base ng tanang nga available nga data nga nakatwa 1,420 kilometros sinirangan itong extreme northern Luzon. May daniya kakusgon ini nga hangin nga 85 km per hora arani sentro ngan pagsubas ko umabot in 105 km per hora nga naglalakaton pa norte kan luran in 45 km per hora nga na southwest monsoon kin dominar lagi hapon ang Luzon ngan Visayas. Sumala itong pagasa ini nga gardo ada naman na sulod par dirila ini magiha magawas ni Dayon, pwede sumunod kan Francisco tigadto ha Japan. Pagkaya na waray pa inipikto, bisan din nga parte it aton nasod waray. Gale, warning nga giniisan. Pag-asa para yan ang adlaw, din niya to repeat. Sari, tanaton mga mulupyo nga nagpapakabuhi kadagatan, pinagyan pagisda, taluwas kumatuha dagat pagpakabuhi basta magikmat lahiran maupay para liwat hira makalikay inano pa man ng mga disgrasya nga posible manabo samtang hira at kadagatan nagpapakabuhi. Pati gihapon na naton mga kakipay nga mabiyahe yan na niyan nga gabi sinubuhas iton magahon pinagihan dagat taluwas gihap pagbiyahe kay siring ko pa man kanina waray gale warning nga giniisan pagasa diniatropit nga habugos nga sinirangan han Visayas. Anaton real time na nga temperatura dakita ha 29 sentigrado nga pwede mabuot among ginatasi kanina 32 sentigrado. Anaton adlaw sinudlit kanina aga alas 5:19 matutunod iyan nga kulo alas 6:06. Anaton daylight time niya ng adlaw, may nakita 12 ka oras, ngan 47 minutos. Tikang Didi, happy day rin mo late. Inin, Heroel Montesa, ani weather presenter, maupay nga kulupha, itong tanan, ngan damo nga salamat. Sulat panahon!
0: Alas sa 4:51 na mga kakipay. Damang salamat na yung edi kan Sir Ruel Montesa at ikang didiha PDRRMO. Bueno, panaton weather update nga nini nga ito na taramdan. Kinapadangat inihayo ipinagi ito na Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Amin ni mga kakipay ito na taghimo han D3 Bio the superfood supplement nga na Mighty C the alkaline vitamin C nagatag naman inihin extra nga proteksyon nato lawas nagpapakusog ito naton resistensya nga na immune system nga sugod man itong klinika DTX 500 makusog nga pangontra hiton high blood pressure. Standby mga ka-K5, ma-break anay kita kadali, ano? Ganyan ito na ito na pagbalik ato na i-play-play ato na presa conference ni inin kuan mga ka-K5 ni Secretary Junvic Remulla hiton Department of Interior and Local Government. Oh, ganyan sugod man kaya po natin itong video, ano? Kasumpay ito na itabo nga shooting incident. Diri haburawin later, may dahinin nakuha nga CCTV o na pick up ya ito na CCTV footage. Paano ka delikado nga shooting incident, ano? Pero, ano ni masisiring ito? Wari gud makaigo ang target. Diri gud para iya. Nga haw, mamay ka letong duk-dukan. Wari gud makaigo. Natiila. Sige. Anyway, break na kita kadali. Mabalik kaniyo taramdan, El Castigador. Kataliw lang pirang ang pahinomdom.
2: FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso! Ikaw ba insuki hiton mga DTX products? O karoy bumatry iton mga produkto? Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugunan DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit in niyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilingala, and St. Anne Pharmacy. Palo ngan Santa Fe Branch, Sofia Pharmaceutical, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Falurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugu Leyte, Farmasya Hinerosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakap Puokan Leyte. Tara na, mag-DTX products na!
4: Ako po, Helen Jericho, nagamit ako ito nga

0: D3Bio. D3Bio. Health News. D3Bio.
1: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako gisulay nung inom ang D3Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio.
2: Mayong adlaw mga ka D3Bio ko si Jean Paul Hineroso.
3: Ako nasab si Doc Ramiloy. Ako naginaot nga inyo nang nainom ang inyong D3Bio. Atong pag-aisgutan karon kabahin sa ketones. Kung moingon ka ketones or GP, ketones nga naa sa D3Bio.
2: Yes.
3: Dako jud kaayo nagtabang sa ato ang brain. Mayo ni siya sa Alzheimer's disease, dementia, Parkinson's. Gawas sa gahatag ni siya sustansya sa ato ang brain cells, gipagawas pagyud niya ang tanan nga toxin nga naa sa aton brain.
2: Nga mao'y hinungdan sa migraine, usahay, sakit ulo, kayang-kaya jud ni D3Bio, gikuha ang tanang mga basura sa imong brain. Padulong sa glymphatic system o gahatag energy si mong brain pinaagi sa ketones.
3: Mojo nakanindot anang o nakamaayo anang D3Bio Sir GP kumpara mo sa plain D3.
2: Gawas pa nga gapamaayo sa atong kidney ang ketones, gapamaayo pud ni sa atong blood sugar. Unya, kung maayo ang pag-regulate sa ato ang blood sugar, layo jud ta sa diabetes, healthy ang liver, healthy pud ang kidney. Unsa pa man jud ang D3Bio, first and foremost kini nagama tungod sa iyang antiviral. Antibacterial specialty.
3: Wow.
2: Kung ikaw gisubawan, giubo,
3: may trangkaso, may plimas.
2: Ato na'y plima. Walay undang nga paghilanat. On and off.
3: Yes.
2: Trangkaso na na.
3: Inom nag D3Bio.
2: Husto. Kay tungod sa iyahang monolaurin, monocaprilin, monocaprin, mao kini ang mga klase sa monotriglycerides nga makapatay sa bisag unsa nga virus, kagaw ug bisan pa fungi.
3: Nya naakay hipabi, napukahipasi.
2: Oh.
3: Tanang viral load nga wala ka nakahibalo tungod kay wala ka man nagpa-check up.
2: Uh-huh.
3: Kung naakay virus sa imong lawas, inom ka og D3Bio. Kung matag adlaw adunay virus sa imong lawas, matag adlaw pud ni patyon sa D3Bio.
2: Very effective.
3: Kina tungod sa MCT nga naa sa D3Bio Sir GP.
2: Nindot jud kaayong point ni mo Doc.
3: Yes, siyempre. Kanang monolaurin, monocaprilin og monocaprin naa na tanan sa D3Bio.
0: D3Bio.
4: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3Bio. Niinom po ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio.
2: Ang D3Bio gapapaspas pod sa imuhang metabolism tungod sa medium chain triglycerides o ketones. Kung paspas ang imong metabolism, paspas pod ang paggamit sa imong blood glucose.
3: Correct. That is because of that thermogenic effect, Sir GP.
2: Correct, John. Ingon ni Doc Ganiha, ang mga tao ilabi na katong mga kabos, wala joy kwarta, aron magpa-lab test. Dili jud sila moingon nga, ay, basin virus ni, basin bakterya ni. Kay man, wala sila'y kwarta iadto sa laboratory aron magpa-check up. O kung magpasagad pod sa ginom mga antibiotics, delikado pod na.
3: Oh.
2: O, kinanglanan jud ang pag-prescribe sang doctor. Kining mga antibiotics o antivirals. Pero kung mainom kag natural ng antibiotic o antiviral agent like in D3Bio, wa jud ni side effects.
3: Wala yun. So, muna na lang importante Sir GP. Ang nakaayo jud Sir GP, kay wala ni resistance. Siyempre, kanay monolaurin. Wala na'y mahimo kay wala naman siya ay resistance. Pag duol pala niya sa monolaurin, bungkag dayon ang kagaw Sir GP.
2: Because monolaurin by nature, gibuhat aron mapatay sa mga virus o bakterya. Unsaon man na to pagpamatod, ana, monolaurin na nasa breast milk in the form of lauric acid.
3: Correct. Ang nakalindot dyan sa D3Bio Sir GP, kay natural antibiotic.
2: Ini
3: antivirus o antifungal nga dili mapiktuhan ang mga selula sa atong lawas.
2: Very safe.
3: O dili mamatay ang mga good bacteria.
2: Insakto dyan na, Doc. Baod dyan na. Monay nakalindot sa D3Bio. Monay innate intelligence sa monolaurin.
3: Mona na, Sir GP, ang monolaurin, hilo sa tanan nga kagaw.
2: Mona siya. Kung gihilantan ka, giubo ka,
3: gisipon
2: ka, bakterya man o virus,
3: correct.
2: Imunolaurin na nimo, ana-ana sa D3Bio. So asa pa man ka, Dr. Ramil, sa plain D3 ba ka? Nagaboost ra sa imo ang immune system o sa D3Bio?
3: Aw, mag D3Bio jud ko Sir GP, aron na ako'y bodyguard or security guard. May police station pa jud.
2: Kana.
3: Pero kung plain D3 ra ka,
2: awa ra.
3: Police station ra imo ha.
2: Layo, layo sa site of infection. So dapat na jud mag-upgrade ha sa D3Bio over plain D3. Wa na tay oras Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
3: Ako na sab si Doc Ramil oy, maayong panglawas ipadayon.
2: Dili abusuhon.
0: D3Bio.
5: Ako si Ninita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
0: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio. D3Bio.

0: News.
1: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 ang tunakin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yung nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Faiz Bitoon. Daghan jud ang natingala na ngano kuno nga batan ang gihapon ko tan-awon og nindot ang akong pamanit bisag idara na ko. Tugod na sa DTX Coffee Mix na pirmi na ko ginainom. Sulayi po ninyo ang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
5: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinundan sa ako ang body odor.
8: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika.
9: Extend food supplement for men.
10: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Nang natilawan pa ang extend food supplement for men, daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
9: Extend food supplement for men.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: FM, championing the lives of the Filipino.
14: Wow! May puso!
15: El Castigador! El Castigador!
16: Alas 5.3 na mga ka-K5. Balik ito, ito na ito na taramdan na El Castigador. Oy, may adagay ang free check-up nga pagbubuhaton din ito na June 29. Nga daha July 6, alas 8 ito na, gakutob alas 4.30 ito na kulob. Diriha Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Taghimo ini ito na... Klinika di Tiri Bio. The superfood supplement yan, Mighty C, the alkaline vitamin C. Lakip na itong Klinika DTX 500. Makusog na pangunta ito na high blood pressure. True na ito na June 29, 2026. Kada July 6, alas 8 ito na. Gakotong alas 4.30 itong kulong. Singabutan niyo ito ni gayon, mga ka-K5. Kay maram ka mo. Kinin, kinahanglan na naton. Nga pirmaminti kita magpapa-check out. Papa-check ito naton lawas kung ano man itong makikita ng karangtan hindi. Kaya kinahanglan naton hin mga food supplement para diri kita maduruhan ito na gastos nga labina kung nahingangan ito hospital kada ako itong problema yung talon. Ha? So, sige, that's why utrun natin, pagkanto ka mga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, may mumutang ang gihas ini hito na Diwo Hospital nga natumangan ito boss coffee, just, Imelda Veteranos, tiniya siya dito na Tacloban. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. So, bueno, mga ka-K5, inin may pagisumpay hiton inin nahitabo ano diha San Jose National High School. Oh, didi San Jose National High School mga ka-K5. Damo ini ito na gusto or in aid of legislation actually need talaga inihin mga pag-imbestigar. May na pipira nga na si ring revisit ano ito juvenile law or iton balaod nga paubson ano iton criminal liability iton kabataan from inin 15 down to or 18 down to 10 years old. Ito just anyos ko no in pupwede na iya magkaada yung criminal liability. Imagine na no kung just anyos ka katapos or timanak just anyos may ada na buhat and then dadad o niya kutub ito niya pag dako ex-combic good man ano ex-combic pero kay iton siguro di rin na kinahanglan ano nga ini singon naton papaubsumpahin jis anyos iton bis na lakin si okay na ito kinsi ito na criminal liability is 10 is magagut kuan ini ha ini duro na kabata ano and mamati ko rin na waray pa hindi na buot but definitely dapat lo hindi ni iton panginanoon itong gobyerno ito naton mga magbaralaon iton iton kausa, iton ugat kay ano nga nasusugad inin ng mga kabataan. Kaya damot nagkakagawas. In fact, may ada interview nga di kan Mayor Alfred Romualdez nga may ada inin suicide note adton 14 anyos. In fact, maram ka mo nakahimang raw ko ang inin kag-anak liwatan na 15 years old nga pagpadisparo kuno niya subay hiton account ano hiton kag anak nga ato nakahimang raw ining kay usa man la kuno niya gimpabuto subay hiton ira siring ano ining pagpadisparo ti ubos ti kadi ubos ito niya pag pusil nagtikang na pagpinamusil iton 14 anyos di da ito nasyak daw kuno niya pag-aaray niya makagius ni gusto buhaton itutok kaya ulo an armas ngan mag pakamatay nala or magsari nga kuhaon awaton nala ito niya kalugaringon based din ito na inin sumat ano ito mga kaganak sumat ang bata nga ito kaganak nga igin sumatlo at haton although na timing ang liwat nga nakadana at ito usang inin miyembro hiton Bureau of Fire ganin usang matatawag siguro naton nga intel no kay siring maninig in kwan man hiton mga kapulisan nga intel daw kuno adton usa nga baga nag kabulig hiton pag dakop so amo inin so ano iton kausa mga ka K5 kay ano nga may ada mga pagran amak hiton mga kabataan tungod ba yung problema inin ha pamilya problema because iton bullying niyan ato hindi ni paghimang rawan that's why damo iton mga inin mga magbaralaon niya gusto pa imbestigaran inin mga ka K5 so yan na nagsalawad naghapon hi nabutas representative Tobias Toby Chanko no in usang house resolution that nga nagahangyo ang mga inhintutuinan ng committee di diha kamara nga magdumara inihin investigasyon mga ka K5 may pagisumpay ni hadton makarimadima nga trahedya or insidente kiton panmusil di diha San Jose National High School also dinay ni hadton na Lunes Hunyo 22 gaging kamatay ini hin tulong estudyante nga napira inin din itong mga nasamaran. So ini nga igin salawad nga resolusyon ano, ni Tubi Chanko in kapanuyuan na nini nga matudlok itong mga kwan, ini nga panhitabo. Kay ano nga or matudlok ano iton ugat kay ano nga umabot in sugadin nga insidente nga naisabtan pang posible in kakulangan ano iton mga balaod kasumpay iton safety iton mga eskwelahan regulasyon iton pusil protection ito na mga bata and of course justicia para itong mga kabataan. Kay siringin ni Chang ko nga dapat daw masiguro nga di rin na mautro. Oh, ito na trahedya nga suwa din eh. Nga ang utang itong gobyerno hinidin eh nga inin ipasabot ang mga biktima. Ito nga dahil ito nga mga pamilya, ito kabugusan nga nahitabo. O nga siguraduhon liwatin din eh nga ito na safety ito na mga eskwilahan para ito aton mga estudyante. Nga sugad man sumala pa ito na inin nahi report ano nga anpanitabo in nailang bigit indin ni or iton panitabo mga kakipipe so nga nailalang bigit din iton mga suspect nga minordidad in nagdurot ano in seryosong kabaraka kasumpay inidin ni mga kakipipe ito juvenile delinquency. Pag-access iton pusil, baratunon iton mga kuan ini mga kag-anak. Ngan iton mga kalagsan ano nga may ada balaod ano nga or may da mga palisiya, may mekanismo ngan intervensyon lakip na iton rehabilitasyon para iton mga kabataan. Ngan subala didi kan Changkok nga ini taatagan ini hin duon iton insidente ngan iton panginang landin ni nga dapat panginanuon nga sakto nga inin maupay ano iton pagapatuman iton mga balaod ng palisiya particular na ito na Juvenile Justice and Welfare Act ngan iton Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act ngan iton Anti-Bullying Act ngan iton Mental Health Act mga ka-K5. Ang igunin din ni ano kay in aid of legislation iba may mga pagkukulang na kinahanglan hin mga balaod. That's why kinahanglan hin ito ng investigation. Oo, kay para for safety ni itong mga kabataan. Kay, you know what, sirin pa, inin, diri pa man urhi nga duro itong panahon. Though, hinabu na inin, but dapat diri na mautro mga ka-K5. No? So, kinahanglan din ni panginanoon itong kamara. Panginanoon itong mga iba-iba ng mga istoryahon, kalakip na itong mga protokol, ano? Ngan itong safety liwat itong eskwilahan. Mga programa ala kontra itong pagbubuli. Ngan para mga protection itong mga kabataan, mga serbisyo ngan and then, ano, serbisyo for mental health. Amoy itong importante mga kakaypay. Kaya di kita maaram itong mga kabataan, labi na kung loni, diri mahilig makighalubelo. Kaya may dangayan hiniginin na huna, ano, diri, gusto nila mag-uusaan lahira. So amin ito na problema. Nga kinahanglan din eh, ito na mental health, ano, nga psychological or psychosocial support, mga mekanism, yan pagbaton, ha, mga emergency. Ngayon ito mga posibleng mga kakulangan hiton pag-aruga ng regulasyon hiton mga pusil nga ginggagamit nga naigamit didahad ton na insidente. So upo dito dida mga ka-K5 iton na pupwede mahimuan hin mga balaod para ma-regulate inin. No? Ngayon sumala pa din eh, itong gintagan hin doon mga ka-K5 ni Changko nga pupwede mag-hatag itong investigasyon, ano, kin importante nga pananaw, papadayon nga ininistoryahon, kaparte itong reforma ng sistema itong justisya nga pangkabataan din ni Haato Nason. So, panawagan gihapon, ining resolusyon amo itong para magkairistorya ano, itong mga ahensya, itong gobyerno, mga official itong eskwelahan, mga ka-K5, mga local government unit, nga at itong mga inin kwan, inin magahatag itong protection itong kabataan, mental health professionals, nga mga otoridad para makapag-recommender lo atin mga reforma nga mga balaod, patakaran, kasumpay itong pag-protekta itong kabataan. Ganito mga komunidad gihapon nga sugod ini nga klase itong mga insidente o trahedya ng mga sunod nga mga panahon, mga kakaypay. Nauton tadinay ni Motro. Pero ini in mga pangandaman, that's why kinahanglan mga ka-K5 nga inin magkaadahin investigasyon. That's why ini nga resolution nga gusto tagan in pagtutok, no? In AWS legislation nga magkaadahin investigasyon kaparte ni. And you know what, mga ka-K5, inin it so happened nga dito nahitabo hiton eskwelahan, ha? But how about kung dito ito ni mga lugar? Kay diri inin mga ka-K5 sigun naton ini nga mga pangutok hiton mga kabataan, labi na kun na impluwensyahan anohin inin mga extremist, no? Or tikang didi hiton mga online sites, no? Mga grupo online. Diri karigsingon, although nabubuhat nira dito sa eskwelahan, but how about kumbuhaton ini hagawas? That's why diri karigsingon nga itong mag-iikmatla ito na sa eskwelahan. Although ito sa eskwelahan nagiging prone lahira because kabataan ito na ito. How about kumbuhaton simbakula? Didi itong iba pa nga mga inimdamo ng mga tao or tawuhon nga mga lugar dito buhaton insuwa din nga klase ito na panamusil. Oo, siring ko pa simbakula. Kay wari malayin ni Rapili mga kakipay. So that's why kinahanglan din dinhin maghirot-hirot gyapon kita. Katanan din he ng mga baratunon, obligasyon itong mga kag-anak nga ini kung may problema ito ni yung mga kabataan, labi na kung wari inin makikita man niyo ito na posting ano dito na era mga Facebook account kung ano ito na ada sasabtan niyo kung ano klase ka itong kaulo itong mga kabataan kung may problema. Kung di rin makakaistorya at yung mga anak, hindi ni masasabtan kung may problema o waray. Alas 5.18 na mga ka-K5. Sige daw, i-play ta daw mga ka-K5 on press conference. May nakugin send ano, ang haruhala ba? Kaya na ito nagkabugusan. Ang kan John Vic Remulla siguro, ni kadwa. Ada na. Sige daw. Kung narinin, kaya actually, may nanadakpan liwat nga estudyante ni Diha Tolosa nga nag-postin kung ano-ano nga mga pagkabaraka o naghatagin kabaraka nga dito mga estudyante at Tolosa National High School. Sige daw, ka-K5 Milton.
0: Let me read to you the report of the CIDG. Date, June 24, 2026. This report addresses, oh, let me begin again, okay? At 8 o'clock p.m. last night, Senator Bam Aquino called me, and to my estimation, he was in Tacloban. He gave me a tip na sabi niya may chatter daw sa Tacloban na mayroon pang isang impending mass shooting na mangyayari sa Leyte. Ang binigay niyang pangalan, may binigay siyang pangalan, at in-investigate kagad namin. So, salamat kay Senator Bam Aquino. Ang nakalagay sa report, this report addresses the alleged threat at Tolosa, National High School of Tolosa, Leyte. The suspect is accused of planning a mass shooting or stabbing aimed at the school students. The following message written in vernacular was retrieved. And you're gonna have to excuse me, hindi po ako marunong mag-guaray. Pero ibibigay ko na lang ang translation. Okay? Translation. And it is very rough. Translation. Pinost niya sa Facebook to. Hello, send this to your friends. Yo, from Tolosa. Prepare yourselves, especially you, as you owe me. Get ready. I will disrupt the school. You won't know me, but you will recognize me. There's no time, no day. Be prepared for whoever gets shot or stabbed. We don't care. Good luck to you at Tolosa National Leyten National High School. In response to the threat validation and intelligence gathering, RFU 8 CIDG immediately went to a 14-year-old grade 10 student named Jasmine Golong. 14 years old, grade 10, student at Tolosa National High School. The investigation revealed that she created multiple Facebook accounts to disseminate this content, which spread rapidly across social media, alarming students, parents, and the public. Her identity was confirmed through social media analysis and information from concerned individuals. However, the accounts and original posts were deleted after engagement with Jasmine, who was hesitant and uncooperative due to the fear of repercussions. Her parents, when approached by Tolosa MPS, refused to provide information about the incident. So again, there was no incident. Pero sinabi niya, nag-post na siya na may mangyayari. Nung nalaman namin, inaktuhan kagad namin. Okay? There are several motives behind this, namely the incident arose from, this is according to the investigation, the incident arose from Jasmine's personal and family issues. Following engagement with their family and along with investigation results, the threat appears to be neutralized and inactive. No evidence of an organized plan or involvement of others was found, and neither Jasmine nor her family had access to firearms. It is possible that she was influenced by a recent shooting at San Jose National High School.
16: Okay, mga ka-K5. So, actually, late na ganun niyo, no? Nga pagpatawag ito na press conference, no? Kay may hanay na, hindi na panuna nga adlaw ininahi, sabtan ito mga kapulisan. So, kita liwat nga mga responsible nga magamit ito na aton social media account, media Facebook. Kailang lang nato din, inin... Kung anong gadman naton mga ka-K5, maging responsable. Actually, may hana kami hinin nga nahibaro. Oo. So, again, kukuha na nato. Pero rin nato ini-share. Kaya no, kay... Shahan, ako mismo ha, akong personal account, wari ko ini-share. Kaya ba, mag-take ang dinihan ako nitong kabaraka in talo. Makagkausa pa kita, hindi nang mga kabaraka. That's why, dapat din na kita ini mag-share yung mga suwad hini. Ini-inhulto naton, nga i-verify ini, itong mga kapulisan. So, nganhira na itong bahala mag-imbestiga rin din ni mga ka-K5. Kaya, pagdating maupay kun sige ito nato pag sharehin din hing diri pa na verify lugod, no? So dapat i-verify nga diri kita maka hatag hin pagkabaraka. No ada iton usapang baga kuan iton iba na sering nga kay para makasabot iton mga estudyante nga sugan nga magikma. Pero amo ito, inin, may nagihapon mga consequences nga makakahatag kayong kabaraka. Katapos, di rin ngayon tuon. So amo ito, nga kinanglan, police, in amo it magbe-verify. So anyway, dapat inin, pahimat ngunin ito natin mga kabataan. Yan din, basta-basta mag-inintrimis din sa social media, hinwari ka bang kaagan, ano? Kay nakakahatag yung kabaraka. Ang pupwede kahinin na kasuhan actually, ano, paka-alarma. Kaka-skandalo ka, nga nakaka-alarma ka itong mga tao. So, dapat maging responsable kita. Kamu mga ka-K5, yan na, nasa rin inin, dapat di rin ako no mapagamit o di rin ipagamit itong pananglitan 16 years old, di pa ubus. Di rin pa po pwede mag sulod din itong social media. I don't know lang. Kay itong ba at Facebook, 18 years old ano, di ba ka-K5 Milton? 18 years old, di pa igbaw. But kay ano nga may nakabataan nga nag, may na mga account itong mga 10 anyos, may na mga account di na Facebook. Tapos dapat lang itong Facebook di reliwat din ni i-exploit itong mga kabataan. Kay may na mga minordinan nga mo ito nakaputitong cellphone. Diba? Danay mga vlogger nagyapon, itong mga minor de edad. So itong Facebook, ginuuwat la itong paghihimo itong account. Or maybe, kung lagas na ngayon, kumbaga legal age itong maghihimo account. Katapos, kukuwano nini, sirin pa mga ka-K5, ipapagamit it kabataan. E magkarit yan at kabataan, 3 years old, tipaig mo? Bakit magkarit na magkuting-kuting itong cellphone? Lupig at itong mga idaran. Pero may dalot mga idaran niya nagabaga na-explore niya pun kaki-5 mil. Ang mga kalagsan, bakit na-explore na gihapon niya na? May dalot mga iPhone na gihapon. But sirin pa, ini-minimize lang itong pag-ginamit-gamit itong cellphone. Kay bangin it kalagsangan it may impluensyahan at kay later sige daw ada pang kabugusan nga pahayag kay may nato ni upo din di adtong shooting incident ano didi ha in San Jose National High School. Sige daw tigit away ka kay 5 Milton.
0: Okay, why is this important? Ito po ay panawagan ko sa lahat ng mga netizens natin. Kung may makita po kayo na kahit anong threat or imminent threat or chatter sa mga group discussions na merong gustong gawing mass shooting or violence to be inflicted, please call 911 and inform right away. Gaano kaimportante ang 911? Within 1 minute of the shooting, tumawag ang teacher sa 911 sa Leyte. Within 5 minutes of the call, dumating na kagad ang first responders. Ito, upon knowledge of a possible threat, pinuntahan kagad ng CIDG ang nagpost at inimbestigahan. It could have been benign, pero pwede maging marahas. But any information, and I repeat, kung may nalalaman po kayo na nagpaplano o merong kausap na gustong gawing kaharasan sa mga eskwelahan o kapwa, pakikatawag kagad sa 911 and we will respond accordingly. Okay, that is the first. Number two, with regards to the Tolosa incident, everything has been reported. But I have noticed a few infirmities of the law which I will recommend to Congress to revise.
17: Yung batas talaga na ano.
0: There are millions of gun owners in the Philippines. Million po yan. I don't have the exact number. Okay, ang registered firearms natin. Pero ang culpability ng may-ari ay napakababa. Sa nangyari doon sa Tacloban na kinuha ang baril, kung private owner, ang case niya is only civil, warang criminal. Ako po ay naniniwala na sa lahat na may-ari ng baril, may kakibang responsibilidad kung paano alagaan to. Dapat to ay naka-safe, dapat to ay under lock and key, at dapat to 100% of the time ang responsible ay yung gun owner. Maraming advocates ng People for the Responsible Ownership of Guns. Nananawagan ako sa lahat ng mga advocates ng People for the Responsible Ownership of Guns. Tulungan nyo kami para mag-craft ng bagong batas na may responsibility ang gun owner tukol sa kanilang hawak. It is a deadly weapon. It cannot be compared na hiniram ang kotse tas nakasagasa na isa, may civil liability ang may-ari ng kotse. Baril to. In this case, ginamit ng estudyante. In case one, the firearm used was a service pistol of a police officer. That didn't, ang charge lang ay malversation. Walang criminal liability ayon sa batas. Pero para sa akin, dapat meron. Kung ikaw ay matapang, kung ikaw ay gusto, hindi matapang, kung ikaw ay mahilig sa baril, o ikaw ay may service firearm, dapat itago yan. Dapat walang nakahawak na iba. In the other case, security guard, nakalagay rin doon yung baril. Yung dalawang bata, dalawang araw nilang pinlano to at alam nila kung saan kukuha ng baril. I recommend to Congress that they rewrite the IRR of gun ownership and the responsibility of owning firearms and to put a criminal aspect into the illegal use or illegal transfer of their guns. People have to be responsible gun owners or gun operators. People have to take accountability. Sa nangyari dito, wala kaming ma-charge dahil bitin ng batas. Kailangan may liability ang mga taong to. Kailangan may criminal liability yung mga taong ito. Kailangan lahat na may-ari ng baril, lahat na merong lisensyang humawak ng baril, ay responsable sa kanilang pag-handle ng kanilang mga kagamitan. Ito ay maraming pwedeng malubhang mangyayari. Now, having said that, I believe also that games is spousing violence like gore box should be permanently banned from the Philippines. I believe that it desensitizes young people into the elements of death, elements of violence, and elements of murder. I believe that the Philippines, that the government, that the Congress also should study the matter kung paano mapigilan to. Questions?
18: Thank you very much, sir. And we are now ready to accept questions from the media. From UNTV, Ms. Leia Ilagan.
19: Morning, Sec. Sir, upon verification, yun po bang Jasmine ay doon nag-aaral?
0: Yes, doon siya nag-aaral.
19: Sir, background niya, nag-ano din ba siya naglalaro?
0: Years. Ng oh, online? 14 years old, bigla na lang nag-post ng ganun. Pero mukhang may issues sila ng parents niya. So, hindi pa kompleto eh. Kasi nangyari to, alas 11 ng gabi, bago siya nakuha. So, we're still debriefing her kung ano talaga ang intent niya. Again, ito ang infirmity ng Juvenile Justice Act. Nakita nyo yung mga bata, nag-usap, ay, walang mangyayari sa akin kasi 14 years old lang ako, pwede ako. Napansin rin na ng mga kapulisan na ginagamit ng mga drug lords na courier ang mga 14-year-olds. Sila ang ginagamit para walang charge. I recommend strongly to Congress that we work together to come up with a more comprehensive law on juvenile justice. And I cannot, hindi naman ako taga-sulat ng batas, ako itutulong lang para maisulat ang batas ito at may bago.
19: Sir, kung hihigan kayo ng rekomendasyon, anong age dapat ang
0: I will have to work with them. I think the age is not important, but cognizance and intent are the most important factors. In this case, yung 14 years old, alam niya na hindi siya macha-charge, kaya siya ang pumutok ng marami. siya ang nakabaril na marami. And, ayon sa batas, malilibre siya sa ginawa niya. So there must be change. Okay?
19: Thank you.
18: Mr. Jun Veneracion from GMA.
0: Nung araw na Miss Pingon. Oo. Again, salamat kay Senator Bam Aquino. Siya ang nagbigay linaw sa akin. Tumawag sa akin at sabi ko, I will be on it right away. Alas 8 niya tinawag sa akin. Alas 11 na puntahan na yung bata.
16: Alas 5.36 na mga kakifine. Naman dito na sa press conference ng pahayag hapon ni DILG Secretary Jun Vic Remulla. Pero may hana nga nahi sabtan ato, no? May nanangani ato mga kuan ninin mga pamahayag, no? May mga statement nga nagkagawas. Statement ito ng LPPO, kana late Police Provincial Office, nga ito ng PNP Regional Office 8, no? Kasumpahin ng insidente. But naurhila itong press conference ni Jun Vic Remulla. Nawisi ada. Pagalahin, kakulup lang nahitabo. Takay kay may hanagad udog. Ada kay warin natin may hiwo. Kay may napipira. Kapagam panmidya may leads gihapon. Ano? Ito na gubyar. So warin tayo may himo. Sirin pa mga kakipay. Ha? So anyway, kay ini ang igadla udog no pan ngasuhan itong mga nagpapabaya kun nagpabaya ano itong one itong armas nga again expose nga itong mga kabataan nga sirin pa napopwede pag-abutit panahon nga kuhaon inin nga gamito hindi rin maupay. Diba? So dapat good man din ni may kaso hiton may kuan ini may kaso hiton tag-iya nga nagpabaya pero hay mo ibubutang ini ka kay 5 Milton kumbaga ikaw. So itim permanente magutun armas dapat ini naka-safety hiya pero kay pisa po na nun ano kay di nga ninimitika na yung bolt. Pero kuniti mo armas para safety hitim kalugaringon for self-defense. Hindi namin po pwede igtaguhin ikakadutbol. Kapag abot ito mga panahon nga gagamitin na nimuhin emergency. Kaabri ka patbol tawaray. So dapat mga managmit itim pag huranit or pag hugutin. So pero amo ito dapat dinin pasabton niton mga kabataan. Wada ta kay dudu ta kalalakin an talo na amo ini itong baga kinhanglan nito na aton na armas inin ikakadto naton ha farm. Tuwaray lagap gamitin din mga kagaypay. Gabay na laypan labog ko na siya man kung makakadistrusulahin ibang tao. Ramo laliwat ito kay sirin pa maarugan armas for self-defense nimo. Diri kay para makadistruso ito ni mga tao. So dapat maging responsable ito naton din ni mga may ada mga armas. May da pala pulis nga nakasuhan po pwede matanggal na servisyo. May tungod kay pulis na hiya, dardako pa niya lawas. Gintutukan pa yung talo ng naguti-guti niyan kay warigad la udoga ato niya makikita man niyo di na social media no Facebook and the video hini warila ato yung talo and iya magiging kwikwilyuhan gintutukan maging tatarotaro ba daw kay pagunhan kay umihi dangkulusot mga kakipay yan na magbabasol ini. Kaya itong pusil intalon mapasoy ito halawas. May ada mga panahon nga natapod ka, di rin mo gusto umiskip. Ano? Natapod ka kami ni mo armas. Pero di rin, ito angay tapuran. Termamintig od atras, ha? Sering pa dalagan nala. Kung wari na gud dadalaganan, wari na ni miskipan, ada kaya mo na ito. Bahala na di na itong consequences. Pero kung may himo, di gud ni mo magagamito nito na kamaisog, may tungod kay minimum pusin. In para lah ito. Alas 5.40 na mga ka-K5. Mabreak anay kita kadalian, no? Datun oras, gimpadangat hayuhan na Klinika D3 Bio. The superfood supplement ng Mighty C, the alkaline vitamin C. Nagatangin extra nga protection natong lawas, nagpapakusog ito nato resistensya ng immune system. Ngan, Klinika DTX 500, makusog nga panguntra itong high blood pressure. Standby, mabalik ang El Castigador, kataliwala pinang ang pahinomdom.
13: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Wow! May pumso!
20: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o kare bumatray? Iton mga produkto han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugod ang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Klinika Deo Fresh ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ini niyo ha mga leading pharmacies han Leyte, Bilngala and Christian Pharmacy. Naimumutang ha Barangay 110 utap Tacloban City, Barangay 80 Maras-Baras Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
21: Ako po ay Helen Jurico. Nagamit ako ito nga D3 Bio kay maupay itong taakong lawas. Maupay taakong katurong amo itong magaan taakong lawas. Kung pwede, proba rin luat niyo itong nga product nga D3 Bio.
22: Ang pahayag ni Lynn Jorico, han Javier Leyte, han maupay nga benepisyo haya panlawas, han Klinika D3 Bio.
23: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
24: D3Bio, ang D3, yung may BCO, ang BCO, yung may D3.
25: Para sa malinis na dugo,
26: DTX 500.
25: Para sa manusog na tayo,
26: DTX 500.
25: Ayon sa mga eksperto,
26: ang DTX 500
25: ang may pinakamataas na antioxidants
26: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
25: DTX 500.
26: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
25: DTX Coffee Mix.
27: Ako si Rico, ani ana ang kape nga nagasolbad sa problema. Kape nga may aroma, kampyon ang timpla. DTX Coffee Mix, sa sakit sa lawas maluwas. Walay ubang kape nga makatabang, kundi DTX Coffee Mix.
25: DTX Coffee Mix, mabalik sa mga butika.
28: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
25: Ach!
28: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
29: DTX Beauty Soap.
30: Ako si Rosalie, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
29: DTX Beauty Soap.
26: Mabalit sa mga butika.
29: Extend Food Supplement for Men.
31: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Bisiteng ngayon bala mga mga best kid ang Extend Food Supplement for Men.
29: Extend Food Supplement for Men.
32: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Klinika Deo Fresh. makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
32: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
32: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Wow! May puso!
1: El Castigador! El Castigador!
16: Alas 5.45 na mga ka-K5. Medal na ito na bibilin din nga 10 minutos. Antes magtapos ito na itong programa. May report ba hi, ano, hi ka-K5? Waray, ano? Kakulup pa ini siguro. Waray na ito na ma-play, ano? But anyway, mga ka-K5, kumusta anay na ito? Didihi Amina, Ma'am Amina OFW Ashu. Good evening, kuno. Ang iku gabi na dito era, no? Main OFW ni. Hi Tabirara Edmond, mayong hapon. Hi Anna Rangkudo, maupay gihapon nga kulup. No? So, bueno, inin maram kamu, no? Inin anahitabo nga extreme violence ini ha Tacloban. Usa ini nga actually nga wake up call para ini aton, no? Kay inin iging kabaraka gudi ni hito na pipira naton nga mga mulupyo, no? Nagimbal si Rimpa ito na bugos nga naso, bugos nga kalibutan gan. Ini nga incident ito na panmusil dili ha San Jose National High School nga kundiin ito mga suspect ini nga duha nga minordidad. And iton ko ang pagurin din eh, nga nai-report nga iton mga suspect and mahilig daw nga magmulay ito na Gorbax. Sa ini nga online gaming nga nagduduso, ito di ba mga klase ito na mga kwan, ini violence na kada player hinin, ano, kay sano pa man mahitabo, ano, itong Tacloban incident, nahi-report naghihapon itong pirang mga insidente ito na bullying nga lakip naghihapon din ito na panmuno nga nahilalambigit din ito mga minordidad tika nga iba nga kuan, inin tika nga magkaiba nga parte ito na ito nasun iniin may kalabutan nga inin dirito mga virtual nga mulay nga agresibo, ano, nga mga pamatasan itong kabataan yan, ha? Or ano ini inin may tungod ba itong impluensya ng mga inin pagduso pagingan nyo hin mga kalagsan na ganito mga kabataan, hindi man hira nagkikirig ta ka K5 Milton, ano? Puro malay ni chat. So, pananglitan, inin haton na pagkita kay Tunakong Batos, mahilig hinihapon, ano? Didiha itong Roblox, ano? So, ito ni igin istorya nga siguro inin nga dito ni mga site igin dadara while sige ito ni umulay nagkakasangkay ka mo tapos gin wawaring ka nga dito hiton or gin dadara ka nga dito usang group chat kay magsangkay naman ka mo, di ba? Amo ito, ano, ka K5 Milton, once magsangkay na ka mo, tatagang kan link nga dito kita pag-irestorya. So, pag-abot nga to, tataagang kanaluat hin link hin mga mulay nga may ada dito ininafit hiton imo karakteristik. Maranglitan, may naka problema. Ikaw iton malaksi mga ka-K5 nga makuan ini, masulay hito na adi nga mga ini nag-exploit hiton mga kabataan. So dapat hindi din ni mga K5 bantayan nito naton mga kabataan, ha? Kay pwede din hi kwan diri magigin maupay ano iton hingang adtuan hini nga mga online amusement pero diri liwat karig singon nga ini nakaka-impluensya gihapon itong nakaka-impluensya ba gihapon itong pamilya community mga inin pressure mental health nga nitong kawaray inin sakto ano nga inin waidong tikang dit mga kabataan. So kay actually diri ko no inin mahitungo diton itiba no diri mahitungo diton mulay good no sometimes may da pipira nga mga ugat tinin diri tikang dito da mulay problema la kay sumulo diri diton mulay and then mahitungod kay may dahini problema ini nga mga kabataan tub-tub hiton na impluensya na hitahad to ng mga era, mga kamulay, ng mga target itong mga kabataan. Kaya sumala itong datos itong World Health Organization o kung WHO, gin mamalatumat nga da 12% itong mga kabataan in aada hiton kadelikaduhan, hiton problematic gaming. Samtang itong pipira nga mga pag-aram inagpapakita nga 8.6% prevalence hitun gaming disorder ha mga adolescents. Igin papakita gihapon itong datos sa Philippine National Police nga itong Juvenile Justice and Welfare Council nga padayon lagi hapon nga may da kaso ano nga ining nahilalambigitan hitun mga bata nga ini nakakatalapas ito balaon kundi in kuan lagi hapon ada dida itong pinakasyanggo din din itong pangawat ngan itong pagpinangastigo hinbisan law waray ngan iba pang mga pakatalapas itong balaon kahit kabataan yan ang mga ka-K5 ambot kaano itong mga kautok yan ano singon tamay dani mo dida gimparada naman lang sa rakyan. Pwede na mo din naging parada ng motor. Imagine kung sa rakyan, magdadaray itong takop, bato, katapos mag-aagi anything sa rakyan, katapos itkamot, igin, igin akong takop, katapos igin gagas-gas din itong sa rakyan. So, di kita na ikakaintindihan no, ito na mga pangutok. Kasi sometimes, kumbaga, may na makikita nga butang, imbis, pwede man kitan la, kaya ano nga lalagpakon, kumbaga lalagpakon, ano. May napipira ang mga kabataan liwan. Kumita nga ni hinig kasi bata, labi na ko nagbuburunyog, kamo, dinal ko nini nakita. Hindi ito na video, nagbuburunyog in lilima ka kabataan. Taliwan may daging kakasugat nga usah, katapos may kalo. Once yung kurso na dahon nga nira, kukuhaon it kalo. So ano sa di rin na maglalanat kay mahadlok kay lilima itadto. So ka dito itong ka mga magtigas yan na itong mga kabataan. So, di rin pa, waray pa may tatabo mga ka-K5 itong kuhan. Waray pa may tatabo inin didihasanus eh. Tingi istorya ko na lahi yun. Didahan bisperas dito ha libertad, dito may amo. Timing good luck. Kay alas 10 na nakagawas din eh. Inin, oh no, kay bispera, tama. Inin, alas 10 na ako na gawas sa mga ka-K5. Pagkanto ko libertad, timing liwat, tikanto kong tindahan. Pag may nag-aarag, may nabumunot hin pisaw. So, sering ko, ayaw ka mo ito. Malak sila ka mo yan na, mag-isog ka mo yan na, once nga mabuhat it niyo, pag-abot niyo prisuhan, eh, sigurado good manta nga kamuin magbabaso. Anyway, waray naman good kita oras. Thank you so much ito niyo, pag mabinti nga pag pamati, nga pagkita dito nato na mga programa sa K5 News FM Tacloban. Bantay niyo, ano itong masunod niyo taramdahan? Klinika D3 Bio, a superfood Clinica D. Trivayo Evening Newscast. Agarit ato ging kaurusa ka K5 Melton Mate. Ako'y ka K5 Roger Tilana, parang kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko ng Kaliawan na syudad ng Tacloban, yan bugos nga sinirang Visayas, K5 News FM.
2: K5 News FM. Championing.

0: Dok, kung unsay benepisyo nga ato makuha sa pag-aswat kining barbell sa gym o kung weight training o unsaon pagtabang sa DTX 500 o Mighty C, isip mga antioxidants o immune system booster. Hmm.
1: Nag-gym po ba ako, Sir GP?
0: Amo ba?
1: Tungod kay samtang katigulang ta, mubo ang ato ang bone density.
0: Gusto.
1: O hinahinay nga magkadaot ang ato ang mga bone tissue.
0: Mm-hmm.
1: Ang pag-aswat o kining pag-alsa sa mga weights, maoy gapakusog sa atong mga bukog o magapataas sa atong bone density.
0: Correct. Gatabang po ni sa paglambo sa ato ang body composition.
1: Mm.
0: Matunaw ang ato ang fats o mailisan kini og maskulo.
1: Mm.
0: Inubanan pa sa saktong pagdieta o pagpahuway, mahimong maskulado ang kanimong tambok nga tawo.
1: Pero Sir GP, kinahanglan, hinumduman po nila nga ang pag-exercise, nagkinahanglan po ng saktong breathing technique.
0: Oo.
1: Kay samtang gaswat ka sa mga bugat na, kinahanglan po og oxygen ang imong mga muscles.
0: Mm.
1: Ang taas nga demand sa oxygen, muresulta na sa taas po nga level sa oxidative stress.
0: Ah, maulagi.
1: Dere na musulod, Sir GP, ang importanteng benepisyo sa mga antioxidants.
0: Mm.
1: Kung nganong mo inom yugang mga suplemento nga na antioxidants sama sa DTX 500
0: o
1: Mighty C, gani kinahanglan jud nga mukaon og utan pod, mga prutas ug uban pa nga mga gikinahanglan nga mga antioxidants.
2: DTX 500.
3: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Musulod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika.
0: Ang DTX 500 ang may pinakabataas nga antioxidant kag protektar sa mga selula, kauban ang mga muscle cells. Mas mo accumulate pa jud ang mga free radicals kung sigihon atong exercise atong muscles.
1: Mm.
0: Unya, ang atong mabati nga sakit samtang uguman og exercise, usa ka pa matuod ka na dok nga naa kay oxidative stress.
1: Correct. Usay normal ano? Kapoy, kanang magsigag alsa.
0: Palakit lawas,
1: no? So, Sir JP, mo improve ang metabolism bang tanang chemical processes nga nahitabo sa sulod sa... Sakto gina, Sir JP. Ang pag-exercise sa gym, kinahanglan nga na-enjoy back-up nga good nutrition.
0: Mm-hmm. Correct.
1: Kaya sayang na, magsila ka exercise, wa mo kay kaunon. Niyay mo kaunon, puro lang noodles, puro lang way pulos, mga junk foods, way pulos imong kuhan pag-exercise. So, kung wala'y back-up, himan-himan, wala gihapoy pagbag-o sa imong lawas. Usa sa mga nagustuhan ko nga benepisyo sa pag-barbell, Sir GP, mo ang pag-lig-on sa akong lawas ug mga joints aron malikayan ko ang mga injuries puhon.
0: Correct, Dr. Ramil. Kung regular na kag-aswat ug bugat, ilabi na kung insaktong imong pag-execute unya, insakto pod ang imong postura, makapalig uni sa imuhang mga ligaments ug tendons.
1: Siyempre, Sir JP, dili jud na malikayan na ay mga buluhaton sa balay nga kinahanglan nato muaswat ug bugat.
0: Mm-hmm.
1: So kung ga-gym man gali ka, kusgan ka.
0: Uh-huh.
1: Dili jud sayon ma-injured imong lawas tungod sa pag-aswat ug bugat.
0: Mao jud dok, pero dili jud na nila kalimtan. Ilabi na karon sa pandemic pa, na ay risgo nga dala ang pag-adto sa gym. Pwede ka matakdan og virus.
1: Mm.
0: So aron aduna kay proteksyon, inom jud og Mighty C. Gi-boost ni ini ang imong immune system to give you the chance nga sukulan ang bisag unsang impeksyon.
1: So simple lang, Sir JP, ang tumong nato inini, muadto man ka atag gym aron mahimo atong panglawas himsog, ato na lang jud tinud-on.
0: Mm-hmm.
1: Inom na gyud tag DTX 500 ug Mighty C kada adlaw.
0: Absolutely, Doc. Nya, wala na po tay igong oras, Doc. Kasi Jean Pauline Rosso.
1: Ako na usab si Doc Ramil Oy, saying maing lawas ampingan.
0: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
4: Ako si Annabelle. As kayo akong cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ko, nag-100 na lang.
2: DTX 500.
5: Mabali sa mga butika.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City 103.1 K5.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa Bugos nga Pilipinas, alas 6:01.
0: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Evening Newscast. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal, balita mula Luzon, Visayas at Mindanao, mga balita sa labas ng bansa, balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
1: Mga kakipay, ba nila itong magpasong ang mga notisya nga naton mga laray uluhan. Sa balita lokal, nagsasarang panarhog hinda mass shooting hatulo sa Leyte ng panimuhan PNP.
2: 38 caliber nga armas nga gamit hapan musil ha San Jose National High School. May dakapareho nga serial number habuhol PNP. Imbestigaran ang posible nga gun serial number cloning.
1: At naman balita nasyonal, pag-review han juvenile justice law suportado ni Senator Ping Lacson.
2: Akbayan, ginsusnan ang igindudusyo nga balaod nun ni Senador Padilla nga ang pagpaubos sa edad han criminal liability.
1: Ha, balita naman, halangyaw ng labnasan, duha nga magnitude 7 nga linog na hipatik ha Venezuela.
2: U.S. President Donald Trump ginhangyo sa Kongreso ang $87.6 billion na pondo, lakip na ang para sa Iran war.
1: Samtang, at naman na balita negosyo, Bill Hakuryente sa Visayas nagpapabilin nga mahal. May tungod, han mga yellow alert. Sumala, hiton ERC chairman.
2: Haaton balita kakaiba, babayi nga karuyag maging virgin utro, ginpatahi ana kifi?
1: At naman, balita, paugnat ang kusog, Alex Iyala ng tennis legend Venus Williams. Sunod na ha quarterfinal sa double category han Bad Homburgs.
2: Nga na ato balita entertainment, Maris Racal, nakuha ang gisasyahani nga Best Actress Award.
1: Maupay nga gabi Pilipinas, maupay nga gabi Easter Visayas, madanga tayo on the D3 Bio Evening Newscast. Yan ang Webes, Unyo 25.
2: Live niyo nga mababatian ha, K5 News FM Tacloban 103.1.
1: Mababatian, makikitan kami din man nga parte ng kalibutan. Ipinagito namin YouTube channel, TikTok and Facebook page sa K5 News FM Tacloban Digital.
2: Nga na detalyehan aton mga balita.
1: Siya nito naton na balita luka. Ging klaro, Hanliti Police Provincial Office nga wari ka matuuran at ito nagsasarang post sa social media. May tungo dito na peligro usang nga eskwilahan na tulo sa Leyte nga kapareho. At ito na itabu sa San Jose National High School at Tacloban City. Sa malakad, Police Lieutenant Mary Antoinette Espena nga ang maong estudyante nga nag-post in naatubang hina family problem. May tungod at ito'n kawaray pagkarawat niya pamilya ay iya pagiging miyembro han LGBT community. Intagan hindi doon ni Espina nga gimbuhat ini han nasabi nga bata agun mapansin hiya han iya mga kaganak. Igin pahayag nga deleted na han nasabi nga post nga ginaagat naman han otoridad. Nga diri magpasaranghin mga panarhog nga makakaapikto ha katawhan.
2: Hakadugangan pa nga notisya lokal. Ha napapadayon nga investigasyon han nahitabo nga trahedya hinpan musila sa San Jose National High School. Iginbuyagyag ni Police Colonel Ermer 5, Hepehan Regional Civil Security Unit 7, nga ang 38 caliber nga puli nga pusil ina nga gigamit ha insidente in Maida kapareho nga serial number hausa nga lisensyado nga armasa nga nakarehistro hausa nga security agency ha Cebu. Pero haginbuhat nga post inspection han RCSU Bohol Field Unit ginkumpirma liwat hini nga ang rehistrado nga armasa han security agency nga kapareho ha serial number inaadto yana ha kustodiya nga deployment ha usa nga security guard ha Bohol. Tungod hini giniimbestigaran niya na han mga otoridad ang posibilidad nga gun serial number cloning o illegal nga pagkopya han serial number han usa nga lehitimo nga armasa nga duhalain nga pusil agud matago ang tinuod nga gintikangan nga papanag-iyahan hini. Padayon naman ana mas hilarum nga forensic examination nga ballistic investigation agud mahisabtan kung tipauna no nagkaada kinpareho nga serial number ang duha nga magkaiba nga armas nga kung may adaba sindikato o iba pa nga mga individual nga nagpapaluyo hini.
1: Samtang nga ang programa naman nga Foro de los Pueblos han K5 News FM egin explicar han founder nga managing director han cyber awareness nga hi Brett John Morales kung tiponan o na implementsyahan han social media nga online games an pamatasan o giusan mga kabataan. Pag-explicar ni Morales usa nga delikado nga online network o cult-like nga grupo nga gitawag nga 764 nga nagmamaniobra nga nangingikil ha mga kabataan ha internet. Nagamit ini hin social media nga online games para makabiling hin mga mabibiktima. Sering ni Morales ginatatarget han 764 at yung mga minor de edad labi na at yung mga aktibo ha social media ngan gaming platforms. Mga nagaantos in depression, may problema pamilya ngan ha eskwilahan. Una ini nga sumulod ha online game nga Minecraft ngan yana in influensya nagyapon an mulay hatun mga kabataan ha Roblox para makapan-recruit in mga mabibiktima. Nakikigkilala anay ini online, nagatagin emosyonal nga suporta, hinay-hinay nga ginkukuha ito na pagtapod ang kabataan. Nga naaro yung personal nga mga impormasyon kung makuha na at ton pagtapod han ira target, isusugo na ini nga magbuhatin bayulente nga giwas o krimen. Gin papananglitan ni Morales ang 14 anyos nga suspek han panmusil sa San Jose National High School Tacloban City. Inaligar nga naimpluensyahan ini hin bayulente nga online gaming app basi observasyon ni Morales han mga nagkakagawas nga screenshot sa aton mga conversation han duha nga suspek. Kasumpay ni iginsuisyon ni Morales nga igtutdo ang cyber awareness ang mga eskwilahan nga himo nining recruitment ang mga kabataan antes sa makasunod sa social media o makagamit hin cellphone para masiguro nga masasantop hadton mga minor de edad ang kadelikaduhan ang paggamit ang internet o pagmulay ang mga online games.
2: Hato naman katapusan nga balita lokal iginmando ni late 1st District Representative Ferdinand Martin Romualdez ang malaksi nga pagpadangat hinbulig ha mga biktima ng pamilya nga apektado han shooting incident sa San Jose National High School ha Tacloban City. Nakigsumpayan na ang opisina ng kongresista ha mga ospital nga gindadaan han mga samaran nga biktima nga ginsiguro nga waray na ini gagastusun samtang nagpapatambal. Aabagahon gihapon na niya opisina ang gastos halamay hantulong ang mga estudyante nga namatay ha insidente. Nakigsumpayan gihapon ini ha Department of Social Welfare and Development o DSWD agud maghatag hin psychosocial intervention ng trauma support ha mga estudyante magturot do ng iba pa nga mga apektado ha insidente. Kasumpahini iginpatapon ni Romualdez ang padayon nga pagpadangat hinbulig ha mga biktima ha koordinasyon ng mga lokal nga panggobyernuhan, ospital, eskwelahan ngan iba pa nga natutuinan nga ahensya.
1: Alas 6:10 sa naton mga balita lokal na ginpadangat tayo ang Klinika D3 Bio, the superfood supplement. At naman mga balita nasyonal na nanawagan ni Senator Panfilo Ping Lacson nga pag-andam o pag-admad. At o ribyuhon otro ang naiksiher nga juvenile justice law hanasod kasunod at ng shooting incident ang sang espilahan din niya takloban din doon ang minor di edad itong o mga minor di edad ng estudyante amo itong mga suspek gintaga naman hindoon ni Lacson bagin oras na para ribyuhon ang naiksiher nga balaod ha criminal liability ang kabataan ngayon igin pananglitan pahini ang pera nga international case para pag-adman ang konsepto ang discernment ha krimen. Pag-explicar ang senador, kinahanglan mapamatutan ang prosecutors at ton kapasidad ang usang minor de edad nga masantop ang iya kasaypanan para makabot ang hustisya. Samtang igin patapon naman ang palasyo nga abri kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang posibilidad nga pag-review at ton balaod noon nga pagpaubos ang edad han criminal o criminal liability nga suportado naman han Philippine National Police.
2: Hakasumpay nga notisya, ginsusnan han Akbayan Party List ang igindudusto nga balaod noon ni Senador Robin Padilla nga pagpaubos han edad han criminal liability han 10 anyos imbes nga 15 anyos. Kasunod han Makarima Dima nga panmusilhan duha nga CICL Hasano sa National High School at Tacloban City. Si rin ni Akbayan Party List President Rafaela David ginsisingabot han senador an panitabo para igdusuan ira ginbabalabgan nga balaod nun. Pag-explikarhan grupo, ang pagpriso han mga bata hindi rin makukonsiderar ng epektibo nga rehabilitasyon. Ilabi na, nga diri panira na sa santop itong husto ng sayop. Samtanga, nakikisubo naman ang grupo ha Makarima Dima nga panhinabo. Pero nananawagan ini nga diri himuon nga basehan ang trahedya para ha mga palisiya nga magtatanggal han proteksyon han mga kabataan.
1: Alas 6:13 ang aton mga balita national ginapadangat inihayo mga ka-K5 han Mighty C. The Alkaline Vitamin C nagatagin extra nga proteksyon aton lawas nagpapakusog na aton resistensya nga na immune system.
0: Balita International.
1: Ato naman na balita halangyaw nga labnasan. Duha nga makusog nga linog amo ito na ipatik hasintro han Venezuela nga Caracas yana nga aga o kanina ito na aga Webes Hunyo 25 oras sa Pilipinas. Sumala hadton United States Geological Survey ang siya nga linog in magnitude 7.2 nga nakataliwan laan pira ka segundo ang ginsundan dayon ini 7.5 magnitude nga linog. Ginbaba na ba na had USGS nga damo at mga nadarahigan na hininga linog. Hindi damo pa ng mga building amo itong narumpag. Waray pagin pagawas nga dato sa itong mga otoridad kumpiran inisyal nga nahipatik nga namatay o nasamaran ang maong nga linog. Samtang usag yapon nga makusog nga linog, amo itong ginabayog ha Japan. Kundi nahipatik naman ang 6.9 magnitude nga pagkiwahan tuna ang norte ang maong nga nasod. Kanina itong kung niya naghapon ini nga adlaw.
2: Hatong katapusan nga balita international, iginhangyoyanahan ang administrasyon ni US President Donald Trump ha Kongreso nga aprubahan ang $87.6 billion nga pondohan ni administrasyon lakip naan para ha giyera nira kontra ha Iran. Ginagat pa ni Office Management and Budget Director Russell Vought ang Kongreso nga tagandayon ini hina pansina. Ang $67 billion han maong kantidad in nakatalan unta nga gamiton han ira Department of Defense para han garastuson hagyera sugad ha pondohan para haming mga militar. Masamubo ini kontrahan una nga iginhangyohan Department of Defense ang una nga parte niya nga tuig kundi in nagkakantidad lang ini hin $200 billion.
1: Alas 6:15 na mga ka-K5. aton mga balita lang yaw alam na sana gin padangat tayo ang klinika DTX 500 magpusog nga panguntra hiton high blood pressure.
0: Balitang negosyo,
1: aton na balita negosyo, pera na kadlaw nga igin papailarom hay yellow alert and Visayas grid. Yan na lang nga bulan hiton Hunyo. May tungod inigin na kakabarakan nga magpapabilin ang hitaas nga panukot na kuryente han mga konsumidor din niya Visayas. Sumalakan engineer o sumalakan na Energy Regulatory Commission Chairman Ninyo Juan. Ang presyo han na kuryente ha spot market ha Visayas inagpapabilin nga hitaas. May tungod na ito mga yellow alert hininga lugar. Samtagin sumat naman ang ERC nga maabot ha 30 nga mga electric cooperative sa Luzon nga Visayas. Amo ito naghangyo haira nga tugutan unta ang igin uminto ha presyo ang kuryente. Yan na nga bulan han Hunyo in igbalhin ha tulo ka bulan. Tikang yan na nga Hunyo puto binidito na gusto. Ha kabugusan nag-uminto ang sukot ang kuryente din itong bulan ng Mayo. Ikang handa 12 pesos nga 3 pesos kada kilowatt hour. Iniin may tungod lagi hapon ang mga red nga yellow alert sa Luzon nga Visayas grid. Alas 6:17 na itong balita negosyo. Gid padangat inihayo ang DTX sa Coffee Mix na kagkapikanan na detox sa kapa.
0: Balitang wow!
2: Haato balita kakaiba, usa nga social media influencer sa Brazil ang nagpatahihan iya Kifi para maging virgin utro. Umabutin 1.1 million pesos ang gingastos ni Hanili para magpailarom ha vaginal rejuvenation operation o pagpakidjumhan iya Kifi. Mahilig Hanili mag-post dahil mga sexy photos sa iya Instagram diin nakaghakot ini hin 267,000 followers. An hymenoplasty o gintatawag gihapon nga hymen repair in usa nga medical procedure diin gintatahi han surgeon an nagising nga parte han hymen han babayi gamit an dissolvable stitches. Ipinaagihin ni magigisi nga magdudugo utro ang ikinatawahan babayi nga alagid-agid in first sexual encounter o virgin. Para kan Hanili, ang operasyon in simbolo han iya panibago nga kinabuhi nga professional life.
0: Balitang wow!
1: Alas 6:18. Na natin balitang wow, ipadangat tayo ang klinika D3 Bio na superfood supplement.
0: Balita Sports! Sports.
1: Ato naman balita sports, sulod na quarterfinals sa Hanbad Hanford sa Open Doubles Tournament. Ang tandem nila Pinay Tennis Star kay Alex Yalang ang tennis legend ngay Venus Williams. Hunter Dihon, era Catherine Harrison, yan hi Alexandra Orborn. High score nga 6-3, 6-4, a round of 16. Nagpakitang gilas dayo na duhangan na nakaagwantahin 4-0 asyahan nga set. Ay kanong nga set, nakahabol pa alira kasdangay pero naniguro hira iyala nga Williams sa orhinga partihan mula nga nakuha ang kadaugan hakatapusan nga serve ni Williams. Sa quarter finals, makakatbang han iyala Williams Thunder and second seeder pair nga hira Teresa Mihalikov ang ni Olivia Nichols. Iiyala in Aadaha World number 13 na WTA rankings nga nangangandaman na para ha Wimbledon matapos mapakyas sa single event na pareho nga torneo. Samtang Williams naman in nangangandaman na gihapon para ha pareho nga mulay. Alas 6:20 na itong balita sports. Yung padangat tayo ang extended food supplement na katagin extra nga kusugan enerhiya. Sigurado ko kulangan ng one round kung naka-extend food supplement ka.
0: Balitang Entertainment! Balitang Entertainment!
2: Haato naman, balita entertainment. Nakuha han aktres nga Himaris Rakal aliya gisyasyahani nga Best Actress Award. Nagpost an aktres aya social media account nga kapot an Best Lead Performance of 2025 han Society of Filipino Film Reviewers. Ginkilala ini nga haiya pagsalida nga pelikula nga Sunshine has 6th Pinoy Review Awards. Special para ha-actress ang iyan nakuha nga pagkilala diin pinasalamatan nini ang mga award-giving bodies. Umura naman yung suporta ngan pagdayaw tikang ha-iya mga kasangkayan, fans, ngan mga kaurupdanan ha-showbiz.
1: Alas 6.21, anaton na balita ha-showbiz. Again, padangat hayuhan DTX sa Beauty Soap. Nagkampanti ka sa alagang DTX sa Beauty Soap. Mga kakipang, iyo pala yung batian ang naging katukiba. Dato na D3 Bio Evening Newscast. Yan ang adlaw itong Webes sa Unyo 25. Iyong mga naging taga-pasamwa. Ako'y KK5 Roger Tilana.
2: Ako naman ay KK5 Jean Pilinyo.
1: Parang kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko.
2: Ngan kaliawan, syudan ng Tacloban, nga nabukos ng sinirangan Bisayas.
1: K5 News FM.
0: K5 News FM. Championing the live of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: Ikaw ba insuki hiton mga DTX products? O karoy bumatray iton mga produkto? Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugunan DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit in niyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilgala, and St. Anne Pharmacy. Palo ngan Santa Fe Branch, Sofia, Pharmaceutical, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Falurina Pharmacy, Hatungan Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugu Leyte, Farmasya Hinerosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX, K&I Pharmacy, Hakap Puokan Leyte. Tara na, mag-DTX products na! Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karay bumatray? Iton mga produkto, han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugaran DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilgala, and Christian Pharmacy. Naimumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro Leyte. Ngan Farmasya Nicola, ha Poblacion Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan San Jose. Pimed Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen Leyte. SK Pharma, ha San Jose Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street at Banglahiton Metro Tacloban. Have products trading along Kerner Caiban and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
5: Ang epektibong eye care capsule, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata, mas pinaepektibo pa! Eye Care Gold! Eye Care Gold! Eye Care Gold! Ang eye care capsule na mas tinaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, at pinalakas ng bellberry berry extract. Kaya kung nanalabo na ang iyong paningin, may katarata, tiridium, astigmatism, glaucoma, mag-eye care gold ka! Eye Care Gold! Eye Care Gold! Eye Care Gold! Ang eye care capsule na pinalakas sa parehong presyo. Eye Care Gold. Mabibili sa mga butika. iCare Gold. Ang superior eye formula.
6: E3 Bio.
7: Ako si Gabriel. Nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
8: Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ng tarpaulin and e-billing? Pagkanto na ha Pixelance Printing and Supplies Enterprises mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmit, baratong nga quality ang ira servisyo. Bisita ha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya, hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelance Printing and Supplies muna yan!
6: Para sa malinis na dugo,
9: DJX 500.
6: Para sa marusog na tayo,
9: DJX 500.
6: Ayon sa mga eksperto, ang DJX 500
9: ang may pinakamataas na antioxidants
6: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
9: DJX 500.
6: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
9: DTX Coffee Mix.
6: Pabaka sa mga butika.
9: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
6: Ach!
9: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
11: Eye Care Drops.
12: Paraminang parami na ang mga kabataang nanlalabo ang paningin dahil laging babad sa cellphone. Buti na lang, may sagot na ang problema sa mata.
11: Eye Care Drops.
12: Problema sa mata,
11: simple lang.
12: Isang patak ng
11: Eye Care Drops.
12: Mabisa,
11: malakas,
12: instant na pampalinaw ng paningin.
11: Eye Care Drops.
5: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
6: DTX Beauty Soul.
13: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag og gentle exfoliation sa panit.
6: DTX Beauty Soap. Pamanit sa mga butika.
14: Eyecare Gold.
15: Simula nung gumamit ako ng Eyecare Gold at Eyecare Drops, napansin ko talaga ang laki ng ginhawa sa mata ko. Dati madalas akong makaranas ng pagkapagod, panlalabo at pamumula. Pero ngayon mas malinaw na ang paningin ko at parang laging presko ng mga mata ko. Salamat sa Eyecare. Hindi lang siya supplement, katuwang ko ito sa pang-araw-araw na proteksyon sa paningin. Subukan nyo rin. Baka ito na ang sagot sa iniinda nyong problema sa mata.
14: Eyecare Gold. Ang Eyecare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
16: Sakit sa buong katawan? Pahiran niya ng DTX Liniment Oil. Sa sarap at ginhawa na hati ng bawat pahid ng DTX Liniment Oil, mapapasana oil ka. Sarap sa bawat haplos. Ginhawa ang hati ng DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyo mga suking butika. Nationwide.
6: Extend.
16: Food Superman.
17: For men. Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga bala mga mig. The best gid ang Extend Food Superman for men.
6: Extend. Food Superman for men.
18: Ga? Gabasa na naman bala ang imo.
19: Ay, ga-a. Gabasa na naman.
18: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
20: Always nagabasa.
18: Kag nagabaho ang kilikili.
20: Mag-Clinical Dayo Fresh.
18: Para sa maputi at mabangong kilikili.
20: Clinical Dayo Fresh.
19: Nagabasa na naman balaga.
18: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
20: Clinical Dayo Fresh.
18: Para sa maputi at mabangong kilikili.
21: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
21: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
6: Number one!
21: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
22: Ma-
1: Mayong hapon ngadto sa tanan, mga higugman ako, mga higala o mga kaigsuonan. Sa atong panag-uban karon ining ato nga 30 minutos, mga higala, alang sa ato nga gitawag og sundown nato nga mga pagpamalandong. Atong pamalandungan kining nabiling pila ka mga minuto sa di pa mosalop ang adlaw ang igpapahulay, ang adlaw ikapito, mga higala, nga magsugod sa pagsalop sa adlaw ikaunom o sa pagsalop sa adlaw ikapito. Mauni ang ato dinhi nga pagtamod sa atong adlaw nga gitagaag pagtagad ang usa ka adlaw sa simana nga gigahin sa Dios alang sa iya makatawhan sa pagpasidungog kaniya, ingon nga mao ang Dios nga buhi ang maglalalang sa tanang butang sa kalibutan. Busa sa tanan ako mahinigugma nga mga higala o kingsuunan nga nagapakiguban sa ato nga mga kaigsuunan sa bisan diin, pinaagi sa atong mga panimbahon sa tibuok nga adlaw, o ang uban ka nato siguro naara sa ilang mapuloyanan, ang uban naapod sa mga balay alampuanan o balay nga tigumanan, fellowship center. Mao na mga igalam kingsuunan ang atong mga gibuhaton, basta moabot ta sa adlaw nga ang Dios atong pasidunggan. Pinaagi sa ato ang pagpahulay, pagbalaan, o ato nga sa mga buhat sa pagpanalangin. Busa niini nga ato higala nga panag-uban karon hangtod ta sa alasayes. Atong pasalamatan ang Dios sa iyahang mga buhat ka nato. Sa gihapon, ang ato nga panag-uban live ta mga higala, nga ni ata sa gihapon nanuka dini sa ato nga panag-uban sa K5 News FM Dumaguete 7. Og ato igala karong pamalandungan ang pipila ka mga balaang pulong sa dili pa mo salop gayud ang adlaw sa mga hinigugman akong makigsunan. Kumusta ang ato nga tibok adlaw nato nga mga pakiguban sa Dios, kauban sa atong mga kigsunan, sa ato usab nga mga programa sa tibok nga adlaw, sa atong mga espirituhanon nga mga panagtigom. Kumusta ang mga panalangin? Ang atong nabatnan, siguro daghan ato makigsunan na puno gyud sa mga panalangin, sa mga mensahe, sa mga alawiton nga espirituhanon, o mga mensahe usab sa mga balaang pulong, mga dugang nga mga pagtuon alang sa ato nga mga pagpalambo sa atong mga pagkinabuhi nga matarong og balaan. Sa di pa ta may galam makigsunan, magbasag pipila ka mga pulong dinhi sa atong balasahon nga gihimo natong tamdanan sa ato usab pagka sayod sa mga butang nga mahitabo ni katapos sa mga adlaw. Sa di pata niini magbasa, magpaygayon sa ta sa usa ka binuksan natong pag-ampo. Amahan among langit nun, maayong dapit sa sayong kagabhion alang kanimo, nagpasalamat mi o Dios sa imuhang mga buhat, sa pagpakiguban, sa imong mga katauhan nga nagapahulay sa tibok adlaw nga ikapitong adlaw sa simana, o pinaagi usab sa mga pagbalaan, pagpananangin sa daghan nga mga espirituhanon nga mga panag-uban, hinaot nga mahimo kini usab nga dakong influensya sa pagkamataro o pagkabalaan nga kinaiya nga gipakita ni Ginoong Hesus sa iyang kinabuhi. Busa samtang ni apay pila ka magutlo sa di pa mosalop ang adlaw, himo o Dios nga mapaymusta namo ni sa mga pagmalandong, sa mga balaan nimong pulong, sa di pa mo sugod na usab ang mga gutlo sa bag-o na usab nga ihap sa simana. Dalaygon ka sa walay katapusan, sa imong papakiguban ka namo sa ngalan ni Ginoong Hesus nga among manuluwas. Amen. Atong basahon dinhi ang balasahon sa basahon mga hitabo sa katapusang panahon. Ang uluhan dinhi makaigsuunan ang atong mga pamatasan dili mausab. Unsay ato dinhing angayan pamalandungan? Ang atong mga pamatasan dili mausab. Unsay gipasabot aning dili mausab mga ningugman ako nga mga igsuon? Pahina 240. Balasahon, mga hitabo sa katapusang panahon sa Cebuan nga version. Nag-ingon, kon ikaw mahimong balaan sa langit, kinahanglan mabalaan una ikaw dinhi sa yuta. Ang mga taras sa kinaiya nga imong gihambin sa kinabuhi, dili mausab pinaagi sa kamatayon o sa pagkabanhaw. Ikaw mo bangon sa imong lubnganan sa maog gihapon nga pamatasan nga imong gikinabuhian kanhi sa imong panimalay og katilingban. Dili usbon ni Jesus ang kinaiya sa iyang pagbalik. Ang buhat sa pagkausab, kinahanglan buhaton na karon. Ang atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi maoy magtudlo sa atong padulngan. Ang mga kadaot sa atong kinaiya, kinahanglan hinulsulan og dag-on pinaagi sa grasya ni Kristo. Og ang usa ka na bagay nga kinaiya kinahanglan hulmahon samtang ania ni ining panahon sa kahigayunan, aron kita muhaom sa mga puloy-anan sa kahitasan. Atong gibasa ang pahina 240, ikaduha nga parapo kon paragraph sa Cebuan version. Ang atong mga pamatasan dili mausab. Sa unsa nga pagkaagi? Kining atong mga pamatasan, mga higala o makaigsuunan, gikinahanglan nato ni nga mahimong ligdong. Kay maone ang gikinahanglan sa matag magtutuo ngadto kang Ginoong Hesus. Kung magbasa ta sa sinulat ni Apostol Pedro sa kapitulo 1 sa ikaduhang Pedro, versikulo 5 o hantunas versikulo 9. Nag-ingon ang mga pulong na nakasulat, ikaduhang Pedro, kapitulo 1, magsugod tagbasas versikulo 5. Ang uluhan mga mag-aambit sa Dios nong kinaiya. Og tungod ni ining maong hinungdan, himuan ninyo ang tanang paningkamot aron nga sa inyong pagtuo ipuno ninyo ang maligdong nga batasan. Og sa maligdong nga batasan ipuno ang kahibalo. Sa sayes, og sa kahibalo ipuno ang pagpugong sa kaugalingon, og sa pagpugong sa kaugalingon ipuno ang pagkamainantuson, og sa pagkamainantuson ipuno ang pagkadios nun. Sa siyete, og sa pagkadios nun ipuno ang pagbati nga inigsuon, og sa pagbati nga inigsuon ipuno ang gugma. Versikulo 8, kay kon kining mga butanga inyong mabatunan og magatubo, kini magapahilayo kaninyo sa pagkataspukan o sa pagkadili mabungahon diha sa inyong kahibalo sa atong Ginoong Hesukristo. Noibi, kay bisan kinsa nga nakulangan ni ining mga butanga, siya buta og igo lamang makakita sa duol og nahikalimot nga siya nahinluan na gikan sa iyang karaan nga mga sala. Versikulo 10, busa, mga igsuon, paningkamuti sa labi pagayod nga masiguro ang inyong pagkatinawag o pagkapinili, kay kon inyong himuon kini, dili gayod kamo mahulog. Og sa ingon ni ana, aduna unyay madagayaong pagpahigayon alang kaninyo sa usa ka madaugong pagsulod ninyo ngadto sa dayong gingharian sa atong Ginoo og manuluwas na si Hesukristo. Atong gibasa ang ikaduhang Pedro, kapitulo 1, mga mag-aambit sa Dios nung kinaiya, mga versikulo 5, 6, 7, 8, 9, 10, og versikulo 11. Ato ning pamalandungan makigsuunan. Ato ning balunon alang sa ato na usab pag-atubang sa bag-ong simana sa ihap ni ining bag-o lang usab nga natapos nga simana ni ining adlawng ipapahulay. Ang atong mga pamatasan sa atong gibasa dinhi matud pa nga kun ikaw mahimong balaan sa langit, kinahanglan mabalaan una ikaw dinhi sa yuta. Mao ni usa ka matang makigsuonan sa kaluwasan nga adunay kondisyon. Nga kun gusto tang mahimong malinuwas sa silot sa kamatayon, sa silot sa atong sala nga mao ang kamatayon. Kay ang suhol sa sala kamatayon. Kun buot kitang maluwas nga dili ta masilutan sa atong tinuod nga makasasala nga kinabuhi, dunay atong mabatunang kaluwasan nga walay kondisyon. Pinaagi lang sa atong pagkapinasaylo, mahimo ngang atong masala mapasaylo bisag unsa kadako, unsa kadaghan, unsa kaitom, unsa kapula, kon ang atong sala ato lang ang kunon atong isugid ngadto sa makapasaylo sa atong sala. Kung diin kita nakasala, dito na to isugid ang atong sala. Kung nakasala ka sa tao, kung unsay nabuhat nato nga dili maayos atong isig katao, adto ta musugid usab sa atong sala kaniya kung sa iya man ta nakasala. Ayha ta mangayo og pasaylo usab sa Dios, human kita ginapasaylo usab sa atong isig katawo. Kay ang tao nga diin atong nabuhatan og sala, kabtangan kana siya sa Dios. Ang Dios maoy tag iya sa kinabuhi sa tanan nga mga tao. Dili mahimo nga atong idiretso ngadto sa Dios ang atong papangayog pasaylo sa atong sala nga gibuhat nato ngadto sa atong isig katao. Busa ang kasuguan sa Dios nga iyang gisulat sa iyang tudlo diha sa papan nga bato, duha kana ka papan nga bato. Nanong duha man na ka papan nga bato ang napulo ka mga sugo, dili di ay pwede og usa lang kapapan nga bato. Kay ngano dili di ay maigo nagsulaton sa usa lang kapapan nga bato unya himuon lang kanang back to back? Lain-lain ba di ay ang kadagko sa duha kapapan? Pareho ra man na ang iyahang sizes. Di ba di pwede og italikod lang ang usa sa gitawag sa atubang lima kay napulo ka mga sugo mana, og ang sa likod pod lima aron masigo gyud ang napulo ka sugo. Pero nanong giduha mang gyud mga higala og kaigsuonan atong basahon kon unsa ang hinungdan. Kay kinisiya dunay pagpasabot sa Dios nga adunay atong tamdanan nga mga sugo nga diritso gyud sa Dios ang ato anang pagtuman. Di ta mo agig tao, dili pod pwede nga kun makasala ta mo agi pod tag tao. Ato ginag idirekta nga to sa Dios, diin ta nakasala. Og ang ikaduha, mausab ni ang halos susama ra ngadto na sa atong isig katao. Atong basahon ha, ani adini sa Mateo kapitulo 22 mga bersikulo 34 ngadto sa bersikulo 39 o ngadto sa 40. Ani adini ang mga pulong nag-ingon. Apan sa pagkadungog sa mga Farisiyo nga nagapahilom niya ang mga Sadusiyo, sila na nagtapok, bersikulo 35, og usa kanila nga batid sa kasuguan, may gipangutana kaniya aron sa pagsulay kaniya. Bersikulo 36, miingon siya, magtutudlo, unsa man ang dakong sugo sa kasuguan, versikulo 37, og si Isus mingon kaniya, higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing og sa tibuok mong kalag og sa tibuok mong salabutan. Versikulo 38, mao kana ang dako og unang sugo. Versikulo 39, og ang ikaduha sulusama ra. Doon ay ikaduha nga sugo, ha? Unsa man eh, nga mao kini. Higugmaa ang imong silingan sama sa imong kaugalingon. Versikulo 40, niining duha ka mga sugo, nagasukad ang tibuok nga kasuguan og ang mga propeta. Mateo kapitulo 22, 34, 35, 36, 37, 38, 39, og versikulo 40. Ato daw ning pamalandungan. Usahay, dili ba nato masabdan? Kay kung doon na ganit tayo sala ngadto sa tao, mudiritso po tag mangayog pasaylo ngadto sa Dios. Usahay po na atay sala ngadto sa Dios, dito po nato isugid sa tao. Wala pakata mo sipyat sa ato mga igala nga nabuhat. Ang hanay sa Dios nga ang gugma mauni ang katumanan sa kasuguan. Bisag unsa nga sugo, sugo man sa Dios para sa atong isig katao sa mapananglitan. Sa ikalima nga sugo. Sa napulo ka mga sugo, nagsugod sa ikalima, ang atong tamdanan sa atong paghigugma nato ngadto sa atong isig katao. Ang unang sugo nga tamdanan sa atong isig katao, ikalima na kana kung napulo ka mga sugo ang atong tamdan nga nakasulat diha sa duha ka mga papan nga bato. Ang atong tamdanan sab sa sugo sa Dios nga atong tamdanan magsugo da sa unang sugo hangtod sa ikaapat nga sugo. Ug atong sabton ang duha ka papan nga bato, ang usa ka papan alang sa atong tamdanan nato sa Dios, ang ikaduha ka papan tamdanan po nato na alang sa atong isig katao. Nasamtan nato na mga igsoon. Unsa man na ang atong tamdanan ngadto sa Dios sa unang papan sa napulo ka mga sugo. Ato nang mabasa sa kapitulo 20 sa basahon sa Eksodo. Naadi na ang napulo ka mga sugo. Magsugod sa bersikulo 3 hangtod sa bersikulo 17. Ang unang sugo alang sa atong tamdanan ngadto sa Dios mao ang pag-ingon sa Dios nga dili ka magbaton og lain nga mga Dios sa atubangan ko. Kon mosipyat ta ni ana dito ta sa Dios mangayo og pasaylo. Kay sa iya ta direkta nga nakasala mga higala ni ana ang maong mga pulunga nga di ta magbaton og lain nga Dios sa tubangan sa Dios. Maone ang atong gibasa bersikulo 3, ang uluhan sa kapitulo 20 ang napulo ka mga sugo. Og ang ikaduha, alang kanimo dili ka magbuhat og usa ka larawan nga linilok sa bisan unsang butanga nga tuwa sa itaas sa langit kon dinhi sa ilalom sa yuta kon anaa sa tubig sa ilalom sa yuta. Maone ang sumpay sa di ta magbaton og lain nga mga Dios bisag mga larawan, mga linilok, unsa man ang linilok. Kanabang gi-engrave, gi-kulit. Ingon ana mga kaigsuunan, bisag unsa pa na nga dagway, bisag dagway pa na ni Ginoong Hesus. Sag dagway pa na sa amahan nga langit nun. Bisan, unsang butanga nga tuas itaas sa langit kon dinhi sa ilalom sa yuta bisan pag dagway nag mga manulunda kon anaa man sa tubig sa ilalom sa yuta bisag dagway panas mga dagkong mga mananap di yuta dagway ba nagtao dili gyud pwede basta kanang mga larawan nga linilok sa bisan unsang dagway mauni unyag naa gani na gawas gani ta ana magbuhat dili po tayo payokbo ni anak. Mauni ang nakasulat sa versikulo 5, Didi mo iyokbo ang imong kaugalingon kanila, ni mag-alagad kanila, kay ako si Jehovah nga imong Dios, mao ang Dios nga buguhuan, nga dagaduaw sa mga pagkadautan, sa mga mahan, sa ibabaw sa mga anak, sa ibabaw sa ikatulo, sa ibabaw sa ikapat, kakaliwatan sa mga nagadumot kanako. Dili gud pwede mo iyokbo ta mga higala ni ana. Di puta mag-alagad di ana. Kay nahulog na naog kompetensya sa atong buhi nga Dios nga maglalalang nga atong gituuhan og may magbubuhat sa tanang butang og tag-iyas atong kinabuhi. Nahimo na ng kompetensya. Nahulog na naog lain nga Dios. Unya, matod pa sa itong gabasa, kay ako si Jehovah, nga imong Dios, mao ang Dios nga abughuan. Unsa ang Dios may gala? Mga bugho. Unsa man ang mga bugho, sagad ato na siyang maaplikar, ini atong kinaiya nga, dili taganahan og dunay laing higugmaon. Di taganahan og kanang na ay mahigugma nga sa ato pong hinigugma o sa ingalan ani, maghigugmag lain kining atong hinigugma. Sa tawhanon nga mga pagbati. O sa ikatulong sugo, dili mo pagagamiton ang ngalan ni Jehovah nga Dios sa pasipala. Kay si Jehovah dili mag-isip nga walay sala ni adtong nagagamit sa iyang ngalan sa pasipala. Sad-an yun may gala mo ning atong pagka-Kristohanon, ang pingan yun nato ni. Maggamit as ngalan ni Ginoong Hesus, ampingan yun nato ni, kay kon maka salata mapasipalahan ang ngalan ni Ginoong Hesus o Kristo nga atong ginaladala iyang ngalan. O basig maro na hinungdan ni gala, di rabag yun mahimo nga pagasakiton daw ta, pag mabilanggo daw ta tungod sa atong mga pagkamamumuno, pagkahilabtanon sa butang sa ubang mga tao. Mabasa tada sa 1 Pedro kapitulo 4 bersikulo 15 ug 16. Okay lang bisan pag pasakiton ta, lutoson ta, patyon ta tungod sa pagkamatarong. Mauna mga higala ang angay nga atong himuong mga pasidungog ngadto sa atong gialagaran na Dios. Mosa ato ning gibasa ha. Ang tuyo natong ato ning ipasantop mga kaigsuonan bisan pa og sag-ulo na ning napulo ka mga sugo sa daghang mga matutuong Kristohanon, ang ato lang ini atong ipasabot nga kining unang sugo or tamdanan nato ngadto sa Dios, upat kini ka mga sugo nga nakasulat sa papan nga bato. Unang papan nga bato, upat kana ka mga sugo. Ang ikaupat mao ang paghinumdom sa adlaw ipapahulay aron sa pagbalaan ni ini. Kini makaigsuonan ang ikaapat nga sugo sa tanang mga sugo nga nakasulat sa duha ka papan nga bato. Kani ang gitawag o controversial. Lalisunon, argumentable sa mga katawhan bisag mga magtutuong Kristohanon. Kay niining bahin sa adlaw ipapahulay, bisag di pata magiskot og pagsimba, na bahin gud niini ang mga magtutuong Kristohanon. Apan kining tanan, ato ning masabdan, nga maugyod ni ang kahimtang sa mga pag-alagad nato kung dili kita matinawan mga higala o makiigsuunan. Kay sa ato nang gibasa din he, nga dunay usa kabatid sa balaod ha, Master of Law, abogado mga higala nga batid. Iyang gisulay pagsuta ang kahibalo ni Ginoong Hesus kon makatubag ba siya og unsa ang dako nga sugo. Iyang gitubag. Gipasabot ni Ginoong Hesus nga una ang una og dakong sugo maogayod ang upat sa napulo ka mga sugo nga atong tamdanan. Kay dili mag-isip ang Dios nga wala tay sala kon gamito nato ang ngalan sa Dios nga mapasipalahan nato pinaagi sa atong mga pagkinabuhi natong salawayon, badlungon, sa atong mga batasan, mao ni nagisgot ang pamatasan mga higala makigsunan, nga kung doon na naganit daw tay pagtuo sa atong ginabasa, ipuno nato ang maligdong nga batasan. O sa maligdong nga batasan, ipuno ang kahibalo. Importante nga doon na tay masairan ani. Kay kung di ta kahibalo mga higala, kay usahay ang atong tamdan ang ato ramang mga unsa itong buhaton nga ngadto sa atong isig katao, mura atong siguruhon nga wa na lang ang sa Dios, labi na aning adlaw ipapahulay, nawala na magina sa daghan may galang nga doon ay pagtuo. O diri na putas Dios maniguro o patrapod, siguruhon na to,

0: TTX 500, ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis atay. TTX 500, sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika. TTX Coffee Mix.
1: Ako si Kimberly Tumo. Nagustuhan jud na ako ang TTX Coffee Mix kay dili kayo isog, unya dili pa jud kayo tamis. Mauni ang akong kape. TTX Coffee Mix, nagkape ka na, nagka-detox pa jud ka.
0: TTX Coffee Mix, mapalit sa mga butika. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soap.
1: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
0: DTX Beauty Soap, mapalit sa mga butika. Extend Food Superman for Men.
2: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men, pero ibagid ang Extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga mga biscuit ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? E kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow! Mike Pumso!

K5 News FM Philippine Standard Time. Alas 7:16 na mag K5, 7:16 on the clock. Checking in is your Manny and Louie for the program. Marites on air. Happy Webes mag K5. Kamusta po tayong lahat? Good evening. Maayong gabi sa atong tanan. Maupay nga gabi atong tanan mga ka-K5. Kung saan man abot ang K5 News FM Tacloban Digital. Ayan. Checking in. Mari is your Maring Louie mga ka-K5. Ayan. At ngayong gabi ay pag-uusapan na naman natin mga ka-K5 ang mga nagbabagong balita na maaaring hindi na po naabutan mula umaga hanggang hapon sa ating mga programa. At you know, mga K-5, grabe yung mga pangyayari, no? Sunod-sunod na mga karahasan, sunod-sunod na pamamaril, sunod-sunod na lindola, mga K-5, na talagang nakakalungkot, no? Ang mga sunod-sunod na mga pangyayari. Sana safe lahat ng ating mga K-5. Sana okay po tayong lahat. And yung mga pauwi pa lamang dyan, ingat po tayo mga K-5. Nakapag-dinner na ba? Ayan, yung mga K-5 naman natin na nanunood sa atin at nakasuporta mula umaga hanggang gabi, 24 oras. Maraming salamat. Welcome to the program. Yes, hindi na natin patatagalin pa mga ka-K5 agad-agad dahil alam ko po ito talagang inaantay at inaabangan ng ating mga ka-K5. Kanina nga no, ay meron na namang pamamarilan na nangyari sa Burawin, Leyte mga ka-K5 kung saan mag-ama po ang binarila mga ka-K5 and mabuti na lang sa awa ng Diyos ay hindi nasawi ang mag-ama mga ka-K5 at kasalukuyang nasa ospital ang mga ito at nakakaawa.

na parang sinalubong sila kasi parang naka-e-bike yung mag-ama. So galing siguro ng school yung tatay at sinundo yung anak niya, baka KFM. So mamaya aabangan natin at titingnan natin kung ano ang bagong ano yung latest na balita. Ayan, doon sa mag-ama mga K5. At kung natukoy na ba kung sino yung mga suspect at kung ano po ang naging motibo ng pamamaril na ito mga K5. Samantala, ayan, iba't ibang mga politiko at public servants na rin, no, ang dumalaw sa mga estudyante na nasawi sa pamamaril noong Lunes mga K5, na kung saan hanggang ngayon nga ay

marami dahil nga first time ito na ganito kagrabe ang pangyayari sa isang loob ng paaralan, mga ka-KFM, na kung saan dati ay nakikita lamang po natin ito sa ibang bansa na nangyayari, mga ka-KFM. And isa nga sa mga anggulo na tinitingnan ng pangyayaring ito at ng naging motibo no, ng mga suspect o ng mga namaril ay ang impluensya, mga ka-KFM, ng online application at online game na kanilang siguro na na-hook sila or na-addict sila sa larong ito, mga ka-KFM, na malaki ang naging influensya nito sa kanila. And of course, ayan, isa nga din sa hindi natin matanggap dahil naturuan ang mga batang ito ng tamang paggamit at paghawak ng baril, mga ka-KFM, dahil masasabi mo na talagang marunong.

expert ay alam nila yung tunog at yung kasa nung isang baril, mga ka-K5, at malalaman nila na kung ang isang namamaril ay talagang, I would say, expert or knowledgeable.

naging biktima, no? At mga nasawi ng mga estudyante, kung saan nga hanggang ngayon, mga ka-K5, ay yung dalawa sa mga biktima ay nasa ICU pa rin at nasa critical na kondisyon. Samantala, para sa ibang balita, mga ka-K5, nakakalungkot na naman na balita, nakakalungkot talaga ang linggong ito, mga ka-K5, no? Dahil sunod-sunod ang mga hindi magagandang pangyayari. Niyanig po ng magnitude 7.2 na lindola ang Japan kanina, mga ka-K5. Isang oras lang matapos, mga ka-K5, ang kambal naman na pagyanig sa Venezuela. Niyanig din ng magnitude 7.2 na lindola ang Japan, na unang naitala ang magnitude 6.9 na lindol, pero kalauna ay binago ng Japan Meteorological Agency, mga ka-K5. At sa Venezuela naman, mga ka-K5, ipagdasal po natin sila dahil sobrang dami. If I'm not mistaken, nasa nearly 700 na kanina.

5. Eto na nga mga ka-K-5, hindi daw bababa sa 32. Ang napaulat, ayan mga ka-K-5, kung makikita nyo, naka-flash sa ating screen. Yan po mga ka-K-5, ang nangyaring paglindol. At tingnan nyo naman mga ka-K-5, yung mga buildings talagang nakatabingi na. At delikado na din yan mga ka-K-5. Kung may mga aftershock pa yan, konting ano pa, talagang bibigay na yan mga ka-K-5. And hi Lord, no? Talagang kailangan nating mag-repent, kailangan nating magdasal, mga ka-K5. And sana po ay muli, no Lord, sana wala na pong mga ganito pang mga sakuna at trahedya pa po ang mangyari, mga ka-K5. At kanina rin nga ay ibinabaha sa magnitude 4.9 ang lindol na naitala sa katubigang sakop ng Balut Island sa bayan ng Sarangani, Davao Occidental kaninang alas 12:03 ng hapon, mga ka-K5. Ayon po yan sa Facebook. Kaya naman, mag-iingat po tayo lagi, mga ka-K5. Lagi po tayong maging handa. At mamaya ulit ay bibigay po ni Maring Lili sa inyo ang mga tips kung ano po ang mga dapat natin gawing paghahanda. In case, no, hindi naman natin idaabangan or hindi man natin inaasahan, ayaw man natin mangyari mga ka-K5, but of course, iba pa rin po na handa tayo dahil nga ay nasabi na anytime baka mangyari daw ang the big one, lalong-lalo na po yung mga nasa fault line, but of course, tayo po ay patuloy na magdadasal na sana nga ay hindi po ito mangyari mga ka-K5. So mamaya ibibigay po ni Maring Lili yung mga kailangan nating gawin at kailangan natin i-prepare, 'di ba, mga ka-K5, in case of emergency kung meron ba mga kalamidad o sakuna. At para naman sa ulat ng panahon, mga ka-K5, tuluyan na pong pumasok ng PAR ang bagyong may international name na Higos at pinangalan ng Gardo ng Pag-asa. Mababa na ang chance ang tumama ito sa bansa at maaaring iwabas na rin ng PAR bukas ng umaga o hapon. Sana mga ka-K5, no? Naway hindi maging mapaminsala at walang hindi magandang maidulot ang bagyong ito, mga ka-K5, dahil alam nga natin, I am not sure kung nakalabas na yung bagyo na meron kahapon. Pero ang alam ko noon kanina, parang papalabas na yun. Sige, titingnan din natin yan, mga ka-K5. Yan muna ang latest na balita sa oras na ito, mga ka-K5. At kung kayo po ay may mga katanungan, kayo po ay may mga komento, huwag pong mag-hesitate na mag-comment sa ating live streaming. O di naman kaya ay kung ano po ang inyong mga gustong pag-usapan, na maaaring meron kayong gustong itanong, pag-usapan natin yan, mga ka-K5. At samahan si Maring Louie hanggang alas 9 ng gabi. Dito lang po iyan sa inyong favorite radio station, Marites On Air. At ang balitang iyan, at yes, ay hatid po sa inyo ng Clinica Del Alternativo Medicine and Wellness Center Products, ang mga produkto ng aming CEO na si Dr. Reveal Uy, na walang imang gusto kundi makatulong sa ating mga ka-K5 na maging abot kaya na sa bulsa ang mga food supplements

kayo po ay naghahanap ng pangmalakas na vitamin C, MITC mo na yan mga K5. Alagaan at poprotektahan ka araw-araw para hindi ka na mabilis kapitan ng ubos, sipon at lagnat. At kung ikaw naman ay may high blood pressure o diabetic, kung may diabetes, DDX 500 po ang sagot sa problema mo mga K5. At kung kayo naman ay may high blood pressure, yes, mga K5, at gusto mong malayo sa nakamamatay ng sakit na cancer, DTX 500, isa po ito sa pinipilahan at talagang mabilis maubos na food supplement ng klinika dahil marami na po ang nagpatunay, may mga testimonies tayo na nagsasabi na sila po ay natulungan at nagamot ng food supplement na ito. At sa lahat ng mga coffee lover dyan, tamang-tama ang tipla, tamang-tama ang sarap, ang paboritong kape ng bayan dahil nga nakapagkape ka na, na-detox ka pa, DTX Coffee Mix. Alas 7:27 na natin oras sa bugos sa Pilipinas, mga ka-K5. Here is a song by Bruno Mars titled Leave the Door Open. Good evening, mga ka-K5.

K5 News FM Philippine Standard Time, 2 minutes past 8 o'clock. Mga K5, good evening! Kasama niyo pa rin si Marie Louis from Marites on air. Mga K5 Webes na, ilang tulog na lang, isa, dalawa, weekend din naman. Yan talaga ang linulook forward lagi ng ating mga K5. At ilang tulog na lang din, patron na, no? Didi at Cloban City. Shoutout sa ating mga K5 na nagbakasyon, na yung mga K5 natin na siguro nag-attend ng mga reunion, yung mga K5 natin na andito ngayon sa Tacloban City. Ayan. And of course, lahat ng ating mga K5 na nakatutok sa ating programa mula umaga hanggang gabi. Maraming salamat. Mga K5, grabe yung mga nangyayari, no? This past few days, lalo ngayong linggo, kung saan sunod-sunod nga ang mga

napakalungkot po, no, ng I would say hindi lang ng Tacloban kundi ng buong bansa, dahil hindi pa rin natin hindi pa rin tayo makapaniwala.

sa punto na kailangang may mamatay ang mga ka-K5 at marami po ang naging sugatana at biktima, and in fact dalawa po dito ay nag-aaga ay nasa ICU ngayon, no, at nasa critical na kondisyon, at pinagdadasal po natin sila na sana tuluyan na silang makarecover at makalabas ng ospital mga ka-K5, at tayo po ay nag-aabot ng simpatya at ng pinapaabot po natin ang ating pagmamahal sa mga ka-K5 natin na lalong-lalo na yung pamilya, no, na namatayan ng kanilang mga anak at ng mga minamahal sa buhay. Ayan, kami po ay nakikiramay mga ka-K5 at doon naman po sa mga ka-K5 natin, no, na nabalot ng takot, ng lungkot at tila parang hindi na ano yun, nung hindi maiwasan na matakot at hindi ka na alam mo yun, parang mawalan na ng tiwala mga ka-K5, at mag-alala na lalo ngayon na balik eskwela na, no, na baka ano yung mangyari sa mga anak natin sa loob ng paaralan, kaya naman na may mga ipinatupad na mga bagong seguridad na paghihigpit mga ka-K5 para masigurado hindi na nga mangyari ang ganito pang insidente ulit. Ngunit, diba, hindi po enough na kailangan lang natin na i-check ang kanilang mga gamit, no, na umabot ng alas 9 yung pila kahapon mga ka-K5, dahil lagang grabing sakripisyo ito sa mga estudyante, lalong-lalo na sa mga teachers na kailangan pati pa sila ay tumulong. Sana po ay ang agarang solusyon ay magawa natin, no, katulad halimbawa ng pag-purchase, pagbili, pagbigay sa lahat ng paaralan ng mga detector machines or kung ano ba yan na pwedeng ma-i-scan yung mga gamit mga ka-K5 para naman mas madaling, mas mapadali mga ka-K5, at hindi ito magbigay ng antala, diba, sa oras ng nakatakdang klase dapat ng mga estudyante mga ka-K5, at hindi po talaga ito kakayanin ng mga security guards sa dami ng estudyante ng bawat paaralan. And ako po ay naniniwala na kaya kung sasadyain, diba mga ka-K5, may mga ninanakaw nga, may mga kinukurakot na budget, pero pagdating sa budget ng mga kailangan, diba, katulad sa paaralan, bakit hindi natin magawa ng paraan? Dahil kung pipilitin at gugustuhin na mga ka-K5, meron, pwede, kaya, diba? Bibilib talaga ako pag ito nag-materialize, no, nagawa, no? And kung totoo man yung mga umiikot na mga balita na ang augmentation daw na ilalagay ay mga tanod, huwag naman sana mga ka-K5. In talon man, magkano lang naman ang sahod nila niyan, at hindi sila trained for that. Paano na lang if halimbawa yung bata talaga may dalang, diba, hindi dyan maganda, like may dala na namang baril, o di naman kaya ay baka nakakamatay na pwede nilang magamit. Diba mga ka-K5, katulad siguro ng kutsilyo. So, diba, ano naman yung kalaban-laban din nila dyan kung sakali, at kung dadagdag lang tayo ng isa, dalawa. So, kailangan natin ng remedy, ng solusyon na siguradong magiging effective, no, at makakatulong doon sa sitwasyon na ngayon na mga ka-K5. And of course, magdasal po tayo na sana mag-heal, no, ang lahat

ilang mga kakaibigan kung meron man. Sabi ko nga, diba, the other night, na baka pwede rin na pag nagpa-enroll, isama yung psychological test assessment, mga kakaibigan. I don't know kung paano yan, pero baka pwede nating magawa ng paraan para din na makita if fit ba yung bata or bagay ba siya sa ganitong klaseng paaralan. Diba, mga K-5? Para din dun pa lang makita na may problema. Baka may mga kailangan tayong interventions. At baka kailangan na natin ng mga professional. Baka kailangan na natin mag-seek ng tulong sa mga professionals, mga K-5. Yes. And yes, kanina po, isang nakalulungkot na naman na balita ang nangyari sa Burawin na Leyte, mga K-5. Kung saan, meron nga pinaputukan na naman, binaril na naman, mag-ama daw. Ayan, yung tatay ata ay kinuha yung anak niya sa paaralan at pati yung bata, mga kakifer, ay dinamay. No, na ano to, may tama din. Kung hindi ako nagkakamali kanina sa mga pictures na nakita natin sa paa. Ayan, hanggang ngayon ay inaantay pa rin natin kung ano na yung development ng pangyayari, mga kakifer. Kung natukoy na ba, kung sino ang suspect at ano ang naging motibo ng pangbabaril na pamamaril na ito. Grabe, good ba ka K-5 nyo? Parang hindi na safe ang ating lugar. And kailangan din nating mga magulang, no, na talagang mas pagtrabahuan pa, pagsikapan na talagang maging fully present sa ating mga anak, makialam, at kailangan natin alamin kung anong nangyayari sa kanila. 'Di ba, hindi enough yung kumusta ka lang at

ano ba yung mga apps na meron sa kanilang mga gadgets. I-double check din natin mga ka-KFF kung sino ba yung mga nakakausap nila. Ano ba yung mga ginagawa nila pag wala sila sa bahay. Sino ba yung mga nakakausap nila mga ka-KFF. Dahil nga, isa sa mga naging tinitigtang angulo ng nangyaring pamamarela ng mga suspect or ng mga estudyante ay dahil daw sa impluensya no ng isang online game mga K-5. So wag tayong maging kampante at kailangan po natin mas strengthen ng ating relationship sa ating mga anak mga K-5. Kailangan natin ipadramdam sa kanila na tayo ay kakampi, na tayo ay nandyan at na alam mo yun na dapat hindi nila tinatago kung may mga pinagdadaanan man sila mga ka-K5. And dapat din alam natin talaga kung ano ang nangyayari.

alam mo yun, ayusin pa natin yung tamang pagdidisiplina sa ating mga anak. Yes, and kanina rin mga ka-K5 ay naiulat nga na niyanig ng lindol ang Venezuela at ang Japan. Sa Venezuela, mga ka-K5, nakakalungkot dahil marami na ang naitalang nasugatan at may mga namatay na. At sana po hindi na mangyari pa ulit ang mapabinsalang lindol, mga ka-K5, dahil wala po talaga tayong kalaban-laban kapag ito na po talaga ang nangyari, mga ka-K5. Kaya naman patuloy po tayong magdasal, repent, mga ka-K5, manghingi ng patawad at magsisi sa ating mga kasalanan dahil hindi na po maganda yung mga nangyayari, no, sa ating mundo. Ayan, at eto na nga mga ka-K5 ang ating mga tips. Ano ba ang mga dapat na gawin na paghahanda kung sakaling may lindol o kahit man hindi pa lumilindol, mga ka-K5, diba? Dahil alam naman natin na napapadalas at baka nga daw mangyari ang the big one na ayaw simbako parayo. Ayaw naman nating mangyari. Pero ligtas, mga ka-K5, ang handa at may alam. Tanda niya na. Ayan, so ito po ang mga dapat nating gawin na kapag may lindol, mahalagang manatiling kalmado, sumunod sa duck cover and hold, at sundin ang tamang hakbang bago, habang at pagkatapos ng pagyanig upang maprotektahan ang sarili at pamilya, mga ka-K5. So bago lumindol, ito ang mga dapat nating gawin. Alamin ang panganib sa lugar. I-check niyo na, mga ka-K5, ang inyong bahay, di ba? Ang pundasyon ba nito ay matibay? Wala bang mga sira na kailangan nating kumpunihin at ayusin, mga ka-K5? Alamin din natin kung tayo ba ay malapit sa tabing dagat, malambot ba yung lupa, nasa matarik ba tayo na slope, di ba, mga ka-K5? And kung safe yung ating bahay kung sakaling lumindol man. Maghanda tayo ng emergency kit o go bag, at dapat po ang laman nito ay ang malinis na tubig, pagkain, flashlight, gamot, whistle, power bank, at iba pang mahalagang gamit tulad ng yung mga documents, mga ka-K5. Kailangan naka-zip ito, nakalagay sa ziplock or naka-sealed para hindi po ito basta-basta masira o o mabasa. Ayan, and of course, mga ka-K5, kailangan din na alam natin kung ano ang gagawin. Sumali sa mga earthquake drills kung meron yan sa inyong mga

bawa merong lindo. Planuhin ang evacuation at meeting points. Dapat alam ng mga anak nyo. Halimbawa, mga anak, pag si mama at papa wala sa bahay, ano ang gagawin nyo? Kung kailangan na ninyong mag-evacuate, saan kayo pupunta, saan tayo magkikita-kita? Kailangan mga ka-K5, alam na rin nila yan. Mapag-usapan nyo na yan na sa inyong bahay. Meron na kayong exit plan at kung saan magkikita-kita, naligtas sa lugar ang inyong pamilya. At habang may lindol naman mga ka-K5, duck cover and hold yung muko, sumilaling sa ilalim ng matibay na mesa or desk. At hawakan ito ng pahigpit. Kung walang masisilungan, takpan ng ulo at lieg gamit ang mga braso. Mga ka-K5, manatili sa loob ng bahay. Huwag tumakbo palabas dahil delikado, baka mabagsakan kayo ng mga debris. Lumayo sa bintana, salamin, cabinet at anumang maaaring bumagsak sa inyo mga ka-K5. At kung nasa labas naman, lumipat sa bukas na lugar, lumayo sa gusali, puno, poste ng kuryente at ilaw sa kalye, yumuko at manatili sa ligtas na posisyon hanggang tumigil ang pagyanig. At kung ikaw naman yung nagmamaneho, huminto sa ligtas na lugar, malayo sa tulay, overpass at gusali at manatili sa sasakyan na nakakabit ang seatbelt mga ka-K5 hanggang tumigil ang pagyanig. At ang mga paalalang iyan mga ka-K5 ay hatid po sa inyo ng Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, ang mga produkto ng aming CEO na si Dr. Rabil Uy, na walang ibang misyon kundi maging abot kaya na sa bulsa ang mga food supplements na ito para lahat po tayo healthy mga ka-K5. Kung kayo po ay naghahanap ng pangwalakasan na vitamin C, mighty mo na yan, siguradong alaga na paprotektahan ka araw-araw para hindi ka na mabilis kapitan ng ubo, sipon at lagnat. At kung ikaw naman ay diabetic o may diabetes at may high blood pressure, EDTX 500 muna yan mga ka-K5. Ang malakas pangontra high blood, ilalayo rin kayo dito sa nakamamatay na sakit na cancer. Isa po ito sa pinipilahan at talagang pinaka mabenta na food supplements namin dahil marami nang natulungan at may mga testimonies tayo na nagsasabi na sila po ay nagamot ng food supplement na ito. And ang Clinica D3 Bio naman, the superfood supplement na may virgin coconut oil at may vitamin D3 sa lahat ng mga ka-K5 natin na may allergies at kailangan ma-enhance ang kanilang memory. Ito po ang perfect na product para sa inyo. At sa lahat ng coffee lover, tamang-tama ang timpla, tamang-tama ang sarap na kapag kape ka nila detox, kapa EDDX Coffee Mix muna yan. Again, available po lahat ng ating products sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center located sa downtown area. Tapat lang po yan ng Bose John at Bose Coffee sa Avenida Veteranos. 8:16 ang ating oras sa buong Pilipinas. My next song is a song by Shakira, Waka Waka. Good evening, mga ka-K5.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May pumso!
2: Health Alert na! DTX 500 Health Alert! Programa na puno sa health tips at health information. Kasama ang certified naturopathic practitioner at doctor of naturopathy. DTX 500 Health Alert! At ngayon, narito si Doc Jun Alcazar. DTX 500 Health Alert!
3: DTX 500 Health Alert!
4: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert! Hatid sa atin sa Superior Antioxidant Combination, DTX 500 Herbal Capsule, Mighty C Alkaline Vitamin C, at ng Detox Coffee, Clinica DTX Coffee Mix. Muling nagbabalik ang ating programang Health Alert para magbibigay na naman ng mga impormasyon patungkol sa ating kalusugan. Sa mga kabayan po natin na gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117 na kung saan pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan para mabigyan natin ng live advice sa ating programang Health Alert. Kasama pa rin ang inyong isa sa certified naturopathic practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Doc Jun Alcazar, para maghahatid sa inyo ng mga priskong kaalamang pangkalusugan at laging nagpapaalala para ma-achieve ang optimum health. Kailangan natin ng proteksyon sa mga selula, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Dahil makaibigan, ang DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ay nagtataglay ng pinakamataas na antioxidant na tumutulong protektahan ang ating mga selula laban sa oxidative stress. At lalong-lalo po makaibigan, sa araw na ito, live din tayo sa ating Facebook page, DTX 500 Luzon. DTX 500 Luzon, makaibigan. Kaya sa mga hindi pa nakapag-like and follow sa ating page, pa-like and follow naman para updated tayo sa mga impormasyong pangkalusugan araw-araw. At lalong-lalo na makaibigan, sa araw na ito, pag-uusapan natin ang isang bisyo na hindi lang ang humihit-hit ang naaapektuhan o ang gumagamit nito ang naapektuhan. Kasama pa ang mga nakalanghap lang sa usok nito, ang paninigarilyo. Isang bisyo na addictive at destructive sa mga selula. Every year, umaabot sa 110,000 ka mga Pilipino ang namamatay sa karamdaman dahil sa paninigarilyo. At 21% sa mga namamatay ay ang mga kalalakihan na Pilipino dahil sa tabako. At ang iba sa mga ito ay nakuha nila by second-hand smoking. Nakalanghap lang ng usok sa katabi na nanigarilyo at hindi naka-DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Ang usok ng sigarilyo ay may taglay na 4,000 plus na mga identified ingredients. Kasama na dyan ang nicotine, ammonia, acrolein, acetaldehyde, polycyclic aromatic hydrocarbons, carbon monoxide, nitrogen oxide, hydrogen cyanide, trace metals, at marami pang carcinogenic compounds. Hindi basta-basta ito na mga toxic chemicals ang makukuha mo sa sigarilyo. Kaya kung kailangan natin ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C dahil sa antioxidant na taglay nito na lumalaban sa free radicals, lalong-lalo na kapag marami kang bisyo, mas kailangan mo ito kapag naninigarilyo ka or may mga kasamahan ka na naninigarilyo. Ito ang tinatawag na second-hand smoking, lalo na kapag kasama mo pa sa

0: bahay mo ang naninigarilyo, lalong-lalo na ang asawa mo. Ang uso kasi na binubuga ng naninigarilyo, may taglay ito na arsenic, polonium 21, lead, benzene, at formaldehyde. Ang tanong, kumakain ka ba ng prutas at gulay? Yan ang dahilan bakit nagkakasakit, dahil hindi tayo mahilig kumain sa mga pagkain na mataas ang antioxidant at lagi pa tayong exposed sa mga toxin gaya ng usok ng sigarilyo. Nakapag kulang tayo sa antioxidant, mas madaling masira ang ating mga selula dahil sa oxidative stress galing sa free radicals sa usok ng sigarilyo. Kaya uminom ng DTX 500 Herbal Capsule araw-araw at Mighty C, lalo na kapag inuubo ka na at laging nai-expose sa usok ng sigarilyo.
1: DTX 500.
2: Ulang ba ang kain mo sa prutas at gulay?
1: Umawi ka na lang
2: sa DTX 500.
1: Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant,
2: pang laban sa mga free radicals
1: na nagdudulot ng sakit
2: at pagkasira ng katawan.
1: Mag DTX 500.
2: DTX 500.
3: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Umalik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
1: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
4: Mighty C, the Alkaline Vitamin C, isang suplemento na nagpapahaba sa buhay ng ating mga white blood cells sa pamamagitan ng paggamit ng pag-neutralize ng mga free radical na mapinsala sa ating mga white blood cells. Mighty C, araw-araw, mabibili sa mga butika.
1: Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
0: Kung hindi ka nakakainom ng DTX 500 at Mighty C at regularly, nakakalanghap ka ng usok ng sigarilyo. Kaya kung naninigarilyo ang isa sa iyong kasama o kakilala sa bahay o trabaho, pagsabihan mo talaga sila na kapag naninigarilyo, doon sa hindi mataong lugar. Dahil according sa naitala ng CDC, Centers for Disease Control, secondhand smoke kill more than 42,000 non-smoker bawat taon. Pero hindi pa huli ang lahat. Araw-araw na pag-inom ng DTX 500 at Mighty C ang unti-unting nagre-repair sa mga damage dala ng secondhand smoking sa iyong mga selula at ang pumoprotekta sa cells sa dagdag na pinsala dulot ng usok ng sigarilyo. At sa dagdag pa na malalim na pag-aaral ng mga eksperto, ang usok ng sigarilyo ay may maraming metal including aluminum, cadmium, copper, lead, mercury, at nickel. At ayon sa pag-aaral, ito ang mga metals ang actively involved sa oxidation sa cellular proteins na nagre-resulta sa structural damage ng endothelium. Ang endothelium ang isa sa manipis na membrane na nakakonekta sa loob ng puso at blood vessels. Kaya pati ang puso, kapag kulang tayo sa antioxidant at lagi kang nakakalanghap ng usok ng sigarilyo at naninigarilyo ka, pwedeng maapektuhan ang puso. Kaya mas kailangan nating naka-DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Dahil ang superior antioxidant na makukuha natin sa DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ito ang lumalaban sa oxidation dahil sa free radicals galing sa mga bisyo at pollution. DTX 500 Herbal Capsule. Kaya protektahan ang selula laban sa free radicals na nakapalibot sa atin. Mag DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C araw-araw.
1: DTX 500.
2: Manala na ba ang gulubot sa iyong mukha?
1: Madalas nanghihina
2: at nagkakasakit.
1: Baka kulang ka sa antioxidant.
2: Mag DTX 500 ka
1: para hindi maging sakitin
2: at always mukhang bata at malakas sa pangangatawa.
1: Mag DTX 500. Araw-araw.
2: Bibili sa mga butika.
1: DTX 500.
5: Ako si Joanna, isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500, nanumbalik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
1: DTX 500.
2: Bibili sa mga
1: DTX 500.
4: Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pag-develop ng katarata o malabong paningin dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mighty C, araw-araw, mabibili sa mga butika.
1: Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
4: DTX 500 Health Alert.
0: ang endothelial cells ang nagre-release ng mga substance na nagkukontrol sa relaxation at contraction ng heart. At ito din ang nagre-release ng enzymes na nagkukontrol ng blood clotting, immune function at platelet. Kaya napaka-importante ang role ng endothelial cells at pwede itong masira dahil sa secondhand smoking. Kaya dapat naka DTX 500 at Mighty C ka araw-araw para maiwasan ang pagkasira ng endothelial cell na nagresulta sa pagkakaroon ng sakit sa puso at iba pang problema.
1: DTX 500 Health Alert.
0: Actually, mas malaki ang risk sa secondhand smoking kaysa mga naninigarilyo. Dahil ang naninigarilyo, may filter pa yung hinihit-hit nilang usok, pero ang secondhand smoker, pure talaga na usok ang malalanghap mo. Halimbawa, sa bahay nyo, may naninigarilyo, kapatid mo or ang iyong ama, maaga pa lang nakakalanghap ka na ng usok. Sakay ka pa ng jeep, ang katabi mo, naninigarilyo din. Tapos, papasok ka sa CR. Amoy sigarilyo dahil katatapos lang manigarilyo ang nasundan mo. Ang usok ay naiiwan at nalalanghap ng ilong mo. Punta ka sa palengke, may naninigarilyo. Magkakape ka, maraming naninigarilyo. Meaning, halos oras-oras exposed ka sa carcinogenic compound galing sa usok ng sigarilyo. So dapat, araw-araw, uminom tayo ng proteksyon, mag DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Ang pag-inom ng DTX 500 at Mighty C ay nagtataglay ng napakaraming benepisyo sa kalusugan. Hindi lang tayo pinoprotektahan sa pinsala dala ng usok ng sigarilyo. Ito din ay pumoprotekta sa mga source of pro-oxidant na sumisira sa mga selula. Hindi ka magkakadiabetes, maiwasan ang pagkasira ng atay, pagkasira ng kidney, gaganda ang balat at mababawasan ang mga wrinkles. At ang napaka-importante, hindi madadamage ang brain cells at hindi magkakakanser. Kaya mag-DTX 500 Herbal Capsule na araw-araw. At kung kape naman ang iyong nakahiligan, kape na mayaman sa antioxidant, pagising pa lang sa umaga, ang hihigupin mo ay mayaman na sa antioxidant na kape. Clinica DTX Coffee Mix. Dahil ang Clinica DTX Coffee Mix, may taglay din ito na de-sugared sugar cane at ampalaya na may taglay na pinakamataas na antioxidant. Dinagdagan pa ng chia seeds at psyllium husk para malinis lagi ang katawan at gastrointestinal area. Clinica DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Gawa sa de-sugared sugarcane extract. May ampalaya extract at chia seeds na nakakalinis sa ating digestion. Mag-DTX Coffee Mix ka na. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Si Ben po ito ng San Mateo, Isabela. Kung naghahanap po kayo ng kape, nasakto ang tapang, tamis at creamy pa, DTX Coffee Mix. Masarap na, may benepisyo pa sa kulusugan. Dahil ang DTX Coffee Mix ay may chia seeds, ampalaya at sugarcane extract.
1: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na. Na-detox ka pa. Mabili sa mga butika. Mighty C, The Alkaline, Vitamin C. Ang laban sa araw-araw na stress. Sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood. At sigla, mag-Mighty C na. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C, The Alkaline, Vitamin C. DTX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million RF value. DTX 500.
7: Si sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko. Tapos mayroon akong gimintinance na gamot galing sa doktor. Pero ano, hindi pa rin siya talagang as in nagbababa. Nandun lang siya, mga 180, 160, ganun ang sugar ko.
8: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
7: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, nag-sugar test ako, naging 120. Every 3 days, nag-check ako. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
8: Okay.
1: DTX 500.
7: Sinubukan din ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
1: DTX 500.
9: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mga katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagka, nung pagkain ko po nito, ako po ay napakalaki na pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong matagal na nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
10: At sa Panginoon.
9: Ay, una po ay sa Panginoon.
11: DTX 500.
12: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw, tatlo, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Kaya nagpapasalamat po ako kay Doc. Kung nasa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko dahil sa mga resita ng gamot, DTX 500, para po sa akin, para po sa aking mga kapatiran o mga kababayan. Nagpapasalamat din po ako ng malaki dahil po sa mga gamot na ito, DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte ko. Pati mga katawan ko nga po noon, pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa mga gamot, nag-resita po sa akin ni Doc, DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
11: DTX 500!
13: Mahilig, ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital, niresitahan ako ng mga gamot, hindi ako gumaling. Nung narinig namin ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng dalawang araw, gumandangihin ko awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umihi noon. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. Yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos hanggang ngayon. Magaling na po ako.
11: DTX 500.
13: Ang masasabi ko lang po, kung kayo magkaroon, makaramdam kayo ng sakit na katulad ko, prostate, kaya itong UTI sa kidney, DTX 500. Magaling po talaga. Dahil obserbado ko eh, ang dami kong nagastos sa ospital, sa clinic ng mga ano, wala pong visa. Doon lang po ako gumaling. DTX 500. Yan lang po. Maraming pong salamat.
11: DTX 500. Panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500. DTX 500. Health Alert.
0: Ang DTX 500 Herbal Capsule, Mighty C Alkaline Vitamin C at ang Detox Coffee, Clinica DTX Coffee Mix ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Lagi nating pinapaalala na para hindi mapike, puntahan lang ang mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar para makasigurado. Kasi marami ang pumipeke ngayon sa ating product online. Kaya siguraduhin na hindi peke ang mabili, puntahan lang ang mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Makabayan po natin ha, na gustong sumali sa ating programa, ang ating text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117 na kung saan pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan para mabigyan natin ng live advice sa ating programa. At lalong-lalo na ha, sa Navarro Pharmacy, available po lahat ng ating mga product, makaibigan. Kaya puntahan na lang ang mga malalaking pharmacy at local pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Magandang pakinig sa mga nakaantabay at nanunood at nakikinig ngayon sa ating Facebook Live, DTX 500 Luzon natin na page. At the text line number is 0919-002-8117. At syempre pa, ang programang ito ay hatid din sa atin sa Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Bakit ba kailangan nating mag-Mighty C, alkaline vitamin C araw-araw? Upang maabot ang sapat na antas ng vitamin C na kailangan ng katawan. Araw-araw, kailangan ng isang tao na kumonsumo ng humigit kumulang 2 kilo na prutas na orange sa isang araw. Ngunit dahil sa uri ng ating pamumuhay, nahihirapan tayong maabot ang sapat na vitamin C na kailangan natin araw-araw. Marahil dahil tayo ay abala sa trabaho, malayo sa tirahan sa palengke, at hindi balanse ang diet, walang oras upang maghanda sa pagkain ng prutas, at hindi naman practical sa isang tao na kumain ng halos 2 kilo ng dalandan. Kaya sinusulong ng mga eksperto ang pagsuplemento ng vitamin C tulad ng Mighty C Alkaline Vitamin C upang masuportahan ang katawan ng sapat na vitamin C. Ang benepisyo ng pag-inom ng Mighty C, ito ay isang alkaline formula na hindi mahapdi sa tiyan. Kahit hindi ka pa kumakain, pwede mo itong inumin. At sa dagdag pa na pag-aral ng mga eksperto, ang alkaline vitamin C ay mas absorbable at mas matagal itong nananatili sa katawan. Kaya mas nakakatulong ng malaki upang mas mapabilis mapalakas ang ating resistensya. Maiwasan ang pagputok ng mga ugat at paglabo ng ating mga mata. Mighty C Alkaline Vitamin C, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
10: Mighty C The Alkaline Vitamin C, ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pagdevelop ng katarata o malabong paningin dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mighty C, araw-araw, mabibili sa mga butika.
0: Mighty C Alkaline Vitamin C, available na rin sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At lalong-lalo na, kung kape naman na pang-detox ang iyong hinahanap. Uy, lalong-lalo na ha, sa mga constipated, once a week lang magdumi dahil napakahilig kumain ng tinapay, napakahilig kumain ng pandesal, itong mga walang fiber na pagkain, at mahilig sa mga ano, mga red meat, itong mga karne na meron na nga mataas na purine, wala pang fiber, na according sa pag-aral ng ating mga eksperto, pag yan ang lagi mong kinakain, 72 hours pa yung i-digest ng katawan. Kaya nananatili ng matagal sa colon. Kaya mas mainam makaibigan. Kaya mas mainam makaibigan uminom ng Clinica DTX Coffee Mix, ang kape na nagdi-detox ng katawan. Mayaman kasi ito sa fiber na makukuha sa chia seeds at lalong-lalo na sa psyllium husk. Na kapag nainom mo ito every morning or araw-araw, pinapalabas nito ang toxin sa colon para maiwasan ang bloating, gastrointestinal problem, GERD at lalong-lalo na ang ulcer. At ang kagandahan mga kaibigan, napakayaman ito sa antioxidants na makukuha sa mapait na bahagi ng tubo at ampalaya na tumutulong protektahan ang ating mga selula. Kaya pagising pa lang sa umaga, simulan na ang araw sa detox at antioxidant coffee. Clinica DTX Coffee Mix. Ang Clinica DTX Coffee Mix, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Nagkape ka na, nag-detox ka pa.
14: DTX Coffee Mix. Perfect. Mapahot or iced coffee man. Pwedeng-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na. Siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix. Ang healthy na kape. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
10: Mighty C, The Alkaline Vitamin C. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pagdevelop ng katarata o malabong paningin dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mighty C, araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C, The Alkaline Vitamin C.
14: DTX Coffee Mix. Ang kapeng pwedeng inumin kahit anong oras, kahit saan, sa taginit man o tagulan. DTX Coffee Mix, always number one. DTX Coffee Mix, purong-purong natural. DTX Coffee Mix, the healthy coffee. Mabibili sa mga butika.
10: DTX 500 Health Alert.
0: Balik tayo mga kaibigan sa ating programang Health Alert. Sa mga kabayan natin na gustong sumali sa ating programa, sasagutin na natin ang inyong mga katanungan. Kaya i-text lang sa ating text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117. Galing kay 782. Dok, ano po ba maganda gawin kapag laging sumasakit ang balakang, dok? Parang maputol ang balakang ko. Ano po kaya dahilan nito at ano ang dapat gawin? At ano po tama pag-inom DTX 500 Herbal Capsule? Pwede ko rin ba isabay ang Mighty C, dok, para matanggal ang pananakit? Actually, makaibigan, ito na symptoms ay sintomas ito ng panghihina ng kidney. Lalong-lalo na sa mga kababaihan, pwedeng symptoms din ito sa pagkakaroon ng problema sa matres. Pero kung nararanasan mo na sige ka ng ihi sa gabi, tapos pag sakit ng balakang, bumababa ang pain papunta sa iyong hita, ang kailangan linisin ay ang iyong kidney. At ang mahirap sa ganitong problema, kahit iinom ka ng mga pain relievers, After effect ng pain relievers, bumabalik ang pain kapag hindi nalilinis ang kidney. Kaya kung mahilig ka sa maaalat, mahilig ka sa mga soft drinks, mahilig ka sa madugong isda at karne, bawasan mo muna at mas mainam. Maghanap ka na dyan ng pipino. Gadgarin na ang pipino o yadgarin. Kunin po ang pure katas. Ipiga sa malinis na tela. Inom ka ng 1 glass 3 times a day, 30 minutes before meal. Malaking tulong po yan sa makabayan po natin na lagi pong sumasakit ang balakang dahil kailangang linisin ang kidney. Pero kung laging sumasakit ang balakang mo, sa makababayan ha, tapos sinasabayan ng bleeding o abnormal menstruation, pain during menstruation, mas maganda magpa-ultrasound at mas mainam. Inuman na ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Dahil ang super antioxidant at saka super anti-tumor properties na nandyan po makaibigan sa DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ito yung naglilinis ng kidney. Oh, nagtatanggal po ng asid at tumutulong para maiwasan na matubuan ng bukol, especially ang matres ng mga kababaihan. Lagi nating inuulit-ulit, no, sa mga kababaihan na every menstruation merong pain. Uy. Every menstruation hindi maipinta ang muka. Every menstruation, makaibigan, lumalaki ang mga bukol nyo sa didi. Naku po, makaibigan, pag ganito na problem, iwas-iwas na kayo na ma-stress. Iwas na sa matatamis, mga poultry products at saka red meat, no? At inuman ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Dahil ang DTX 500 Herbal Capsule, subok na po ito, makaibigan. Visayas, Mindanao, and good news dito sa Luzon. Available na po ito at alam ko, matutulungan po ang inyong mga problema, lalong-lalo na kapag bukol ang ating pag-uusapan. Take nyo lang po ng 1 capsule 3 times a day, 30 minutes after meal, at ang Mighty C, take mo lang 1 capsule 2 times a day. Sabayan po ng detox coffee every morning para mag-normalize ang bowel movement. Malinis po ang kidney area na siyang dahilan kung bakit nananakit ang balakang. Ang kagandahan ha, ng Mighty C Alkaline Vitamin C, kung tumaas na ang acid kaya sumasakit ang balakang, pababa sa hita, sa kasukasuhan, nililinis po ng Alkaline Vitamin C. So dapat sabay nyo talaga, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, mga kaibigan, kapag ganyan po ang nararamdaman na problema. At sa mga kabayan po natin na meron pong mga maintenance, especially maintenance sa diabetes, maintenance sa hypertension, o diba, tinitake yan, mga after meal yan, halos, o dapat, inumin mo ang DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C 30 minutes before meal. Sabi lang iba, Dok, pwede ba inumin ang Mighty C before meal, acid man yan, o ano man yan, ascorbic acid? Ang kagandahan, mga kaibigan, ng ating Mighty C, pwede mo siyang inumin ng before meal, hindi mahapdi sa tiyan, dahil alkaline vitamin C po ito. Pwede mong i-take ha ng 30 minutes before meal. At magtataka ka na lang, especially sa mga matataas ang sugar, na kahit meron ng maintenance, ay mataas pa rin ang sugar. Kahit may maintenance, mataas pa rin ang blood pressure. Kahit nagmay maintenance, ang cholesterol hindi pa rin nag-normalize. Namamaga pa rin ang atay, ang puso. Sabayan nyo po sa pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule at mamamangha ka sa epekto ng superior antioxidant na makukuha, makaibigan, sa DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Pero inyo, makaibigan, sa tagal natin na pag-aaral about cause of disease at prevention, natuklasan natin ang pinakakailangan ng ating mga selula sa ating katawan. Ang ating katawan, binubuo ng mga selula. Dapat po nating alamin yan. Ang pinaka-proteksyon, pinakakailangan is antioxidant. Yan ang dahilan na ang Clinica di Alternativo Medicina gumawa talaga ng superior antioxidant capsule, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, dahil nakita sa pag-aaral ang mapait na bahagi ng tubo na isa sa main ingredients ng DTX 500 Herbal Capsule ay nagtataglay ng 1.3 million scale ng antioxidant. Biruin nyo yan, mga kaibigan. Hindi mo yan makukuha sa 10 klaseng gulay at prutas. hindi mo yan makukuha, makaibigan, sa limang klaseng gulay at prutas na advice ng World Health Organization para makuha natin ang saktong nutrients, vitamins, and antioxidant. Kumain ka ng limang klaseng prutas araw-araw? O, hindi nga tayo nakakain, di ba? Mahilig pa tayo sa mga processed foods. Pero pag naka-DTX 500 Herbal Capsule ka at Mighty C, nasusuplayan ng sobrang antioxidant ng ating katawan. Na kapag ang antioxidant marami sa katawan, even cancer cell ay nagbibigti dahil hindi yan nabubuhay sa antioxidant body, sa katawan na mayaman sa antioxidant. So, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, gawin mo ng regular supplement para regular na protektado ang ating katawan. Available na yan sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Pero makaibigan, wala na talaga tayo time sa pagpatuloy pa sa ating programa. Yung nakasama ngayon, ang inyong isa sa Certified Naturopathic Practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Dr. June Alquizar, na laging nagpapaalala ang pagtulog ng maaga, pagkain ng healthy na pagkain, tamang tubig makaibigan, at pag-iwas sa matatamis at pagkontrol sa mga matatabang pagkain ay isang kailangan para ma-maintain ang optimum health. At ang antioxidant ay kailangan para tayo ay laging protektado. DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. God bless ating lahat, makaibigan, at nawa po ang Panginoon ang tutulong sa ating lahat para ma-maintain ang ating malusog na pangangatawan.
15: Mighty C, the Alkaline Vitamin C, ang laban sa araw-araw na stress, sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood at sigla mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C,
16: DTX Coffee Mix, may chia seeds na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problems. Basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
17: Inyo pong napakinggan ang Health Alert kasama si Dr. June Alquizar at sa atin ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio. Hanggang sa muli, abangan ang Health Alert.
18: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
19: Wow! May puso!
20: Ikaw ba insuki hiton mga DTX products? O karoyag mo matry hiton mga produkto? Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kung ang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalitin niyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bingala, and St. Anne Pharmacy. Palo ngan Santa Fe Branch, Sofia, Pharmaceutical, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Falurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugu Leyte, Farmasya Hinirosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakap Puokan Leyte. Tara na, mag-DTX products na!
21: Ikaw ba insuki hiton mga DTX products? O karay mo matry iton mga produkto ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro Leyte. Ngan Farmasya Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan San Jose. Pimer Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen Leyte. SK Pharma, ha San Jose Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro Tacloban. Health Products Trading, along Kerner Caiban and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag-DTX products na!
3: tayo.
5: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ditribayo with BCO. So, wex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
22: Ditribayo, ang D3. Yung may BCO. Ang BCO, yung may D3.
23: Para sa malinis na dugo.
24: DGX 500.
23: Para sa malusog na tayo.
24: DGX 500.
23: Ayon sa mga eksperto,
24: ang DGX 500
23: ang may pinakamataas na antioxidants
24: na nagpapahusay
23: at nagpapalinis sa tayo.
24: DGX 500.
23: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
24: DTX Coffee Mix.
25: Ako dahil si Zyro, busog kaya kuminom ng kape sa una. Ngung grabe ako yung sumya. Alos di ko makatulog kada gabi. Pero sana diskubrehan ko ang DTX Coffee Mix dami na kaya akong tulog sa gabi. Kung nakatabang pa sa akong sakit nga diabetes, inom na po ka mo DTX Coffee Mix.
24: DTX Coffee Mix.
23: Mabalit sa mga butika.
24: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
23: DTX Beauty Soul.
26: Ako si Rosalie, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soul adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
23: DTX Beauty Soul.
24: Mabalit sa mga butika. Extend Food Superman.
27: For men. Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Bisiteng ngayon bala mga mga best kid ang Extend Food Supplement for Men.
24: Extend Food Supplement for Men.
28: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
29: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
28: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
29: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
28: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
19: Wow! My puso!

0: uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pa bago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soap.
1: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinundan sa ako ang body odor.
2: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika.
0: Extend food supplement for men.
3: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang extend food supplement for men. Daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
0: Extend food supplement for men.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: FM, championing the lives of the Filipino.
7: Wow! May puso!

0: 3 pies.
1: Si Alexia ng Burgos, Alexia Isabela. Di mawala-wala yung ubo ko. Sabi ng doktor, pneumonia daw. Lagi akong walang ganang kumain, laging hinahapot na para bang lalagdin ako na hindi matuloy-tuloy. Narinig ko ang antibiyotiko. Sinubukan ko kasi nahihilo na din ako sa mga antibiyotiko. Mga 1 week ako nag-maintain ng antibiyotiko. Gumana yung kain ko, yung ubo ko minsan na lang lumalabas sa katawan ko. Bumalik yung gana kong kumain at yung parang laging init sa katawan ko ay nawala na din. Subukan ninyo ang antibiyotiko dahil subo ko na ito. Antibiyotiko epektibo.
2: Antibiyotiko, ang antiviral specialist. Mapibili sa mga butika. DTX 500.
3: Ako nga pala si Oliver Tindero, Tubong, Pangasinan po. Ako po ay isang diabetic patient. Nagkaroon din po ako ng high blood at komplikasyon po sa kidney. Hindi po ako makapagtrabaho ng maayos dulot ng panlalabo ng aking mga mata. Naisipan ko kung subukang mag-take ng DTX 500 at nakita ko po yung pagbabago po ng aking katawan. Nakakapagtrabaho ulit ako at malinaw na rin ang aking paningin dahil sa continuous po na pag-inom ng DTX 500.
2: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix. Hanap mo ba ay kapeng hindi nakakahilab sa tiyan? Yung sakto lang ang tapa, tamis, at ang lasa, suwabing-suwabe? Mag-DTX Coffee Mix ka. DTX Coffee Mix. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako po si Edwin, isang estudyante ng Tiyagi Isabela. Kaliwat kanan ng deadlines ng school namin, kaya di ko naman maiwasan na ma-stress. Mabuti na lang na-discover ko ang DTX Coffee Mix. Bukod sa marami itong benefits, swak sa panlasa naming kabataan.
2: DTX Coffee Mix. Nagkapag ka na, na-detox ka pa. Sa mga butika. Sa panahon ng stress, trabaho at mga sakit, may kaibigan kang nandyan, hindi nawawala. Ito ang Mighty C. Mighty C, laging available para sa iyo, ang iyong health body. Protektado ka sa lahat ng oras. Mighty C, laging kasama sa kalusugan. Mighty C, 5 beses na mas malakas na vitamin C, natural, always available sa inyong mga suking butika nationwide. Para sa pamilyang protektado at maganda, DTX Beauty Soap. Para sa bawat miyembro ng pamilya, ang sabon na hindi lang pampaganda, pamproteksyon din. DTX Beauty Soap. May antimicrobial power laban sa germs at pampakinis ng kutis. DTX Beauty Soap. Beauty Soap na antimicrobial pa. Para sa pamilyadong protektado at maganda, DTX Beauty Soap. Beauty at proteksyon para sa buong pamilya. DTX Beauty Soap. Mabibili sa iyong mga suking butika. Pagod sa maghamong trabaho? Mag-relax. Mag-DTX. DTX. Liniment Oil. Sa bawat bahid, mapapa sana oil ka. DTX. Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Eye-Care Gold. Importante sa akin ang malinaw na paningin. Kaya't nang irekomenda sa akin ang Eye-Care Gold at Eye-Care Drops, sinubukan ko agad. Sa loob lang ng ilang linggo, naramdaman ko na ang bagbabago. Ngayon, mas kampante ako sa araw-araw. Hindi na ako nangangangba kapag nagbabasa o nanood ng TV. Totoo, malaking tulong talaga ang Eye-Care sa akin.
6: Eye-Care Gold. Ang Eye-Care Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng Bilberry Extract. Mabibili sa mga butika.
7: Extend. Food Superman for Men.
8: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
9: Gabasa na naman bala ang imo.
10: Ay, gabasa na naman.
9: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
11: Always nagabasa.
9: Kag nagabaho ang kilikili.
11: Mag Clinical Dairy Fresh.
9: Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: Clinical Dairy Fresh.
10: Nagabasa na naman balaga.
9: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
11: Clinical Dairy Fresh.
9: Para sa maputi at mabangong kilikili.
2: Ang kampyon na istasyon sa Tacloban City, 103.1 K5 News FM.

0: Bob Collins City, 97.7 K5 News FM, Dumaguete City, 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM, Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: bilang na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: Kampyon na radyo!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: K5 News FM, Tacloban City, 103.1.
3: GTX 500 Health Alert.
4: Kasama si Dr. Jun Alcizar, isang doktor of naturopathy, DOH PTAC Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, member sa Philippine Academy of Naturopathic Medicine at sa ANA, American Naturopathic Association.
3: GTX 500 Health Alert.
5: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert, hatid sa atin sa Klinika di Alternativo, ang gumagawa sa legit, epektibo at FDA approved na Klinika DTX 500, Klinika DTX Coffee Mix at Mighty C, ang alkaline vitamin C na mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Muling nagbabalik ang inyong isa sa DOH certified naturopathic practitioner sa Pilipinas, Dr. Jun Alcizar, na laging nagpapaalala, huwag kalimutang punuin ang katawan sa antioxidant para maiwasan ang mga karamdaman. Mag DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C Alkaline Vitamin C. At kung healthy na kape naman ang iyong hinahanap, mag Detox Coffee, Klinika DTX Coffee Mix. At sa mga kabayan po natin na gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number, 0919-002-8117. 0919-002-8117. At live po tayo ngayon, makaibigan, sa ating Facebook page, DTX 500, 0919-002-8117. At live po tayo ngayon, makaibigan, sa ating Facebook page, DTX 500 Luzon. At magandang pakikinig sa lahat na nakasimulcast ngayon sa ating programa. Ating text line number, makaibigan, ha, 0919-002-8117. At lalong-lalo na po, makaibigan, ang pag-uusapan natin sa araw na ito ay ang World's Healthiest People. Ating pag-aaralan kung saan sa buong mundo ang may napakaraming healthy na mga tao. Ang pagkakaroon ng malusog na pangangatawan ang prime goal ngayon sa modern society. At mas nagiging aktibo ngayon ang mga eksperto sa pagtuklas kung paano mapanatili ang malusog na pangangatawan. At sa araw na ito, pag-uusapan natin kung saang lugar sa buong mundo ang may pinaka-healthy na lifestyle at kunti lang ang mga tao na nagkakasakit. Number 10, makaibigan, ang Norway. Malinis na hangin at mineral-filled water ang kanilang sikreto. At sila ay may pinakamataas na life expectancy na umaabot ang kanilang edad sa 83 years old. Lalo na siguro kung naka-DTX 500 at Mighty C pa sila. Aabot siguro ang kanilang edad ng 100 kung may DTX 500 Herbal Capsule doon at Mighty C. Dahil kapag naka-DTX 500 at Mighty C ka araw-araw, pinipigilan nito ang dahilan ng mga karamdaman dahil sa oxidative stress. Isa sa mga lugar na may pinakamaraming healthy na tao din ay ang Israel. At nakita sa pag-aaral na ang kanilang diet is more on vegetables, fish at unsaturated fats. At ito ang nakitang dahilan ng mga eksperto kung bakit ang Israel ay na-record bilang lowest number of diet-related death, gaya po ng pagtaas ng kolesterol, atake sa puso at pagkakaroon ng diabetes. So isa lang ang sikreto, mga kaibigan, kung i-apply din po natin yan sa ating mga sarili para mas dadami ang healthy dito sa Pilipinas, ay kailangan lang nating mag-rich vegetable, fish at unsaturated fats rich diet. Yun lang pala, makaibigan, ang kanilang sikreto. Ang number 8, makaibigan, ay ang Singapore. Oh, bakit, makaibigan? Ang isa sa dahilan kung bakit hindi sila nagkakasakit dahil sa disiplina. Istrikto ang kanilang gobyerno, bawal sa kanila manigarilyo, bawal din mag

0: lalo na kung naka DTX 500 ka pa at may TC. Tapos mahilig ka pang kumain ng gulay at prutas. Umiiwas ka pa sa mga matatamis. Umiiwas ka sa mga bad fats at red meat. Sigurado, hindi lang 82 years old ang buhay mo, baka lalagpas ka pa sa 100 years old.
1: DTX 500, alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira, mag-DTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500. DTX 500.
2: Ako si Junjun. 10 years na akong naninigarilyo. Natigil lang ang bisyo ko nang hirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya binanatan ko ng DTX 500. Nawala ang ubo ko, normal ang paghinga ko, at lumakas ang pangakatawan ko.
1: DTX 500. Bibili sa mga butika.
0: Pero mas nagustuhan ko talaga ang healthy diet ng mga taga-Japan. Kaya na-record sila as number 4. At sila ang may oldest population sa buong mundo. Japan ang may pinakamaraming 100 years old na namumuhay na healthy pa rin. Ang kanilang sekreto, simple lang, exercise at diet. Diet na puno sa antioxidant, vegetables, fruits and nuts, at marami sa kanila ang fully vegetarian. At ang na-record naman, makaibigan, as number 2 ay ang Italy dahil sa kanilang olive-rich diet. At ang number 1, ang Spain, ang may pinakamaraming healthy na tao sa buong mundo. Fresh vegetables, olive oils, grape wine ang steady part sa kanilang diet. So kung titingnan natin ang sekreto sa good health according sa top 10 na may pinaka-healthy na tao sa buong mundo, ang sekreto, pure air, fresh vegetables, fruits, and healthy fats. Sinabayan pa ng exercise. At kung diinan pa natin ang sekreto para humaba ang buhay ng tao ay less pollution, less meat, less sweets, quality air, exercise, at full abundant supply of antioxidant galing sa prutas at gulay. Ang problema sa mga Pilipino, bakit madaling nagkakasakit? Hindi man kumakain ng maraming prutas at gulay. Hindi good fats ang ginagamit. At mahilig kumain ng red meat gaya ng baboy, baka, kabayo at matataba na karne. Mahilig pa sa matatamis at kulang na kulang sa antioxidant. Kaya isa lang ang solusyon para maiwasan ang oxidative stress dahil sa maling lifestyle. Para hindi magkasakit, mag-DTX 500 at MyTC araw-araw. Dahil ang MyTC at DTX 500 Herbal Capsule ay may taglay na pinakamataas na antioxidant na nakakatulong labanan ang free radicals at maiwasan ang mga karamdaman. Kaya sa mga mabisyo dyan at mahilig kumain ng matataba, matatamis, pritong pagkain, nako, mag-DTX 500 Herbal Capsule araw-araw at MyTC.
1: DTX 500. Manalana ba ang gulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit. Baka kulang ka sa antioxidant. Mag-DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at malakas sa pangangatawan. DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
3: Ako si Joanna. Isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500, nanumbalik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
1: DTX 500. Bibili sa mga butika. DTX 500, MyTC, The Alkaline, Vitamin C, panglaban sa araw-araw na stress, sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood at sigla. Mag-MyTC na araw-araw. Mabibili sa mga butika. MyTC, The Alkaline, Vitamin C.
0: At kung healthy na kape naman ang iyong hinahanap, ang kape na mayaman sa antioxidant para maiwasan natin ang pagkasira ng ating mga selula, mag-Clinica DTX Coffee Mix. Ang Clinica DTX Coffee Mix kasi ay nagtataglay ng pinakamataas na antioxidant na isa sa sekreto para ma-maintain ang malusog na pangangatawan. Clinica DTX Coffee Mix. May taglay pa ito na chia seeds at psyllium husk na tumutulong linisin ang ating katawan. Clinica DTX Coffee Mix. Nagkape ka na? Nag-detox ka pa?
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako po si Isabella at nais kong ibahagi ang aking karanasan sa DTX Coffee. Sa loob ng maraming taon, madalas akong nakakaranas ng indigestion at matinding stomach cramps. Kapag ako po ay kumakain, parang laging may kapigatan at sakit ang aking tiyan. Pero nang masubukan ko ang

0: DTX Coffee, nagbago ang lahat. Sa loob ng ilang linggo ng paggamit, ramdam ko na ang ginawa. Ang DTX Coffee po ay tumutulong sa akin upang maayos ang aking digestion at mabawasan ng cramps. Ngayon, mas magaan na ang aking pakiramdam pagkatapos kumain at makakapag-enjoy na ako sa aking pagkain na walang pag-alala. Sa mga nakakaranas ng kaparehong sintomas, subukan nyo ang DTX Coffee. Makakasigurado po kayong magiging maginhawa ang iyong pakiramdam. Maraming salamat po at sana makatulong ang aking karanasan sa inyo.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Nagkape ka na. Nag-detox ka pa.
2: DTX 500 Health Alert.
3: Alam nyo ba, makaibigan, na ang DTX 500 ay meron pong ampigenin properties? Kung saan, makaibigan, ito po ay tumutulong upang ma-alleviate ang cardiovascular conditions sa pamamagitan ng pag-preserve ng vascular lining sa atin pong mga aorta. At lalo na po, makaibigan, ini-induce din po nito ang direct reduction ng blood pressure, makaibigan, sa pamamagitan po ng angiotensin converting enzyme na isa po sa nagpi-prevent ng blood vessel constriction. Ayan po kagandahan, makaibigan, ng DTX 500. According pa nga po sa pag-aaral na ang habitual intake o ang palagiang pag-intake ng flavonoid gaya ng ampigenin na makuha po sa DTX 500, makaibigan, ay tumutulong upang mapababa ang incidence sa hypertension na nagdudulot ng cardiovascular disease. At ang kagandahan, hindi lang po ampigenin ang nandyan, may isang phytonutrients na nakakatulong sa hypertension. Meron po itong anti-inflammatory properties, anti-tumor at napakayaman sa antioxidant na tumutulong tanggalin ang mga problema, especially itong pamamaga at pananakit. At sa pagpatuloy po sa ating programa, makaibigan, atin munang pakinggan ang isang live interview sa isang kababayan po natin na nakasubok at nakainom ng DTX 500 na kung saan meron pong pananakit sa kasukasuhan at katawan na tulungan sa araw-araw na pag-inom ng DTX 500.
2: DTX 500 Health Alert!
4: Sir, magandang hapon sa iyo. Ano pong pangalan natin?
5: L.A. Ruby.
4: Taga saan?
5: La Union, Pangasinan.
4: Sir, before kayo nag-inom ng DTX 500, ano po yung naramdaman mo sa katawan mo?
5: Tumaas ang acid ko, kaya hirap na hirap akong maglakad kasi namamaga tuhod ko. Namumula talaga. Kumain kasi ako ng mga lamang loob. Sinubukan ko ang DTX 500. Maganda talaga. After 2 days, ang pamamaga at pananakit ng tuhod ko, unti-unti talagang nawawala at nawala yung pamumula at pananakit. Yung sige ako, ihi ng ihi sa gabi, nag-normal din kaya gumanda ang tulog. The best talaga ang DTX 500. Kaya subukan din nila DTX 500.
4: So, ibig sabihin, sir, before kayo nag-take ng DTX 500, masakit talaga ang tuhod nyo at namumula.
5: Oh, grabe talaga ang pamumula, sir.
4: So, masasabi niyang epektibo talaga ang DTX 500?
5: Napaka-epektibo talaga ng DTX 500 para sa akin.
2: DTX 500 Health Alert!
3: Yan po, mga kaibigan, ang isang live interview po natin sa isang kababayan po natin saan mahilig po sa mga lamang loob. Actually, itong lamang loob, mga kaibigan, nakita sa pag-aaral na napakayaman po ito sa purine o itong uric acid, mga suking tagapakinig. Kapag masobra ka nito, ay sasakit talaga ang mga kasukasuhan. That's why, mga kaibigan, sinubukan ang DTX 500 but after nag-inom, ilang araw pa lang ay unti-unti nang nawawala ang pamumula at pamamaga ng kasukasuhan. Dahil po, mga kaibigan, ang DTX 500 ay meron pong napakataas na anti-inflammatory properties. At ang kagandahan, mga kaibigan, sa anti-inflammatory properties ng DTX 500, hindi lang yung kasukasuhan na pamamaga ang kanyang natutulungan. Even yung ano po, yung sinus, makaibigan, o sinusitis, pagkakaroon ng sinusitis, natutulungan din dahil tinatanggal nito ang pamamaga ng mga sinuses. At lalong-lalo na sa mga kabayan po natin na hirap nang maghinga dahil meron pong asthma problem. Ang anti-inflammatory properties ng DTX 500 ay tutulungan ka ring mapaganda ang paghinga. At lalong-lalo na sa mga kabayan po natin na hirap na mag-ihi dahil namamaga na po ang prostate. subukan po ang DTX 500, lalong-lalo na kung namamaga na ang atay dahil tumaas na ang SGPT. DTX 500, makaibigan, mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At para po sa epektibo na kombinasyon, sabayan ng Mighty C ang alkaline na vitamin C, ang vitamin C na hindi acidic na tumutulong palakasin ang iyong resistensya. At kung kape naman na healthy at super antioxidant coffee, ang Detox Coffee, makaibigan, DTX Coffee Mix. Available na po yan sa lahat ng mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Lalong-lalo na po, makaibigan, dito sa Cagayan City, Isabela, Sulano, Bayumbong, at lalong-lalo na dito sa Tuguegarao City at sa buong Pilipinas. At para makasigurado, makaibigan, na original at epektibo na DTX 500 ang inyong mabili, ang DTX 500 po ay naka-blester. Ang FDA-approved na DTX 500 na totoo at hindi pike, naka-blester po yan at naka-box at available sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At kung online ka bibili, puntahan lang po ang Shopee or Lazada, Clinica di Alternativo Medicina Store, mga kaibigan, dahil legit po yan. At sa mga kabayan po natin na gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117.
2: DTX 500, lagi ka mong wow, guto, at lagi na

0: Philippines, Mount DGX 500. Mabibili sa mga butika. DGX 500.
1: Ako si Renato. Na-diagnos ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DGX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DGX 500.
0: DGX 500. Mabibili sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix. Hanap mo ba ay kapeng hindi nakakahilam sa tiyan? Yung sakto lang ang tapa, tamis, at ang lasa, suwabing-suwabe? Mag-DTX Coffee Mix ka. DTX Coffee Mix. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika.
3: Balik tayo mga kaibigan sa ating programang Health Alert. Sa mga kabayan po natin ha, na gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117. Magandang pakikinig po ha sa mga kabayan po natin dito po sa buong Kawayan City, Isabela, sa Sulano, Bayumbong at Tugigaraw City. Live din po tayo sa ating Facebook page, DTX 500 Luzon. Magandang pakikinig muna sa Klinika di Alternativo Medicina, Cagayan City. Sa mga taga Cagayan, sa pangunguna po ni Doc Loe Ten Chavez. Good morning at magandang pakikinig din po kay Sir Jared Barola. Dito naman sa Klinika di Alternativo Zamboanga. Sa mga kabayan po natin na gusto sumali, ang ating text line number 0919-002-8117. At ang programa ding ito ay hatid sa atin sa DTX Coffee Mix. Oy, sa mga mahilig magkape ha. At dahil sa pagkakape, nagkakaroon tuloy ng mga karamdaman sa katawan. Nako, mag-switch ka na sa healthy na kape. Ang kape na may de-sugared sugar cane, psyllium husk, at lalong-lalo na meron po itong taglay na chia seeds, mga kaibigan. O saan ito yung kukumpleto sa araw mo? Dahil po nagtataglay ito ng kumpletong protina galing sa chia seeds na kailangan ng katawan para mapalusog ang mga muscle at buto. According pa nga, sa pag-aaral ng Harvard Health, nagtataglay din ito ng siyam na essential amino acid na kailangan para magkaroon tayo ng enerhiya o energy production at immune function. Kaya gawing productive ang araw, mag-DTX Coffee Mix. Ang kape na di lang nagpapaliit ng tummy, nagpapalakas pa ng katawan. DTX Coffee Mix. Ang kape na may sugar cane, ampalaya, psyllium husk at chia seeds. DTX Coffee Mix, mabibili na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar. DTX Coffee Mix, nagkape ka na, nag-detox ka pa. Mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Especially sa mga kabayan po natin ha, nahirap magdumi. Sa mga kabayan po natin dyan, naabot pa ng tatlong araw bago makadumi. Ako, delikado po yan. Inuman ng DTX Coffee Mix. Kasi ang psyllium husk ng DTX Coffee Mix, tutulungan kang ipalabas ang mga toxin na nakadeposit sa inyong mga tiyan. Para sa epektibo na kombinasyon, uminom ng DTX 500, sambayan ng DTX Coffee Mix at Mighty C, ang alkaline na vitamin C, mga kaibigan.
0: DTX 500 Health Alert.
3: At lalong-lalo po mga kaibigan, hindi po magtatapos ang ating programa kung wala po tayong health information sa araw na ito. At ang atin pong pag-uusapan mga kaibigan, kung ano po ang mga dapat gawin kung meron ka ng hypertension. Itong tinatawag nating blood pressure tips, mga kaibigan. Alam nyo ba mga kaibigan na ang pagkain na mapagkain na mayaman sa potassium ay nakakatulong para maiwasan ang hypertension? Saan ba natin makukuha ang mataas na potassium, mga kaibigan? Makukuha nyo po yan sa pagkain ng saging, pagkain ng kamatis, mga kaibigan. Kaya nga po sa ating mga klinik, sa ating mga pasyente, atin talagang nire-recommend ang banana habit o ang pagkain ng saging tuwing umaga. Dahil ang saging, mga kaibigan, mayaman sa calcium at potassium na tumutulong pababain ang blood pressure. Dahil po mga kaibigan, ang potassium nire-regulate niya kasi ang epekto o bad effect ng sobrang asin sa dugo. Dahil nga po mga kaibigan, pag mahilig ka sa maaalat, nagkakaroon ng sobrang asin sa bloodstream. At According sa pag-aaral, pag sobra ang asin sa daanan ng dugo, humihila po ito ng tubig. At the more water sa bloodstream, magbibigay din ito ng mataas na pressure na isang dahilan ng pagkakaroon ng high blood pressure. Pero mga kaibigan, ang potassium mga kasuking tagapakinig, kung nakakain tayo ng mga pagkain na mayaman sa potassium, nire-regulate niya ang bad effect ng asin at pinaparelax ang ating daanan ng dugo para maiwasan ang pressure o maiwasan ang high blood pressure mga kaibigan. Lalong-lalo na kung meron ka ng mataas na blood pressure, dapat gawin mga suking tagapakinig ay uminom ka ng sayote juice. Sayote juice, mga kaibigan, ay may taglay na may ricin content. Isang bioactive compound na makukuha sa sayote na tumutulong paluwagin ang daanan ng dugo para mag-normalize ang blood pressure kapag meron ka ng mga barabara. And every morning, pagising mo sa umaga, kuha ka ng mainit na tubig, babaran mo ng 2 cloves of garlic. And after babad, kapag maligamgam na, inumin mo pagising sa umaga. Malaking tulong po yan, mga kaibigan, kapag meron ka ng mataas na blood pressure. At huwag kalimutan, mga kaibigan, na uminom ng maraming tubig araw-araw. At syempre, iwasan din po ang maaalat, matataba, at lalong-lalo itong mga crabs at mga shrimp. Dahil mataas po yan sa kolesterol at ang palagiang pagkain ng itlog. Iwasan po muna yan kapag meron ng hypertension at inuman ng DTX 500. Dahil po ang DTX 500, mga kaibigan, ay isang kapsula na napakayaman sa antioxidant. At alam nyo ba na according sa pag-aral ng ating mga eksperto na ang antioxidant na makukuha natin sa DTX 500 ay isang kailangan para mapanormalize ang blood pressure at matanggal ang mga barabara sa daanan ng ating dugo na siyang dahilan kung bakit nagkakaroon tayong mataas na pressure sa ating mga dugo. DTX 500, mga suking tagapakinig, available na po yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At lalong-lalo na dito po sa Cagayan City, Isabela, Solano, Bayombong at Tuguegarao City. Lalo-lalo na sa mga kabayan po natin na meron ng maintenance sa hypertension. Sabay nyo lang po ang DTX 500, lagyan nyo lang ng pagitan ng isang oras. Halimbawa, nakainom kayo ng maintenance po ninyo, after 1 hour, tsaka kayo uminom ng DTX 500. At kung ang mga maintenance nyo ay after meal, inumin nyo ang DTX 500 ng 30 minutes before meal. DTX 500, DTX Coffee at Mighty C Alkaline Vitamin C ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
4: DTX 500.
5: Ako si Minerva, may bubol ako sa aking leeg, cyst sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
4: DTX 500. Bibili sa mga buti. DTX 500. DTX 500. Ang sobrang cholesterol at dami ng free radicals sa katawan ay pwedeng bumara sa kaugata at pwedeng humantong sa stroke. Ang DTX 500. Stroke ay pwedeng iwasan kung may DTX 500 kang panlaban. DTX 500. Araw-araw. Mabibili sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix. Perfect. Mapahot or iced coffee man. Pwedeng-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na. Siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix. Ang healthy na kape. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty Palaban Mo Mighty C na may superpowers na lakas tension at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C, the Mighty Power of C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Mighty C, the Mighty Power of C.
6: DTX Coffee Mix. May chia seeds na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problems. Basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
9: DGX 500 Irregular na regla o mens. Ito'y marahil sa kadahilanan ng hormonal changes, kondisyon ng kalusugan at marami pang iba. Mag DGX 500, ibalik sa normal at busog na estado ang kalusugan. DGX 500, bibili sa mga butika. DGX 500, DGX 500.
10: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero nung nag-start akong mag-take ng DGX 500 araw-araw, laking pasalamat ko dahil naging regular na ang period ko.
9: DGX 500, mabibili sa mga butika. DGX 500 Health Alert.
3: Balik tayo mga kaibigan sa ating programang Health Alert. At sa mga kabayan po natin na gusto pong sumali sa ating programa, ating pong text line number 0919-002-8117. At abangan po ang ating daily program every 9 to 9:30 in the morning. Ang programang hatid ng DTX 500, DTX Coffee at Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Ang programang maghahatid sa inyo ng mga kumpletong kalamampang kalusugan kung paano natin pangalagaan ang ating katawan gamit ang mga natural na pamamaraan. At live din po tayo mga kaibigan ha, sa ating Facebook page, DTX 500 Luzon. Lalo na po sa mga kabayan po natin dito sa Cagayan City, Isabela, Solano, dito po sa Bayumbong, Tugigaraw, ay mabibili na po ang lahat ng ating mga produkto sa inyong mga suking pharmacy. Lalo na po mga kaibigan ha, ang ating alkaline vitamin C. Alam nyo ba mga kaibigan na ang alkaline vitamin C ay kailangan po ng ating katawan para mapalakas ang ating resistensya? At ang mahirap sa vitamin C mga kaibigan ay isa po itong napaka-sensitibong antioxidant na kahit makuha natin ito sa prutas ay madali po itong mawawala mga kaibigan. Kaya kung gusto mong ma-maintain ang tamang dosage ng vitamin C, mas mainam inuman ng Mighty C ang alkaline na vitamin C. Ang vitamin C na hindi acidic. Ang vitamin C na hindi po mahapbi sa tiyan pero nagbibigay ng malakas na immune system. Lalong-lalo na tag-ulan na naman makaibigan, labanan ang mga problema dahil po sa pabago-bago na panahon. Mag Mighty C alkaline na vitamin C. At para sa epektibo na kombinasyon, uminom ng DTX 500 at Mighty C ang alkaline na vitamin C. At palala mga kaibigan sa mga suking tagapakinig po natin na ang DTX 500 o Clinica DTX 500 ay naka-blaster po ito mga suking tagapakinig ha. Naka-blaster, naka-box mga kaibigan na kulay green. Yan po mga kaibigan dahil mayroon pong piki na kumakalat ngayon sa online. Na marami po ang nakasubok at nag-message sa ating page no, na bakit ganun ang liliit ng soft gel, kulay dilaw mga kaibigan, while ang ating original capsule mga kaibigan na DTX 500, napakalaki ang capsule kasi siksik po yan sa laman na puno sa super antioxidant, anti-tumor at anti-inflammatory na napakarami na po ang natulungan. Ay naka-box po yan mga suking tagapakinig ha at naka-blaster para po sigurado na ang inyong mabili ang epektibo at FDA approved na DTX 500. At pwede po kayong bumisita sa ating Facebook page ha, DTX 500 Luzon mga kaibigan. At sa mga kabayan po natin na gusto sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117. Galing po kay 387, Doc from Cagayan City, Isabela. Ano po ang tamang pag-inom ng DTX 500? Tamang pag-inom ha, ng DTX 500. One capsule, 3 times a day. 30 minutes before or after meal. Yan po ang tamang pag-inom ha, ng DTX 500. Pero mga suking tagapakinig, wala na tayong time sa patuloy po sa ating programang Health Alert. Hatid po ng DTX 500 at Clinica D Alternativo. Abangan na lang po book para mapuno tayo sa mga kaalamang pangkalusugan kung paano po natin ingatan ating katawan gamit po ang mga natural na pamamaraan. Kasama pa rin po ang inyong Certified Naturopathic Practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Doc June Alquizar. At para po sa karagdagang mga impormasyon, bisitahan na lang po ang ating Facebook page, DTX 500 Luzon. God bless po sa ating lahat, mga kaibigan. Ang doon po ang Panginoon ang tutulong sa ating lahat para ma-maintain natin ang healthy na pangangatawan.
9: DTX 500, lagi kang buhaw, gutom at laging naihi.

0: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
1: Ako si Renato. Na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: Oras sa K5 News FM, Philippine Standard Time, alas 4, imedia.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
5: Number one,
2: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Balita K5 sa umaga!
7: Balitang K5 sa umaga!
6: Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa umaga!
7: Balitang K5 sa umaga!
6: Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K5 sa umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga,

Alright, mopeng morning Pilipinas, mopeng aga Eastern Visayas, mopeng aga Metro Tacloban. K5, kumusta ka na? Welcome! Hinihatid ramdan balitang K5 sa umaga. Yan ang adlaw, pizza 20 size na kita. Ang hininga bulan ito na Hunyo, 2020 size, mga ka K5, ano? Size, 20 size, 20 size. At kaya't mo pa hininga kombinasyon para at swerte tres. 6-20, 6-26, June 26, 2026, ano? Anyway, Sakay, kumusta ka na? Welcome! Hininga na tramdan, balit ng K5 sa umaga. Ayan, K5, Ogse, meron tayo mga kaupo. Labo lang ihapon, saan kayo? Wala'y pinagbago. Lugod! Balita, good morning, ano? And kumusta ka mo mga K5? Thank God it's Friday. Alas 4:30 ko tumpik kita alas 6 itong aga. Kita na Lunes, kita itong Biyernes, ano? Malaksila at adlaw. Malaksila itong simana, sangkay. Ano? Ilang tulog na lang. Ako nagsabot nga, magandinak-dinak na sabot nga. Magpapatron na nga yung Tacloban, ano? Sunod ka simana, upat na lang ka adlaw, mga K5. Martes, itong next week, ano? Itong fiesta din sa Tacloban. Happy fiesta. Nabibisi kita itong pagbantay ng mga panhitabo, mga ka-K5, ano? Dinihi atong dapit. O salit, waray na natong manutis nga, ano, magfiesta na kayang Tacloban. Actually, kamatuoran lang, waray panganik makabisita nga ito hining, ano tawag dito, Sangyawan Grounds. O dito ha may Anibong. Pakita pagkabisita nga ni nga ito, no? Wala pa kita dito pagkapalit hit Irin mo nga nabura. Balinaw, enjoy mga K5. Ano natin mga bisita niya Tacloban? Enjoy lang kita din niya, no? Paglipay lang, pag-resyo lang kita. Kon siguridad, dito niya may papakiana. Ginbubuhat nga tanan ito natin PNP, especially itong TCPO, ano, Tacloban City Police Office. Nga magin mahimyang aton na kinada adlaw, kinada gabi nga pagbubuhat itong mga aktibidadis nga mga naka-line up para itong aton pagtapo o itong aton kapatronan mga K5, no? Enjoy lang kita ngayon, maging vigilante lang kita, no? Mga bisita mga K5 naton o nga ni Tacloban para itong mga aktibidadis itong aton kapatronan. Alright, sige, alas 4:34 na, sangkay. Kumusta ka na? Kung may dali mo pa shoutout, tayo lang pag-alang dito natin comment section. At ako binabasa, ito natin live Facebook, ano, ng YouTube. O, hindi nga itong programa, ito yung mga comment, mga pa shoutout. Salit, ikaw ang namamati na kung birthday ni mo yan na. Gusto ni mo magpa shoutout, ay lang pag-alang pag-comment. O, nga dito natin na comment section, ano. Paki-follow, paki-like, ito namon na Facebook page. K5 News FM Tacloban Digital. Mga ka-K5, ang katanan naton, ginpo-post, ano? Iton na aton mga public affairs program. Aton mga balita, mga notisya, mga live reports sa gawas. Mga balita, mga pangunahon ng mga balita din ni aton dapit. National, nakauluhan. Sugad man halang yaw ng labnasan. Amo ito mga ka-K5. Magin ha itong YouTube. Ha, YouTube, paki-subscribe. Ito't amon YouTube channel. And amo lagi hapon. Ito'n imo isi-search. K5 News FM Tacloban Digital. Alright, sige. Let's go to 9:35 na. Or 9:36. Sige. Oh, matanam. Sige, may paklase yan na. May na-opisina. Mga ka-K5, salit ayaw good pag-absent yun ang Friday. Damo yan ang asimanan panhitabo, mga ka-K5, di ba? Gintikangan din ang Lunes and shooting incident dito ha San Jose National High School. Kundiin na tulok ka estudyante, ano? Ito naawad din kinabuhi. May mga critical yan ha, dito hospital pa.
So gan man may mga samaran adto pa hamagkalain-lain nga mga ospital din ni Hataklobat. Ano pa after hini pira ka adlaw mga ka K5 may daliwat usang nga insidente involved liwat in mga estudyante. I think somewhere in Visayas na ba? Western Visayas ba adto or Mindanao? Western Visayas ada ano? Stabbing incident. Ginbuno liwat nga estudyante grade 9 nga estudyante sangkay di ba tapos ano pa mga dagkoyan nga semana dito liwat ha may Mindanao an report ka kulop han K5 Cagayan de Oro may daliwat dito police nga hubog-hubogan nanutok hin pusil. Kaya din usang atindahan, viral nga ni na social media, no? Amot mga panhitabo yun, ah. O tapos, may na yun, viral. Social media lagi hapon. And, aman kay Fabre ang sakahin jeep nga, ano to, rugby boy, nakakadirang rugby. Ang ginbaban niya kaniya, no? Ginsisikaran niya ang usang pasahero. Dida mismohan jeep nga panhitabo mga K5. Pudbida ka ma... yan nga si Mana. O dinihaton, kakulop. Aton ginbisita nga ito ha, naton news team, hatulosa. Usang eskwelahan liwat dito kay hanin nakalabay nga adlaw. Subay han impormasyon han sumamot na lakit han preskon han DILG ni Secretary Remulla. Nga may da kuno hay gin message si Senator Bam Aquino mahiunong liwatin baga nagsarang online nga post liwatin usa nga estudyante mga ka K5 ano. Mahiunong liwatin hulga hin usa nga eskwelahan. Dito Tulosa, Leyte. Kakulop liwat, ditaburawin Leyte. May shooting incident nga natabo. Ito ang mga biktima hindi magtalaamay. Mga ka-K5, ang bata na edad pala, hintris anyos. Mga ka-K5, ano? Shooting incident. Yan na lang ito nga si Mana, mga ka-K5. Din nila ito aton, din niya Eastern Visayas. Ngan ha ibang lugar din na Pilipinas, no? Maging din ito international. International Venezuela ginlinog di ba mga K5 hadin naglabay ng adlaw an Venezuela duhang linog nga umigo hamao naman nga nasod hapag kaya na it update na hini naabot na 164 iton naawat iton kinabuhi. Abot mga panhitabo yan ano mga K5 pastilan. Kuang kita mag maupay ko na yung K5 Oxymer at maupay hindi kay nga buhaton mag diri kita mag diri kita madabi ano hindi nga mga kasamo mga ka K5 ano mag singpat akbaration it pag natural ano it pag formal it pag buutan it pag buhat it sakto it pag buhat it tama natural kang oray naton tao nga madistroso oray tao nga ibang tao nga madarahigan or ano din da hindi man laki tahito din himag-ukoy hakalibutan nga waray naton piniperwisyo nga mga tao mga K5 ano? Tapos nagkakaunan-unan nga aton mga kabugtuan pastilan pero dira mo lagi hap kita ng mga burubuotan. Ay, kamara ka, sangkay. Dira mo lagi hap kita ng mga burubuotan. Alas 4:40 na, sige. Good morning, Anay. Hatun mga suki nita. Kumusta? Nakagkapi ka na? Kung magkakapi ka naman la, may na kami DTX Coffee Mix. Amot-amon gini-introduce nga kape. Dire la tungkol itong iya maupay nga mga rasa. Karo yung signong kot paupay nga rasa. Sakto lat iya tam is. Sakto lat liwat it. Yes, sakto iya rasa. Sakto tam is. Dire kung sugad ka matam is. Di man liwat sugad ka matabang. Adalahi at kabubut nga an. Is yung totoo.
mga gagay five. Herbal coffee, ano healthy coffee. Labod lat iira sa siringko. Iya benepisyo. Iya benepisyo nga dara para nga nit aton panlawas. Kaya itong DTX coffee mix, iya hini function, kumbaga, pag-detoxify. Oo, pag-limpyot at lawas, pag-flush out hini nga mga toxins, ano, nga aadit aton lawas, hugaw. Hingari nga aton lawas kung diinti kang hit aton kinakaon, ano, kay bislaanot at kinakaon yun na, oray pili. Iba nga ni, pinapagimbabawalan natin ang mga doktor, hinsugad hini nga mga pagkaon, diri na to, o magsulira. O salit, pag-ininom nila DTX coffee mix, at least, adlaw-adlaw, may nagdi-detoxify. So, itong imulawas sangkay, ano? Nagin pa-flush out ini nga mga toxins. Or ano man dida nga hugaw. Nga dahil itong imulawas tigang aton mga kinakaon, tigang itong aton bisla ano liwat nga iniinom. Sangkay, no? Yan! Itong DTX coffee mix, mga kakay-five, nabulig hapon yung pag-maintainer itong aton blood pressure, ano? Oo, ngayon itong aton blood sugar. Napakadako nga bulig liwat itong DTX coffee mix sa mga nag gusto mag-iban, magbawas it boy eye, magpagutit boy eye. Tungkol itong iya, usat iya mga ingredients nga chia seeds. Ano? Sangkay, herbal ini nga sangkap, siring ni Doc June kanina. O itong iya health alert. Nakakabulig ini itong pag tunaw hit fats, parang ganun. Sangkay, you know? Pagpaguti hit at baga ab. Oo, ano, sala ko nung ab. Oo. And mga buyayan din na. Baga sugat ba, mga kakayfibe, ano? Pero, para haagon, panisan mo lagi hapon, hinda eksaktong exercise. Kaya ano, mas kadiano ka ininom hini, kung iting pagkakaon, diri ang normal nga kaon, ang lamon, good lamon. Itireg si Gunt Lamon, darudamo. O nga imo kinakaon, mga kakayfibe. Diri kayo tumaiman hitimbang. Mga magdinako ka lalugo dito. Kaya mahiyang ka. So, amang ito mga kakayfibe, DTX Coffee Mix na kita. Ay nakita pag-ibahin ka pe. Ako, kaluoy sa Diyos Buyag. Kung pira nagkaiha, itong operation, itong K5 Tacloban din niya, Eastern Visayas. Sugad man liwat kaiha na pag-ininom hini nga DTX Coffee Mix. Ano? May mga adlaw nga tagduha or tagtuloy at akong pag-iinom hini nga kape. Nadepende panahon. Pero actually, pwede hiyahit mapasok liwat. Ano? Himuon ko mo iced coffee, ano? Gin bubutangan lat yellow, gin bubutangan lat ice. Sige! Ayon na, Mateo Bantola! Good morning, Gagay 5 Ogs! Kape na ko no kita, itong DTX Coffee Mix, kaya nakagkape ka na, na-detox ka pa. Nga nakape ka pa. Sige, good morning, Mateo. Edwin Locson Nabia, good morning! Papa-shoutout ko no hiyakan, Julita Lagilyes! Out Barangay Lawaan, Hanbasay Samar, happy birthday ko no haimo! Julita Lagilyes! Yan na, good ko no nga Hunyo 26, good health, and God bless sa imo! Rizaldi Perez, good morning, Consihal Ogs. Good morning, Gangagay 5 Rizaldi Perez, si Edmond Tabirara, maayong buntag. Watching ko no from Kalubian late. Hikidor, Orinabak, good morning. Gangagay 5 Ogs, Emer, always watching and blessing from Basay Samar. Bibot Roma Manalo, a pleasant morning. Good morning, Gangagay 5 Bibot. Maria Cristil Dilantar Pedrosa, good morning Philippines. Hey Anabel Paharilia Ilyema, good morning Konsi. Hey James Pedrosa, good morning K5 Oxemer. Oh, shout out ko no haiyo bugos nga station itong K5 listening and watching live in Barangay Sulangan. Oh, itong Giwan Eastern Samar, maupay ko no gihapon nga aga. Shout out itong Pedrosa family ha Palo Leyte ngan Tulosa Leyte. Oh, damo nga salamat. Oh, good morning kan James Pedrosa. Good morning gihapon kan Sir Rani Boy Algario. Ayun, good morning dahil may lawaan Eastern Samar.
Shout out ha imo Rani Boy. Hey, Sir Intoy Basiano, Mano Intoy, good morning. Don't forget kuno to shout out. An LPG Lagas, pero guwapo. Adamo kuno itong bisita ko gun San Jose. Hi SP Gatchalian, hi VP Sara, DSWD Secretary, hi Mayor, Congressman, PNP Damo kuno didi. Oh, sikat na kuno itong lugar yan na. Oo, pakadi kuno pag kape kita didi. Oo, tama manggod ano, mga kaka-vibe, hanin naglabay nga mga adlaw, damo nga mga national figure iton bumisita nga ni aton, mga kaka-vibe ano, nga diinihan mga pamilya iton aton mga kabugtuan, mga naawat ang kinabuhi ano didan shooting incident sa San Jose National High School. Robin Padilla, no? Hi, Senator Robin Padilla, nakan higihapon upod hi. Hinuad doon iya bugto nga ang nakadahan ko, an nakadahan ano ato nga pelikula, na kung iniidulo nga pelikula, ang Mista Engineer. Totoo at siya. Okay, ko ato nga bida. Hinuad doon nga iya bugto ni Robin Padilla, hi Rostom. Iyan na, Rostom Padilla, na ano nga ranad to? Bibigandang hari for bida. Idol ko adto didahan na progsilay, han mista nga pasalida. Iyan na iba na postura mga kaka-5, ano? Mahusay na. O nakanhi, upod yan ni Senator Robin Padilla. Han pagkanhi mga kaka-5. Diri na doon ikakaila. Artista manggod. Artista manggod. Gin huhurigyawan, gin dudumog han tao. Mga kaka-5, ano? Nakanhi, Senator Robin Padilla. O po din nga iya bugto nga idol ko ini, han pasalida nga mista. Maupay, maisog at doon dito. Shock na lang ani ako kay ano baga nag-iba na iniya na ano. O, pero mahusay. Mga kaibigan, respeto na itong kaya ito decision itong iya kinabuhi. Ikaw, ka namamati na, engineer, may plano ka pa pagkapag pag ibaliwat, wala lang ito haton, di ba? Umaga kay saya, market report, police report. Sige, sama ito mga kaka-5. Anyway, good morning haton mga kaka-5 dito, ano? Malipayon nga pagpamati ha iyo sangkay. Kuan kita, ano ba't maupay hindi yan, ha? Ako, kung may talakwarta, ano, gusto natin mag-relax yan ang weekend. Sigurado. Magpahalibway laanay, at least maka... maiba naman aton kikitaon it aton pagbubuhaton kaka-5 kahit na nga semana pasilan mga balita sahid mga pagkaharadlok ang mga balitahan niya nga semana sangkay no kanina ginusa-usa ko kung mga ano alas 4:49 good morning gihapon may Papaya Resort kung sangkay Kuya Jigo Alcaraz, Kuya Jigs, good morning. Ate Daday, Kuya Jewel, Ate Vicky, kumusta ang datong mga kabugtuan, kasangkayan dito ano, mga Papaya Resort. Malipayon niya pagpamati ha iyo. Sige, mga nagbe-birthday ng adlaw. My birthday, yan na, is June 26, 2026. Alagay, happy birthday lahat ng mga kaka-5 na nagbe-birthday iyo. At itakon halad, halipo tayo lang birthday song para ha iyo sangkay. Happy birthday!

0: Yun! Happy, happy birthday! Ikaw ang nag-birthday na sangkay. Happy birthday. Yes. Imutagan ka pa ang tan mo pa panlawas. Ano? Sana adlaw-adlaw mo pa ang panlawas. Ay kita hingga nga limot pag-iinom ito na atong DTX supplement at atong DTX 500. Mighty Sing and Clinic Adithir Bio. Tagan pa ang takitan damo pa ang birthday. Damo pa ang birthday at atong i-celebrate. Ngan, pagbutan kita ha. Pagbutan lang kita na babawag kalibutan. Kay pastilan perbida. Damo yan, natikad na mo yan na itong maglabad. Ay, nakita pagdugang pa. Itong problema din na kalibutan sang kayo. No? Pagbutan kita, ngan, ano yun, disiplinahon tan maupay itong aton mga sulod balay, itong aton labi nat aton mga anak. Ngan ikaw, sangkay, bangin disiplinado at imsulod balay, ikaw ngayon, ipasasawa yun. Dako pat yung panahon, ano, para magbago sa akin. Buutan lang kita, magbuutan. Sige, alas 4.52, mga musta kita at aton magiging lakad itong panahon, para yan ang adlaw itong Biyernes.
1: Hanggang Biyernes.
0: Wala pa man hindi update good yan na sangkay, ano? Padayon itong padayon nga nakakaapekto itong southwest monsoon ng habagat Luzon nga na Visayas mga kakaifay. Pero so far haaton bisan apektado kita sa southwest monsoon, maupay aton panahon din ni kinatakloban na naglabay nga pera kaadlaw, waray mga pag-uran good, no? Nga aton na eksperyensyahan. I don't know, ha, ibang lugar din na Visayas. So, amin ni, nagpapadayon, da apektado kita itong dominanting nga southwest monsoon o kung na ini nga pagtaga amihan, sangka, amihan, ay habagat! Mga kakay-five, ano? Ito na southwest monsoon. Apektado hindi, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, Metro Manila, Ilocos Region, Car, Calabar Zone, Western Visayas, Eastern Visayas, bugos nga, I mean, Mindanao dito haera, good weather gihapon, at magpapauran haera dito is local thunderstorm. At apektado yan na hiton ang bagyong Francisco, Batanes, ngadto ha Igbao, Batanes ngan Babuyan Islands, ano? So amo iton mga kakay-five, ti pagawas na ini ha Philippine Area of Responsibility. While inihi kuan, totoo at siya. Ini nga usa nga may the international name nga Higos. Kulay ng mga kakay-five, usa na ini nga nakasulod na ba ini ha para? Oo. Okay, gintawag na hiya, may dana niya local name nga ano ni Gardo. Gardo, baka altisahong, Gardo ba susa? Pero sa nangitang pag-asa, nga pagsulod hinihapar, nga maong bagyong Gardo, pero laka oras, magawas liwat ini. Dirilay ni mag-iihad din na Philippine Area of Responsibility. Mga kakay-five. So far, amo init update yun na. Hinton aton na kahimtang hinton panahon. Din ni aton dapit nga nabugos nga Pilipinas. Si Anabel Paharilya Ilyema, good morning, Konse. Tara ko nung kapit nangan pamahaw at dinuto na kunod pamahawon. Good morning ha mga nanay tatay gihapon dida. Ang nangangandaman at pamahawon balunon hiton na mga estudyante, mga anak. Nga diha ha eskwelahan ano. Sige, good morning ha iyo. Payo Husay, good morning konsehal. Okay. Oh, 3 days na kuno nga waray mo ako ka shout out.
2: Market report, police report, lahat meron.
0: Oh, pati kunot akon family ha San Agustin. Oh, iton babat ngun late. Sige, sige.
2: Totoo,
0: oh, shout out kan Payo Husay. O kanan tulugod ko no kadlaw tak utang hinihaiya nga shout out. Good morning. Good night, Three Kids Eatery kan San Agustin. Oh, itong babat ngon late. Oh, waray ko programa buwas kay day off ko nga dat Domingo ko i-advance ko na lahi mo. Oh, shout out Payo Husay. Kan para buwas. Kanat Domingo, shout out Payo Husay.
2: Alam mo na agad sa bawat kwento.
0: O, ganito na lang ihapon itong ganan lunis na. Waray ko na utang ha, may ko-advance sa imo. Doon ka nang duha ka-adlaw. Isang kundi off ko ito, itong Sabado ng Domingo. Okay, sige. Last 4:55 na, mga ka-K5. Ano yan? O, haton pagbalik. Mangumusta kita itong mga panhitabo yan. Din niya haton dapit sangkay. Labi na nga tohan nga, hindi nga shooting incident, ha? Kakakulop, mga ka-K5, in nagkaada liwat hin panmusil. Ano? May incident hin panmusil. Dito iniha kuan, dito ha Burawin Leyte. Mga ka-K5, ano? Itong biktima hini, magtala amay. Ka-K5, kung kinita kamuhan video, ang kuha ha CCTV, purbida anong mga suspect, ginlanat pa. O ginlanat pa ining tatay. Hinanad pa. Pero wala yung rapakapuron yung rapagpusil, ano? Sangkay. Talaga, intention good pagtiwas. Hininga biktima. So niyan, pangumusta ho natin itong progress report, itong PNP. Mahiunong hininga insidente, no? Ano ba't motibo? Hino ba hininga biktima? May ba hininga na maging kadirilito ng mga tao gihapon, ano? Ano't motibo nga na may lead na ba itong PNP? Mahiunong itong pangilalaan hini nga mga suspitsado, no? So niyan, sangkay, aton ini Tokibon, aton ini pangumustahon. Hinataton kuha niya na, hinataton reporter, hika kay Feb Roger. Kay Feb Roger Tilana. Mahiunong hini nga panhitabo mga kakay Feb. No? So amay to, nga din naman update, han natabo nga shooting incident, didiha San Jose National High School. Nakanhing kakulop ba ni engineer nga na ang mga provincial official han Pampanga. Sangguni ang panalawigan han Pampanga. Ginpangunahan ni Vice Governor Delta Pineda. Bisita ini, no? Personal ni Rangin bisita. Oo po dito pera nga mga board member, mga official itong probinsya at Pampanga. Nagduhol inihirahin resolution number 10319, ano? Ngan resolution number 137. Nga dito na mao naman nga biktima, ano? An usa nga estudyante hi Chris Lawrence Fabian. Mga ka-K5, agud pa tagan inin pagkilala como pride hiton Pampanga, no? Pride Pampanga, haiyagin buhat nga sakripisyo para hiton iya mga kaklase. Iton kuan nga yan hini, it mga kag-anak hini nga bata, ini nga lalaki nga estudyante nga naawat ang kinabuhi. Tikang iningayan, ha mga bungto hiton minalin ngan syudad hiton mabalakat dita Pampanga. Salit ang provincial government hit Pampanga nag-himo in resolution mga K5 resolution pagkilala como pride of Pampanga inihi Chris Lawrence Fabian, ano? Amo inihiya ang estudyante nga talaga makakatuok kan iya istorya. Hiya ini ang nag-viral didahan nakuha nga video, di ba? Han kasagsagan han panmusil. Hiya ini ang naglakas loob nga nagsarahan portahan. Gandidan iya pagsarahan portahan mga ka-K5. Naigo hiya, ano? Na timing nga nagpusil, nagpabuto ang suspect nga naigo hiya. Mga ka-K5, ano? Gandidan iya kaigo, sangkay. Iya an iya mga binuhian nga pulong, ano, an mga nakabanta na naton mga kasingkasing mga K5 nga gin yaknan niya ani mga classmate nga ngadto na la kuno kamo ano ini ayaw nat niyo pag huna-hunaa kay may da na niya inig-an salbara. Salbarat iyo mga kalugaringon, mga ka-K5, di ba? Maamoy ito niya binuhian nga mga pulong, mga ka-K5, hadtong time nga naigo na hiya, no? Na naigo hiyahin, na naigo hiyahan panmumsil, hindi nga mga responsable itong shooting incident sa San Jose National High School. So, amo ito, mga KK5, in... yun, ayun. Salamat itong kuan, itong provincial government, itong Pampanga, herabaga pagkilala, no? Kabayanihan ng impakita itong usaha mga naawat ang kinabuhi ng mga estudyante ng biktimahan shooting incident. Hey! Alright, alas 5:01 na. Amin eh, so far, iba pang update niyan. Itong aton kasagabay, mga police report. Lotto result, KK5, mga balita, tigang lewat itong aton mga kasagabay. Hagawas, ngan sugod man itong aton KK5, kumustahan. Mga musta lewat kita itong mga balita. Nga dit aton mga sister stations, ano? Itong KK5 News FM Palawan, KK5 News FM Santiago, ngan KK5 News FM Cagayan de Oro. Good morning, Anay. Ano damot na pa-shoutout? Hidanica, good morning po. Mapa-shoutout, Didiha Tunga. Okay, good morning mga taga-Tunga Leyte. Ating hapon, good morning ko no sir. KK5 Oxymer, kumusta nat imong haircut? Snappy ka ayo sir. Oh, di man nata maraot. Ito na akong ka-arot. Baga alagid-agid inihan nasaring nga, ang bata nga nga usang estudyante nga nasaring nga ginbubuli yan, iya haircut. Di kan maraot ang iya haircut. Ano, maupay nga ni astig ba, snappy. Ini nga ang army cut, mga KK5, it's a linlanit baw-baw. Tapos malimpyot imo nitle. Sugad-sugad gihapon ta akon nito. Pero so far, wala man nag-bully ha akon. Imubutangan ko pa nga nito't mga bagis din itun luyo. Oh, di ba? Oh, nasayaw nga ni ako dito hamon. May nga ni sarayaw, may aminudo. Kinikita ito nga akon bagis. May dati ito. Mga kababayan ko. Kaya nasing nga, ayos good consult him kaarot.

0: sa amon aton binabagayan hit aton kaarot kay miss lang kita tika nagtitika edad na tika lagas na kani uray manin hat ma mapika ubos it edad papaoro upay upay nagadla ito mga ka K5 ano kaya gwapo nga ni Anto nga hikuan ni Anto alias Rog ba was snapping nga ni kita on it armikat niya kaarot diba oh watching ko no from Kaibiran Biliran province shout out Miss Rog Zemer nga always jud na mamati inyong programa daghang salamat og more power to your station ko no always keep safe po oh, sige ianyo mero zong net good morning nga K5 Sir Rog Zemer higo tumil Bulaluhan. Good morning, K5 Konsihal Oxymer. Oh, have a nice day. Thank you so much doon pagbasa. Oxymer. Hibilin Lanzarote. Good morning, K5. Shout out ko na akong asawa nga laging nakasupport sa pag-aaral ko. From Belen Lanzarote. Uy, maupay. O, sige. Salamat itim asawa. No? Maupay ito. Izel Pakleta. Good morning. Good morning, sir. Kay guwapo ka man ngay an sir yana man laakita ha asa titak binibiliban liwat hindi nga mga comment salamu na agad sa bawat kwento totoo at siya o yan ala ko nung hiyakita maupay amot na pagana ito hindi nga atong trabaho may mga sugat hindi nga baga pagdayaw sige kay kung na adi ka na takatubangan gintagan ko na kinus ka box nga kape sige, Ana Sita Dakanay Hernandez. Good morning kuno ka K5. Shout out advance happy birthday hitakon apo. Oh, Hefreya Ninia Hernandez, yan na nga June 29. Thank you han pagbasa. God bless kuno and more power to your program. Watching from Utah. Hey, Joms Morelios. Good morning, Idol. Oh, watching from 7-Eleven, ha, Mango Square. God bless po ko no always. Ha, hindi nga Mango Square. Takloban lang, engineer. Oo, ato ko no inihiya may City Unsi. 24 oras, ini nga convenience store. No? Alright, sige. Ato pagbalik, mga K5 niyan. Tukibon tayo nga itong mga headlines. No? K5 Roger, datong makakaupo yun na. Kaya nakalive ka K5 car. No? Oh, yan ang yan na nga Friday, no? Sige, standby sangkay. But before kita mag-commercial, ayaw ngayon hingalim ti pag inom hit Mighty C. Ugsa ka lumakat, tayo mo panimalay. Ugsa ka gumawas siya na. Ugsa ni mo tigangan, itong imo mga trabaho on. Yan nga Biyernes. Inom hiton Mighty C, the alkaline vitamin C. Para magpabilin nga makusog itong imo resistensya. At itong resistensya. Taton yung immune system, ano? Protektado kita. Ano man nga posible nga durot nga sakit hindi nga aton pabag-ubag-o yan nga panahon ha o dapat naka Mighty C adiman the alkaline vitamin C kita standby mabalik kita mahumalan pira nga mga pahinom dom
1: ang kampiyon na istasyon sa Tacloban City 103.1 K5 News FM
2: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o kare bumatray iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center so kada DTX 500 Mighty C D3 Bio DTX Coffee Mix DTX Beauty Soap Clinica Deo Fresh ngan Extend the food supplement mapapalit ininyo ha mga leading pharmacies han Leyte Bilngala and Christian Pharmacy may mumutang ha barangay 110 utap Tacloban City barangay 80 Maras Baras Tacloban City Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ng Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ng Farmasya, Nicola, ha Poblacion, Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ng Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ng Santa Fe Branch. Ng RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na! Ikaw ba insuki hiton mga DTX products? O karoy gumatraya iton mga produkto?

0: Kalahan Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugunan DTX 500, MITC, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ini niyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and St. Anne Pharmacy. Palo ngan Santa Fe Branch, Sofia Pharmaceuticals, Hatanawan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Falurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugo Leyte, Farmasya Hinerosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakapuokan Leyte. Tara na, mag DTX products na!
1: Nangita ka ba sa itiktibo nga herbal food supplement sa Katlogan City, Samar? Ang DTX 500, Mighty C, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, o D3 Bio. Mapalit na sa magasuking butika o pharmacy sa Katmalogan City, Samar. Sa Jitromed Pharmacy, all branches of Ions Pharmacy, King's Store, Ace Pharmacy, Gracelis Pharmacy, MG Med Pharmacy sa Hiabong, MG Med Pharmacy sa Paranas, Michael Ions Pharmacy in Mutchong. Sulay na ang mga clinical products na naa sa inyo mga suking butika o pharmacy sa inyong mga lugar.
2: Yun na ng Luxas Isabela. Nagkaroon ako ng pigsa sa likod. Sobrang sakit. Hindi ako makahilatan ng maayos at nilalagnat ako paggabi. Nag-take ako ng 2 soft gel ng D3 Bio at tinuloy-tuloy ko araw-araw. Pagkatapos ng 4 pumutok na yung pigsa at naglabas ng nana. Naging madali ang paghilom at wala na akong lagnat. Sobrang ganda ng epekto ng D3 Bio.
3: D3 Bio, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika.
4: DTX 500.
5: Thank you so much, DTX 500. Bumaba ang blood sugar ko. Dati nangingitim yung mukha ko dahil sa taas ng blood sugar ko, umabot ng 400 plus. Ngayon, bumaba na. Naglalaro na lang sa 87 to 110.
4: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix. Ang kapeng pwedeng inumin kahit anong oras, kahit saan. Sa taginit man o tag-ulan. DTX Coffee Mix, always number one. DTX Coffee Mix. Purong-purong natural. DTX Coffee Mix. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika.
7: Para sa buong pamilya, langin nandyan ang Mighty C. Hindi lang para sa mga may edad, pati na rin sa mga bata. Ang Mighty C ay nagbibigay ng proteksyon laban sa pagod, stress at sakit. Ito po'y natural at walang halong kemikal. Ang Mighty C ay laging available kahit saan, kahit kailan. Pamilya mo, protektado ng Mighty C. Mighty C, para sa pamilya, laging nandyan. Mighty C, 5 beses ang lakas kumpara sa ibang vitamin C. Always available sa inyong mga suking butika nationwide.
8: DTX Beauty Soap, para sa confidence sa bawat hugas. Dahil sa mundo ngayon, hindi sapat ang kagandahan lang, kailangan ng proteksyon. Ang DTX Beauty Soap may antimicrobial formula na nagbibigay ng dagdag na proteksyon habang inaalagaan ang kutis. Doble alaga para sa iyo. DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. Beauty Soap na antimicrobial pa. Confidence sa bawat hugas. Hindi sapat ang kagandahan lang, kailangan ng proteksyon. DTX Beauty Soap. Ang DTX Beauty Soap, mabibili sa inyong mga suking butika.
9: DTX Liniment Oil, hindi lang pamparelax, hindi lang pampapawi ng stress. DTX Liniment Oil, ito ay may mga ingredients na herbal na pantaboy ng lamok. Kaya naman, hindi ka lang relax, safe ka pa sa kagat ng lamok na nagbibigay ng pinsala sa ating kalusugan. DTX Liniment Oil, mapapasana oil ka sa bawat bahay. Relax! Sarap. DTX Liniment Oil, mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
10: Eye Care Gold, ang eye care capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Eye Care Gold, ang kapsula na sadyang ginawa para sa nanglalabong paningin, cataract, glaucoma, pteridium at astigmatism. Mga problema sa mata na kapag hindi naagapan ay nagdudulot ng pagkabulag. Eye Care Gold, ang eye care capsule na pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Eye Care Gold. Extract. Ang Eye Care Capsule na pinalakas ng Bilberry Extract. Mapalit sa mga butika.
11: Extend Food Superman for Men.
12: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagid ang Extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Swabe lang ka mag-ans lawas. Disitingi bala mga meg. The best gid ang Extend Food Superman for Men.
11: Extend Food Superman for Men.
13: Gabasa na naman bala ang imo.
14: Ay, gabasa na naman?
13: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
15: Always nagabasa?
13: Kag nagabaho ang kilikili?
15: Mag-Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
13: Clinical Deo Fresh.
14: Nagabasa na naman balaga.
13: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
15: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
17: Wow! May puso!
18: Nang umaga, hatid ay sigla, balitang K5 sa...
19: Alright! Balik na ka K5 na tatramdam, balik na ang K5 sa umaga. Oras naton, alas 5:14 na. An oras, dito naton han, DTX Beauty Show pa yun. May na kami sabon, ha? O kung may na kita DTX sa kape, may DTX 500, may na panliwat kami DTX nga sabon. Amo nit magdudugang, hitim ka mahusay, nga hitim ka gwapo. Pero yung singon, magmamalaom-laom, bagod hini nga amon sabon kun. Amot impag ginamiton sangkay, ha? Kahumanin mo, parigo, gamit hini nga sabon. May naliwat kami Clinica. Clinica, Deo Fresh, Deo Roll On. Roll On! O nga, magpapabago itong buga. O itim kilikili mga ka-K5, ano? Magpapabago, magpapahamot. O itong ibubuga, itim kilikili. Labi na kung binabalhas ka. O amot magpadis ini. DTX ka sabon, ngan Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Labot lang ito, may daliwag kami Extend Food Supplement. O ha mga kalalakin ang dida. O ha mga tatay dida, ha? Lunes hanggang pagkwanin eh. O tamod daw, ngada ubos, ano? Kita at ngayong kambal. Kung it ngayong kambal, ada na lahi nangungusog at pag-iigham din nga naubo ka, uubo ni, mada na lang ba nangungusog, abay kinahanglan mo na gumamit it Extend Food Supplement. Ha? Ay, makuray man itin, waray nim kalipayan. Waray kalipayan ni misis. Extend Food Supplement, sigurado kulang ito sa round. Kung ikaw na gamit nga Extend Food Supplement. O sa't mga binipisyo ni, napaupay itong Extend Food Supplement. Iton, blood circulation sangkay, ha? O sige, panginanuad, ngayon baga kambal. Kita ka na, ubos! Bakit na dahil lang nangungusog itong baga pag-iigham? Delikado ito. O gamit na itong Extend Food Supplement. Alright, alas 5:16. Engineer, he's si Roger. Ano na itong linya? O, ano na itong linya si K5 Roger? Roger Tilana. K5 Roger Tilana. Amot aton kaupo dyan, ha? Okay, naka-leave ka K5 Carlo. Diretso ko na police report, ano? O sige, si Roger, standby!
20: K5 News FM Police Report.
19: K5 Roger, good morning. Kumusta? K5 mo?
21: Kakipay ba Oxmer no ini na arestado ana usang gin considerar nga high value individual matapos nga may sakban na habay basta operation agin na patuma na hatun mga operatibo han Tacloban City Police Station halumbang Lumbang 1, Barangay 96, Kalanipawan, din yasyon na rito na Tacloban, kakulupin ni Adlaw. Geng kilala, ang suspitsyado'y pinagi kan alias nga Gabs, 46 anyos, ngan residente, han nasabi nga barangay. Sumala kapulisan, na-recover tikang haiya, at doon maabutin 850 kagramo, hinggin sususpitsyaran nga shabu, nga may kantina din eh, nga maabutin 5.78 million. Nakuha liwat ang pipirah nga sachet han illegal nga droga han timbangan ni sling bag nga an budol money kay ginagamit han nasabing operasyon gendera ha laboratorio an mga nakumpiskar nga ebidensya para hin na eksaminasyon samtang gimbabantayan na han TCPO an suspitsado nga natubang ini ha pagka na kaso may tungod itong pakatalapas sa Republic Act 9165 o kung ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. sering ito DCPO City Director Police Colonel Nuelito Hitigan nagpapadayon na nira kampanya kontra hadroga agud maprotehiran aton mga pamilya ng komunidad din niya syudad ito na Tacloban. Samtang napulo naman nga iba pa nga wanted persons may tundadakupan mga operatiba han Leyte Police Provincial Office magkadurilain ini nga anti criminality operations iging patuman ini dinadton naglabay nga adlaw an operasyon gin pangunahan ini pinaagi han LPPO pinaagi ang Second Leyte Provincial Mobile Force Company nga nadton mga istasyon han kapulisan han hilungos alang-alang haro bato karigara kananggangan hiton Palo Municipal Police Station lakip na an Isabel upo dun mga nadakop Amira alias Dino may tawad itong kasong rape hilaro man Republic Act 8353 alias Bombe may tawad itong duhang kaso hin statutory rape alias Butod may tawad naman ini hin robbery ngan inhibited house ngan ni alias Sitoy may tungod naman ini hiton qualified trespass to dwelling ngan grave threats hi alias Makoy may tungod luat ini hiton pangawat hi alias Rowley may tungod luat itong pakatalapas ang section 28 ang presidential decree 705 ngagin amindaran ngan sugad man ni alias Itan ngan Jipoy may tungod liwatin pagkatalapas ang Presidential Decree number 449 nga nagkatapusan ni alias Bintoy. May tungod itong pagkatalapas naman hausa nga City o Municipal Ordinance. Usa itong mga nadako po ingin aristo pinagi han warrant of commitment para ito nasabi nga iya sintensya. Igin yakan naman LPPO nga nadakop ngan an ira pagka-aristo may tungod din eh hadton ira pagkatalapas habalaod samtang hakatapusan naman nga notisya no sering ito na Philippine National Police dito ni ragin pagawas nga statement may kalabutan hadton mga mensahe nga report nga nagasasarang nga social media. May ito dito gin aligar nga hulga ha usang eskwilahan na tulo sa Leyte. Kaysa wala itong PNP, gin sisiguro dayon at itong mga nag-responding mga kapulisan at itong pag-imbestigar nga pag-berika o kung pag-berifika han mga impormasyon haira investigasyon. So, nakumpirma nga ang social media post nga nagsarang nga hulga ikang daw kuno ini usang 14 anyos nga estudyante nga nagresulta hing kabaraka han mga residente may tungod aton madagmit nga pagreport han mga concerned citizens nakagios o gumios dayon iton mga kapulisan nga naghimo hin kangayan nga intervensyon pero sumala ira evaluation waray ebidensya nga magpapakita hin tinuod nga plano intensyon o kapasidad para ipatuman ang iya ginyayakan nga hulga. May tungod din eh, igin sumat itong PNP nga waray aktual nga waray aktual ano nga peligro ha publiko at nagsasarag nga post sa social media pero tinuod man gud nga may dahin niya post pero sering itong kapulisan in negatibo ini nga ipatuman kundi may tungod last ini itong problema hadton 14 anyos nga estudyante. So amin itong latest ka K5 Oxymer no? Nga ato nakuha nga mga notisya tika nga mga kapulisan. Ini ka K5 Roger Tilana parang kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko ng kaliawan ng siyudad ng Tacloban ng Bugos ng Sinirangan, Visayas, K5 News FM.
19: Alright, damang salamat yung K5 Roger Nilo Tilana para natin mga police report mga ka K5 ano? ini kakulop liwat ini nga operation hito na mga taga Pideya. Imagine 5 million pesos nga kantidad hinsyabo. Balor hinsyabo ha, mga K5, 5.7 million. Narikupo ini, ngayon itong suspect hini, arestado, din hini hatakloban nga operation. Usa nga high value individual, nga ginkilala kan alias Gabs itong kuhaan hini, nakuhaan hini nga droga. Grabe, no? Imagine droga yan ang mga K5. Kasagaran itong mga nag mga operasyon niya na ha mga nagkakakukuhaan hini droga, diri na la ang tag-usa duha ka sa shay. O nga nakantidad la hintag 500 o sino 1,000. Yan na, million na. O kantidad mga K5, ano? Nga ini, sa ini 5.7 million pesos. Imagine na nala. Kung nahipasarang ini, yan na, kayo magpapatroon itakloban. Damo na naman magkakababangag at magkakalulutang ini. Sangka yan, no? Burubling kita, pagburubling kita, kuhaan ko din yan, no? Magsasakote ini nga mga durugista, pastilan. Mapaliwat inihirat na padamo na yan at mga sulod dit at mga ano ini mga prisuhan mga ka K5 no ini nga mga dabi itong droga. Alas 5:24 na. Good morning Ana, yit yit Ido. Good morning kuno, shout out from Bagahupi. Family shout out yun at family ini Bagahupi family ngan tama ba ko? Ferrer family. Oo. Hey Joel Verdijo, Kuya Joel, good morning K5 Oxymer. Oh, advance happy fiesta ko no. Hamay Pope Francis. Hamay diit ini Pope Francis Village. Buwas ko nung adlaw. Damo nga salamat itong pagbasa. Oh, sige, engineer hinutada aton linya. K5 Emer. Oh, sige, K5 Emer habulin. It Elgio Paranas mahugot nga igin papatuman ang total ban. Itong sigarilyo hangatanan nga barangay. Oh, papatuman daw kuno ini sunod nga tuig. Oh, sige, K5M sa K5 mo.
0: Nangagandaman ang Elgio Paranas para itong bugos nga pagpatuman han ordinansa nga nagdidirehi itong pagbaligyan sigarilyo hangatanan nga 44 nga barangayan bungto. Sumalakan Vice Mayor Eunice Babalcon, dako ang suporta nga ira nakarawat tikang ha komunidad, piragi itong sunod-sunod nga public consultation nga dialogue nga iragin dumaraha kada barangay antes ipasaran ordinansa. Iyagin sering nga damo nga kag-anak, labi na itong mga nanay, at nagpahayagin suporta tungod kay makakabulig ini hapagpugunghan ira mga anak hapag panigarilyo, labi na kundiri na madali mapalit ang sigarilyo ha mga tindahan. Naging positibo ang reaksyon han kadamaan han mga residente matapos maipahibaro ang mga benepisyo han ordinansa. Ginhimuliwat han LGU ang seri hiton public hearing nganging gamit ang opisyal ng social media platforms hiton bungto basi mas masabtan han publiko ang mga probisyon han balaod. Naghatag ang lokal nga gobyerno hin unom kabulan nga transition period antes hugtan ang implementasyon han mga penalidad. Nantutubya na nagpapadayon pa itong information campaign samtang pag-abot ato yung 2027, istrikto na nga igpapatuman ang ordinansa. Hailarom itong ordinansa, mahimo nga magmultain maabot 2,500 para itong mga matalapas. Para naman itong mga establishmento nga padayon nga magbabaligyan sigarilyo, mahimo kumpiskaron na han mga otoridad ang tanan nga iragin babaligya nga sigarilyo. Haluyuhin higin pahayag ni Vice Mayor nga makakapalit paghihapon ng sigarilyo itong mga residente ha ibang nga mga bungto o syudad, pero dire pwede magpakita nga magsisigarilyo ang mga pampubliko nga lugar. Tumungan ordinansa nga himuon nga diri na madali ma-access ang sigarilyo hasulod hiton para na samara. Naglalaon naman itong lokal nga gobyerno nga pinaagihin nga tikang may iba na nitong paggamit ng sigarilyo nga mapapanalipdan ang kahimsoghan mga residente. Ini nga notisya, durotayuhan DTX Coffee Mix na kapag kapi ka na, na-detox ka pa ini ka K5 Emir Habulin. Parang kampiyon nga balita nga serbisyo publiko, K5 News FM.
19: Alright, among salamat niya K5 Emer Habulin, alas 5:27 na. Ihabol tala si Maring Louie, engineer, no? Kaya pa, si Maring Louie kay ang mga komunidad ko, no? Haormok ngan matagob late, mapapahimulsan na ang bago yan na nga konkretong kalsada. Oh, sige. Sinya-sinila ako, engineer. Okay na, Maring Louie. Mahiunong liwat, hindi nga balita, mga KK5, ano? Oh, sige, KK5, Maring Louie. Good morning, KK5 mo.
1: Nahuman na ang konstruksyonan o sa nga konkretong kalsada para ang mga komunidad ng Ormoc City nga matag-ob Halate. An manlilinaw San Sebastian Road Project ng Department of Public Works and Highways o DPWH Leyte 4th District Engineering Office in nagkantidad hin 48.9 milyones ka pesos tikang ha 2025 General Appropriations Act o GAA. Sumalahan OIC Engineer Peter Keller Soko ng DPWH 4th DO an barangay manlilinaw ha Ormoc City ng barangay San Sebastian ng Matagob in an mga komunidad nga an pang una nira nga pakabuhi dito in may kalabutan na agrikultura. Saling paniya ini nga bag-ongan konkreto nga kalsada in mapapahimulsan han mga paraguma para han transportasyon han ira produksyon tungod kay may iban na an oras han pagbiyahe ngan gastuson. Baka kabulig gihapon ini nga kalsada hataluwas ngan masasarigan nga aragian han mga residente ngan motorista nga mabiyahe ti pakadto merkado, mga pasilidad panlawas nga ni eskwelahan. Ini nga balita indurot ha iyo han DTX Coffee Mix na kapag kapi ka na, na-detox ka pa. Ako'y ka K5 Maring Louie para balitang K5 sa umaga. Para kampiyon ng balita, serbisyo publiko ng Kaliawan, hasyudan ng Tacloban ng Bugos na Sarayang Visayas, K5 News FM.
19: Alright! Thank you so much, K5 Maring Louie. Alas 5:29 na, mga K5. Di maihang oras. Masulod na ang K5 kumustahan. Mga kaupod natin na doon, mga sister stations. K5 News FM Palawan. Pangumustahan natin dito era trending na balita. O sang misis, ano? Tinigbas! O, tinigbas si Mister samtang nag-iinom. Hindi daw rin na iniuuli si Mister. O, tinigbas ni misis. Adi, ha, K5 Santiago. Fish kill. Oh, natabo yun na. Ha, bungto itong Ramon. Dito ha Isabela. Ngan ha, K5 News FM Cagayan de Oro. Pulis nga hirambutan. Emosyonal. Nga umatubang ini ha mga investigador. Ngan may pending nga yan nga kaso. Under RA 9262. Ang pulis ini nga trending viral yan na. Nga hubog. Nga nanutok hin pusil. O nga na nagkastigo, ano, usang nga lalaki, mga ka-K5. Sige. Alas 5:30 na. O, sinya-sinila ako, Engineer Robert. Adina, hanapang K5. Kumustahan?
2: Dito po sa ating pong balitang K5, kumustahan? Unay natin ang Cagayan de Oro.
22: K5 News FM, Cagayan de Oro City, 89.3.
2: Magandang umaga, K5 Martin. How are you? Kumusta ang aming signal dyan sa AOR mo?
23: Kasing gwapo mo, K5 Conrad, ang signal dito sa Cagayan de Oro. Walang problema. Loud and clear. 5x5. Back to you, sir.
2: Thank you. Tapos sa magtawag ng gwapo. Okay, damama naman po tayo kay K5 Ogsimer Asidre.
22: News FM, Tacloban City, 103.1.
2: Good morning kay K5 Ogsimer. How are you?
19: Opo, good morning. K5 Conrad, mga K5, dito po sa Tacloban. Malinaw na malinaw ang ating signal. Back to you.
2: Thank you very much sa K5 Boximer. Dako naman tayo kay SM John Paul sa K5 Palawan. Good morning, SM!
22: K5 News FM Palawan 103.9.
23: Morning, mga ka-K5! Kung kay K5 Martin 5x5 dito, 10x10. Doble yung lakas ng signal mo dyan, K5 Conrad. Back to you!
2: Wow, thank you. Ang gaganda na signal natin ngayong umaga. So, samantalay na natin ang pagkakaroon natin ng mga magagandang signal na kasing gwapo ninyong tatlo. Unahin na natin si K5 Martin. Uy, si Rambutan daw! Ano nangyari kay Rambutan, K5 Martin? Ha? Dabay, biglang bumait? Hagi pa Martin?
23: Yes, si Rambutan naging lansones. Naging lansones na si Rambutan. Ama yung sinabi kapo ni Sir JP ba yun or si K5 Oxymer ba yun na nasa huli ang pagsisisi, mga ka-K5. Kapo, emosyonal itong si Police Corporal na yung emosyonal siya, Wing. Emosyonal siya na humarap sa mga investigador. Mga ka-K5 sa National Police Commission. Sabi ni Attorney Lo Ilango, yung chairperson namin sa Police Regional Appellate Board o RAB sa NAPOLCOM dito po sa Region 10, sa panayam sa mga sakop ng media sa Cagayan de Oro, mga ka-K5, itong si Police Corporal pala ay may pending na kaso. Nakapiansa ito sa kasong Bausi 96. Oo, kanyang asawa niya ang yung complainant mga ka-K5, para may pagka-war break ito ano si Police Rambutan. Sabi ni Attorney Ilango, kasong grave misconduct ang haharapin niya dahil sa pagdala niya na armas na nakasibilyan at hindi siya duty. At kasong conduct and becoming of a police officer dahil sa pagtutok niya sa armas doon sa sibilyan. Yan ang administrative case na haharapin niya mga ka-K5. Punishable by dismissal from the service. Yan ang pahayag ni Attorney Robert Ilango, ang chairperson po namin sa RAB, Regional Appellate Board sa National Police Commission. Sa ngayon po, itong si Rambutan na pulis na naging lansunis na ngayon, nasa holding area na sa Sapang Dalaga, doon sa provincial office sa Sapang Dalaga sa Misamis Occidental. Sabi, as I said earlier, na ito ay under pa rin dito sa PNP Region 10 sa amin mga ka-K5. May natanggap na instruction mula po sa National Headquarters from NAPOLCOM, galing po kay Attorney Kalinisan, na ipamadali yung investigasyon. At nagsabi ni Attorney Ilango, nagkataon mga ka-K5 na yung mga investigator natin sa NAPOLCOM ay nandoon ngayon sa ano, sa Misamis Occidental, bumisita. Yan ang dahilan na napamadali yung investigasyon nitong kaso sa isang polis mga ka-K5. So ibang sina siya na umarap, no? Nagsisisi na siya sa kanyang ginawa mga ka-K5. Yan lang yung ating update tungkol po dito sa nasabing insidente mga ka-K5. Back to you, ka-K5 Podrad.
2: Thank you. Babalikan natin mamaya si Rambutan. Dumako muna tayo sa K5 Tacloban sabagat ito, mag-ama, biktima ng pamamaril. Kumusta na yung mag-ama, K5 Oksimer?
19: Opo, K5 Conrad, maraming salamat. Ano, nasa mabuting kalagayan na ngayon itong mag-ama. Isang 39 anyos na lalaki at isang 3 anyos na batang lalaki ang sugatan. Matapos pagbabarilin kahapon ito nangyari ano, sa poblasyon district sa bayan ng Burawin dito sa Leyte. So kinumpirma ito ng Police Regional Office 8 na kasalukuyan tumatanggap ng medical na atensyon ng mga biktima na kapwa ito residente ng Poblacion District 2 ano, sa nasabing bayan matapos ang insidente. Sa ngayon, naglunsad na ng hot pursuit operation at drug net operation ang Burawin Municipal Police Station sa pakikipag-ugnayan ano, ng karating station ng kapulisan upang matuntun no, ang dalawang suspect na mabilis sa tumakas matapos gawin ang krimen. Tiniyak naman ng Police Regional Office 8 na ginagawa ng ating mga kapulisan ang lahat ng makakaya upang matukoy ang pagkakakilanlan ng mga sospek at mabigyan ng hustisya ang mga biktima sa lalong madaling panahon. Nananawagan ngayon ang ating mga otoridad sa sinumang may impormasyon hinggil sa insidente na agad itong ipagbigay alam sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya. So shooting incident na naman kahapon ang nangyari sa bayan ng Burawin, Leyte. O yan po ang update mga K5 ano, isa sa ating mga trending na mga balita pinag-uusapan o dito po sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. Back to you, K5 Conrad.
23: Thank you very much, K5 Bogsimer.
20: K5 News FM, Palawan 103.9.
2: Sa K5 Palawan tayo, kay SM, K5 Martin, iba dito. Eh, dyan yung lalaki ay inireklamo. Ah. Eh, dito naman, si Mr. Ata ang nakatagdang magreklamo sapagkat yung kanyang misis, rahi ni Gabriela Silang, abay tinaga niyang kanyang mister. Alamin nga natin to mula kay K5, kay SM, John Paul. SM, ano ba istorya?
3: Oo, oh, baliktad yata. Mga ka-K5, si Mrs. yung tinaga ni Mister. Oh, habang nagiinuman daw itong mag-asama, asawa, kasama. Yung kanilang mga kainuman, kamakalawa ng gabi, doon yan sa Barangay Kulandanom sa Aburlan, Palawan. Bahaging sur. Oo, ng lalawigan. Eh, itong biktima, isa pang barangay taga. Eh, barangay tagay, barangay tanod. Doon sa lugar. Eh, habang nagiinuman, mga ka-K5 ay nagkaroon daw ng mainitang pagtatalo sa pagitan ng mag-asawa. Na nauwi na mga ka-K5 sa pananaga ng suspect na si alias Roy. Agad namang na-aresto yung suspect at na-recover din yung itak na ginamit sa kanyang pananaga sa kanyang sariling misis. Kasalukuyang nagpapagaling sa ospital ang biktima samantalang inihanda na yung kasong frustrated parricide laban po sa suspect na nanaga sa sariling asawa. Sa ibang balita namin dito, nako medyo doon sa mga kagaya ni K5 Martin na mahilig kumain ng mga shellfish, eh pinaiiwas muna ng City Agriculture Office yung publiko dito sa amin sa pagkain ng mga shellfish at alamang na mula sa Puerto Princesa Bay kasi nga mataas daw at yung contaminated, mataas yung presensya ng red tide causing organism doon sa lugar. Bagamat may pinagbabawalan na kumain ng mga shellfish, eh, sinabi ng City Agriculture Office na ligtas pa rin nakainin yung mga isda, yung mga pusit, itong hipon na paborito ni K5 Martin, yung alimango at iba pang yamang dagat na hindi kabilang sa shellfish, mga ka-K5. Basta't sariwa lang daw ang mga ito at malinis at nahugasan ng husto bago iluto, mga ka-K5. Yan, yung ilan sa mga viral na mga balita dito sa amin sa lungsod ng Puerto Princesa. Back to you, K5 Conrad.
2: Thank you very much sa KSM. Yung balita mo tungkol dyan sa mga seafoods na mga yan ay dito malungkot yung aming mga negosyanteng fish cagers, yung mga sapagkat hindi nila alam kung paano sila makakabawi, no? Sapagkat yesterday morning, abay laking gulat ng mga fish cagers namin dito sa may Magadam, Ramon Isabela, nang bigla na lang magsilutangan ang kanilang mga alagang isda, particular ang tilapia. Kumbaga, nagkaroon ng fish kill sa nabanggit na Magadam, dyan sa Ramon Isabela, yung ating mga fish cagers ay talagang nalungkot sila. Merong 25 hanggang 30 na fish cagers ang nandyan sa nabanggit na lugar na nagninegosyo ng tilapia. At dito nga, no, ay lumalabas sa kwento ni ng isang may-ari, si Ginang Lorena Bulaay Dakuykuy, abay nagulat na lamang sila na makita nilang nagsilutangan ang mga isda sa kailang mga fish cages, ano, at isa sa mga nakikita nila umanong dahilan ay ang posibleng kulang ang oxygen sa tubig at maaring naging polluted, ano, dahil sa napakaraming putik na inaanod patungo sa ilog. Dagdag pa niya ang ilan sa maaring nakadagdag din ng problema, ang kakulangan ng ulan at matinding init ng panahon. Tinatayang mahigit sa kulang-kulang 50 milyong piso, 50 million ang nawala sa kanila sapagkat bawat isang fish cagers pala ay sila kapag 3,000 na kilo na isda, naglalaro sa 1.5 million ang kanilang naibebenta. So kung merong 30 fish cagers, ang fiscal operator ang nandyan. So more or less mga 50 milyong piso ang nalugi sa mga ito. At hanggang ngayon nga ay hindi nila malaman kung paano sila muli makakaahon o makakabangon dito, sapagkat this is the first time talaga nangyari na nagkaroon ng malawakang fiscal sa nabanggit na Magadam dyan sa bayan ng Ramon Isabela. So, nananawagan ngayon ang mga fiscal operators sa mga opisyal ng pamahalaan at iba pang kakulang ahensya para sa agarang tulong at suporta dahil nga sa malaking pinsalang idinulot ng fiscal sa kanilang kabuhayan. So, sa ngayon ay inaantabayan na natin kung ano ang magiging tulong ng ibibigay ng provincial government at ng mga taga-BIFAR sa ating mga fiscal operator dito sa may bayan ng Ramon Isabela. So yan yung isang trending na balita ngayon sa aming lalawigan, sapagkat yung nga napakarami ng mga namatay na mga isdang tilapia. At yung iba, nagawa ng konting pamamaraan na yung kagad nilang naihahon, ginawa nila muna itong daing. Pero yung iba, inililibing na lang kasi ayaw daw nila naman na baka mamaya may mangyari, sila pa ang sisihin. Binabaon na lang pala nila, I mean, yung mga nakukuha nilang mga naiihahon na isda. So yan yung isang trending na balita rito sa probinsya ni Isabela, particular nga atin sa inyo ng K5 News FM Santiago. So, K5 Martin, parang basang parod yung ano ha, yung pulis.
23: Oo nga eh, sabi ni K5, si JP ba yun na mapupuno yung anirola sa kanyang pag-iyak niya. Umusunan sa kapon.
3: Si K5 Martin lang yata yung nagsisi sa una. Pero parang yung bago yung ano niya, di ba si Rambo, US citizen yan eh, dyan naging Chinese. Rambutan.
2: That's solace na nga. Yan ang ano, yan ang impluwensya ng alak, kasi kita mo kahirap maging pumasok sa pagiging isang pulis, kahirap kumuha ng rangko sa isang pagganap, sa isang bote.
3: Ah? Yun oh, kitang-kita oh, kita mo. Ramburit. Dapat si Ramburit.
23: Parang may attitude ito mga K5 na pag makainom, pag makalasing eh maghanap ng ano, mga gulo. Oh.
2: Dahil sa nakahawak pa yung barilyo.
3: Kaya nga, tinutukan niya sa ulo. Katakot yun. Kawawa naman.
23: Itong nasabing civilian, hindi sila kakilala. Si sigarilyo lang ito. Nagbili lang ng sigarilyo itong mamang ito, itong civilian. Akala niya na ang kanyang sinisita, itong kasama niya, itong naka-white t-shirt, kasama niya sa Roman. Pero ito, ito na sigarilyo ng sigarilyo. Oo nga eh.
3: Yan, ano pang iwanag niya dyan.
19: Pero
3: tingnan niya, tingnan niya yung ano, expiration ng alak, expire yung nainom niya.
19: Di ba, K5 Martin, parang itinulak siya after ng itong lalaki na tinutukan niya.
23: Sinuntok! Hindi lang, tinulak, sinuntok!
3: Umihi yung pulis, sinundan niya, sinuntok niya.
2: Parang hindi niya kinuha yung barila, no?
23: Na temporary blackout yung pulis eh, dahil pagsuntok niya, nakatalon pa sa kasuntok eh, ang lakas ng porsa yan.
3: Kita mo yung mga buti ng alak sa baba, kabayo yata yung ano, nasipa siya, yung mga buti ng alak.
23: Oo nga. May pending kaso pa to, na nasa criminal case.
2: Wala na. Pag ganyan wala na yan, totally ano na yan. Sir,
23: temporary bail siya. Itong pulis, nakatimpura na bail.
3: Dapat hubaran na ng uniforme yan eh.
2: Tapos na.
3: Yan yung mga anay na sumisira sa hanay ng kapulisan.
23: Sa termino pa Bisaya, K5GP kahapon, sa Bisaya pa, murang piso ka na basa. Murang piso ka na basa.
3: Buti hindi niya pinutok o tinutok niya na talaga doon sa... Buti hindi niya nakalabit yung gatilyo, swerte pa rin ng mama.
19: So bali, Sir Martin.
23: Yes.
19: From Rambo, yes. To Rambutan, to Rambugok.
23: Correct. Sayang, corporal na naman ang yung rango niya, no?
3: Ay, bago na. Nabasa sa television yan. Corporal na pala. Corporal na. Patrolman yung magbago. Sayang. At saka wow. Sinabi ni K5 Bugs, ni K5 ano eh, Conrad eh, kahirap nang makapasok sa pulis ngayon. Ang hirap na pagdadaanan mo. Pagkatapos si eh, sa isang iglap lang dahil sa ilang buti ng kabayo na yan, no? Tatanggal ka sa serbisyo. Pero kung may nauna na palang kaso, eh talagang baka may problema ito.
2: Goodbye na siya. Ang nagreklamo, tama pa dinig ko, yung nagreklamo, yung misis niya eh.
23: Opo, opo, totoo yan. Ang complainant sa Bouncy case. Nako. At A9262.
3: Hindi, ano naman ang kaso? Ay, ano naman yung dahilan ng Bouncy? Ano bang ano niya doon? Sinuntok? O baka ng babae? Yeah. O pinababayaan pag, ano, sila?
23: Pag makainom, maltratuhin niya yung asawa niya.
3: Yan ang kali niya, oo. Wala na. Talagang, wala na. Ano to?
2: Wala na siyang patutunguhan. Tapos na ang kanyang pagiging pulit.
23: Sabi nga ni ano, ni Attorney Ilango kahapon na tumabag dito sa Region 10 sa Napolcom office si Director Kalinisan na ano daw ipapamadali itong schedule sa kanyang pre-trial para madesisyonan na talagang ano na walang ligtas na ito itong nasabi okay. Police.
3: Okay, wala pa bang tumatawag sa'yo, K5 Conrad?
23: Ayan, ayan, ayan.
2: Wala pa.
4: Pero ayun na siya.
3: 549 na, oh.
4: Technical.
3: Okay, mga tinatawagan, 549 na.
4: Sige, unahin na natin si K5 Martin. K5 Martin, do the honor.
23: Okay, hanggang sa Lunes, ha? Sa hanggang sa Lunes, mula naman dito sa lungsod ng Cagayan de Oro. Ako po si K5 Martin Raponot. Sa the city of Golden Friendship at the gateway of Northern Mindanao, Mayong Buntag, Kalatundaran. Back to you,
2: Kalatundaran. At K5 Oxamer, go.
19: Opo, maraming salamat kay K5 Conrad, mga K5. Happy weekend po. At maupay nga aga.
2: Alright, thank you K5 Oxamer. SM!
3: Wala dito sa lungsod ng Puerto Princesa at the city in the forest, mga K5. K5, John Paul Dacoco. Happy weekend po. Kita tayo sa Monday. Mayad na temprano sa tanan.
2: Maraming salamat mga ka-K5. At dyan po mga ka-K5, nagtatapos ang isang edisyon ng ating palatuntunan o ng programa sa K5 News FM Santiago, K5 News FM Philippines sa programang Balitang K5. Kumustahan? Ito po.
19: Dawang K5! Mayroon pala nabatian na natin K5 Kumustahan ka segment. Kapo natin mga sister stations, K5 News FM Palawan, CDO nga na Santiago City, ha, Isabela Province. Okay, sige. Resulta kitang loto ka K5 Ray, no? Ngayon natin mga nagpapanmulat. Itong resultang loto, adiman, mga K5. Sige, super loto kita, 649. Tama. Adi, itong jackpot price sine, 42 million pesos, 42.7 million. Winning number combination, 49, 19, 15, 46, 25 ng 36. Sige, itong piece is, oh, waray, nagdaog. Loto naman, 642, may na jackpot price nga 45.4 million pesos. Winning combination, numero 96, 35, 12, 8, 25 ng 23. Sige, itong piece is, oh, waray, hapon nagdaog ka kay 5. Nalikitan swerte sa kakulop ining resulta. Alas dosan kulop 086. Alas 5 127. Yan pagka alas 9 kagabi damot nagpapanmula din yun 764 kagabi in alas 9. Nagslide na aton mga hearing. Kaya naton hearing 066 alas dos nga bula 086. May naliwag kita hearing nga 112 ang resulta han alas 5 nga bula is 127. O nakaslide na aton mga hearing kakulop sangkay. Sayang. O yan na adi aton hearing ha. Yan ang weekend amot iyo pag focus si mga ka-K5 ha. Mga maghilig iton tumaya it's with red. 760 697 ngan Ibalik na itong 112 mga kakay-five. Alright. Yeah. Alas 52 na. Si Roel Montesa, naka-standby na itong line number 2. O para na itong magiging lakat itong panahon. Si Roel!
5: Sulat panahon!
19: Oh, good morning, Si Roel. Ikay-five mo.
6: Maupay nga ka, sir. Ngansugan man na natin mga kakaypahim kung nagkikita natin Facebook Live. Ngan mamatihan ni ilang mga radio. Di natin ulang, huwain natin panahon. Para yan ang lauhan na Biyernes, ika-26 kadlauhan na Unyo, 26. Anatan minayo yung minahal nga probinsyan Leyte, padayon kita nakakaabat in usahay madampog ng kalangitan nga pwede magdara in mga panalagsa nga pagtaritheng at paglalugdog may tungod kay epektado kitahan sinisiring southwest monsoon or hangin habagat. Basal liwatan pinakabago nga satellite animation ng PAGASA ang Franciscos ginawas na par kagabi pero ang sinunod liwat hapar ang sinisiring Severe Tropical Storm Gardo nga may international name nga Higos nga kanina na lasing ko yan ang aga nasipatan ini nga nakad to 1,285 kilometros sinirangan hiton extreme northern Luzon may daniya kakusgo ni nga hangin nga 95 kilometro per hora harani sintro nga pagsubas kong umabot in 115 kilometro per hora ang naglalakaton pa norte-norte kanluran in 25 kilometro per hora nga ng southwest monsoon padayon nga gin na dominar ang Luzon ng Visayas. Ini nga Igardo posible lagi hapon niya na gumawas ini hapar yan ang adlaw. So waray ni magiging epekto bisan din nga parte it aton nasod. Waray, gale warning ang ginihisan pag-asa para yan ang adlaw. Din niya repeat, salita natin mga ka-K-5 na nagpapakabuhi ang kadagatan, pinagayan pag-isla, kalwas kamantuha dagat, pagpakabuhi, basta magigpatleran mo pa para liwat hirang makalikay, hinano pa man ng mga disgrasya ang posible manabo, samtang hirat o kadagatan, nagpapakabuhi. Patigihan po na natin mga ka-K-5 na mabiyahiyan ang adlaw, pinagayan dagat, kalwas niya pagbiyahi. Tay waray gil warning nga ginisan pag-asa din niya itong napit yan ang adlaw.
19: Okay. Thank you so much, Roel.
6: Damong salamat. Yan mo pa yung aga late.
19: Alright, last 5:55 na masunod ang DTX 500, the morning newscast. Ako naman, kakay-5 yung naging anchorman, kakay-5 Oxymer Asidre, panang kampiyon nga balita. Serbisyo publiko ng kaliawan na siyudad ang Tacloban na bugos nga serangan Visayas. K5 News FM.
5: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Wow! May puso!
8: D3 Bio Health News! D3 Bio!
24: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtay, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
8: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
25: Mapalit sa mga butika.
8: D3 Bio!
26: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
27: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Checklist ata. Mas maayo jud ang D3 Bio kumpara sa ordinary nga D3. Kay kung D3 ra, iya pa kining suguon ang imong immune system nga moadto didto sa cancer cells og makipagbugno anay. Pero kung D3 Bio, duha jud ang epekto sir GP. Ang lauric acid nga naa sa D3 Bio kini moy hinungdan sa healthy oxidative stress. Protektahan niya kini ang imong mga healthy cells kontra sa mga pathogens ug i-induce niya ang oxidative stress to cancer cells. Kung ang D3 Bio maayo para sa healthy cells pero sa mga cancer cells dili ni healthy para sa ila kundi mas stress pa sila ngano man
26: kay simintohon sila ni ini.
27: Dili na dayon sila kagawas, dili na pud sila kalihok og dili na pud sila makakaon unya unsaon man nila pagdaghan. Mao na siya epekto sa lauric acid nga naa sa D3 Bio sir GP. Ang lauric acid dili jud nimo makuha sa plain D3 lang.
26: So sa ato pa kung matag-adlaw kag inom og D3 Bio layo jud ka sa cancer o mga balatian. Atong 2017 doc na ay journal kabayen sa drugs and microbiology. Naibaluan nila Dr. Ramil nga adunay mga bakterya nga resistant sa mga antibiotics.
27: Mm, kapin pa kung ang ilang target nga persona ni inom 3 days ra.
26: Oh,
27: bisag 7 days jud unta.
26: Oh, naay problema.
27: And then wala pa gitiwas og inom. Mm. Unya resistahan na pod.
26: Mm.
27: Wala man gihapon nakapalit hangtod nga na resistant na kini. Ilabi na jud ang tuberculosis. Matablaw jud ka. Mao jud na ang imong ikamatyan.
26: Mm. Matud pa aning pagtuon ang monolaurin ay antibacterial and antiviral properties nga bisan pa resistant ang kagaw, kaya niya kini og dili ma-develop ang resistance.
27: Mao nang bisag sa matag adlaw pa ka gainom, kung pariho ang kagaw, wala dyan ay problema.
26: Mm.
27: Lantaw pag unang mag-inom ka og antibiotic, pangutanon dyan ka sa doktor kung kanos akalas nakainom sa antibiotic.
26: Oho.
27: Niya muingon ka itong niyaging bulan, lahi na na, dili na na pwede. So lain na po ang irisita sa imong doktor.
9: D3Bio. Ako si Timoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3Bio, niinom po ni Ini sa usa ka bulan, nabantayan na dyan ako ang mga kausaban.
10: D3Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
11: Mapalit sa mga butika.
10: D3Bio.
26: Ang monolaurin continuous wala sang resistance sa antibiotic.
27: Mm.
26: Kung may kagaw, patay jud na tungod sa monolaurin nga naa sa virgin coconut oil nga number one component sa D3Bio ug wala sa plain vitamin D3.
27: Sakto, no? Ako nganong gusto ko ang D3Bio kumpara sa ordinary nga vitamin D3.
26: Kaya naman, Doc?
27: Kay man prescribe kini sa Mother Nature itself. Kay nga naman, unsa ba jud ang unang pangandaman nato sa atong kinabuhi? Ang atong mga kabataan.
26: Oo.
27: Unya, unsa man ang gihatag ni Mother Nature sa atong kabataan nga protection? Lauric acid, no? Nga makita nimo sa D3Bio nga giproseso sa lawas sa mga bata aron mahimong monolaurin. Kini usa ra ka klase sa natural defense kay naa naman ni daan sukad pagpanganak nimo mahatag radyo ni dayon nimo.
26: Igon ana ka utukan ang nature aron kita mabuhi. God gave lauric acid sa mga tutoy sa inahan aron maproteksyonan ang mga bata. Ug kini ana jud pod sa D3Bio. Kung gusto mong sige ang proteksyon sa Mother Nature nimo, maginom jud og D3Bio kay naa nay lauric acid. So mo nay proteksyon D3Bio ug mao nay rason kung ngano mas maayo jud ang D3Bio kumpara sa ordinary vitamin D3.
27: Ako ra pod Sir GP. Kabalo ba ka nganong puti ang lubi?
26: Oh, ngano man?
27: It is because of lauric acid gihapon. Dili kaya sa kagaw mutiner o mupuyo mismo sa iyang unod. Ngano mang itom ang imong tango kana tungod sa bakterya. Unsa man ka importante ang oil pulling, kay the more ka nga ga oil pulling gamit ang D3Bio, maghinahinay pud ka puti ang imong tango. Dili di ay naingon nga magsigi ka pa cleaning. Ang sikreto ana is flossing lang og oil pulling gamit ang D3Bio, Sir GP. Pero kung paghuman nimo og toothbrush, magfloss ka unya mag oil pulling pa jud ka 15 to 20 minutes, kaya na na niya mapatay ang tanang kagaw. Paghuman sa 20 minutes, imo dayon i-apply ang tulo ka soft gel sa D3Bio, nindot ka ang epekto, Sir GP.
26: Wa na igong oras, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
27: Ako na sab si Dok Ramil Oy, maing pangluwas, ipadayon.
26: Dili abusuhon.
10: D3Bio.
12: Ako si JM. Ako di tigtabang no ang D3Bio tungod kay mas gipaligun niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
10: D3Bio.
11: Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika.
10: D3Bio. D3Bio. Health News.
13: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
19: Sa K5 News FM Philippines Standard Time, alas 6:02.
13: Live mula sa Bulwagang Balitan,

0: Entertainment at Balitang Negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
1: Opay, aga ka kay Five. Halina na magbaso ng mga notisya. Ganhato naman mga laray uluhan. Balik na lokal, magdalamay gin po si Laburawin latest. Suspek, waray pa, kakilali.
2: Samtang resultahan balistik ng autopsihan mga biktimahan shooting incident sa San Jose National High School, igin pagawas na. Dadangan loluhan mga sospek, posible kasuhan.
1: Kapita Nasional, presensya, hangkapulisan ng mga eskwela ipoproponer han PNP.
2: Samtang Mary Grace Piatos sa matistigos sa impeachment trial ni VP Sara Duterte.
1: Amin International, mga K5 and Iran, nagpahimat ko ng mga barko ng mga agihas

0: ang Jaja Santiago. Si Shashahani nga Pinoy or Pinay nga makakapagmulay ang professional volleyball sa Estados Unidos.
1: Nga nato naman na Balita Entertainment, Chris Aquino, sorpresa nga bumisita ha sa Tahan Itbulaga. Mabalik na ba ha showbiz?
2: Newscast, morning newscast.
0: Maupang aga Pilipinas, maupang aga Eastern Visayas, in NTTX 500 Morning Newscast, ang adlaw, han Biyernes, Hunyo 26, 2026.
1: Ako'y KK5 Carol Medino.
0: Ako naman, KK5 Ogsemer Asidre.
1: Live on you, mababatian na K5 News FM Tacloban, 103.1.
0: Mababatian, ngan makikita kami din, manliwat nga parin ng kalibutan, kita agi ha YouTube channel, TikTok ngan Facebook page, search mula ang K5 News FM Tacloban Digital.
1: Nga na detalye hanaton mga balita.
0: Alas ay 5 na, K5 siya hanaman nga balita lokal. Magdala amay, ginpusil haburawin late. Sospek, waray pa makilali. K5 Roger Tilana, K5 mo.
3: Sa maran ng 39 anyos nga lalaki nga ng 3 anyos nga anak kini, matapos nga pagpamumusilon, hinduha nga waray pamakilali nga mga suspitsado ha Poblasyon District Burawin Leyte pasado alas 11 hanaga kakulop Webes Hunyo 25. Sumala itun mga kapulisan, gindaradayon na ospital ang magtalaamay. Kataliwa naman ang insidente, pumalagiw ang duha nga suspitsado nga mahitungo dini. Nagdumaradayon hinhat pursuit ng dragnet operation ang Burawin Municipal Police Station. Kaupo datun mga kahagrani kay stasyon ng kapulisan base madakop ang mga responsable. Padayon naman ang investigasyon ng kapulisan agud may baruan ang motibo han panmusil ng matagal wat hinustisya ang mga biktima. Para DTX 500 Morning Newscast, ini KK5 Roger Tilana parang kampiyon ng mga balita. Servisyo publiko ng kaliawan na syudad ng Tacloban ng bugos ng sinirangan Visayas, K5 News FM.
1: Kadugangan pa nga balita lokal, resultahan balistik ng autopsihan mga biktima han shooting incident ha San Jose National High School. Igin pagawas na dada nga loluhan mga sospek, posibli kasuhan. KK5 Gina Pilenyo, K5 mo.
4: Gindigunan han resultahan ballistic examination an autopsy report han PNP Regional Forensics Unit 8 nga random shooting an natabong panmusil San Jose National High School hadton Lunes. Subayan report nga sumalakan Police Lieutenant Colonel Lorna Santos ikang ha mga hagrayo nga distansya an mga iguhin bala ha mga biktima nga ha mga vital organs ini nagkaiigo rason han iradayon nga kamatayon.
5: Sa damit po kasi ng victim pwede po natin makita doon ang indication ng possible distance kung malapitan ba or malayo.
4: Tungodhan ka pasibaya nakatalaan na nga pasakahan hin kaso an pulis nga dada han usahang mga sospek ha iya pagtalapas ha Revised Penal Code Article 365 o negligence tungodhan iya pakyas nga paghipusin tuhay ha iya service firearm nga gingamit ha krimen. Posible gihapon sa lawaran hin pareho nga kaso an lolo han 15 anyos nga sospek nga tag iya han 38 caliber nga pusil. Hapag kaya naging kukumpleto nala han forensics team an ira report agud submitter ha mga investigador. Para ha DTX 500 Morning Newscast, ako'y KK5, Jean Pilinyo, para han kampiyon nga balita, serbisyo publiko, ngan kaliawan na syudad ng Tacloban, nga nabukos ng sinirangan Visayas. K5 News FM.
0: K5, iba pang balita. Nagsasarang panarhog in mass shooting ha tulo sa Leyte. In panhimuwa ini han PNP. K5 Game Soriano, K5 mo.
6: Klaro han Leyte Police Provincial Office nga waray kamatuoran na nagsarang nga post sa social media may tungodan peligro ha usang eskwelahan na tulo sa Leyte nga kaparehuhan na itabo sa San Jose National High School dinhi ha Tacloban City. Sumalakan Police Lieutenant Mary Antoinette Espina ang mao nga estudyante nga nagpost inaatubang in family problem tungodan kawaray pagkarawatan iya pamilya ha iya pagiging miyembro han LGBT community. Gintagan hindoon ni Espina nga ginbuhat ini han nasabi nga bata agud mapansin hiya han iya mga kag-anak. Igin pahayag nga deleted na ang nasabi nga post nga ginaghat naman han otoridad nga diri magpasarangin mga panarhog nga makakaapekto ha katawhan. Para DTX 500 Morning Newscast, ako'y KK5 Kim Soriano. Para ang kampiyon nga balita, serbisyo publiko ngan kaliawan na syudad ng Tacloban ngan bukos nga sinirangan.

0: Visayas K5 News FM.
1: Impang mabalita lokal, narikopuhan mga otoridad ang dako nga kantidad hin illegal nga droga nga nasikmit ang sospechado hagin dumara nga bypass operation sa Tacloban City kakulob Hunyo 25. Ang sospechado ino sa high value individual nga ginkilala kan alias Gamsa, 46 anyos, waray trabaho nga naguukoy hini nga syudad. Nakuha tika nga sospek ang 13 kasashay hin ginaligar syabungan nagkakantidad 5.7 milyones pesos. Ang gintutuuhan nga illegal nga droga ang igpapailarom ha laboratory examination samtang ang sospechado in preso yan ha Tacloban City Police Office nga sasampaan hinkaangayan nga kaso. Ang nasabing operasyon in gindumarahan Tacloban na Police Drug Enforcement Unit ha koordinasyon han Philippine Drug Enforcement Agency 8. Ang malinampuson ng operasyon in nagpapakita han madigon nga kampanya han kapulisan kontra ang operasyon han illegal nga droga ha sinirangan Visayas.
2: Alas 6:10 na, kakay-5, iba pang balita lokal. Personal, naging bisita ng mga opisyalis, tikang kasangguni ang panlalawigan, han Pampanga, ang pangunguna ni Vice Governor Delta Pineda, ang lamay han biktima nga si Chris Lawrence Fabian, ang udagan ng pagkilala kumo pride of Pampanga, ay agin buhat ng sakripisyo para iya mga kaklase. Ginduho lang kag-anak, o hakag-anak ni Lawrence, ang resolution number 10319, resolution number 137, ngan pinansyal nga hinabang ikang gobyerno ang Pampanga. Ang mga kaganak ni Lawrence hindi kang habungtuhan maminalin ng syudad han mabalakat. Nag-alag hapon in courtesy visit ang mga opisyalis kan Lady Governor Carlos Petilia dungan ng pagpaabot han formal nga pakikisubuhan ira probinsya ang makarimadima nga panhitabo.
1: Katapusan nga balita lokal, personal nga ginbisita ni Tacloban City Councilor Marty Romualdez ha magkadordilain nga mga ospital at mga biktimahan panmusil ha San Jose National High School. Igin kahimagrawhan konsihal at mga kaganak ngan pamilyahan mga samarana nga mga biktima nga nagpaangbitin pakig-usa suportangan pag-ampo. Sumalakan Romualdez sa ginsisiguruhan gobyernohan syudad nga kaupodirahan mga biktima ngan ira pamilya samtang ginuhulata nga makabuot an hustisya. Ginsusnan naman ni Romualdez sa iya privilege speech ha regular nga session hansangguni ang panlunsod an bayolente nga natabo ha sulod han eskwelahan nga naking simpatiya ha mga pamilya han tulungan namatay ha insidente. Nanawagan niyahin mahugot malaksingan patas ng investigasyon agud matagan ni nostisya ang mga biktima nga naghangyo nga pakurukuskun pa ang seguridad ang mga eskwilahan lakip na ang pagduso ang mga programa nga may kalabutan na kahimyangan kataluwasan ng mental health ang mga kabataan. Padayon naman itong pagigsumpay ng opisina ni Romualdez sa mga natutuinan nga ahensya agud masiguro nga maihahatag ang panginahanglanon nga suporta ang mga biktima nga hanira mga pamilya.
3: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Okay, 5. Wala naman balik na lokal. Doroteo Han. DTX Coffee Mix. The Antioxidant Coffee. Herbal Coffee. Healthy Coffee. Nakagapi ka na. Natitox ka pa.
3: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Alas 12 na. Ganyan naman natin balita regional. Kuhaon natin K5 News FM Antique. Kasuhan dinggi Antique. Umabot na 249. Usa ang na-report nga patay. Ka K5 Family Palanog. I-K5 mo.
4: Hinihikayat ng Provincia Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO Antique ang mga Antikenyo na maagang lumikas kung magpapatuloy ang malakas na pag-ulan na maaaring magdulot ng pagbaha. Sa panayam ng K5 News FM kay Mr. Broderick Train, head ng PDRRMO Antique, pinahayag nito na sa ngayon ay wala pa silang natatanggap na ulat tungkol sa mga lumikas o naapektuhan na malakas na pag-ulan sa probinsya na dulot ng Bagyong Francisco na pinalakas pa ng habagat. Samantala, sinabi rin ni Mr. Train na nanatiling passable o madadaanan ang lahat ng mga kalsada sa probinsya. Kaugnay nito, pinapayuhan ng opisyal ang mga Antikenyo na maging mapagmatsyag at iwasan ng mga lugar na madalas magkaroon ng pagguho ng lupa at mga tabing ilog o mababang lugar na karaniwang binabaha. Balita mula sa probinsya ng Antique, K5 Family Palanog. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
1: Kadugangan pa nga balita regional, kwantaton linya han K5 News FM Iloilo. Iloilo PNP ginsiguro nga papagbatonon habalaod ang mga minor di edad nga mahidadabi ha mga kasamok. Kakifib Karen Badilla, IK5 Mo.
5: Inutusan ni Iloilo City Police Office o ICPO Director Police Colonel Wilbert Parilla ang lahat ng station commanders na tiyaking masampahan ng kaukulang kaso ang mga menor de edad na masasangkot sa anumang gulo o paglabag sa batas. Sa panayam ng K5 News FM Iloilo kay Parilla, sinabi nito na may ilang menor de edad na nag-iisip na hindi sila mananagot sa kanilang mga ginawa dahil sila ay bata pa. Ayon kay Parilla, maling pananaw ito kung saan ipinaliwanag niya na ang mga menor de edad, lalo na ang mga nasa edad 15 pataas, ay maaari pa rin masampahan ang kaso at sumailalim sa naaangkop na legal na proseso alinsunod sa batas. Patuloy rin umano ang ICPO sa pagpapaalala at paggabay sa mga kabataan sa lungsod ng Iloilo tungkol sa tama at maling gawain sa pamamagitan ng iba't ibang information drive at pakikipag-ugnayan sa komunidad upang maiwasan ang pagkakasangkot nila sa krimen at iba pang paglabag sa batas.
6: Ito kasi din ang wrong mindset ng ating mga kabataan na kapag minor sila, hindi sila napapailan ng kaso. So ngayon, may directive to all the station commanders. Lahat ng minors na ma-involve sa mga kaguluhan ay pa-filean ko ng kaso. As long as they are 15 years old, filean sila ng kaso talaga.
7: Nag-uulat para sa K5 Network News, ito si ka-K5 Karen Badilla para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
2: Ka-K5, kinabusan naman nga balita regional. Mukhang talinyan K5 News FM Bacolod. Mag-asawa nga senior citizen na banggahin motor ang misis patay. Tulo naman sa Maran. K-50 Van Albay, K-5 Mo!
8: Sa nagpapatuloy na selebrasyon ng K-5 News FM Bacolod, kaugnay sa kanilang ikasyam na anibersaryo, siya...
3: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Alas ayos, this is ayos na. Mga K5, na din naman balita regional. Dito ka ngayon, DTX 500. Ang pikli mo nga pangongran, high blood pressure, ngan, diabetes.
3: Balitang National.
9: Balitang National.
1: Samtang hato naman, siyahan nga balita national. Igin po proponerahan Philippine National Police ang partisipasyon han kapulisan ha flag raising activities sa mga eskwelahan nga may panuyuan nga malikyan ang mga krimen ha sa Cuban campus ipinaagihan ira presensya. Inin kasunod han insidente in Panwasil ha San Jose National High School hadto Lunes nga igin kamatay han tulo nga mga estudyante. Hamaw nga proposisyon na mapartisiparan mga pulis sa flag ceremony o sa kabeses sa usa ka semana ang hapag recite hinpanatang makabayan. Igin pahayag ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. nga nakikigsumpayan na hiraha Department of Education nga pakurkusgon ang koordinasyon hanbuhatan ha mga otoridad. Pagklaro pa ni Nartates, diri ini panginlabot ang mga classroom nga mga aktibidades sa eskwelahan kundi pagsiguro lahan kataluwasan ng mga estudyante kamaistrahan nga hantanan nga mga eskwela personnel.
2: Katawusan nga balita national kay K5, makikilalaan na han publiko ang pagkatawo ni Mary Grace Piatos mahuman nga iglista ha house or han house prosecution como witness in impeachment trial or impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ipipresentar ang prosekusyon ni Mary Grace Piatos para tumistigos ang inaaligar ka resibo ang confidential funds. Kung manunugdaman ka kay Five, ang nasabi nga individual, ang inaaligar ka usaha mga nakakarawat ng confidential funds, ikang ha-opisina ang vice-presidente ang tuig 2022, naging kumpirmahan Philippine Statistics Authority o PSA, nga waray nire-record ni usaha Mary Grace Piatos. Kung manunugdaman gihapon, nagsiring ang kampo ni Duterte, nga alias laini hatuod nga ngaran han individual nga andam ha pagkipaghimang raw mahiunong han isyuhan confidential funds han Office of the Vice President nga Department of Education hasakto nga lugar.
3: GTX 500 Morning Newscast.
2: Morning Newscast. Kakay 5, ato naman balita national. Dito kayo han Mighty C, the alkaline vitamin C.
3: Balita International.
1: Samtang hato naman siyahan nga balita international. Nagpagawasin mahugot nga pahimatngon ang Revolutionary Guards sa Iran kontra mga barko nga maagi hakadagatan ng Hormuz nga waray pagtugot at tikang haira. Karayagan Iran nga magpatuman hintol fee ha mga maagi nga barko haluyuhan mga panindugan ng Amerika nga inin usa nga international waterway kundiin abri ini hatanan nga matalabok nga waray katungod ang hinumana nga manukot hintol. Ini nga bagong atensyon in kataliwan la pirmahan handuha nga nasod ang Memorandum of Understanding agutuldugan ang gera kundi ina gintugutan ang libre nga pagpaagi ha mga barko hasuludhin sa isintadiyas. Samtang sumala naman kan US Secretary of State Marco Rubio diri matugot ang Washington nga manukot ang Iran ha Strait of Hormuz mahuman ang ginkasarabutan nga palugit.
2: Patapusan nga balita lang yung kalabnasan ka K5. Igin pailarom na ha State of Emergency at Venezuela. Mahuman mahipati kang duha nga magkasunod nga linog nga ginkamatay. In maabot 188 katawo na. Ngan sobra 1,500 ang mga samaran. Narumpag ang pirang mga higdaas ng mga building ha Caracas. At umigo ang magnitude 7.2 nga linog. Nga dayon ginsundan hin magnitude 7.5. Mahuman la ano sa kaminuto. Tungo dito ang dagong adanyos, ginpasara na ang pangunahon nga airport hamaong nga nasod. Sumalaga kay 5 kan interim president Delcy Rodriguez. Waray pa nila datos nga nakukuha tigang rehiyon han La Guayra nga napuruhan itong maong nga kalamidad. Inmabot na 30 nga magkusog nga aftershocks na nahibatik nga nagdurutin kadugangan nga kahadlok han mga tawo. Apagkaya na kay 5 padayon ang mga rescue operations para natakupan han mga natimpag o natipak. Apagla om nga may mga buhi pa nga mga biktima.
3: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: At aton balita international. Dito naman ay iyohan. Clinica Dieter Bio. The Superfood Supplement. Kakay 5, tigangan mo na ni Ketogenic Diet. Ito naman Clinica Dieter Bio. Ngan pagpulisan liwat ang napakalamo ng benepisyo panlawas hini.
3: Balitang negosyo. Negosyo. Negosyo.
1: Samtang hato naman ang balita negosyo, posible nga lumuya ang balyuhan piso ha 63 dolyares ha katapusan nga tuig matungodhan na ibaran nga suportahan lokal nga panalapi. Haluyuhan pagkusuginihan mga naglabay nga adlaw tungodan pag-uswaghan na kasabutan han Iran ngan Amerika. Nagpahimatngon ang ANZ Research, temporaryo la ini kato matungod han deposit halangyaw nga pondohan nasod ngan ang pag-umentuhan interest rates han US Federal Reserve. May epekto ini ha mga remittance sa mga OFW ngan income han mga exporters pero pwede ini maging rason na pagitaas ang presyon mga imported nga papliton ngan murumahal nga baridan han Pilipinas ha utang hini hagawas han nasod.
3: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Maha K5 ang balita negosyo Indoro Taiwan Klinika Deo Fresh at Deo Roll-On.
3: Balitang wow!
2: Alas 21 na, mga ka-K5, mga ka-K5, usang social media influencer sa Brazil ang nagpatahi daw han iya Kifi, para maging virgin otro. O mabutinihin 1.1 million pesos kon ha peso ka value ang ginastos ni Hanely para magpailarom ha vaginal rejuvenation operation o pagpakidium ka K5 iti ya Kifi. Mahilig ni Hanely magpost in mga sexy photos sa iya Instagram kundi nakaghakot inihin 267,000 followers. Ang hymenoplasty in ginatawag ihapon ini nga hymen repair in usang medical procedure kundi ka K5 gintatahi ang surgeon ang nagising nga partihan hymen han babayi gamit naman ang dissolvable stitches. Ipinaagihin ni magigisi nga magdudugutro ang ikinatawahan babayi nga lagid-agid hin first sexual encounter o virgin para hinikan Hanely ang surgery in simbolo daw haiya hin panibag-ong akinabuhi nga professional live.
3: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Nakadugang pa, nauna-naon yun ahan natin mga manmarati. Hindi nga balitang kakaiba. Kakay 5, binatang balitang wow. Dito tayo yun ni Han. Ano to? DTX Liniment Oil. Sakto sa init, sakto pa sa lamig.
3: Balitang Entertainment.
9: Balitang Entertainment.
1: Alas 6:23 na para ato na Balita Entertainment. Chris Aquino, sorpresa nga bumisita ha set Han Itbulaga. Mabalik na ba ha showbiz? At ang chika ni ka K5, Maring Louie, i-K5 mo.
10: Na-surprise ang bugos nga studio Han Itbulaga, hantig na nga magbisita. Han Queen of All Media nga Chris Aquino han set para suportahan na niya anak nga Hibimbi as guest co-host. Naloka nga ginkiligan mga dabar kad, saya ka ni Chris kan Riza May nga mag-kiss ka sa future mother-in-law mo. Hapag kaya nakasigin lilink ang mga Marites, si Riza kan Bimbi, kumo sa nga love team. Ginsunlugi hapon ni Chris ang duha. Hangin niya kaniya nga nagtitikahusay la Hiraiza kay tungod nga may nagpapahusay ha iya. Dugang pahan pagsiplatan iya ulit tawo. Haluyuhan iya ginaato mga autoimmune disease. Nagpahayag lagi hapon ni Chris nga karuyag niya maging guest co-host. Hasunod nga higayon. Para showbiz and news sa Quick K5 Maring Louie para kampiyon nga balita. Servisyo publiko ang kaliyawan. Sunod ang takloban ng bugos sa Sarang Visayas. K5 News FM.
3: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Ma K5 Van Balita Entertainment indur tayuhan DTX sa Beauty Soap at kampantika sa alagang dala ng DTX sa Beauty Soap.
3: Balita Sports.
2: Alas 6:25 ka K5. Ano naman balita pa ugdanan ko sog Tacloban or Tacloban ng Boxer Ira Villegas nag-aandam na para sa Asian Games samtang Hijaya Santiago isasyahanin ng Pinay nga makakagmulay ang professional volleyball sa Estados Unidos. Sa K5 Kevin Siusana, i-K5 mo!
11: Magtitikang nahin pag-insayo para han Asian Games, yan ang atiarabot nga si Tsyembre, ang taga-Tacloban City nga boxer Ira Villegas. Kung aton manunumduman, hi Villegas inakadaogin bronze medal hanag-agi nga Paris Olympics nga niyain magpapadayon na pag-insayo kay diri na maiha ang Asian Games dito ha Japan. Pero nagka-problema anay ang 30 anyos nga taga-Tacloban City kay may ada niya allergy nga iya ginatubang. Pero pagkaya na, inagbalik na ang maupay nga Japan lawas samtang hiya inangangandaman mabalik hiya pag-training ha Baguio next month. Ngan subala ha iya, kinahanglan maging preparado hiya han Asian Games hiton Setyembre dito ha Japan. Tikang ha 50 kilograms ada na hiya ha 51 kilograms division aniya pakigsangka dito ha Japan nga niya gihapon papaning kamutan nga mag-qualify hiya para han Olympics dito ha Los Angeles ha tuig 2028. Samtang may ada bag-o nga kasaysayan, Hijaya Santiago amon magiging gisa siyahani nga Pilipina, true full-blooded nga Pilipina nga magmumulay han professional basketball dito ha Estados Unidos. Si Santiago nga nagminulay na dito ha Japan hanag-agi nga 4 katuig in mapakadto na ha Amerika ngan hiya anggisa siya hani nga Pinay nga maapi han professional basketball dito ha Amerika. Kompirmado na ini nga dako kaupay aniya kalipayan kaya katapos-tapusan matutuman na aniya inup nga maging professional player han volleyball dito ha Amerika. Antes siya lumakat ngadto ha Japan, hiya inagminulay laanay diniha Pilipinas ngan naging kampiyon aniya ball club dito ha Japan ngan yana hiya na in mabalhin ngadto ha Amerika. Esports update durutan Mighty C, the alkaline vitamin C. Ini ka K5 Kevin Siusana parang kampiyon nga balita. Serbisyo publiko ngan kaliawan hasyo dadan Tacloban ngan bugos kasinirangan Visayas. K5 News FM.
3: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Alas 6:28 na ka K5. TV pala na badiyan ng mga katukiban ang DTX 500 Morning Newscast. Ito ang Aglawang Biyernes, Hunyo 26, 2026.
1: Ako'y ka-K5, Carol Medino.
2: Ako naman ka-K5, Oxemer Asidre, parang kampiyon nga balita, serbisyo publiko.
1: Ngan kaliawan na siya na Tacloban, ngan bugos nga sinirangan Visayas. K5, K5 News FM.
3: Ang kampiyon na istasyon sa Tacloban City, 103.1 K5 K5 News FM. K5 News FM. Narito na ang limang minutong talakaya sa D3 Bio Health News. D3 Bio Health News. Kasama ang naturopathic doctor, Dr. Jun Alcazar. D3 Bio Health News.
12: D3 Bio Health News. D3 Bio. Babalik-balik na trangkaso at lagdan. Mag D3 Bio ka na sa gana sa lauric acid na kinukonvert na katawan sa monolaurin na mas potent na antiviral agent. D3 Bio. Pang laban mo sa viral na nagdudulot ng pabalik-balik na trangkaso at lagdan. D3 Bio. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide. Dito na tayo sa subok na D3 Bio. D3 Bio Health News.
13: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang D3 Bio Health News. Kasama pa rin yung isa sa certified naturopathic practitioner sa Pilipinas, Dr. Jun Alcazar, na walang sawang maghahatid sa inyo ng mga priskong kaalamang pangkalusugan kung paano po natin pangalagaan ang ating katawan gamit ang natural na pamamaraan.
12: D3 Bio Health News. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. D3 Bio, may monolaurin na tumutunaw sa bacteria, viruses, fungi, at parasites. D3 Bio, magsik ng apat na mikrobyo. Todas sa D3 Bio, mag D3 Bio ka na.
13: At syempre, para protektado ang ating katawan laban sa mga karamdaman, huwag kalimutang inumin na ang D3 Bio. Vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. Ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3, napakayaman sa capric acid, caprylic acid at monolaurin na kailangan para protektahan ang ating kabuuang kalusugan, lalong lalo na sa mga nagkakaedad na. Mas kailangan mong uminom ng D3 Bio.
12: D3 Bio Health News. Mabalik-balik na ubod sipon, mag D3 Bio ka. Sagana sa bioactive compounds na monolaurin na nagpapalakas ng iyong resistensya laban sa mikrobyo na nagdudulot ng ubod sipon. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. Panahon na para bigyan ng tamang proteksyon ang buong pamilya laban sa mga viruses. Mag D3 Bio, araw-araw. Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide. D3 Bio.
13: Ang D3 Bio kasi ay nagtataglay ng cold compress extra virgin coconut oil. Isang kapakipakinabang na oil para sa pangkalahatang kalusugan. At lalong kapakipakinabang sa mga matatanda o nagkakaedad na. Pinipigilan kasi nito ang iba't ibang mga malalang sakit at tinutulungan ang mga nakakatanda na mamuhay ng masaya at malusog.
12: D3 Bio Health News.
13: At narito ang ilang mga benepisyo para sa mga nagkakaedad na naibibigay ng D3 Bio sa pamamagitan ng extra virgin coconut oil na isa sa main ingredients nito. Ang D3 Bio ay nagpapabuti ng digestive health. Ito ay tinuturing na isa sa mga pinaka-epektibong oil in terms sa pagpapalakas ng digestive system. Naulat nga na ang pag-inom ng mga food supplements na may extra virgin coconut oil ay maaring makapagpabuti ng digestive system ng mga nagkakaedad na. Kaya sa mga nagkakaedad na dyan, na lagi ng bloated, laging puno ang tiyan, at uneasy lagi ang pakiramdam sa iyong sikmura, mag D3 Bio ka.
12: D3 Bio Health News. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. D3 Bio, may monolaurin na tumutunaw sa bacteria, viruses, fungi, at parasites. D3 Bio, magsik ng apat na mikrobyo. Todas sa D3 Bio, mag D3 Bio ka na. D3 Bio, ang antibacterial and antiviral specialist. D3 Bio, dito na tayo sa subok na
14: mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide.
15: D3 Bio.
13: D3 Bio, mga kaibigan, available yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Ang tamang pag-inom ng D3 Bio ay one soft gel 3 times a day, especially kapag meron ka ng mga iniindang mga karamdaman. Mabibili na yan sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
15: D3 Bio Health News.
16: Inyong napakinggan ang D3 Bio.
17: D3 Bio
16: Health News.
17: Nakasama nyo ang naturopathic doctor,
16: Dr. June Alguizar.
17: Hanggang sa muli dito sa K5 News FM.
15: D3 Bio Health, Health News.
14: Ito ang himpilan na inyong pinagkakatiwalaan. K5 News FM.
2: Oras sa K5 News FM, alas 6.33 na oras gin padanga tayuhan DTX 500.
14: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
18: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
19: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-barred discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.
2: Thanks God it's Friday! June 26, 2026 sa NNUK K5, Edward Sanyaga. Welcome, hiningi kinadagang ang programa Foro de los Pueblos, the People's Forum. Kumusta mga hinigugmag ko nga mga manmarati habugos nga sinirangan Visayas, Tinia, Sudan, ng Tacloban. Ito na itong mga nagkikitabaya Facebook and YouTube Live Worldwide. Ipinakita natin official Facebook page and the YouTube channel K5 News FM Tacloban Digital. Nagpaka-remedyo na ba mga ka-K5? Yan ang adlaw ito na Biyernes. Sige na na pag-remedyo. Or baga ti pag-remedyo pala. Ano niyo ginandam nga remedyo hon? Yan ang adlaw. Herahin o liwatan niyo baga ikin ka-remedyo kung baga nagpla-plano na. I mean, kung nag-remedyo na kamo. Kung baga nagpla-plano pala kamo pag-remedyo. Herahin ito niyo baga ikaka-remedyo nga. Kung baga sige na remedyo. Hirahin uliwan itong iyong mag-agin kikin na remedyo. Yan ang mga tag na mga kakibay, ba? Ikaw, kakibay, Edward, nakaremedyo na kita. Mahitungod kay breakfast is the most important meal of the day. Nadianay kita, mga kakibay, itong mag-agin kartan. Ito na panahon, yan ang adlaw. Baka di naman updated ini nga report kag di niya pag-asa, mga kakibay. Nga aton ginatatamdan na yan na. Oo, nakapira na natin i-refresh. And then, webpage, and then, napag-asa. Ang kanan kagabi pa man, ining alas 11, hana, gabi nga era, tropical cyclone na bulletin na number 2, kay nakagawas naman ha, Philippine Area of Responsibility, mga ka-K5, and Bagyo Francisco. Hey, Bagyo Gardo naman, mga ka-K5, and then, sumulod ha, Philippine Area of Responsibility. Oo, waray pa mag-update din itong pag-asa, but nakasulod na ini ha Philippine Area of Responsibility ini nga severe tropical storm Gardo hinungdan nga ginaranan na hiya. Oo, nga Gardo, kahumanhan Francisco, mga ka-K5 Gardo. Nga nadidi, ito na ito kitatamdan nga datos mga ka-K5. Kagabi, nakadto ini ha 1,275 kilometers east. Hiton pinakasidsid nga parte hiton Northern Luzon nga nagios ini northwest at 30 kilometers per hour. Pero masalod la ini katapos magawas liwat mga gagipay. Bangin nakagawas na nga ni. Kaya na nga adlaw hunyo 26
20: alas 8:07 gabi niyan. Aadto na ini 1,640 kilometers northeast hito na Northern Luzon, gawas na Philippine Area of Responsibility. O, kinasiringan na di ang pag-asa nga ining bagyo Gardo, masalod man inha Pilipinas, mag-aigulan niya matamak, mabalik liwat mga gagipan. So, waray, hindi baga kita baga sadang ngay kabaraka para ito na itong mga manmarating nga bagyo Gardo, kay niyan nga kulok, magawas na iniha Philippine Area of Responsibility para ito ka sa yuran ito na itong mga nanmamati. Niyan pat baga mga alas 8, okay? So, ito na mga lugar nga apiktado hining inin pagtaga tropical cyclone Gardo atot pinakasidsid nga part ito Northern Luzon. But ito mga lugar din na Pilipinas, yan ang adlaw, duduhang ang mga weather system. Ito magkakaapekto aton, okay? Southwest monsoon, habagat. Apiktado ito sa Balis, Bataan, Occidental, Mindoro. Upon gihapon nga apiktado din habagat inin Metro Manila, ito Ilocos Region. Itong Cordillera Administrative Region, Calabar Zone, Western Visayas, ibang apartit Cagayan Valley, ibang apartit Central Luzon, ngan ibang apartit Mimaropa. Amo man gihapot ibang apartit ito na Visayas, ngan Luzon, Southwest Monsoon, samtangit Mindanao, apiktad itong localized thunderstorm, yan ang adlaw. Yan. Din niya Tacloban, ano't kartan itong panahon, kakipap Edward, well, natatanawan ko din niya gawas yan na partly sunny, itong kartan ito na itong panahon. Ito na itong temperatura, 27 degrees Celsius. Itong air quality, it kalidad itangin. Ngayon ginihinanggab yan ang didagawas mga KK5. Nasiring didi fair. And itong cloud cover, 40%, 40%. Ito na itong kalangitan mga KK5, may mga purupurong at dampog, okay? And ano't mga magiging kartada itong panahon niya na? May nababaga patsara nga pagdarahiting ang paguran. Nasiring din itong gintatamdan nga datos tikang pag-asang, well, habubo itong chance at patsara nga pagdarahiting ang paguran niya nga aga. But niyan, tinikangan na launa nga dahil itong baga pagka alas 4, may da 50-50 nga chance at patsara nga pagdarahiting ang paguran. So, buot singon, yan ang adlang magbibinaro balyo inin magiging kartada itong panahon nga danay masirak naman, danay magiging madampog, masirak, madampog. Habubo chance at patsara nga pagdarahitingan paguran niya ng adlaw at niyan nga kulup mga KK5, may da 50-50. Okay? And makakasiring kita nga generally mga KK5. Magkakada kita ng fair weather condition. Yan ang adlaw hiton, Biyernes! Biyernes! Oras mga kakipay pala, 6:40 na. Oras nga ginpadangat tayong Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Nga dito niya mapapalit ang mga dekalidad ng mga produktong herbal. Suga ng Klinika D3 Bio. May vitamin D3 ka na, may deka na virgin coconut oil and mighty CD alkaline vitamin C. Yan sugad man ang DTX 500 nga punuhin antioxidant. The superior source of antioxidant. Ngan siyempre pa, hiragyapon ang taghimo nga nagbabaligyahan na sikat na nga kape ang DTX Coffee Mix. At doon kape nga nagkagkape ka na, na-detox ka pa, mabulig pagpahabubo ni mo blood sugar, ni mo blood pressure. Darahan pinuga nga dahon han ang palayang nga may adaan na DTX Coffee Mix. Ngan siyempre pa, ang disugar-sugar cane nga rico at antioxidant ng ang chia seeds. Nga mga kabulig mga KK5 paglimpyo hiton aton mga tinaid dara hiton fiber nga may adahini ano hiton na chia seeds mga KK5. Available ini nga tanan nga mga produkto ang tanan nga mga branches and Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center nationwide. Dinya Tacloban na adera Avenida Veteranos nga mga dalan madali la bilngon bilngat karatula nga Klinika de Alternativo Medicina. Kay naaandihas na itong main gate, main entrance, itong Divine Word Hospital, mga kakipan. Oras, alas 6:42 na oras, ganyan pa dangat tayon. Extend food supplement for men. Para itong ba mga plano nga baga exhibition niya ng adlaw, kay kada Biyernes, nagiging Friday at the same time. Or may da pa niyo mga buruhaton nga pangurusgan gayod mga KK5, kinanglan niyo extend food supplement for men, okay? Kokolangon ano sa ka-round kung ikaw yung naka-extend food supplement for men. Available gihapon din niyang atanan ng mga branches itong Klinika de Alternativo Medicina Nationwide mga KK5. Ay, kinag-remedyo ka naman, Kakipap Edward. Yan ang aga. Well, hindi kita gawas pa ka-remedyo. Ay, nako. Baga, hinahinay kita nga balik ka naton regular nga diet. Naibanan kita por lo menos in mga 7 kilos. Hinahinay lang. Balik kita, but diri baga poranun na nga baga patardang good, baga patakas good mga Kakipap, ha? Balitaw, yan ang aga, one cup of rice. Nga utan nga sayuti, halong sayuti, may the carrots, may the string beans, mga kagay-pay. Pinadisan naton, hinlinag ang pata, hinimbaboy, mga kagay-pay. And kakulop, liwatan aga, malasugi man nga tinula, malasugi nga isda, okay? So yan na mga kakipay, and then linaga naman nga patan, baboy aton. Kakulop, kahit kumadto kami tulosang at haburawin, taragi hapon in media coverages, ano? Ah? Nakaagi kami hinkaunan nga guards ba to guards Litson House? Relag makanumdum guards ba to ba no? Puro Litson ang era menu. May da litson nga, litson good lang, plain litson. May da liwat lit, kare-karing litson. May da liwat mga ka-K5 sinigang nga litson. Sering ko nag mga kaobdanan, kakulob nga nak, sige daw, baga tilaw daw kita. Amot pag mamaupay nga nakakagawas kita din niya pisina, no, kung nga dito mga news coverages. Kay, baga nagpapakadiscovery kita hining nga mga kaunan. Mahilig ako actually hinin na mag-testing ba hinin mga kaunan and iba-iba nga mga pagkaon. Nga nagsigi daw, tagi daw kami ading kari-karing litson. Nga hindi pa nga usang sinigang nga litson, mga kagipay. Budong karos, hanira kasigang han litson, mga kagipay. Ay lakay, may na nga ni sobrang litson, hinin baga mga or-okasyon, maghihimog yap ako patit kari-karing litson. Ay, nago mga kakipay, naglalaom ako nga kamon, nagpaka-remedyo, naghihapon niya ng adlaw. Nga unta, itong ayaw rin ni medyo, maghataging kaupayan, ito niyong lawas, mga kakipay. Oras sa Bugos nga Pilipinas, alas 6:45 na. Ano itong mga balita, kakipay Edward, yan ang adlaw. Kaumanhan shooting incident, Hasan Jose National High School. Hidahan naglabay ng adlaw ito na Lunes, mga ka-K5, na nagresulten tulong apatay. Damo nga samaran, mga ka-K5, may dalawat shooting incident kakulup. Dito haburawin late, mga ka-K5. Nasubo ako, pakahibaro ko, nga may daupod nga bata ang mga target hadto nga panmusil kakulup. Mga 3-4 anyos nga bata, kundi nagsasayop, aging kuha dito ang eskwilahan, nga morning side ba itong eskwilahan. Didaha burawin, aging kuha niya mga pasado alas 11, siguro mga alas 11-10, alas 11-20. And the kalalakat lanira, tigang dituhin, dito ang eskwilahan, okay, ining tatay, 39 na ang pangidaron, baga kilala hiya nga balwig didaha burawin as per information nga aton nakuha mga kakipay ba nga adi makikita niyo didi ito naton Facebook page live yana nga ginkuan hiya gingamaan mga kakipay nagbabantay na nga daan an mga bayaran sigurado gud ako ini nga mga gun for hire ini gidoo kita niyo. Okay, samtang aging tatabas niya ining kalsada, baga titabok yung ngayon kaluyo nga eskina, mga kakipay. Na kadto na ngayon, ang nagbabantay, ang mapusil iya. Siguro, diri pagod maupay pumusil, or diri pagod asintado, or diri pagod siguro praktisado. O kung bangin laliwat, swerte good lahan na papatayon, kapagpatay good ang tuyo. Kung imo kung kikitaon, dinahan na CCTV footage nga nakuha lawa din niya K5. Na ato na ipublish sa aton K5 News FM Tacloban Digital Facebook page. Bagat italabok na hiya nga dihan na luyong kalsada, eskina. Sus, kay nakadto ngayon ang mamurusil mga K5 pinusil hiya. close range, mga ka-K5. So, manika nga nga close range, harani good, baga pagsiguro good, mga ka-K5. Budoy, waray kapuruhi, ining ginprobaran na niya kinabuhi. Waray kapuruhi. Nakadalagan pa ini, nahulugan ni anak intawon man, dinahan ni Raksinasakyan nga itrike, mga ka-K5. Ha? Nakadalagan pa ining inin papatayon good adto mga ka-K5. Nakadalagan pa ginlanat pa ginpamusil pa otro han riding in tandem. Pero fortunately mga ka-K5, waray kapuruhi ini nga ginagikilala nga balwig. Dinilahiya ka iguha iya pa ang mga ka-K5 and ang bata in taon nga 3 anyos 4 anyos ang pangidaron, ha. Inin dito niya mga tudlo, okay, ang samad tudlo dito niya tiil mga ka-K5. Waray pa klaro kung ato mga inigan, okay, ato mga samad nga naangko ng bata in mahitong na bala tikanghan mga assassin or daralahin ka darahan kahulog niya mga ka-K5 or kagagawas didahan na itry. Maupay na lagi naka-eskapo ang tatay. Waray mapuruhi mga ka-K5. Buhi. Gindarangad dito nung sang hospital Burawin, Leyte. Ano ang baga motibo liwat hining pagkikapatay good ang panuyo had on riding in tandem mga ka-K5? And there must be siring pa kumbaga in English dako nga rason kung kay ano nga bagasugad hini ano. So kakulop diretso kita nga taburawin mga ka-K5 kay unta kadili kita tulosa kay manginginano kita na nagagawas liwat nga impormasyon nga meda kuno plano hinin panmusil hausa na liwat nga eskwelahan ang gintudlok nga eskwelahan an Tolosa National High School. So kita, nga di ane nga nakita burawin kay para panginanoon naton ini nga shooting incident. Ada kay pagkadto namon baga mamingaw na didto han nahitabuan han shooting incident. So siyempre, itimuon mo gud ini, makuang ka, madretso ka ngadto han municipal police station. Ito na burawin mga ka-K5. Okay, so kadto kami, pakilala mga taga ka-K5. Nagtapuhamon didto a certain police officer 5. Nga nakaaring kad kami para manginano nga nakon han in shooting incident. Anay ha, kay he chief, nakichief ha man. Adto ko nung naglalana at han mga suspitsado, nagdudumarin manhunt operation. Oh, okay. Sige, so nga nak, ano yung investigador ha man? Adto pa ko no, ba't tatawagan ko baga bangin tikan hina. Hulat-hulat naman kita hinedid to ha Burawin Municipal Police Station. Ada kay may nagkaabot nga mga amo na kunon investigador sakahin ira patrol car. Pagkaabot pakiana kun bagaging katapo ko nga dako an lawas nga pulis nga ikaw ba sir an investigador diri adto kuno ha bagaluyo. Nga nasunod ha iya. Ito nga investigador wara ani to siguro nakakitahan mga taga media nga nakad to ano wara ani dumiritso nga to ha sulod ha municipal police station. Baga dito laan herhan baga usang ang baga may bahay kubo dito atubangan ng munisipyo ha Burawin. Baga may ka-story ha telepono, etc. etc. Nga nakanay daw. Kaya baga maihan naman kita nga nagihinulat hini. Okay man lang kung baga prangkahan kita mga ka-K5. Nga diri pa pwede maghatag in information kay in investigation is in progress and huhulat doon aninamon to namon chief of police. Okay man leto, kinakaintindi kita hinin mga protocol, hinin mga kapulisan. Okay, natlabagan na pausahan liwat mga kakipan. Pag hinulat na ito ng mga 30 minutos na. Ining mga investigador ko no, pagbalik ni Rangadahan Munisip, Rangadahan Era Police Station, imbis nga didi print, maagi. Okay, didahan entrance mismo, naglik-klik hira dito yung mga kakipan. Nakanay daw, magaklaruhi daw kami kung mapa-interview, diri, mahatag kami ng information, nag-basic lang. Kano natabo, ano na, may namatay ba, waray, anay sir. Adake mabalik, hulato nalang kuno, hit chief. Bre, kung magsisiringan hadi nga, hulato nalang niyo, hit chief, basti pwede kami naghino, latay. Adakay, Inenay ka nakaintindi kita, hinin mga protocol, hinin mga kapulisan. It's okay. Ginrespeto natin itong mga kagipad. Wala itong problema. Alang man kita mag-pirit. May danira kalugaringon ng patakaran. Basta magpraprang ka lang, ha? Sir, pasensya na, good sir. Karuyag man namon humatag hini nga mga detalye, but may na kami protocol and itong chief of police light pwede mag-istorya. Waray man niya din, he. Pininatapat man hunt operation, kumbaga makakahulat ka mo, okay. Kumbaga diri, pwede man niya balikon or tawagan na lang. Doon ka-upo itong nga istorya. Masaringo kita, salamat, ha? Oo, pero sa kanito ba, you know, hakamaihaan natin nga panahon, hini nga atong trabaho, ano, pag-deal hini nga mga otoridad. Ha, mga ganap pala, mga body language, mga facial expression, nasabot na kita nga daan kung ano ba't irabaga buot signo nga nagpanguli kita kay makatuan kita tulusa. At na kay amo hini nga mga impormasyon na natin mga nakuha, haibang nga mga sources. Okay, mo pinala medikit ang mga kasangkayan gihapon dito Burawi, naghatag-haton hini nga mga information. So nakuha nato nitong kakulop nga alas 11 pasado na tabo ang insidente while gigang high schoolahan ni Hira sa kahini nga i-trike ginagamaan hirahin riding in tandem pinusil ang tatay mo open na laway kamatay bisan gin pirit gud ang mga manmamatay unta iya nga mamatay hiya. Waray good makadali, nakadalaga, natumba pa, binirahan pa. Maupay na lang mga kakipay, waray ang tawon mano. Pero ang trauma, hanbata, hadto nga panhit, nga nakakita, hadto nga panhitabog, gulpi mga kakipay. Ang pakasabot ko nga may upod nga bata, nakadidayon na ako naisip nga nag-agi daw. Ano daw lang natabong bata? Kain bata, di good makadipender, tiyak kalugaringon. Ay, kaman liwat ito mga kakipay, kumanto kita tulos sa kakulop. Dara liwat hining, nabash nga ni kanina K5 darahad itong panitabuan, no? Kay nagbalita kita kakulop nga inin may da usang plano hinpan musil ha usang iskwilahan nga igin post liwat sa social media hantawo nga nakakarawat itong nga message tikang han iya sangkay. Okay? Nga may niya plano hinpan panmusil, panbuno pangani, didaha Tulosa National High School. Ito nga impormasyon nga nag-circular din ang gabi, kasang gabi, nga nakanhi Hibam Aquino. So ito si Senator Bam Aquino, pakakuha niya ito nga information, okay? Iyaliwan ito gin-relay ngadto kan na Secretary June Vicrimulia, hito na DILG. At ambot kong kay ano liwat, nga waray nira, klaruhaan ay iberipikarin maupay, nagpagawa siya ng statement nga nasiring may plano na liwatin pan na musil, hausang eskwilahan, halete, pero napugngan han mga kapulisan. Waray man liwat nira, klaro ito nga mga information. So siyempre, kauman palahan panita buha San Jose. Okay? And hindi ba't naruruyag nga magkaadahin otro na sugad hiton nga ininpanhitabo? Siyempre naman, ang mga media organization, diri la kita K5, okay? Pati ang iba nga mga major news organization, bis nga niya nat headline na Philippine Star, kita daw niyot newspaper. Kay, adi mat headline niya na ha Philippine Star? Oh, potential second school attack in Leyte, foiled. O, ano't mo tsiggo niton? O, baga plano, himpag-atake, hausang eskwilahan, hanlite, napugngan. Oo, kanan Philippine Star itong headline niya na nga aga. So, dirito hinimuhimo nga balita, dirito ka hinimuhimo nga ininformasyon para la damot mag-follow ha aton or mag-react or reaksyon ha aton Facebook page. Diri iton kay diri kita mga ordinaryo nga mga vlogger nga inindig or mga trolls nga diri klaro kung tinuod ba ini nga account, amo ba ini nga tawo, amo ba ini nga organisasyon iya gin representaran diri. Inin K5 just like any other legitimo nga news organization. Dako ini nga radio network operating hindag ko nga mga lugar din sa Pilipinas and we are accountable to the people. And hit mga tao nga nagsusubaybay haaton. And never nga magiging patakaran naton din nga maghimuhimon balita para lang may mag-follow or mag-like or dumamot reaction or makakwarta kita. At tinuod lang ang story ha, inin nga page sinin K5 News FM at Tacloban na mga K5, warit namon i-monetize. We are not, you know, earning money. Hiton dida, okay? Kasi siyempre, ini nga mga information nagkagawas na liwat ha ibang mga news organization. Ngan ang mga personalidad nga nagpapaluyon impormasyon, di rin mo masisiring nga mga bugos nga mga tao. Iba may kala hiton, sekretary hiton Department of the Interior and Local Government nga nakakasakop hiton organisasyon hiton pulis. Senador Bam Aquino. Diba? Ngayon, ang natabo na siring hini. May amon ini balita liwat kakulob din he. Okay? Nga naging resulta ini han press conference han mga kapulisan. Kakulob. Han late police provincial office. Nagawas nga buwa or hinimuhimula nga istorya ang gintikangan hini. Nagawas nga bagabatanon paghihapon mga 14 anyo siguro ang pangidaron. Nagawas nga baga may problem maghihapon ha irapan himalay. Okay, kay baga waray kuno ya papansina or baga waray ya kakakarawat han iya baga pagiging miyembro han LGBTQ+ nga para hiya baga mapansin baga sugad tong istorya ba i-verify gihapon naton ni kung baga ano ang katukiban niya mga pulis. Nasiring ginistorya adto niya para hiya inin mapansin. Mamay kalahito na no para pagpapansin la. So ganda ba't mga kabataan niya na nga panahon? And it's no joke mga gagipan. Kauhuman pala ang shooting incident ha San Jose. Hinuba it diri mababaraka ngan magkaka-interes hiton nga information. Regardless kung ito hinimuhimo o kung buwa. Come on, you know, gumawas din na ng investigasyon nga hinimuhimo la ito nga istorya. But what if may kamatuoran? Sampula. What if may da kamatuoran? Ako permigod ako na I'm reminded hinin bomb joke ba mga airport ba nga usang krimen pwede ka mapriso. It mga bomb joke ha mga airport. For example, sa ato ka airport mag-intremis ka lang magsiring ka nga may dito bombang sulod nga akon bag bisan intremis mula mga kakipay or anything nga nagme-mention partin bomba wala ato nga mo tisara ka hinin aeroplano. Ginsay seryoso iton nga impormasyon hiton mga authorities. Kibangin good man tinuod. Okay, bisan joke lamo ito nga a bomb joke is no joke. Pwede ka mapriso. Mamay kala ito. Gintratratar ito pirmi as bangin la. How about what if tinuod? Okay. So amo ito nga nadidilatar in flight it aeroplano kung may mga bomb joke gin papalusad o di rin papasakay ito nga tawo gin iimbestigaran gin kakasuhan nadidilatar in mga biyahe. Kay uho humampala ang panhitabo maram ako nga may mga nasakay hini mga gagay. Okay? Para la pagsamok may mga tawo nga nalilipay ano while nagkakadhang trauma nagpapanik inin, nagkakadhan din mo pinga reaksyon inin mga tao, mapinagihin nga mga nagagawas nga information. Mamay kala ito na no, mga gagipay. So, what if tinuod? What if may kamatuuran? What if may the possibility nga manabo ito? Katapos na nabo, kang kanay manton niya na itbasol, di nga dat gobyerno naliwat. Nga dito mga kapulisan, kay masering naliwat mga gagipay nga, waray niyo panginano, amisan lang, kahuna niyo, baga intremis lang, ay, waray niyo panginano, kita doon natabo. Foro de los Pueblos. And dapat laliwat maimbestigaran ini mga gagipay. Kay diri harumamay itpagpagawas ini nga mga impormasyon. Katapos ipapakalat liwat mga gagipay ha social media. Diri iton kalilikian nga mag you know, magdurot ito hin pagpanik iton mga tao. Labi na ko specific dito hin nga lugar, amo ini. Normal ito nga magre-react inin mga tao. Pero adto siguro ang pag-manage laniran information, pagpagawasan mga impormasyon, ano rin nira kaatindirihin na maupay. Oh, kay siyempre, hindi ba di matuon hiton sekretary hiton di ay LJ John Vicrimulya. Hinubat ni Rima tuon hiton persona ni Bam Aquino. Ngayon na nagawas din at pagbabas nga napaka-hero na kay Bam Aquino kay hiraan nakapugong mga gagkipaib. Hinutro nga pag-atakin o sa nga eskwilahan. Daralahinin o sa nga igimpakalat nga post nga hakaurhian, hinimuhimu lang ay anwaray kamatuuran mga gagkipaib. Foro de los Pueblos. So di niya kipaib, di riiton hiya, hinimuhimu. Okay, wari kayo maghimu ito nga balita para lang kami pamatian or para lang i-like, may reaction, or may mga comment, or dumamuntamon followers. No. Diri. Kahit diri ito, ikakaupay namon din niya kay Five, kung magbibinuwa kami, or maghihinimuhimo kami hin mga information. Kahit lihitimo ini nga news organization. And may da kami accountability nga dahiyo nga mga tao. And may da kami accountability nga dahit balaod mga kakipay. Amo ito nga may da kita cyber libel. Oo, hindi namon dadauton, and then pag sinakripisyon namon din niya kahanginan nga na social media, nga maghinimuhi mula kami.

Busing is normal in a democratic society. May they get a freedom of expression, freedom of speech, freedom of the press. But again, it's just a privilege, but it's not a right. And the moment that you cross the boundaries, kung ano let pwede, you could be held liable criminally, civilly, ngan iba pa. But ay kamu kabaraka, kinakarawat na po hindi itong panbabash mga kakibad. Kay importante ito niya. As a matter of fact, para akong it's essential na may mga sugad hiton kay para akong it's a perfect example of instrument and pagkuhan feedback ba or how are we perceived by the people that we serve. Normal ito niya mga kakipad. And sering ko, labot lang ang demokrasya kita, wari kita control hit panlantaw pag kita hit iba nga mga tao. Hiton mga magkalainlain nga mga bagay, waray kita hiton control. Okay, and ay kamong kabaraka kay every time na babash kami ni K5. Saringkot mga kaobdanan ko didi. Okay, kitaon nato nito objectively. Okay, let's pakiano do kita. Ano ba bang naging problema? Is it daralahin judgment titat mga tao didi? Or na kuryente kita, waray naton ma-verifyin eksakto. Okay? I mean, human being as we are, di ko't manilikin may mga makukommit ng mga mistakes. Danay, doon natong sound judgment ba? Baga medyo may nagkakaproblema. But never nga magpapabricate kita ng mga information. Okay? So, wala itong problema ni Dihamon. Kabis nga nito, ordinaryo lang ang mga tao, ini mga paragsuson. Hadto, baga wala pa nga social media, amin itong mga paragsuson. Hadto, yan na. May social media naman, naging kwan na yan, nag-evolve na, nag-iba na ang pamaagi, electronic na, and in English na, baga medyo social na basher or bashing. Diba? Oo. Hinubad to may mga papulunganon nga nasiring and then di man ako tumuod, bumilib, or umuyon het imogi istorya. Pero didipindiran ko tub-tub mga kawara ko din kalibutan nga igistorya mo iton kay imiton katungod. Di ba? Oh. But we also learn from hini nga mga kwamba, nga mga panhitabo, mga kakipay. But never, ha? Nga mga fabricated or hinimuhimo iton nga mga istorya. Nga dapat maimbestigahan. Kung hino ang gintikangan, hini nga impormasyon nga nagpakalat nga may pag-atake na liwatin o sa nga eskwilahan, din hihalayte. Kay para magkaadahiyahin accountability regardless kung bata pa ito niya 14 anyos amot makurihin niya nga panahon. Kahit mga bata nag-iisip hirang they are exempted from criminal liability, ginihimuliwat ni ra ini nga rason para magburuhaton hindi ri magupay nga mga buruhaton. Kay anyway di man hira magkakapripriso. Puro de los pueblos. Hingka delikado mga kakipaib nga mindset. Hoy, may resulta na balistik ng autopsy ng mga biktima ng shooting incident sa San Jose National High School. Nagawas mga kakipaib nga anpan musil kwan la, random. Okay, waray good target kung hinunira baga karuyag lang baga pagpagpusilon. And kadaman hini nga mga panmusil, ini may mga distansya. Okay, diri mga close range mga kakipaib. But kung ini nga bata, ini nga 14 anyos nga nan musil, kay mamati ko 38 nga bala ang tikang dinahan iya pusil, mga kakipay. Maupay man musil, maaram. Sa bagay, kay nakita nato din ang picture nga upunan niya dada, nga member ito ng PNP. Nga naka-assign ang regional command hinin Philippine National Police, mga kakipay. Nga, baga it seems that naka-experience siya na ini nga bata hinin target shooting. Oo, nagpra-practice na iya. Ang problema, kay dito niya gin-practice ang iya mga schoolmate sa San Jose National High School, mga kakipay. So, ang luluhan suspect nga kundiin, ano sa? Ang baga medyo, ang 15 anyos. Posible liwat nga pasakahan ng kaso. Kaya iya naman gin-angkon nga iya itong pusil doon nakalisensya, nakangaran, ha, usang nga security agency at Cebu. Nga may dangay ang kaparehas nga serial number nga at tulad ini nga pusil dito ha Bohol.

0: So ini nga lolo niya pwede liwat pa sa kahan ning kaso. Arin usang miyembro iton PNP, policewoman pasensya mga gag-A5 in aadan ha summary dismissal proceeding. Pag-aadman nira ito na kaso kriminal, hininga panhitabo mga gag-A5, but amo to ginggausan hinin investigasyon hiton mga kapulisan. Naging star-studded na inin lamay hinin mga nagkamatay. Kakulop na kani Robin Padilla, Senator Robin Padilla, ngan hi Anay Rostom Padilla, ngan yan ay Bibi Gandang Hari na. Bumisita nga itong usahan mga namatyan, mga gag-A5. Ang senador. Hirahin pa daw lahat baga mga senador, mga artista, mga kanihini, mga gag-A5. Ay nako, I hope baga di rin niyo itong gagamit la ining sitwasyon ng makasakay ka mong ma-enhance pa itong iyo mga popularity for kung anuman nga mga motibo hininira, mga gag-A5. Maupay unta kumbaga senadiyos la or in pagkanhi in para good la makidalamhati. Okay, nga wala ibang mga rason. Okay, so nakani ka kulab sa bagay. Sugod natin nga panitabo anon baga nagiging oportunidad para itong iba. Kay diri ni maka ni Robin Padilla, Hasan Jose, nga Hirostom Padilla, kung wala ini panitabo mga gag-A5 na shooting incident. Oh, so hirahin o padawla itong maka ni Hinihaira, wala ito problema. Basta siring pa ang iyong motibo ang pagpakiduyog hining kasubo. Hinin mga namatyan, hinin makaremadi mga insidente mga gag-A5. Alas 7:11 na mga gag-A5, bada pati mga balita gag-A5 Edward. Uy, may naghihapon kita yan na chika, bisan kon baga, ada pa kita hining adamo nga istoryahon, hining mga shooting incident. Bugto ni actor Jericho Rosales nawawara. Tawaray mga gag-A5. Hi Derek Ramsey may bag-o na nga kadate. Naka-move on na ba kan Ellen Adarna mga gag-A5? Ganyan lang talaga ang buhay, mga gag-A5. Enrique Hill, magiging tatay na. Kitain nagikiduyog ang kasubo. Handa mo nga mga nagpatay, hininga duhang ang magkasunod nga linog dito Venezuela, mga gag-A5. 7.2 and 7.5 magnitude. Pobida. And may daliwat na nabunga linog nga magnitude 6.5 ba ito Japan, kakulop. Nagkasurunod lang yung mga gag-A5 nga natabong linog. Nasiring ang mga pakiana. Magkasurumpay ba ini? May damang relasyon hini nga magkasunod nga linog. Okay, Japan ha Venezuela. Nasiring ang mga eksperto waray. Kaiba-iba ang mga inin fault line or mga plates ba nga naggumios hini nga linog ha Venezuela. Ngan ha Japan, okay? Diri, wara inihira mga koneksyon. In Japan, kwan na gudin inihira, kumbaga may da nasod nga, permi andamin linog mga gag-A5, in Japan. Darahiton ira geographical location, it lugar ba itong ira nasod, linogon hira mga gag-A5. Sanglit, nga tanan na ito nahira nakaandam. Pati itong ira, mga structural design, itong ira mga struktura, building, mabalay man ito nira mga gag-A5, mga public places. Naka-design na ito. Pati ira inin response kung nagkakaada hinlinog mga gag-A5. Haros adlaw-adlaw ito, oras-oras dito. Iba din na nira na-feel kay di rin man makusog. But dito ha ira mga gag-A5, haros normal nala ininlinog. That is why, kung may mga makusog na linog dito sa Japan, may tungod hindi nga era situation. Diri damo nagpapatay, diri damo ito na ruruba ng mga istruktura. Kay inandaman ni Rene, may tungod ito nga era situation dito. Damo na't nagpatay ang ging kakabarak at labi na yung Venezuela. Nga mas madamo pa ito may re-report mga gag-A5 nga nagkamatay. Kaya ongoing yan na itong search and rescue. And kumbaga, waray na good ma-recover. Waray na good mabubuhi. Kumbaga, hirap pagtansya, aada na ito recovery effort. ng mga recover inin mga patay nga lawas, labin atong mga nagkadadat ugan inin mga struktura, may tungod hini nga makusog na linog. Foro, Delos, Pueblo. Oras alas 7:14 na! Babalikan natin inin atong na programa Foro de los Pueblos, the People's Forum niyan. Higay Judge Argillias, may pa natin na part 3, nga istorya. Kay diri man gud malilikyan nga inin mga kag-anak ngan mga paryente han mga nabiktima hini nga shooting incident sa San Jose nga mangaro gud dirahin hin justisya. Ani ra karuyag mapasakahan inin duha nga nagburuhaton hini ini nga 14 anyos nga 15 anyos but siring pa makasusubo man natin pag-istoryahan kay amot balaod unless baguhon nito nga balaod. Amo gulit mananabuhi ito. Diri makakaware kasuhi, diri makakasuhan, diri mapripriso, regular nga mga prisuhan, ining 14 anyos. Nga amo nga niyan damo, nga, I mean, damo nga bala ang gin pabuto niya, dinhan niya 9mm nga dara. Kay amo ito, it siring hit balaod. It 15 anyos, kay sobra 15 anyos naman niya, below 18 years old, amo lang nakasuhan. And kakulop, panatong istorya kang Judge Argillias, nasiring, nga diri laliwat hiya mga kakipaib, goodman, makaagom, hin kapriso ha mga regular nga mga prisuhan. Kay igin didiri iton, hailarom, hiton, balaod. Kakulop, ging kateks ko yung Director Grace Subong, handi is WD. Kay karag namon nga ma-feature inin mga, ano ka pa hini, inin, facility ba hinin DSWD nga dito gimbubutang inin mga kung tawagon children in conflict with the law. Baga nagsiring yung director kayo laana eh, kaya may na panamon mga activities dito. Kahit tingad to kami han Burawin, Tulosa, it era usang rehabilitation center ad hatanawan. So para di rikarag ang gasolina, di rikarag ang panahon, anong biyahe kakulop, layon-layon. Nga doon shooting incident sa Burawin, nga di ha Tulosa National High School, campus, nga doon ha Municipal Police Station ha Tulosa, nga naklalayo nun nala naton inin Regional Rehabilitation Center, inin DSWD. Kay para di resayang naton oras, nga nan aton ginastos pangaon han na litsyon, o karikaring litsyon, ngan sinigang nga karikari. Pero nasiring nga ato ni Director nga Ayla Anay. Okay, leto na aton. Basta na magpra-prank ka la. Diri kay, maglilini kay likay. Diri kumbaga ano-ano at mga rason. Kaya may intindihan man nato nitun. Di ba? Sugat ang natabo dito ha. Burawin kakulop. Nga, waray good kita mataging higayon naman. Limbaga, para akon baga, maupay nga baga pagtrato. Kapi naman kita nireprankahan nga. Diri kad kay mahata. Kay amoy ni, mangunguli kami. Ada kay, sige. Masunod na laluwat nga mga panahon mga kakipay. At babalikan natin ng atong programa oras alas sa 7:18 na anay daw. Baga, pero may manduad na bibitin ninyo yung pagbre-break. Anay, kay bangin may mga mensahe din nga ipadangat hini nga na programa. Sano kita mag-break? Ay, Edmond Tabirara. Ato hiyag-hiyapon na glass sa kalubian. He Jeffrey, he Jodel Jose Daga, he Siegfried Bello, he Francis, he William Carcueva, ang mga gwardya, hiyagin gregret. Oo, ang mga gwapuhon ini, mga lagaon na kung nag-hiyapon ini, ba't mga gabuhon, gwapuhon, security guard Gamba, Kavas, Lognasin, nga pirmi na mamati, haimo, yan. Programa every morning, K5 News FM. Pahabol ako Sir Edward Rowena Lucero, lagaon pero dumaraga nangan malaom-laom pa. Mayan. Hey Jennebel Cabingue Bautista, hello ma'am. Good morning Sir Edward, mapalayong pag-greetin, happy birthday akong gwapo nga bana. Uy, agidaw pa ni Dennis Bautista, birthday mo mga iyan niya na. Hey Mark Figueres Anthony. Nagkikita haton, hey Jory Ortiz. Good morning, Kuya Edward, watching live from Las Navas, Northern Samar. Babalikan natin ning ato programa Foro de los Pueblos, the People's Forum. Kamalang pipira nga mga pipiro. K5 News FM, championing the live.
1: News of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: Ikaw ba insuki hidden mga DTX products o karay bumatraya? Itong mga produkto, Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugalan DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmasya, Nicola, ha Poblacion, Tolosa. Seth Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready. Along Kerner Caiban and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy. Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na! Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karoy gumatray iton mga produkto? Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugunan DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and St. Anne Pharmacy. Palo ngan Santa Fe Branch, Sofia Pharmaceutical, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Falurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugo Leyte, Farmasya Hinirosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakapu Okan Leyte. Tara na, mag DTX products na.
1: Nangita ka ba sa epektibo nga herbal food supplement sa Katlogan City, Samar? Ang DTX 500, Mighty C, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, o D3 Bio. Mapalit na sa mga suking butika o pharmacy sa Katmalogan City, Samar. Sa Jitromed Pharmacy, all branches of Ions Pharmacy, King's Store, Ace Pharmacy, Rachelis Pharmacy, MG Med Pharmacy sa Hiabong, MG Med Pharmacy sa Paranas, Michael Ions Pharmacy in Mutchong. Sulay na ang mga clinical products na naa sa inyo mga suking butika o pharmacy sa inyong mga lugar. Ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio ay mabibili na sa Kalbayog, Samar. Mabibili na sa lahat ng mga Better Health Pharmacy branches sa Kalbayog City along Kalbayog Highway, Barangay San Policarpio, Kalbayog. Better Health Pharmacy along Kalbayog Highway, Barangay Obrero, Kalbayog City. Better Health Pharmacy downtown Kalbayog beside LBC.
4: At mabibili na rin sa Zalmar Pharmacy downtown Kalbayog at sa 3Zion Pharmacy sa San Policarpio, Kalbayog City.
1: At para naman sa mga gustong magtinda, tumawag lamang sa numerong 0908-990-6843. Mga taga Kalbayog, Samar, ang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, o DTX Premium Coffee ay mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
5: D3 Bio!
6: Si Michelle ng San Mateo, Isabela. Na-confirm na meron akong UTI. Ang hirap dahil masakit umihi at halos madalas ako naihi pero kakaunti lang lumalabas. Sinubukan ko ang D3 Bio, dalawang soft gel agad pag umaga at bago matulog. Pagkalipas ng ilang araw, naging magaan na yung pakiramdam ko at nawala yung hapdi tuwing umihi. Hanggang sa tuluyan nawala ang sintomas ko. Kaya napatunayan ko talaga na epektibo ang D3 Bio.
5: This
7: History Bio, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika.
8: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500. Ang durakirimo Mordica Charantia Compound. Kigan sa palya. Yan nagkahatak o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500. Adlaw-adlaw.
9: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihig. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka sa mga butika.
12: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
13: Ach!
12: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
14: DTX Beauty Soap.
15: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinungdan sa ako ang body odor.
9: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika.
16: Pagod sa maghapong trabaho? Mag-DTX Liniment Oil ka! Masakit ang katawan? Mag-DTX Liniment Oil! Sunod-sunod na deadlines? Kaya sumasakit ang ulo? Mag-relax! Mag-DTX Liniment Oil! Magbibigay ng ginhawa sa bawat pahid! DTX Liniment Oil! Natural! Walang halong kemikal na magbibigay ng rashes sa ating katawan! Kaya kahit kanino, pwede! Mabibili sa inyong mga sugid butika nasaan ka man, nationwide!
17: Nang lalabong paningin? Nang nangadi at namumula na mga mata? Mag-Eye Care Gold, ang eye care capsule na mas pinataas ang luti at pinalakas ng bilberry extract. Eye Care Gold, ang kapsula na sadyang ginawa para sa problema sa mata gaya ng cataract, glaucoma, pterygium at astigmatism. Mga problema sa mata na nagdadala ng panglalabo ng paningin. Eye Care Gold, ang eye care capsule na pinalakas ng bilberry extract sa parehong presyo. Mabibili sa mga butika.
18: Food supplement for men.
19: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala nagid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang extend food supplement for men. Daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
18: Extend food supplement for men.
20: Gabasa na naman bala ang imo.
21: Ay, gabasa na naman?
20: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
22: Always nagabasa.
20: Nagabaho ang kilikili.
22: Mag-Clinical Deo Fresh.
20: Para sa maputi at mabangong kilikili.
22: Clinical Deo Fresh.
21: Nagabasa na naman balaga.
20: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
22: Clinical Deo Fresh.
20: Para sa maputi at mabangong kilikili.
23: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
24: Wow! May puso!
25: Puro Delos Pueblo!
0: Oras mga ka-K5, alas 7:27 na balik atin ng ating na programa Foro Delos Pueblo sa The People's Forum. Kung ano itong update, parte ni nga shooting incident dito, Burawin, nagkakulup mga ka-K5, bantay niyo ah. Alayon na natin ni K5 Roger Tilana ngay follow-up ni, okay? Gilbert Litrodo, good morning K5 Edward. Napakian na lang kung it 14 years old, it patayon may kapresuhan ba? Kay hira it nakamatay, diri man pwede presuhon, delikado ini, kay bangin hirahimo on nga gun for hire, kay diri man hira presuhon. Salamat ang pagbasa. Pero inin mga tao nga magamit ha era, magsusugo ha era, hihimuon hirang instrumento. Hiningay mo example po, hiningay mo ginistoryan na for example. Kung mapamatudan nga may mga edad na o mga legal age na nga ginamit hirang panhulda, pagpatay, pangawat o anuman nga krimen. It magbabaton ang nagsugo o naggamit imbis nga ang bata. Kaya medyo ni mga balita nga ang pangangaw at ang ginagamit ang mga kabataan. Labot lang ang madali makasulod nga doon mga balay kay good tip at mga lawas mga kakipad. Waray nira baratunon kung narin masasakpan. Sanglit medyo mga panitabo nga nagbibinalik-balik nila ang bata. Kuhuman pakabuhatin mga petty crimes, diri man gipot proseso, sugad hini nga pagproseso, hini nga mga shooter diha sa Nusi National High School. Higin kakadtuan kag anak dara kay waray man baratunon, di man napripriso. Siguro ang kaganak bangin naruruyag liwat labi na ko nakakatagam taman mga kaganakan mga kinawatanan ng bata mga kagipay. So nagiging recidivist ang bata. Kaya ang mga kaganak dilat na babaraka. Okay ba iuuli ito nga nihatot mga kapulisan kung masakpan iton.
25: Puro Delos Pueblos.
0: Kay amo dat problema, kay amo matbalaod unless baguhon iton nga balaod mga kagipay. Amo la kabago hiton nga pagtrato, hitong situation. Unless mabag-o iton balaod. But since amo dat iginlalara hiton balaod, amo iton pagsusundon. Kay if di really want magsusunod hiton nga balaod, amo lutit magbabaton hiton nga bala, hiton ibang nga balaod. Sugad hiton mga kagipay. Anay, nga di anay kita ito natong chikala portion. Mga kaobod natin ni Kagipay Magkevensyo, sana oras sa bugos nga Pilipinas, mga Kagipay. Alas sa 7:30 na, nga digitan ito natin na chikala portion. Ano daw? Ano't mo pinga baga karaokehon niya na? Lagot karaokehon niya na Joel Kanyamake. Ano't mo pinga baga karaokehon niya na? Medyo napaspa as lagod man ako, mga Kagipay. Kay... And then, baga pira na kaadlaw nga adikitanin mga news coverages. Oh. Pati ka mo ka baraka. Okay pa ining mga lawas. Nga di kita chika la portion ni Kagipad Kevin Siosana.
1: Aadi na ang mga macho nga ang mga machika. Ang mga lagaon pero guwapohon. Pogi na, yummy pa. Waray may makontra ha. Kay chika la.
0: Good morning, Kakay Pep Kevin! Happy Friday!
2: Makain kita yan na, mga Kakay Five, kay Friday man.
0: Ano, maupunti niniyan baga pamaraya o Kakay Pep Kevin?
2: Oo, makain. Pero diba, pinangungul ba ito?
0: Balit.
2: O, labi na kung kadamaan ng mga
0: ito
2: tao.
0: Ito nga nagkakadamudamo tao.
2: Oo.
0: Makuri na yan yung baga may masakay hininga panita mo, Kakay Pep Kevin.
2: Ah, mabalit.
0: Hindi kita maaram, bangin may mga destabilization na plot kontra itong gobyerno.
2: Hmm.
0: Nga pagbabasulo nitong gobyerno.
2: Correct.
0: May masaring nga, waray, ano na ba, ano na ba natabuhin in Pilipinas?
2: May dit nagkakalilipay.
0: Ha?
2: May dit nagkakalilipay yan.
0: Nga, panitabo.
2: May da sektore na din yung Pilipinas nga nagkakalilipay, actually. Kaya madadaot man it administrasyon.
0: Hmm.
2: Hmm. May da ito.
0: Kaya may nabasa kong mga kuan. Mga...
2: Siyempre, babasulon it administrasyon.
0: Oh,
2: kaya, sugad so kakulop, and may pinusildid to ha.
0: Burawin.
2: Araw na ba ko rin nga gobyerno? talaga nga tanan ito yan, ibabasol it gobyerno.
0: Or hain naman ko na presidente.
2: Oo. So dapat hindi, may kada balay may pulis.
0: Or kada eskulahan may pulis.
2: May pulis. So kada giyos yung tao may pulis. Kaya otherwise, may nga ni matatabo, masaring hain naman it gobyerno.
0: Hain it presidente. Tawaray kung amo it presidente at mag-aatender hininga panakop. Panakop hininga mga sure. Or panakop hininga nagpapasaranghin mga fake news kay Pep Kevin.
2: Damit nalilipay actually.
0: Ngayon.
2: Sige eh. Maupay kung may tatatabo nga mga violenti para maserhe BBM.
0: Hindi kita maaar. Amo na't delikata. May itong ngayon story.
2: Damit nalilipay ito.
0: Nga atong pagkadamudamo nga lugar.
2: Hmm.
0: What if may dala magguli at dito nga may dahin eh?
2: Oo. Oh.
0: May bomba or may da propsilay or nanong dumagokomanhan Yolanda.
2: Hmm.
0: Nga at mga NPA ko nung nagkalusad.
2: Na nagkalusad. Oh.
0: Nga nanri-rape.
2: Oo. Oh, may mga ay taan to manubo.
0: Diri may da mga ano ba itong tawag ito ng panahon o oh. Badyaw.
2: Badyaw. Oh. Nagtatarotambling. Di na igong bala.
0: Mamay kala, hinuli ni Castro na ngadto na kabukiran kay ngadto ko noon dadlagan ng mga NPA.
2: Oh.
0: Wari man ko naman nagkakirita. An NFA nga yan. An NFA din halang-alang.
2: Mm.
0: Nga ginlutingan handa mo ang mga dugas na humay.
2: Oh.
0: Nagparik ang mga nakapile.
2: Oh, nakapile nga humay.
0: Humay nga dugas. Da, may nagkamatay.
2: Oh.
0: Di na ito pagtikang ang NPA, imbis nga NFA, nga may na nagkamatay. Takay wari man hato, signal ng telepono.
2: Asya, asya.
0: Wara internet.
2: Radyo baktas la.
0: Radyo baktas. Mm. So, an istorya, di nga na iba na nasusubrahan, ba't kadamaan nagsubra?
2: Mm.
0: Okay. So, ini yan ang kabutangan balito kay Pep Kevin Makuri.
2: Okay, may basta ako, sigurado ko may na nalilipay.
0: Mm-hmm.
2: Mm. Kay para pero madaw. Pero
0: diri ka to usang nalilipay.
2: Diri. Diri ka to usang. Kay may nagkakamamatay ng damot na babaraka.
0: Balitaw.
2: Pero itong, bahit nagkakalilipay nga may natabo nga soga dito? Nga kay permanente man nga babasolo ni gobyerno.
0: Masiring grabe, waray naman... Wow. Amo na ba init bagong Pilipinas?
2: Oh, amo ito.
0: Dili pagdepender
2: ka. Oh, amo ito.
0: So, dire.
2: Oh.
0: But kita unato nini nga mga panhitabo, okay? Nga dire la ini partin masring kang failure hitan gobyerno.
2: Gobyerno.
0: Pero pwede kat gobyerno at mga tao.
2: Oh, pero kung mga personal nga motives so ganito nga kabataan. Waray man ito na una pwet mga kabataan it destabilization it gobyerno.
0: Correct.
2: O kaya may kadinumtan nga imo pade, ano imo pag-iburuno, na timingan.
0: Oh.
2: Sa labutan, matit mga pulis ka nagbabalak kayong pagbuno ka, pagbibinantayan ka. Pero ibabaso lang hepit yung gobyerno.
0: Siyempre. For example, natabuhaburawin ka kulob. Di man kita maaram ang mga circumstances.
2: Balita, o. Oh.
0: Kung kay ano nga, ito nga tao, karuyag pa tayo. Okay? Nga nadarahiga na niya anak. Mobay nga ni kawarihara ka paruhi, kagipip-gipip.
2: Diretso nga ni, hain man ko ng mga pulis. Anak ba naman nauna? Kay waray, ganitong kada SK na magpipinamantay ng police in 24 hours.
0: Ay, Ginoo nga. Di ka tamaraman ang circumstances. Oh. Di maaraman gobyerno hatong ngayon ang problema kung ano ang batal, kung baga may rason man para patayon at itong alias Balwig. Dito haburawin kay Kevin.
2: Kanin niya na kay nahi... Nahitatak na inihaton niya ng kuhan, ng violent nga panhitabo. It iba, ginglo-glorify pa nga nit iba. So, kung nagtatarang kahit pangaon, tapos makita TV, tatay ng hito nanay, mag-istory, arit mga anak, tapos pagkita TV, may pinatay na kriminal. Di siyempre masaring itatay. Tama! Mo pa ito kaging patay! Siyempre, bababatayan hit mga anak.
0: Correct.
2: So, para hit kabataan, ah, okay nga yan.
0: Okay lang nga yan. Kaya na, eye for an eye not, karuyag hit.
2: Pag siring, mag-i-restorya, mabati TV, nang nangaraon, Joro-Jo process, adit nga Jo process, nangawat na nga niya, ngayon patayon, adit mga anak nang mamati. So, it mga anak, okay nga yan, uri kitit ka mga human rights, uri kitit ka, nahitatanong man ito, hiton, hiton inosente pa.
0: Ngandiri, it influence.
2: It influence.
0: Kag-anak
2: mo dito. Nagyayakan.
0: Para matunatabukan na John Vic Remulia kakulong, Hinibam Aquino. Nga tikang haira ang source naton partihan na may planan pan mo sila o sa eskwelahan na pugnanan mga otoridad. Kay may tungod nga nagyakan ni John Vic Remulia, nga Hinibam Aquino ang gintikangan ng impormasyon. Ini nga mga tao, mga influential, may tungod, hitong posisyon, nga ira,
2: kakaptan.
0: Nga maghinimuhimo ba si John Vic Remulia?
2: Oh.
0: Or maghinimuhimo ba ni istorya ni Hinibam Aquino? Oh. Waray la nira ma-verify, waray nira ma-manage Hinibam upay. Okay. Pati kita din ya kay Pep na bus pa.
2: Oh.
0: Kay naghinimuhimo kita
2: kuno
0: kuno mag nagbabalik kita ng mga impormasyon para lang
2: kuan nga pati ba kuno kamo nababaydan na.
0: Mamay kala ito. See?
2: Bay takay lihiti mo adto nga igin post talaga adto nga bata. Igin post niya social media. So, direct pwede dayon i-dismiss nga direct tarhog kay nakapost na social media.
0: Makuri yun nga panahon kagipit Kevin. What if tinuod
2: nga yan?
0: Natabo. Mas ring naliwat.
2: Gimpabayan lang.
0: Pinabayan ang gobyerno.
2: Oh.
0: Tama, Michael.
2: Amin tak sinisering, kung sugar ito, gabay na lang mag-overacting kontra hitong kulang iti mo giyos.
0: Amo nga, ginihin mo kong sample kanina, yun nga mga bomb joke kay mga airport. Bomb joke kay airport, magyakang ka lang nga may intremisla. Nga, inspeksyon ng imbag, kaya may detonate na bomba. Basta ka naundangan na inin na biyahit, niroplano. Di ka ba sasakyon, investigaran ka, kakasuhan ka.
2: Kakasuhan ka.
0: Kaya gintratrato ito, what if...
2: Maserios.
0: Maseryoso ito. What if, ngayon, tulod. Tapos, malita intermes lang. Sige ka di, sakay. Here, may bomba ka ngayon nga dara.
2: In fact, pwede nga ni ito, may mga sektor nga pwede magsuhulhin mga trolls. Kapag kaya na, nga magpopost na may violent nga matatabo. In a particular nga lugar. Kay it mga trolls yan na waray mo itong mga konsensya basta magkakorta lahira. Kung ano it sugot ira agaron, ipost ito. So ganito
0: ang
2: senaryo.
0: Nagkikinita nga niya kung hindi nga mga reaction nga magagulpi kung nga bash ha mga personalities. Okay. Tag 30 at sangkay,
2: 40.
0: 40, 100. Di ba? Tapos, Check mo profile, puro nakalakit.
2: Oh, puro nakalakit profile.
0: Oh.
2: O kaya figure la. Oh, waray na wo. Waray na wo. Oh.
0: See? Mami kala ito. Damo-damoan ito and they're making a lot of money.
2: Oh, si mga sinuhulan ito.
0: Sinuhulan. Pag pagawas ni pag in trabaho pag binaton lahi ni pag pinakaraot ka birahi
2: la, oh.
0: Kay parat man nagkikita liwat masing oh, grabe masakay oh, na liwat hera masa, mamay oh, kala ito nga panhilon isip ka
2: kita amoy natatabot yan na din sa Pilipinas oh,
0: but anyway dapat imbestigahan liwat ang nagpasarang hininga information ang gintikangan kay kakulo panat balita na sir yan mga pulis nga ang bata baga hindi press liwat
2: okay.
0: Kaya diri ko na ginakarawat ang iya pamilya, ang iya pagiging miyembro ng LGBTQ.
2: Okay.
0: So, karag niya baga magpagawas, magpahunga, mapansin niya, niya baga karagsikon, gimpagawasin niya informasyon. Mamay ka lahat itong kagipayb-gayb. Mamay ka lahat ito. Ano ang bagiging durot itong problema? Ngadahan mga tao.
2: Mga tao.
0: Labi na dito itong lugar. But fortunately, pagkanto ko kakulob at tulosa.
2: Mamingaw.
0: Mamingaw. Wari lagod man kami pasudlang ato sulod kay wari dito ni representative.
2: Ngan wari ko ato pagsarang hindako.
0: Okay.
2: Pero may nakakita amo adto again forward ngadto kan Senator Bam.
0: Mm. Himam liwat kita wagan liwat.
2: Oh, syempre presko pa. Oh,
0: presko pa. Ang panita buwan sa Jose, di ba?
2: Nga aden may nakaposta Facebook nga so kadini.
0: Okay.
2: Ah, hay.
0: Mamay kala. Kung baga ako sarang kita din nga naghihimuhin mga balita.
2: Mm.
0: Oho. Ha Philippine Star yan ha.
2: Mm.
0: Headline. Potential second school attack in Leyte foiled.
2: Mm. Wow, may kahito.
0: Kay siyempre, ini nga mga news organization nga mga lihiti mo. Di rin ka ultimo lang ang mga vlogger or mga troll. Unsource John Vic Rimulya.
2: Mm.
0: Tikang liwat ang information ni John Vic kan Bam Aquino.
2: Mm.
0: Ito nga mga tao, rin magyaya ka nira. Kung makawari nira, aging papatamakan ng mga impormasyon.
2: Mm. Takay kung makakita ka Facebook, nga existing pa ito, nga nasa ring, pag-ikmat ka mo dida, Barangay Aringit National High School, kay Makada ako, Manbubono o Manmumusil. Makitaan nga nito sa Facebook, hinubad dito mababara ka. Mag-recreate talaga ito hin panic, hin kaholop. Labi na nga presko pala ang natawo. So, agoy, agoy nga bata. Nag-issue ni statement ang DepEd Region 8 nga ang bata, yun papailarom ni rahin counseling, pati ang kag-anak.
0: Okay. Ini nga 14 years, 14 anyos lewat.
2: 14 anyos, o. Era yan naging kukuhanin counseling.
0: Hi. Hi RG Datana, oo parehong maramgood hi Manu Kevin. Dapat maaram kagihap han war on drugs. Pareho man gihap han time han war on drugs nga an ibang nga nagakamatay sinakyan han iba.
2: Correct.
0: Pati mga sindikato pinapatay an ira kapwa member tapos ibabasol kan Duterte. Mm. Ito niya na klaro ito nga dire sinakyan kay mga minor de edad ito. Klaro, kagud nga bias.
2: Ano man adto ang mga pulis nga nagkakukonvict nga nagpatay kan Kian de Los Santos.
0: Oh.
2: Ano man adto?
0: Oh.
2: Oh, pira na it may mga pinangangatuba nga kiha nga waray labot. Pira nga mga minor de edad nga waray labot. Pira nga minor de edad nga high school nga dire involved in droga pinandampot nga pinanpatay mga pulis. Adapit yan ang mga korte.
0: Amo na.
2: At natural madit masakay nga mga sindikato.
0: Oh.
2: Dirit mawawara pero klaro liwat nga may da pinandampot, damo-damoan, nga waray panhidabihin droga. Amo tak bias, tinuon man ito, may hanak nga bias. Nga doon ka matuuran. Pero ito, bias kandigong.
0: Oh, sigurado.
2: Paprang kahong kuhiya.
0: Sigurado ito.
2: Oh.
0: Ito niya na klaro ito. Napaka-baltok ka.
2: Direk baltok. Direk, waray ak pagsunig ka baltok. Kaya mula ito na akusasyon.
0: Naogob ka kan... Naogob ka ngayanin bangag, mamay ka.
2: Ay, sus. Warayak hitogob, hikamo an inogob han bangag han unitim.
0: Oo.
2: Kakla, iton nga nasiring nga naogob pakit bangag, bungbong ito tiyagin si sering. Warayak hitbotos, hikamo an binotos kan bibi. Bisan sa nung oras, diakit tibotos.
0: Oo. Budaw, iniklaro ini RG Datana. Kunhain ko't iya baga. But okay, namamating kapi haato nini ka Kevin Kevin.
2: Hey, no, na binotos kan bangag, unitim.
0: Oo. Kamu.
2: Oh.
0: Wala pagbutos gapon, hayra. Sir Edward, ito akong karaoke request, One a Wonderful World. Sering pabisan kung Paman, still it's a wonderful world. Balitaw. Praise God. Hidiladja ares, maupin nga aga mga sir, dapat ibahon na't balaod, makamatay nga ni patayon liwat itira.
2: Makore ito, makore ito. Kay, it, magkuhan nga, diretso kuhan, death penalty. Wala ka itong problema kung maupit aton padalagan ni Tustisya din niya Pilipinas. It makore ito kung mag-death penalty, kay rola gihapon nato ng mga pubre, kay hikitalit masisirutan, biswara yung mga sayop.
0: Oo, oh, okay. Kulang yun, di makakuha mag-open ng abogado.
2: Wala itong mga influensya.
0: Wala influensya, wala koneksyon, wala kwarta. It magkakabibitay, hindi yan ordinaryo ng mga Pilipino. Ini nga shooting incident sa San Jose National High School, pagsuguahan panmatayhan mga kabataan kundi rin ni babaguhon nga balaod ano ni magsusug
2: magsusuga siguro
0: susuga aday ni oo sige mamay kala mas marami ni kontrahin ni mga pulis ni RJ Datana kay adto ko ni Kian adto nga tulak damo ang testigo adto nga kapitbahay ni Ralph pumatay hadto nga sindikato nga pulis.
2: Napamatod ang nanganan, may nanganan desisyon ang korte nga preso ang mga pulis. Maghihimo ka pa yung desisyon.
0: Di rekonosogo ni Duterte. Anyway.
2: Kuri pag, kuri hit, pagiging didi is kuri pag dinipinsa.
0: Hay, Ginoo. Ano nga yung basis ni Sir Kevin? Han iya real talk kakulop. Nga gin-relate ang San Jose shooting kay kill. Related ba politika ba adto nga real talk?
2: Oh, kay possible depende ti tawo.
0: Oh.
2: Kay damo net nagkakagawas yan nga igin relate kad ti politika.
0: Oh. Oh. Giniinitan ka good hit mga yakult Sir Kebs. Good morning Sir Edward watching from Visca Baybay City. Latest shout out sa Sanyagan family, more power mga kaipay.
2: Kay amo ito.
0: Yeah, ako nini umang
2: truth hurts talaga. Uh-oh. Napaol ulit ka matuoran.
0: Candle kaya, red mo pingaga Sir Edward ng Sir Kevin. Agi an aktawa.
2: Truth hurts talaga. Maulit ka matuoran kung ada na.
0: Ari, Kevin, anato nanay Juan. Chika.
2: Ako nga yan. Biernis na yan.
0: Biernis.
2: Ano daw la kung kuha nina din hatakloban? Very long weekend.
0: Kay?
2: Kay bisperas net Lunes.
0: Umuwi, ba daw ano? Oh. Waray lak makabantay. Masyado man nga magpaspas inin hunyo.
2: Amo bali. Waray, last week na. Yan na.
0: Mupunta ko na timing ang swildo yan ha. Kay makakapamarayaw kita niyan. Kay Biernis, Sabado buwas.
2: Basta it sigurado pala nga waray pasok di dahit 30. Okay. Hit katungtungan.
0: Okay.
2: Pero hit 29 ambot pa ini kan mayor kon ano.
0: Mm-hmm.
2: Sige. It's either half day. Kay na sireng kagulop bangin kuno mag half day kay mata traffic kuno parit pa red lights.
0: Oh.
2: It panguli.
0: Na sireng candle red. Sir Kevin, laban la kita.
2: Aw.
0: Okay, kagibib-gibib. Sige.
2: Basta kuhan la kita. Basta waray la bayulente. Restorya la kita.
0: Amo nga.
2: Okay la ito.
0: Siring ko kanina. Nga, inin bashing. It's I mean, importante ito demokrasya. Hmm. I mean, kaparte ito dynamics. Hiton, usanga demokratiko.
2: Nga nasod.
0: Okay. Ngayon labot la, nga dagat na demokrasya. Ikaduha, waray kita control, hit panunahuna, panlantaw, hit tawo, hiton mga bagay nga nananabuha aton komunidad, haaton nasod. Okay? And it's not our business nga pag inintindihon inin mga tawo nga di rin naruruya kita mga karuyag singon.
2: Correct.
0: Why? Because una, katungod ni Rayton na democracy. Ikado, hawari kita control iti irapan lang tao.
2: Correct.
0: Okay? So, mag-inatindir nga ni kita hiton. Nga tanan, kakibib-kibin. Igistorya
2: ti ba? Ma-stress ka la.
0: Ma-stress ka la, you know. Malalagas ka. Ma-atake ka. Kay Rayton, kaburot.
2: Oh, Rayton, oh. Kita. Pero,
0: but you know, I remember, hinin usang pulong, hinin sikat nga tao, labi ng panahon, World War II, hanyang panahonan. The late Winston Churchill. nga naging Prime Minister han Great Britain, nga nagdara usahan pagdaragan han Britanya, hanga waray gud hira nga tanan nga ginpansulong han Nazi Germany. An Britanya waray gud hira warin nira masakop, nasakop nira an France, Poland, nga iba pa nga mga
2: European
0: countries. Mm. Pero ang panahon han ni Winston Churchill, nga hiya ang Prime Minister ng Britanya atong agira, waray gud makaremedyo hira. May dako may puplunganon niya nga Nasiring. You will never reach your destination if you stop and throw stones at every dog that barks.
2: Mm.
0: Ha? Normal ito nga mga negativity.
2: Oh,
0: mga normal ito nga mga pagsusun. Normal ito nga mga pag-BIBI, mga pagpakaraot. Ha? Normal ito. Mami ka lang kung mag-aatendiran
2: nga tanan.
0: Nga tanan. Di ka good mahadadangat nga ito't in destination. Kahit nabisi ka na lang pag pinanmato.
2: Oh, pag pinansin,
0: say! You know, destinations represents your long-term goals, dreams, or your ultimate purpose in life.
2: Oh, nabisi ka pag pinanbalbaghan, nasusunhay.
0: Kasi nga, the barking dogs are the inevitable distractions, minor obstacles, gossip, and critics that you encounter along the way. Okay. And in throwing stones, Nasiring Didi, represents reacting emotionally, stopping to argue, defending yourself, or getting sidetracked by negativity. Karauto na nato nito ngayon na panahon, labin hining atong trabaho. Ha? Nga digod nga tanan nalilipay nga na uyon.
2: Oh.
0: It's okay because that's how democracy works.
2: Pero, haloyuh ito nga demokrasya kita, nga libre kita, magpahit at mga kaboroton, may dahito iba nga nagpanunubran na itiram nga iging sosorat dida.
0: Oh.
2: May dangan itong mauya atong liwat nga pagbinantayan iti mo mga komentaryo.
0: Todas kaliwat.
2: Oh. Kaya magbibinaton kaliwat ha korte.
0: Ito kagipip Kevin. And maaram ako nga kung ikaw at mag-interes, kumbaga mag lumabos na nga itong border.
2: Oh.
0: Maaram ako nga battery of lawyers kung itong mga kunahin mo.
2: Yeah, ako din rakit na gagal. Basta tumtubla kito ang argumento.
0: But ini na-apply ini haton kinabuhi.
2: Oh,
0: matanan na kinabuhi.
2: Matanan, no.
0: Nga, you will never reach your destination if you stop and throw stones.
2: Matanan, hit nga
0: at tanan. Every dog that barks.
2: Pero may dahiton mga dogs dida, nga, usig, nga kinanglan ni mo pansinun.
0: Ito.
2: Oh, pipiliyon lang.
0: Usigun mo liwat.
2: Oh, pipiliyon lang.
0: So you will choose your battle.
2: Oh.
0: Kumbaga, in battle ito niya. Oh, okay. May da pa usang kapuplungan ng Kevin. Nga importante liwat ini. May kalabutan hinini nang makabago nga panahon na hinin mga impormasyon. Oh. Ini hinuban origin hini. Ang ngaran hini philosopher ngay Voltaire. Okay. Nasiring dida Kevin Kevin. Ha? Parte ini in freedom of speech. And pagkarawat itong ginistorya nga dire nakakarawat it iba. The famous phrase, siguro amin, I disapprove of what you say, but I will defend to death your right to say it. Di man ako umuyon, di man ako pabor, hitimo igistorya haakon, or bisang kontra haakon. Pero didependiran ko to diba akon kamatayon nga imo ito iglakan.
2: Katungod, oh. Katungod.
0: Ang tunahan mo ba ito Voltaire ni? O sa hiyang French. Sige, kagibab-gibin. Oras, alas 7:53.
2: Okay. Dakot problema yun at pamilya Rosales.
0: Uy, ni Jericho.
2: Oo.
0: Kay?
2: Nawawara ti abugto.
0: Okay.
2: Ni Jeremiah.
0: Bado.
2: Mutikang pa kunuhan. Mga kuan na, 26 na yun eh. Kaunom na kaadlaw. Ngore kikita ay ni Jeremiah Rosales. Salit na nawagan na ha Facebook ang asawa hini nga Hijen. Kakulop.
0: Okay.
2: Nasaring please help us find the missing person. An katapusan nga nakitan inihiya didahan June 20 didto ha Maya Alta Subdivision nga nagmamaniho hin motorsiklo.
0: Okay.
2: Adit era contact number. Ngan an mga taga
0: ano ini ada ba showbiz gyapon ni Jeremiah?
2: Waray ada ini Jeremiah pero posturawo Ngayon, limanggad kita nakita dito sa aton monitor. May din niya mga picture ng apostorawo.
0: Okay.
2: Kuwan pa nga ni mas gwaro-gwapo
0: ko nito. Mas gwaro-gwapo kung Jericho Rosales.
2: Nasikat na Jericho. Oo. Pero may din niya ng mga kuwan nito. Kilala nga bugto ni kuwan. June 20.
0: Ba, good man liwat nga po.
2: Oh, kita kay. Mas gwapo kontra kan Jericho.
0: Mas gwapo nga nini.
2: Kita kay.
0: Pudbida nga tsura ka K-5, Kevin. Oo.
2: Ang liwat ka K-5. Kita adawit kalundis. Parehas kan ka K-5, Robert. Di nagaharayo. Oh, kako balagon on it buhok. Pare.
0: Anong balagon on nga buhok? Mga bulaw-bulaw.
2: Itong medyo direk kulot tin ora-ora. Oh. Wavy.
0: Ini. Okay daw kay parehas kan Robert
2: ni God.
0: Kalundis ito pa papalutaw ba?
2: Oh, ambot kon ka kuan liwat ni kon mahilig magpamasahe. Pero kon mapamasahe, DTX liniment oil it.
0: Oh, simple. Gamitin niyo ha. Ang DTX liniment oil.
2: Okay.
0: Purbida liwat.
2: June 20,
0: sige.
2: Han lumakat ini Jeremiah.
0: Oh.
2: Sinakay han iya motorsiklo. Pero tikang hadto June 20, diri na tawag haira ngan diri liwat nira natatawagan, diri na kukontakit cellphone.
0: Ngayon,
2: bisan nga ni ngadto kan iya kuya Jericho, diri nagpapaabat.
0: Badam kagay.
2: Pati Jericho nalilisang yanit pag pinantawag, pag monitor kung hain ini nga iya bugto. Ginpakianhan kung kay ano kuno nga nasugad hini.
0: Oo.
2: An baton ni Jen haniya misis relapse na naman. Ano ba ini nga relapse na?
0: Bangin na rehabilitated ini.
2: Okay.
0: Bangin naggamit in drug.
2: Oo, oh, adi. An bodsid gong kuno hini nga asawa ni Jeremiah inda ko ang posibilidad nga binalik in haniya bisyo kay nabarkada ini hanuna. Oh, guy asya. Kay didahan Father's Day, opod iya kuya Eko, ira ini igin sulod harihab, han Father's Day. Di ba malad tumai ha?
0: Maigo, bumalik ini kagipib Kevin, haniya dating at
2: raka. Antes mag-Father's Day, kay nasiring malala na kuno, malala na ang kaso. Dane ko nagiinakan nga nag-uusaan la.
0: Okay.
2: Agoy. So, hadton June 20, susundoon na unta, hi Jeremiah Rosales, san staff han rehab, pero naka-eskapo ini. Agoy, among pagsakay han motorsiklo. Nga posible kuno ini. Nga kay nagdebate hiya nga han iya misis, bangin kuno binmalik na liwat ngadto ha kuan. An iya barkada. Ta kay may dang hinira kuan, mga anak. Agoy, nalilisang niya na hi kuan nga kay kunwari kuno ni problema. Upod-upod it pamilya, hit pagpasyada, pagmulay. Waray ambot, napapasta ni Jericho Rosales, dako it problema kay kumukuya, yet baga natindog nga amay-ama ito nira pamilya.
0: O, manghod ini nga yan?
2: O, manghod. Oh. Dako it kuan hini ni ano ini. Jeremiah, among good manit makuri hini kay bisan nga member it family, di nga naatrasar lang nga ni pag-uulit gabi. Dako na ito nga kuwan.
0: Bis nga nit ayam nga nawawara. Oh, nakagawas di ba ni Miss yung bibiling.
2: Oh.
0: How much more rin ni kagibib-gibib? Tawo.
2: Tawo.
0: Bida. Ada, inawot po ang tanga at din baga mautalwas nga lugar. Or upod hinin mga tao nga diri.
2: Oh, mag-upay liyot it kaburuton.
0: Mag-upay kaburuton nga diri magdadaray ang ito karataan kagibib-gibib.
2: Oo.
0: Good morning mga idol, maupay yan na sangyo festival. Pakisiring daw kan Sir Kevin, hiya it maaram party mga ito. Hisig Fred Belio, Sir Edward, mapatron na rin hatakloban. Kada Sir Kevin, upod bahan patron.
2: Dere.
0: Kay bibirahan ta pa matron.
2: Dere.
0: Herodolfo John Rehelisa Jr. Good day mga ka-LPG. Kadamaan mga vloggers puro sayop kag anak. Gobyerno para akon kay osagihap ako nga amay. Gulpe iton mga kag-anak tugon. Saway pangarit. Kung adto na hira gawas dirit, tanakapot itirahuna-huna. Nangangalimta na naton mga tugon. Labi na good kung nagkakabarkadahin mga bulay og nga.
2: Amo na ito.
0: Pero para haakon pag-obserbar ko, sering pahan kalagsan, napapanulayan nala ito hira.
2: Amo ko. Kay damot na actually ng mga factors.
0: Hites Arnoco. Mauping aga, Sir Edward ng Sir Kevin, nagpipinamati ako iyo programa, pati it mga comment, baga diri ako na ayon. Hit comment, hit iba nga mga manmarati.
2: Oh.
0: Hi ako, waray ko ginuugupan ng administrasyon kan Saraman, kan Marcos. Kay waray hiton, waray hiton bumotos.
2: Hmm.
0: Pero napapansin ko kada problema at Pilipinas kan bibiin kan babasol. Di ba kada isa ha aton dapat nanginginano kita problema at aton palibot? Bisan waray kapulisan nga masunod-sunod, magsusunod-sunod dit aton mga
2: anak.
0: Eskwilahan. Oh. Kay dir ito nira matatamo. Tungod hin kadamot mga tao. Kung may di kita disiplina kada isa katawo, waray gulo nga matatabo. Waray kasamok, lugod brublig kita nga tanan. Ay naton itudlo kit sayo, hit o sala. Ako